0: was Hawa the Ha.
1: Hawa. Oh, yeah. Hawa the Ha.
0: Mura na yung pinakasayon ng solusyon ni Auntie Claire. Hawa.
1: Hawa the Ha.
0: Kaysa musamot mga higala ang atong panagbahin-bahin, musamot mga higala ang atong pagka... O, di nagyod mo kabawi, bisag unsaon pa.
1: Hawa niya!
0: Sa nga niya kalaki, unsaon ninyo pagbawi. Nga bisag unsaon na mo gunahuna, mga higala, mali, mangyod po. Ako pa nimo, Auntie Claire? Ako pa nimo? Padayon kasi mong trabaho, ipasabot og tarong ang programa sa gobyerno. Unya, maminaw ka sa tambag ni Choy Pahuta. Ni Choy Pahuta? Ni atong amigo diri sa Tagum, si Kaloy Pahuta. O sa magiging prinsipyo ni atong amigo, muna magiging siya nga, ay, ilapod na, no? Ano na? Pagbirada karon ni Bibisara sa imo, wa man kay katungod nga mo balos o na personal capacity, kay in the first place, wala kagi personal. Ba? O gainan kag itom kag kutipot, ah, kana. Gainan kag baho kag ilok, kana. Pero gainan ka nga dili ka professional sa imong trabaho, uy, you should think twice. Ayaw usaba ang meaning sa professionalism. Adi, imo naman ang usabon. Oh. Imo naman ang usabon ang pareha atong hilig manggod mo ani kanang kuan ba ipang twist ba pang lubag-lubagon ba. Oh, ikaw nag-announce ka, nahuli na si Saldi ko. Gumikan man na sa imong katanga.
2: Istorya.
0: Oh. Gumikan man to sa imong ka-excited masyado nga i-announce ko nuhay para ingnon nga grabe gyud ang gobyerno ron. Nahuli na si Saldi ko. Pagkahuman. Pagkahuman kay nakaiktad. Una na ka namalita. Labi, unsay nahitabo? Nagkabuang nasa kag-explain sa unahan. Ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. Na.
1: Pinawa!
0: Mauron. Dili may bulok. Nga nakabalumi sa imong first statement, ang imong pasabot, nadakpan. Naaresto. Muna kayo magtanggalig kabuot. Muna yung problema ni mo eh. Ginatanggalan mo ni mo kabuot. I hope nga kining akong komentaryo makaabot ni mo. Oh, tagalogin siguro natin ito. Baka naman maintindihin ng mga inahin na ito. Oh, ang manik, nangitlig sa pugirin. Mao ko nun ay tinagawag may gala sa ang manok nangitlig. Nangitlig, nangitlog, bugaran. Naway makaab, naway umabot ito sa iyo, Auntie Claire. Saan ba dito ang personal mo? Saan ba dito ang official? Yun lang naman ang tanong namin, Auntie Claire. Oh, kasi mahilig kayo sa mga pasikot-sikot, tinatanggalan niyo na kami ng kabuot, ano yung kabuot? Oh? Yep. Mga mabor ba kay sampot ni mga tawhana? Ay, kasuhan natin yan, kasuhan natin yan. Nganong naaman mo sa gobyerno niya, mura na inyong mahimo? If you do not want to be publicly ridiculed or you do not want to be publicly discussed or topic, hawa mo di as gobyerno, hawa!
1: Hawa!
0: Ah, nara ka sa yun? Di mo gusto may isgutan? Di mo gusto? Wala mo isgutan din on your private capacity, listen po. Hilabtan mo yung privado. Hindi na mao. Ngano matapik mo everyday? Kung di mo gusto matapik everyday, ayaw mo kapila-pila na public fee. What? Public space. Panalitan mga higala, di ka gusto mabash, ayaw pag-post. Di ba? Di ka gusto masaway nga nung mga inganis sa imong social media, nga nung pang-post mo na, di ka gusto masaway, ayaw mo yung kagaroon nga, ayaw mo pagbuot, kaya ako ba ng Facebook, dili na imo ng Facebook in the first place, bye. Social media nga ni, by the term itself, social meaning, it's all about naagyo lang tao diha, nga naman, society na, social na, di na social ka katong mahalon. Naay lang tao diha. Muminang, nag-Facebook, unya, gilak, unya, wife friend, uy. Kaya bag na. Wa gani kay gi-accept nga friend yan ang lakpa ka? Nausa maka.
2: Pinawa.
0: Oh, yun lang naman ang declare, di ba? Saan ba dito ang personal? Saan dito ang official? Hay nako. Ginutom tuloy ako. Pati si ano, si Bril Montalbo nabirahan pa. Hindi rin nakaikya si Bril. Pastilan. Sa ato pagbalik, dugang pa mga katikaran, iskutanan, bagay ka na. Kay Bukawa, kadali lang kay mga pisa ko. Oras by 6 minutos pasado, alas 8 buntag.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gud dawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pag-uswan.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consult every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
10: Exciting!
11: Bullseye!
12: Alas 8:17 na, may galandag na sa tubag. Pero kung naman, balik sa itong tulumano ng Bullseye!
11: Bullseye!
12: Yan na, kay move na ta sa other topic. Ayan na, kay kapoy ka na siya, Declare. Basahon na sana ko yung mga mensahe, mga gala sa itong bagating paminawan. Dari sa Facebook, si Albert Adubas. Mayong buntag. Rona Dotolio, mayong morning. Vilma Alino, dili jud pautang sir, stress kaayog utok, siguro dili kaayo ni katarong og tulog. si Neil Merdihia CSP, no, mayong buntag from Lucena City. Good morning.
13: Good morning.
12: Eli Apos, pasahiro ah, nga dugay na ko mabasa ang inyong mga mensahe usahay.
13: Good, no? Morning.
12: Sol Helicami Rama from Cebu City.
13: Good morning.
12: Very cold, no? Marag Australia tani, no? Itong mga tigba minaw. SP Bueno, Sir Arnel, good morning. Shout out kay Claire. Muhawa na siya sa earth. basig musabay siya may galas racket. Marieta Burila Galiano, good morning, sir, from Montreal, Canada, no?
13: Good morning.
12: Buntag diya sa Canada, no?
13: Good morning.
12: Si Harold Salang, listening sa radio daw.
13: Good morning.
12: O diya sa may Brook 3 Kaman, si New Sambog, New Corella, Davao del Norte. No, Tristan Gulay, maing buntag, Pangag Mindahaw. Basta-basta ni. Good day, Sir Arnel. Balita, diris Pantukan, Di Oro, Panganason. Purok pag-asa, isa kabalay, natuwang, walo ang angol. Uy, nga natuwang mana. Stilan, kaluoy ba o sa may dahilan? Ano na tuwang man, basig overloaded, o sa ba basig dagag kag tao? Mel Abukay, maying buntag. Ikas Barangay, Putik, Tumaga Road, Sambuanga City. Buenos dias.
13: Good morning.
12: Manang dako, no? Good morning, sir. Usa tanang naminaw.
13: Good morning.
12: Jake Tomas, oy, met, may buntag ni Muriha.
13: Good morning.
12: Yat City, dali. Zinin Amo Israel, may buntag. Katrobang Jing Pigarido, maayong morning.
13: Good morning.
12: Dito, magaigala sa YouTube. Si Amay, si Chico, mayong buntag diha.
13: Good morning.
12: Kenneth Pacho, dress Facebook, mayong buntag. Good morning from Makasiro, waling-waling mangga. Mayong buntag ninyo rin. Salamat kayo.
13: Thank you.
12: Si Naomi Mulyanida, dapat trabaho nga sustainable ang ilang i-provide sa mga tao.
13: Good morning.
12: Di sila ganahan, anak. Kaya basing madato niya, ta. Dito sa nakita na ko, may gala, dugay-dugay na kung sige, pamalandong ani atong gobyerno. Di sila gusto nga able ang tao ba? Di sila gusto mga igala nga sustainable, di sila gusto mga igala nga capable ang Pilipino mo barog sa iyang kaugalingong tiil. Gusto gyud nila nga kanunay tang mangamho magsalig mga igala sa atong gobyerno. Wa nga tay lain hinuon mga igala kadangpan. Ang ato ra mang yung estado, ang atong gobyerno kay mao man gyud ni mga igala ang atong amahan, atong ginikanan. Pero ang pangutana mga igala taman la ba ta diha? Dili ba baday mo hatag mga igala ang atong kagamhanan o ang atong gobyerno o kanabang pamaagi nga sa panahon mga higala nga maglisyo, dili na ang tao bitaw mga kaigsuunan magsigig pangamho sa gobyerno kung dili. Kaya niya. But pasabot nga, naapailain aspeto nga matutukan sa gobyerno aside from giving ayuda panahon sa kapitos.
13: Bullseye!
12: Alas 8.21 na may galantag na sa tumbag managubaduban Danilo Floresta. Mayong buntag si Raidol, shout out watching from Calabasa, Gabaldon, Nueva Ecija. Wa mo baha diha. Rely Navarro, kana ganing mag-adto kag ATM share unya gadali kadili pa dili ka gadali kay daghan gapila para sa ayuda. Sige lang check sa ATM ug naabay ni sulod. Inuod bitaw. Ako atong Biyernes. Tinga ako nga, lahi manig mga gamit nga cash card. Ngita na lang tawang kuglain nga igala nga bangko kay tuwa may wapagudi ay, no? Nagsige lang check eh, basing kunog nisood na. No? Maanad mo anang ayuda, wala na, di na taganahan manarbaho. Dili gyud daw pwede kay susama ra na sa pamilya. Pod nga ang ginikanan doon ay paboritong anak. Adi sad na maayo, mga kaigsuunan. Dapat ang tabangan sa gobyerno, ang nakapait mangod, ang matabangan katong nanawar ko na inyong mga barangay. Di ba? Ana mo sinyong mga barangay, di ba? Magsakit inyong buot mga igsoon nga naman. Kay bawo kailagod mo sa inyong silingan, mga katropa, kailagod mo. Nga dili kayo ingana ka pobre. May kaya pa ba? Di ba? Napagisapi ba? Pero makauna pa sa imo claim og ayuda. Kumo lang kay ang inyong lugar na deklara may galagi na ikalamiti pero dili man tanan naglutaw. No? Na may galutaw nga wa ka bakwit. Katong galutaw wa ka bakwit, di ba ya kakuha? Katong wa galutaw may gala pero nakabakwit, pangita sad anang standard, no? Moy na una. So ikaw karon rabi ni mong mahay may pagnibakwit ko, dag nibakwit sa ko pa sige kawad na buni among anay dire. Ana man. No? Mo wa nay kana bang dilimas tao ba nga? Mubakwit sa koron, naay ako binuhi diri, naay manok. Nga akong gipasilong aning balay. Akong gikuaning baboy. Mubakwit meron nga tagatuhod raman eh. Mubakwit meron. Kawato no niya ni. Nya karon kay wa magyo ka mubakwit sa to ba wagyo ka malista. Karon kay nabahaan inyong lugar, hatagan mo ayuda. Katong pariente sa imong kapitan, ni bakwit man, bisag layo ra kay tubig, ni bakwit god. Oh, preemptive evacuation ka di. Ikaw kay gahi lagi ka, wa ka mo adto. Na tuwa na kadawat na, una na nag naana og salapi imong silingan. Ikaw nga wa makamaapil diri. Di ba?
13: Bullseye.
12: Kuya Malmon, kanang ayuda ka drobang Arnel, pamaagi lang na makakupit ang mga buaya sa gobyerno, labi na sa naasa DSWD, LGU, mga pulpolitiko. Itunong rabagyod nga naay kalamidad puryagaba ning atong gobyerno. Wa sa tema himo bay kay mo ra man pud ning gobyerno na ginusara na to. No, Kuya Malmon, wag kita mahimo kay mora man sa ding gobyerno na ginusara. Mabito tabangan nato ni Plastar. Kay wa man tay laing gobyerno. Bisa magmuingon tag, pwede pa lang maglahi may pero kuan ra man na kanabang mga pangindahay ra man na. Oo, pero ang tinuod may gala usara ta gobyerno ra lain lag administrasyon, no? Pero ang gobyerno magpabilin man ni mora man ning gobyerno ha, biyaan man ning bungbong after 2028 kung mubiya.
11: Pinawa.
12: Ayya. Di ba? Mapabilin na ni. Pulipulihan na ni mga higala los-los sa mga politiko ni atong gobyerno. Pulipulihan na ni mga higala og yaka ang pundo. Bulahan na kahit magka presidente ta o magka tunong tag-administrasyon nga inig puli nila mga higala sa pwesto, kayuhan sa tanan mo ilang gusto. Pero magka puli gani mga higala tong mga wa pa mga higala ay kung nagplano na daan nga muna tong buhaton ingani kadaghang kwarta atong kwaon. Wala ka diya. Alas 8.25 na magaigalandag na sa buntag. Felix Edpalina, mayong buntag. Uy, anong katawa man doon? Ito katawa. Good morning, Idol. Gahapon dito ko sa Gaisano Watsons. Nangutana og Santon Products. Out of stock man sila. Basin, pwede ko makarequest aron makapalit. Salamat sa pagbasa. Asa magka, sir? Pwede ra kayo ka sa clinic na to. Naig product diha per me. Nice.

0: Ya, kami baya makadungog mi anang pulong ngalon kay murag mo kuan dayon mo kitiw dayon namong mga ikog dayon.
1: Pinawa.
0: Di ba gab? Makadungog ta nang pwede mo lon. Asa man dapit. Di para sa ako. May nalang na may gala kaysa maghulat ka sa ayuda sa gobyerno. Okay na nalang.
2: Katropang Arnel Cortez.
0: Ito ka sa mga lehiti mo. Kaysa maghulat ka mga igalag ayuda sa gobyerno. At least yung gilone mo, imong responsibility. Mawari binakanindot mga igala sa usa ka citizen ba? Nga makabaton kag responsibility mga kaigsuunan ni ana. Pero kaning ato address Pilipinas, buragwa eh. Nasario Biler, maing buntag, kusog diri, ulan sa Manila, baha na. Uy, amping mo diha in town, ha? Edeline Susmenia, maayong buntag, katropang Arnel. Kana manggo, dihatag nga ayuda, diha pod sila magkakwarta. Mulang! Sydney Mikua, Sir Arnel, namina o pagtanaw while namahaw o malunggay pandisal. Advertise na pod.
1: Pinawa!
0: Why alugbati pandisal diha? Alas 8:28 na magaygalan dagda sa atong pagbarag-ubadaban. Again, kining oras sa magaygalatod ganato sa Santon Plus Gold mga katropa. Santon Plus Gold capsule na ha. Katong Santon Gold Coffee Mix cup ito. Kining Santon Plus Gold capsule ni magaygala 500 mg nga ang sangkap ni ini mangustin, malunggay, garlic, spirulina. No? Puno og multivitamins and minerals food supplement buot pasabot. Katong bitamin ug minerales nga gikinahanglan sa imong lawas nga wa nimo makuwas pagkaon kay supposed to be adto man ginakuhaa mga igalang vitamins and minerals. Problema kay ang atong sudan balik-balik. Lang alam man may igalang imo nang ilabay nang ginamos nga magamit pa man. Di ba? Kanang gipusil. Unsa man ang gipusil? Ginamos gipus ag sili. Labay din mo nang kalami ana. Pero bangutan na lagi mga igala no? Mo nang usay mo. Diha po ta makabanat og kanon. Problema kay masubrahan ta mga igala sa sugar. Diabetic na po na. Labas ani. Mauna mga igala nga, mag-supplement kita. Abi nimo mga igala ang dapat mag-supplement kita man yung pobre. Mga igsoon nga naman. Dili man ta parihaan ang mga adunahan, nga naana na sila mga igala ay dietitian kung tawagon. Nanay mga nutritionist kung tawagon. Di na mga igala magpahikaon o kuan. Kita kay mangipangandoy ba ito ng litsyon in taon? Naghuna-huna akong litsyon karon, nakahuna-huna na sa ko. Mupalit tagab. Lami maging isipon yun. Nga, ang huna-huna, mga igala, pagkaway batasan. Pagwapas sa mga tubangan, mga igala, pagkalami agyod. Pag-abot na mga igala sa mga tubangan, isa makapudyot lang kag isa kabukpanit. Pagkabidli naman. Ha? Wa joy po angon. Labi na bakatunong ka may galag litsyon nga arang parata. Ah. Ang naglitsyon ani mga igala na adaplis dagat.
1: Hawa.
0: Ay. Inamay nga na usay pero man parata ni oy. Tama na gyud na hona. Bitaw no kining Santon Plus Gold capsule na siya. So katong makulang sa imong bitamina i-supply niya. No, ana na mga igala. Mo na nga ano ulian lagi ko katropang Arnel, natural. Ang imong lawas na ay kapasidad nga maulian ka. No? Kay kanang imong lawas kung sa computer pa gi-design na sa Ginoo nga naay antivirus. Di ba? Igsuod may galas mga malware. Kanang imong lawas mo function na may gala na say self-healing capacity. Kanang doktor segunda na na. No? Segunda na na. Gi-design sa Ginoo imong lawas nga naay sariling doktor. Kanang immune system mauna siya, no? Gidesign sa Ginoo imong lawas nga maulian ka. Inig masamad ya kinahanglan day kag doktor. Dili man. Doktor day makaulian ang imong samad, dili ay. Diba? Kanang inig mapilot ng samad ba? Nami baga samad nga di kay tahion pero mapilot gyud. Ay say samad may gala nga di gyud mapilot bisag unsaon. Labi na katong samad kasing-kasing mga higala. Mapilot man ang mga samad. Apan way pagkaalim ang akong mga pagbati.
1: Pinawa!
0: Mapilot man ang mga samad sa kagahapon. Apan nag-umido gihapon ang akong kasing-kasing.

0: Ginawa!
1: Ginawa ang istoryahano. Di ba, doktor mo uli, makapauli anay mong samad, ang imong lawas. Self-healing capacity karon. Pag disbalansi na, ay impas ka. Nga naman, dugay ka maulian nga no, magsige naman lang nagbasa. Kasintabis na nga naman, diabetic man ka, taas mo kang sugar. Pero balansi to, maulian gito. Dali rato mga higala. Adlaw pa lang, no? Pila lang kakuan, maulian na. Dali, dili madugay. Ana na siya, muna yung function. Nga nung kinanglan ta, o multivitamins and minerals. Kibutang na nadaan si Ginoo, kaon lang yun iha. No? Pumunta na kay mo kaon, mas Ginoo ko. Pataka sa tagkaon. Ang Santon Plus Gold, papalit na may kalasan ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. Si BB Girl, may buntag watching here in Macau. Na, dekas Macau, BB Girl. Kumusta man, may tirada das Macau karon, no? Huwag mo anha ba tag Macau, makabunal tag Macau, makwartahan ta? Huh? Okay. O man, ginaingon nila nga, lakaw-lakaw sa tas unahan, ngindahay. May nalanganin sa unahan, makabunal tag Macau. Mao ba ng Macaua na BB Girl? Kay liba kabuk dos por dos akong dadon di ako maohon kay bunal-bunalan gyud ako nang Macau gyud. Diba, Ralph, kadungaw da ba ka na Ralph? Kanay ngon la makwartahan ko nang makabunal og Macau. Ako sige gyud kog doki-doki karon, nagdoki-doki magyud karon. Pun sama gyud nang Macau Ralph. Kadungaw da ba ka na? O ako ra nakadungog ani. Murag ako ra gyud siguro kadungog ani, gyud magka-release si Ralph. Kamo mga katropa naka dungog na mo, ana. Nga, nalangani, mangindahay ta, unahan, makabunalag Macau. Kaya mo manggali na may gisuon mo, ato kong Macau, eh, magdaha kong lima kados por dos, puspusan ko ng Macau. Good morning, Ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion. Shout out ko sa kong anak, yung kauban sa finance office sa Nordeco. Cool, mag-Santon coffee lang. God bless, salamat. May buntag inyo diha, no? Oh, kinang Nordeco, lain-lain man tanan yung kasinatian, ana. Una nga, ginaingon nga, inyo po na, amo, sad na eh. Dudong Alforki, ugdamin, balak nun, man po di ay kasiranal, ay, kumpiyansa niya. Piyansahan, eh mo eh. Sige na, alas 8.34 na may galantag na sa itong pagbarag-baduban. Sunod, tubig ko tama ka, katropa. Napa may nag-comment din eh? Si Wans, katropang Arnel, naka-agimi sa Ted Filon Live ba? Ingon si Ted, suspended ang impeachment sa inyong patron. Kasi may patrona mo. Si BP Sara mo'y patron. Dili po siguro nga na mga igala ka. Unas tanan, dili ko DDS. Ikaduha, di po kumistorya on behalf of the DDS mga igala. Ikatulo mga kaigsunan, kana mga DDS, dili po siguro patron ang tawag nila kang Sara. No? Kana ra ko matubag ana mga kaigsunan. Din natamag lalis ana. Kay lisod man muna ko kumbinsyon may nga dili ko DDS. Sige, pangitaay ko ninyo picture nga nagpa-picture ming BP Sara. Kana na lang, no? Kung makakuha ba mo. Ayaw ipa-AI, no? Kay kabalo ra ba ko ma-identify og AI unsay dili? Oh. Ayaw ipa kuan ila sana artificial insemination. Ayaw. Oh, lahi dito nga AI pang upa dito sa baboy dai. AI mangya punto di ba? AI kaya punto ka ng pangbuntis, pangmabdo sa baboy, artificial insemination. Ay, Nan! Para yun na ito sa unahan, may galadag at nag-istorya, ane. Bullseye! Bullseye! Pwede nga masuspend ang, pwede na kay Nay Bagyos, Manila. Watching from KSA from Aguanta Party List. Salamat kayo, Ma'am Shaira, ha? Watching from KSA po, Aguanta Party List. Kumusta di ha, no? Aguanta lang Japon. Pero Sara Duterte mi solid. Nay mga tao abini mo nga, wa kay sila mo suportang digong sa una. Karon mga higala nagbipisara sila. Nay mga ingana ngano man. Out of frustration ba di kakabasol sa tao, no? Di kakabasol sa tao mga kaigsoonan ako sa akong kabahin, no? Gawas mga higala nga wa gyud ko mobutar ni BBM, libre ko bisag kisa akong suportahan. Pero para na ako mga higala, wa mo nagpasabot nga nagsuporta kong Sara pag magisgot kong ingani. Ang ako para sa tao. No, para sa tao mga kaigsuonan. Kay bisag kun saon imong tanaw, kisa may gikulata karong panahon, gitabangan sa gobyerno. Si BBM di ay. Dili man. Si Sara man may galagi kalingawan gyud nila glugit karon. Nga bisag kun saon nalay buhaton mga kaigsuonan, di man kun tabuta. No? Si kuan Gaba. Si Payos. Na kuanan, na chicken sa iyan kay giingnan siya nga Tanaw mo sila kuha, nilakaw na. Ang tubag, pati na lang yun yung taon. Sao na lang yun.
0: Ay,
1: ang tubag niya, kita ko, di ko bungol. Kita ko, di ko bungol. Kurbida. Basta nagproblema ko kung sao ang pagpanday.
2: Bullseye!
1: Sige, parayin ta. Ito, magigala sa dugang pangkatikaran. Gumikan kay, sabay sunod na tuwa ni Gabi. Dugang topiko mga katropa. Kuan, 1, 2, 3. Nauna to ang 1. No, 1, 2, 3 ta. Mo pa'y pag 1 na itong alapit na alas 9. Sige, go.
2: XFM Katropa.
3: Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters.
1: Mm.
3: Kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento. Kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon.
1: Okay. Tama na. Kay sumuol kay Kapaminaw, sinuod lang. No offense ha, pero ito man ko, puti man ka. No? Pero di na may basihan nga aligri tanawon ang dagway. Kining akong pagka itongon nga dagway, aligri tanawon eh. Kaya imo pagkaputi, murag mamuti siyang mga kalimutaw sa mga tao anag kumanaw. So, unsay konteksto ani bay? Unsay konteksto ani mga kaigsuonan? Kalabot sa upat ka mga kaning bodyguard ni Saldico nga ni baliktad. Una nang nadungog mga kaigsuonan nga naay ga-offer nila. No? Matod pa naay ga-offer nila mga kaigsuonan nga mo baliktad mo. Karon, ang sulti ni Auntie Claire, unsay ingon niya? Istilo ni sa mga Duterte supporters.
0: Pinawa!
1: Wadyog kay laing mapasangin lang dihait. So, iyang ginapabarog mga higala nga, inga ni, no? Gumikan kay ni Bali ang upat, bakak na sa itong ingons na bilin nga, pilay na bilin, 14. Dili oy! Logic would tell us mga higala, dili na mao! Sige, kamu ko no, baby. Di na nato gamitag logic. Kung sentido ko muna lang kay... Murag academic raman kayo ng logic. Scholastic raman kayo. Sentido ko muna. Gumikan ba kay niingon ang upat mo? Baliktad na mi? Di baliktad na mi? Bakak na sa itong giingon si sa 14? Dili tingali.
2: Katropang Armel Cortez.
1: Apan posible ba nga nasuhulan ang upat para mo baliktad mga higala aron himuon nga i-falsify ang giingon nila sa di uban pa sila adtong nabilin nga 14. Posible.
2: Bullseye.
1: Karon. Oh, unsa ingon mga higala ni Attorney Livito Baligod? Sige gab.
2: XFM Katropa.
1: Kanay kaduha.
4: Sir, comment mo dun sa apat na nag-reply. Apat po yan.
5: Oh, apat sila. Actually, matagal na silang nagsasabi sa akin na grabe ang tutok ng mga tao sa pamilya nila, sa kapitbahay, pati sa barangay officials. No? Ginagamit ang barangay officials. Sinasabihan na, uy, tumahimik ka na lang kasi delikado ang buhay mo. Mga ganon, no? Pati pamilya nila natakot na rin. No? And then, ang sabi nila sa akin, kasi mga limang buwan na ito na nililigawan sila. And maipapakita namin ang mga text messages throughout, no? Pati voice recording, no? Conversation, kompleto yan.
1: Mm.
5: Na umabot sa una 5 million ang offer. Naging 8 million, naging 10, hanggang umabot na nga ng 25 million.
1: Grabe, no?
5: Kaya siguro medyo nakaisip din sila na wala na nga silang kaso.
1: Mm.
5: Mawawala yung mga pananakot sa kanila.
1: Magkapera ka pa.
5: At meron pa silang pera.
1: Diba?
5: So, nagpaalam naman sila sa akin. Sabi ko, sige, pag-isipan nyo lang mabuti. Ang umpisa ng kalbaryo ninyo, Kako, ay kung kantsawan na kayo ng kapitbahay nyo. Na, uy, paldo ka naman, mag-blow out ka naman dyan. No? At baka pati anak nyo kakantsawan na ng mga barkada nila. Na yung tatay nila ay ganito, ganyan. No? Yun ang advice ko sa kanila.
4: Anong reaction nila, sir, nung pagbaliktad nyo nung apat na ito, nung sampo?
5: Well, of course, na-disappoint sila, no? Dahil actually, tatlong beses na itong inattempt nila na tanggapin.
1: Mm.
5: Pero napaliwanagan ng mga kasamahan nila, kaya hindi natuloy yung first two attempts. Kasi nandun na sila, tatanggapin na lang nila. Pero itong huli, siyempre aggressive na yung mga nasasaktan.
1: Mm.
5: So hindi na rin sila nakaiwas, no? Kasi inimbitahan lang sila sa isang lugar. So siguro hindi na rin sila nakaalis, na-offera
1: wala
5: na rin.
1: No?
4: Paano pag bumalik ulit sila sa inyo, sir? Tatanggapin niyo pa ba?
5: Ano? Well, wala na rin.
1: Dili na.
5: Wala na rin silang kwenta as a witness, eh. Kasi pabalibaliktad sila. Mm, no?
1: Correct.
5: Although, yung recantation talaga is, sabi nga ng Supreme Court, it is frowned upon by courts, no? Hindi pinapaniwalaan ng korte ang mga recantations.
0: Paano siguro itong mga nanligaw?
1: So, klaro!
2: XFM Katropa!
1: May buntag ni mo diha, katropang Don, Rilampagos, napatay itom nga bugas diha, Don. Murag gimingaw na kung itom nga bugas, Don. Murag nindot bago itong imong itom, kay puti-puti, gamay. Kining itom na palit na mo diri, murag mang yun nigbuling. Itom yun kay Gab, no? Black rice yun siya ba? Do, kuan ba? Huwag kanon sa inkanto ba? Dodong Alforki Ogdamin, balak nun. Oh, mananabasa na. Cheers me, Kuluma. Good morning. Usa daw sila mga galas na bahaan pero wakadawat ayuda, no? Ganyan ang buhay, mga katropa. Apir-apir na lang, no? Kisa pa may ni Adri. I-greet na lang ako, ha? Ni mga nasa YouTube. Si Cleo Julieta Barrientos. No, gas taga-asa man mo, taga Cebu baka di taga-asa, may buntag ninyo diyan. Unya, paliwag ko, katungwa pa makasubscribe sa YouTube nga naa sa Facebook, isubscribe ninyo ang Katropang Arnel Cortez. Unya, duha man ni kabuok, Katropang Arnel Cortez o XFM Tagum City. No? O gato pong naa sa YouTube nga wa pa makafollow sa Facebook sa Katropang Arnel Cortez. Paliwag ko og follow. May na lang mga igala no makapalit tag una sa ginamos. No? Og gab, maabot ko 1 million gab. Bay magpalit soon ko bay? O tinuod don. Maabot ko 1 million ka followers? Matay. Ini gaban tipit ini ka trust PC may pagbuligid. Ay! Tinuod bitaw. Magpakuan ko. Padayon ta mga igala. Oh. Unsa ingon ni Attorney Libby Tubaligod, dugay na sila, no, from niabot gyud ko noog 25 million ang offer mga higala sa ilaha. Syempre, no, matod pa mga higala ni Attorney Libby Tubaligod, wa na kay kaso makakwarta pag yung ka. Ana na siya mga higala kakwan. Ang pangutana, Ang tanong, kinsa ba mga higala ka ang mubayad? Dili si Attorney Libby Tubaligod atong patubagon. Ang atong patubagon, laing statement, nga, tanaw niya mga higala, siyempre, dili si Duterte, nga naman. Di pa si Duterte may gapasangin lang ani mga maleta. Si Auntie Claire may gapasangin lang na.
6: Ay,
1: kinsa, aminaw na to si Ombudsman Rimulya.
2: XFM Katropa.
7: That is, yeah, taking away the witnesses.
8: The accused.
7: Sir, sa'yo naman galing, sir.
8: The camp of the accused.
1: Oh.
8: You know what we're talking about?
7: So you think...
8: The camp of former Speaker Romualdez.
1: Mm. Pandamay hapit, mabugwak akong kapida. Sige, balik. Asa pala yun?
8: His strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan.
1: Mm.
8: I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
7: Kumbaga, mm-hmm. They're chipping away the...
8: Oh, they're evidence. Trying to do it, yeah. They're trying to do
7: okay,
8: it.
7: Okay.
8: They're desperate.
1: Sa ato pa, katong taga-Manay, nga membro mga higala, apila tong upat, si Waupan, paldo na to. Uy, lumon! Why na ka lumon? Yumuli na ka lumon na Manay. Mapagpalit sunda lumon kay... Lagi, 20 million ka diyaan. Grabe, no? Oh, sa ingor ba kaya gala ni Rimulya? Siyempre, kinsa? Kinsa ning hinimuan? Lain sa kaayog ilabaligod na ilarim sulsuhulan para pagbaliktad mo, kaya para enjoy. Binuang na. So, kinsa? Matod pa mga higala, dili kita iningon na na, mismo si Ombudsman Rimulya, ingon siya nga, kinsa pa? Ang kampo sa accused. Again, balik ko na to.
2: XFM Katropa.
7: That is, yeah, taking away the witnesses.
8: Camp of the accused.
1: Mm.
7: Sir, sa'yo naman galing, sir.
8: The camp of the accused.
1: Sa'yo galing, sir,
8: you
1: ha?
8: Know what we're talking about. Mm.
7: So you think
8: the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin mo na iba pangalan.
7: I talk to my...
1: Awa, tanawa, Jesus, kuwana nung kagi, saway na noong ganay garin. Oh. So, ma-imagine, every time mga higala nga maipit bitaw si... Every time nga maipit gani si Romualdez mga kaigsunan, isarad yung katao ako madumduman. Gawas ani ni Hoy.
6: Ay!
1: Isarad yung katao may higala ako madumduman nga mutilap halos ako tipot, sorry ha. Isarad yung katao ako madumduman. Kadtong lead counsel sa impeachment. Honestly, siya kaya ako madumduman. Basta maipit na gani si Romualdez. Ang ako madumduman yun, mga higala, ma-imagine yun, musuda yun sa akong handurawan. Kaya may AX dahil kay speaker. Kaya yung madumduman ako. Ambot lang po ba? Sige, hugaw na kanya akong pangutok, mga higala, no? Tabangi ko na kunin yung hinloan eh. Pero mo, Jay, mo santop na yun sa akong alimpatakan, mga higala. Madumduman ko rin ako tong... kaya may AX dahil kay speaker. May tupad dahil kay speaker. May farm to market road dahil kay speaker. May kalamidad dahil kay speaker. May pagnanakaw dahil kay speaker. Maudyo na ako may inumduman. Huwag ilain. Ambot ninyo sa inyo. Kinsa inyong may inumduman. Basta pag maipit na gani, makaana dahil ko nga. Unsa po kay gibati ni Luis Tro karon no nga... Wak siya na magkaipit iyang amo niya katong banahon nga sige pa abunda pa kay sila magaygala. No? Kaya may AX dahil ka speaker. Kulang na lang himuon na nilang Ginoo eh. No? So unsa na itabo karon mga higala? Balikan nato. Ingon si Auntie Claire no kagagawan naman ang mga Duterte yan. Unsa ingon mga higala ni Attorney Baligod no? Puro man sila abogado ni mga higala no? Puro na sila mga may alamag sa balaod ni. Oh. Attorney Claire Castro, abogado. Attorney Libito Baligod, may alam sa balaod. Di lang kayo na siya tanto mga higalang kuan, ang extreme nga mga higalang mga kuan para sa atong sigadon. Muna mga higala, nangadisbar. Gibailo na iyan pagka-lawyer, mga higala, para lang dapigan si Marcos. Karon ambot o kaya ba ni Marcos ibalik sa iya ang pagkaabogado? Ya, yeah, bona wag siya tanggala, may galagi mo nga bonus secretary, may lang intaw na pulos. Kay wa na pulos may gala, bulok na, bugo na, wa pagi pulos ah, delikado. Delikado na nga. Now, alas 8:50 na may galang dag na sa atong bagbanag-ubanuban. Matod ba ni Atty. Claire Castro, kagagawan naman ng mga Duterte yan. Estilo naman ng mga Duterte supporters yan. Pag-abot din mga higala kang Atty. Baligod, dili, kining upat, inga ni Mangod na, dugay na ni sila ni Angko, na may ebidensya, na ay record, na ay tanan, na ay ebidensya, no? Na sila'y mat... Na tanan, basta na ay ebidensya nga ako, ano? Na sila. Nga, gina-offira na may gala, niabot ng 25 million, wa naging kuno sila ka-agwanta. Kuyo. Wala na, di na sila membro sa Aguanta Party List. Wala naman sila ka Aguanta, may galagi, dawat na yun nila ang kwarta. Karon, wala na sila kaso, paldo pag yun. So, ang pangunta na, ni, kisa ba kay posibleng mo bayad? Ang sulti mga higala ni Ombudsman, o, abogado siya ni. Ang sulti sa Ombudsman, mga higala? Oh, kinsa pa? Wala may laing gitumbok, mga higala, si Rimulya dere. Kinsa pa? No? Ang kampo, di ba ni si Sari nga si ang kaning speaker dayon? Ang kampo niya. Kinsa man na. Kinsa may kampo. Unsa pa na yung unay Rimulya. Ang iyang kampo, ang iyang strategist, iyang supporters. Diri mo sulod sa akong alimbatakan, mo sulod sa akong una-una. Kinsa yung supporters? Kadtong, kaya may AX dahil kay speaker. Kadtong, mo sulod sa akong una-una. Mo sulod sa akong una-una. Sila Kung Hon. Sila Adyong. Si Barbers. Mo sulod sa akong una-una. Si Benny Abante. Mga ikanakan na sila. mga supporters mo na. Mauta na na sila Megala kung sa record ni kaning speaker. Diba? Mayroon ko na, ang ganda-ganda.
6: Diba?
1: Ang bait-bait. Diba? Great leader. O na ilang masulti, Megala. Los-loson, ganyan lang tamantama na Megala si Tamba.
6: Diba?
1: So, dili necessary nga ang nagbayad ani sumala Megala sa kuana statement ni Ombudsman Rimulya. Dili necessary nga si former speaker mo yung naghatag. Iyang mga strategists, iyang supporters, kisa supporters niya, katumang ang congressman Megala nga paldo-paldo, sad? Human naman muna ko natabangan, now your turn.
6: Pinawa!
1: Og diha mo sulod mga Megala nga, di jog ko katoo, nga kanang impeachment, accountability ang gi-after niya.
2: Pusay! Pusay!
1: Diba? Gumikan na ng pamahayag ni Rimulya mga Egala, diha ka makaingon kanang impeachment by dili yun na accountability kundi apil na sa ilang dula nga piangan si Sara Duterte kay plano lagi nila unta Megala nga padaganon tong ilang busing o ginyong gihuna-huna o tarong mga Egala kung siya ning pasabot sa pamahayag ni Romualdez ani ni Rimulya mga Egala laglagan na ito. Harapan na nga laglagan, dili lang Romualdez alone, but the strategist, including supporters. Paminaw na itong balik para dito masayop. Sige, Gab.
2: XFM, Katropa.
7: Yeah, taking away the witnesses.
9: The camp of the
7: accused. Sir, sa'yo naman galing.
1: The camp, ha? The camp of the accused, mga Higala. Kinsa may akusado din na pita. Kinsa man yung gibirahan pagban, pag-ayo mga Higala sa kuan. No? Gibirahan pag-ayo mga kaigsuunan sa kining 18 o karon 14 na. Di ba si Romualdez? Sige, wala yun.
7: Camp of the accused. You know what we're talking about?
9: So you think the camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya.
1: Tumutulong sa kanya? Sino bang tumutulong sa kanya? Tutulungan ba siya ng hindi niya kaibigan? Mahirap din. Parang hindi din na, hindi din na, ano yan? Tutulungan ba siya ng mga Duterte kapag kaaway niya mga... Hindi. So sino ang tutulong saya? Sa kanya? Sa iya na may noon. So sino ang tutulong sa kanya, mga katropa? Posible yung mga nagsasabing, kaya may AX dahil kay speaker. Di ba? Yung bilib na bilib sa pamamalakad niya, sino yon? Isa na doon si Benny Abante. Sus, Burjos Porsanto, Benny. Sino pa? Aba, hindi nyo ata naitatanong, may speaker ang speaker. Ang former speaker, may speaker. Sino ba yun? Jaon taga Surigao. Nanidya nga yan, si Barbers.
6: Pinawa! Oh.
1: Baka, appeal po ni, mga Higala, may isang senador. May isang senador. Nang sabi niya, salamat naman at naliwanagan sila.
6: Pinawa!
1: Para kinsa tong iyang gigong na salamat naman at naliwanagan sila? Para kinsa to? Para sa upat ka, katong nag-recant, mga Higala, nag-recant, butpasabot, di baliktad. Nag-usab sa ilahang statement. Kay ba mamukin sana? Kinis siya, oh.
10: Sometimes, you have to bend the law.
1: Ayaw! Do you see now the pattern, mga Higala?
6: Ay!
1: Ay, kung hoy-hoya do, di madagoy-hoy ni. Kaya nang hoy-hoy ng abaga sa imong mga amor.
6: Ay!
9: I talk to my worthy.
1: Diba tanawon ni mang tenor karon mga Higala? Sino ang na si tawag ani? Nalilipay. Sino ang nasisiyahan? Apil ni si Mr. Bendalo, lipay siya kay nibaliktad na kuno. Unya karon mga Higala kay nigawas nga istorya even mga Higala sa ombudsman. Oh, sino pa? O gipang bayaran eh. Di ba na basta-basta ba Higala mo? Dili basta-basta mo baliktad eh. Kamu mo, tuo mo, mabaliktad lang na, may gala kay... Kwan? It's either gihadlok or gibayaran, or both. Tuloran na karason, gibayaran, gihadlok, or... gihadlok o gibayaran. Duha. A, gibayaran. B, gihadlok. C, all of the above.
11: The best
1: talaga. Ang ganda mong lalaki. The best ka talaga. Hayop ka talaga. Ang ganda mong lalaki. Yun. Tulo rin na, mga gala. Ay, sender, gibayaran, gihadlock, or all of the above. Tulo. Option. So, ingon mga gala sa ombudsman, pagkunta na sa kay posible, eh, of course, the side of the accused. Ang problema lang din, because he is not considering, the ombudsman is not considering the president as one of the accused. Of course, naaman siya immunity from suit, mga igala. No, hindi pa may ganyan pwede kasuhan ng presidente karon. Puhon na, mga kaigsunan. Maghintay lamang kayo. Alas 8.57 na may galandag na sa itong pagpanagumanuman. Sa pamay lugang. Ya, yeah, tingala gani ko mga igala, no? Lipay kay St. Irwin. Ang St. Irwin nga ay salamat.
12: I wish I could give the other names, but wag muna. Mm. Saka na natin. Sabihin.
1: Meron pa pala. Meron pa pala. Oh, gani karon matod pa mga higala ni Ombudsman Remulia. I wish I could mention the other names, but saka na yan. Oo. We will wait for that, Mr. Ombudsman, sir. Sir, we will wait for that. Muna among gipangayo, if indeed walay labot si BBM gyud, abirahin niyo. Sige na. If indeed walay labot si BBM, biktima ra sad siya diri kay naa ilaing tawo nga naagi kinigyud ang grupo sa mga may laki, mga higala, o mga laway-lawayan diri sa Kongreso mo ay pakanaan ng tanan, may galang pag hurots kwarta, birahi. No? Well, at the same time, mga higala, the same po na itong panawagan sa kampo ni Romualdez. Kung tinuod dahil nga dili ikaw o niya, ang presidente, ikaw ka rin gihanukan, magpuyo rasag ka niya. Ang problema, ano yung ani, oh? Kining upat nagbaliron, ilang paistoryahon against the Duterte. Nga, ang mga Duterte, magigasuhol na mo. Ah, wala ba? Pa, bula-bula na tani. Bula na yung programang kid. Labo-labo! Bula-bula niya ka. Di ba? Kay pinasahay man eh, pinasahay. So, bas ang kani karon pakita bus Pilipinas bay, no? Pa kuanay na lang ta kanang paabtikay na lang tag basag script.
13: Usay.
1: No? Og sa mga programa sa radyo, mga igala, adto gyud mo paminaw, mga igala, ka antigong maniid sa script. Oh, ako nakabasa ko mga igala libros paniid 2026 edition, bag-o. Bag-ong gawas. Libro sa paniid. 2026 edition. Ana na, mga katropa. Alas 8:59 na, may gala, Merlando Bonifacio, good morning.
14: Good morning.
1: Si Auntie Claire man mubayad, ana. Ay, Auntie Claire, kagipasangin lang ni ana ang mga Duterte. Ronald Calaycay, good morning from Tibanban, Governor Generoso. Pagkalamias mga isda na to diha. Danny Varosa, BBM, resign na. Maluoy taong kas mga Pilipino. Grabe na, sobra na. Na, resign pa'y amahong. Wala sila nagkasinabot sa ilang script sa GC nila. Kay lahi-lahi sila grason. Iya-iya na lagi ni Ron. Koreanong hilason. Paldo tong tagamanay nga nibaliktad. Si Waupan. Sana all. Sana all day kayo, ha? Si Amay Damasco ni Katropang Arnel. Mayong buntag diha, Amay. Si Bindalo. Nga naana po daw siya imbestigahan karon nga para daw gyapon sa tanan. Nakani, mga higala, Duterte na si uting kayo na ni. Erwin, lubos-lubosin mo na lang. Total, minsan ka lang magiging senador. Pagpaldo-paldo na lang yun. Pang-kuha na lang ka ng paningkamot na lang yun nga inig. Ma, di naka-senador. Kaya may lang og mubutar pang mga tao ni mo. Paningkamot na lang yun nga. Pinigkahuman ni mo og sa imong term. Wala na, pwede na ka mo layas sa Pilipinas. On minuto, pasado, alas 9, mga igala, sa tumagbalik, dugang pa, mga katikaran, ay mukhawa. Mga balita, isyong iskutan, ano hataga, magdagan, human lamang, usab, bibila ka, magkapahinomdom. Stand by.
13: Bullseye!
15: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
7: Mahal na ko siya. Og dako ko o pagsalig niya.
8: Abot o rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3, ragyan ang nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre.

0: XFM Catrupa.
1: Oras may gala, dura kita'y 9 minutos na pasado alas 9 as puntag. Balik mga katropa sa atong bagbarong manuban din sa atong dulumanon ang bullseye. Naratabay gala karon sa second wave, la third wave na day. No, sa atong programa kay ang first wave na to 7 to 8 and then 8 to 9 then 9 to 10. Third wave na ta sa atong programa mga higala. Inubanan sa mga reports sa atong mga kaubanan sa mga panghitabos gawas. Bahin karon mga kaigsuunan o sa mga kini mga higalang programa mga higala, programa kini mga local news na to and issues mga higala. Castillion Jean 719-7159 kuya, ano na number ning kuan bay YouTube yun siya katropang Arnel, shout out me diri sa SMCTI Incorporated Tagum. Diya sa may St. Mary College of Tagum Incorporated, mga higala. Magbuntag niyo diya. No? Good morning! Masa may itong trabaho diya, Castillion Jean, no? Ayong pagpaminaw diya sa may St. Mary's. Good no? Morning! Rodilyn Rocamora, all of the above, yun na Sir Arnel, maugyod na dako kaayong reason. Merlinda Bonifacio, Ronald Kalaykay, good morning from Gobjen, Danny Barosa. Nabasa ko na ni Gaina mga kaigsunan. Dahil lang kayo. Mudaga naman di na siya magpa ang uban. Di na magpapugong eh. Di na mabasa, no? Okay. Benji Cusinas, always listening. Bullseye here in Tubigon, province of Bohol. Maying buntag niya sa mga taga Tubigon, Bohol. Good morning! Mayong good morning ninyo niya sa Islas Bohol. Musta may atong paginabuhi niya. Musta mang dagas panahon, no? Ito adere po ka arangkada kaing Bidlisio sa Adlaw. No, iampo lang gyapon nato itong mga kaigsuran. May gala tuas laing lugar. I mean, tuas Luzon. No, nga gibaha in taon karong mga panahuna. Filipinos don't deserve like this, mga higala nga mga sitwasyon. No? Og nilisad maayo, mga higala nga. Kanunay na lang nimong madungog, ibasol sa nakalabay ng administrasyon. Hindi ginamayo. The government, mga higala, or the administration must take full responsibility nining tanan mga kaigsuunan. Kay kung wala maura na yung mga higala magbalik-balik. Bullseye. Alas 9:12 ang takna mga higala sa buntag. Ato ang mga higala ng klinika na imutang diri sa may Ganti Road padung mga higala sa Palengke. No, na rin kabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Kato mga higala mga katropa na to nga mahutdan o produkto sa ubang area, pwede kay diya mo palit unya makabarato pa mo mga katropa diri na sa Tagum City and Davao del Norte and sa mga lugar may gala pwede po mo makapagkuhan diha. No, naapod diha mga kaigsoon ang paminaw mo sa mga XFM, no, diha sa inyong lugar aron nga makadumdum sa bukay ako na dumdumitan na nag-asa na mga higala ilang opisina murag ang sa buho buhol ang sa Cebu yata nasa sa Patira, no, barangay sa Patira may higala diha ang station ano kung naapod magyapon diha ang clinic na to mga kaigsoonan. Anyway, dito, reportan ay naka-standby. Kasi nakauna diya. Tribong Mansaka, sa Mawab, dili mo tambong sa selebrasyon sa IP Day, mga higala sa Mawab. Pero naamang kunoy mo tambong, unsan naman eh, nabahe na. Pero ato man eh, mga higalang gipaadtuan si Mayor Miril Ap, Mayril Apit, mga higala di atong Biyernes. Unia, gihangyo sa nato ang sekretary, mga higala, binagi sa itong kaubanan sa Katropang Larga. Pwede, basi pwede may makasingit unsa ba. Ay, di man siguro tayo nga naka-importante po para sa ilaw. Asa tayo mahimo. Basta, gihimo sad na mo among trabaho, kapatubagon mo, kaya naaman sa'yo nagreklamo dire. O doon ay nagpadangat sa ilahang kwadre. O di mo tubag, inyuhana ng tulubagon dito sa mga tao. Usaw, unsa ilaw magunahunaan na mga kaigsunan. Ato sa Maminawan, may galang report na nukal sa gawas gabayan katropang Larsan Yol. Kanilang ha?
0: XFM Katropa. Live report.
1: Lar?
2: Katropang Arnel, lagi kumpirma sa kadaguang leader sa Tribong Mansaka sa lungsod sa Mawab Davao de Oro nga dili sila mutambong sa mga aktibidad sa selebrasyon sa IP Day atol kini sa araw ng Mawab karong Agosto 11, 2026. Sa interview sa XFM kang jury Donato IPMR, nakadesidar matod pa ang highest governance sa Tribong Mansaka sa lungsod. Kinihuman, gibati nila ang kahiubos. Sagit wala ay formal nga koordinasyon nga gihimo ang LGU Mawab alang sa mga aktibidad sa IP Day o ang tukmang venue nini dinipigayon ang mga aktibidad. Patod pa ni jury Donato ni atong Agosto 5 o Agosto 4, ning tuiga na kay gayon siya pangutana atol sa sesyon kabahin sa klarifikasyon sa aktibidad sa IP Day. O kay kanayon nga sa Lorenzo Gym kini ipagayon ang mga aktibidad. Rason nga iyang gi-question ang kung nganong dili usa sa mega tent ang nasangpit nga aktibidad. Mahinom naman usab di ato Agosto 5, 2026 na pagawas og pahibang no o pahibalo si Mayor Myril Apit. Pinagi siya ang Facebook post nga dili tinuod ang hungihong nga wala matod pa ipagayon nga IP Day o giklaro nga madayon kini o isagol o ipagayon sa mega tent mga katropa. O nalang ikanayon ni Jury Donato katropang Arnel nga ang unang matod pang gisulti nga ilang aktibidad ipagayon sa Lorenzo Gym. Pero iyahang gisulti katropang Arnel no, nga dili na pwede sa Lorenzo Gym tungod kay pingklasika ng mga adlaw o niya madisturbo ko no ang mga bata sa naasoy nga eskwilahan apan ulahin na matod pang ni desisyon ang LGU nga isagol na sila ang ilang aktibidad sa Mega 10 pero wala matod pa formal nga klarifikasyon gikan sa LGU mawab nga to sa ilahang sa mga IPMR leader kung asa kini formal nga ipigayon mga katropa. O sa nakalabay nga adlaw nga Biyernes katropang Arnel ato ang formal nga gibisita no ang buhatan ni Mayor Myril Apit apan pakis kita na hinabi ang mayor tungod kay busy matod pa kini sa nagkanaiya mga aktibidad katong adlaw nga Biyernes sa tibok adlaw mga katropa dahil sa giatinan no nga mga activity apan og ato sa gipangutana katropang Arnel no kung pwede karong adlaw karong Lunes pero wala pod mohatag og schedule ang secretary tungod kay dili daw sure nga ma-interview ang mayor karong adlaw tungod kay busy kani sa preparasyon alang ugma og mga adlaw katropang Arnel.
1: Pero niya pagkaugma pod mauna ang ilang event. Katropang Lar pagkaugma sad mauna ilang event no?
2: Yes, chatty katropang Arnel.
1: Pagkaugma katropang Lar August 11 mauna ang event nila.
2: Yes, katropang Arnel, adi maklar.
1: Oh, di gid maklaro gab. Bailo daw talar. Sige, salamat kayo katropang Lar. Go ahead.
2: Ya sa katropang Adal katulad totong nahipos nga balita gikan diri sa Mawab alas sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol XFM News.
1: Taro lagi. Nagan salamat katropang Lar.
0: Live report.
1: All right. So regarding ni mga higala atong dangup usab dinhi sa ato mga igsoon unya to na interview si IPMR Jury Donato mga kaigsuunan no kala sa kining tribong mansaka sa Mawab kay malagi no gi kuan pod ni maigala gi butyag pod sa lokal nga pangamanan particularmente na mga igala sa opisina sa mayor na dili kuno kana tinuod now kung unsa man to nabasa online lahi to ang ako mangong point maigala na interview na to si IPMR unta ma-interview pod nato si mayor no kay ang version mga igala sa storya ni IPMR is ingani na IP Day pero di sila iuban dito sa Mega Tent. Ilahi sila. Dito sila sa may Lorenzo Gym. O niya, ingon mo po ang local government. Hindi man daw na tinuod. Kaya naman ilagi pagawas ba ya? Nga, in fact, mga igala, nagagashare na ko. No, nga mga taga-Mawab, nga, which I understand, mga supporter mo ni Mayor. Niya, I want you also to understand. Niya, kining akong game mo, di man ay pagdaos yung Mayor. Di man ay komentaryo. Tapos kung may ragod nga issue nga pwede undang tubagon, mga kaigsuunan. Og unsa bay gihimo karon nga aron ma-address ning kahiubos pod sa uban mga igala nga anaa sa tribong mansaka karon no mga katropa di man ta kinanglan kuan inyuha pod na mga kaigsuunan pero dili na mo atong intent mga katropa so gani na interview na to mga igala si kining IPMR and then pagkahuman atong gi tawagan mga katropa si mayor through the secretary and yet mga igala nagmatod pa nagbless anaga groundbreaking atong panahon na so dili man ato mga igala mapasulod sa program last time no last week no atong Biyernes so gihimo nato mga igala pag kahapon giadtuan sa atong kaubanan sa pagpamasin nga maka-interview ta no? Pero lagi mga katropa busy man kuno we understand. And then, nang hangyo pagyod ta mga higala sa sekretary nga kung pwede, basig karon Lunes, samot daw mga higala dili na. Masinog, wasad pangutanaan ni sekretary kay sa ako rabang nahibawaan mga higala sa dagan sa istorya. Murag kinira sa si sekretary mga higala mo igahatod og istorya dito sa IPMR. No? Nakaabot ba gyud ka kang mayor apit ning among kuan nga gusto may mo interview? O wa ni mga higa lagi paabot ni secretary mo na ako gusto masairan. Kay as inoon po pangutan na lang ako no, pangutan na mga higa kung nakaabot na ba kaha ni mga kaigsunan kay moingon mo pwede man mo moingon nga na may gipagawas basahan na lang ninyo na nang naa sa Facebook unas ta nang di mitigbasa sa inyong post. Ha? Oh. Di, wala may obligasyon nga mubasa sa inyong post. Usama man ninyo. Di man min ninyo mga PR, no? Di man ninyo mga media, no? Pasig naanad mo nga na media di musaka sa inyo diho niya mangungko. Dili man may ingana. Pasig naanad mo nga trabaho na ninyo na. Basahan na lang ninyo ng kuan. Pasig naanad mo nga na musaka diha sa kuan din nalain ng mga grupo. Nga inigsaka diha di mo naog ugoy mabitbit. Diba? Dili kay di ingana ha? Sige, basin ba, pangutan na lang ni ako ha. Nakaabot ba ka ka mayor? No, ang among concern kay kung wala. Uy. Sige, matingas mayor nga anong na may nibirada na ko sa radyo nga. Unas na nan wa ka birahi. Ah, mayor. Pangutan na rana no. Unsa mayon tay? Gabon ta tog madungog na to bang kini mga higa lang matandi na to ang pamahayag ni IPMR nya ka mayor coming from the mayor mismo. Mga higala kay basi mga higala kang IPMR wa man sa sila magka istorya ni mayor mismo murag ang secretary ra man sa tuig giingon-ingon na dito kuno mga higala sa Lorenzo Gym ibutang basin kining secretary basin ha basin ikaw secretary mo itinubdan tinubdan anis kalibog ha nya lain sa istorya imong gipaabot dito ka mayor mo nang nalain po mo na wala noon magkasinabot. Ikaw na lang siguro interview ho na mo, sa ba? Sige daw. Isa may secretary day, o siya pangalan ng secretary day ni Mayor Apit day, desmawap. Bullseye! Bullseye! Kaya narabay, di kumuingon nga ikaw ha, pero usahay manggod, kining mga sinaligan sa opisina, no? Kining mga igalang mga sinaligan sa mayor, lupig pa'y mayor. Na may mga ingana, no? Wa kumuingon ikaw ha, bato-bato sa langit ang maigo, bukulan. Oh. Ha? Ako na ikaw, pero naay ako mga kailang ha. Kinimingi sinaligan sa opisina, opisina sa mayor, opisina sa gobernador, nga sobra pa mga igala sa mga opisina nga ilang representahan. Sinaligan sa mayor, ay sobra pa mga kas mayor. Ikaw naman yung magbuot, adi lagi na pwede. Pagka di mabangutan as mayor. Opisina sa gobernador, adi lagi na masugot sa gob, anak. Uy, yun na pa. Imo na lang yung pangutan na, adi. Wala pa. Oh, ano, mura mag-ikaw na yun, oy, gobernador. Ay, mga yung anak. Oh, nas bisag sa presidente. Kung si Antikler imong adtoon, amo ingon sa na si Antikler nga di na pwede sa presidente. Uy, imo dai giing nang presidente, wa pa pod. Labaw pa kas presidente. Kay para dili makamug na og kalibog o karon di hanging taani tanan ang mga tawo smawab, no? Pa, katong na ipakialam, katong way pakialam bahala mo sa yung kinabuhi. Katong na ipakialam mga higala, mo ingon, malain sa sila ni IPMR Donato. Mo ingon sa sila nga unsa man is Donato igidaot man si mayor. No? Kung makatubag on that boat size, ikaw muna yung timbang mga higala. Pero ang version sa storya ang ato nakuha ron, ang version sa storya mga higala ni IPMR Donato. No, maingon mo karon, nag-post naman si Mayor, di lagi kumusalig anang post lagi. No? Unas na nandi, may ninyong follower. Ikaduha, para na ko, walay official mga higala nga pamahayag na iagirag Facebook. Ha? Ah? Igor ay kuan? Pwede man iagi Facebook pero iagi dito sa official nga Facebook page. Pero di ara mga igala sa personal nga capacity niya imo rang i-type mga igala gawas og imo tong gibutang nitong PDF dai mga marka dito na mga pirma kana pwede na. Pero wala. Igor ka mura ra kag nag-post mga igala nga kini si so and so nakautang ni sa kuwa way bayad-bayad. Oh my god, laga post-post lang maritis-maritis lang. Diba mo na itong punto, mga higala mo, nang naningkamot mi, di sad mi ninyo mapakasala. Now, kasayod man mi nga, man tama mag-commentaryo na rin. No, ato raman na mga higala gihimugatan ba nga. Mas mayo gito na tubag na di man sad na, kasayod man sad ta, kasabot man sad ta nga busy mo. Pero, bas hindi ay, kung napaabot lang ka mayor, kung sa po'y masulti ni mayor, kaya basig mahatagan og 10 minutos, di na gid pwede. Interview lang, 10 minutos, no? Pwede ra og pun patch pwede ra. Okay, di naman may maghago og adto po nung mga ingon, tawagin na lang sir aning orasa. No, pwede ra sa nato na i-record. Oh, pero moingon gyud ang secretary kay siya nagbuot may gala sa schedule, moingon nga wala gyud busy gyud si mayor, wa gyud bakante ana. Grabe no, ultimo paglingkod wa na gyud bakante diya si Mr. O secretary, wa na gyud. Oh, gawas lang og dili nga na kay importante mga gala lang tan-aw sad. Nining issue ha. Alas 9.25 na may galantag na sabuntan.
0: XFM Katropa.
1: Naan, padayon na tagaroon mga igala sa Dugampang, mga katikaran. Baha diri, baha dito. Baha na siguro ta diritso. Napay pangumusta si BBM, no? Oh, napay pangumusta si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Nasario Beler, Sergio Maturan, kisa pa mudaha na nabilin. Marina Dunio, di ay pangumusta si Pangulong Bongbong Marcos. Bira!
0: XFM Katropa.
3: Isang magandang araw sa ating lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Halos 2 linggo na ang nakaraan nang ihatid ko ang 5th State of the Nation Address. Nababasa ko ang mga sari-sari ninyong reaksyon at nagpapasalamat ako sa lahat ng sumubaybay at nakinig sa ating mensahe. May ilang katanungan ang ating mga kaibigan na sasagutin ko sa vlog na ito, mula sa paghahanda ko sa SONA hanggang sa ilang pang mensahe na ating tinalakay. Una, tinatanong ako kung ako ba ang nagsulat ng aking speech dahil paano ko pa raw maisusulat ito sa busy ng aking schedule. Ang katotohanan, ang buo-buo yung unang bahagi at saka yung huling bahagi, ako mismo ang sumulat noon. Mahabang proseso ang pagsulat ng SONA speech. Inumpisahan namin ilang linggo bago pa nung SONA, may team kami, pinag-usapan namin ano yung dapat isama. Lahat sila nag-research doon sa bawat subject matter, yung mga statistiko, yung mga pangyayari, kung ano yung mga nangyari, kung ano yung pa yung itutuloy natin gawin. Ginawa namin yung flow, ano yung mauuna, ano yung mahuhuli, ano yung nasa gitna. Pagkatapos noon, siyempre, lininis

0: na ng sona kung tinuod kang naiagi.
1: Pino ka!
0: Yan, tinuod na. Dali ra ang sona, mga higala, tingali, kung ang buhat bitaw, mga higala, mo ay musulti. No? Pero kung ang sona, mga higala, nga scripted tanan, ah, delikado.
1: Ay!
0: Nanya, the motoy sona nga pinakaway ayo nga akong nadungog. Ngayon naman, laliman ka ng mga ato na taglaing kalibutan. Musto na mo, ato na tag, lupad na tag racket ka mo, pag solo mo, pang ato mo. Mahal pa na mo ng Pilipinas, bisag ingon ani na ni. Mga kay, para na ako ha. Kanto nga sona, mga yagala mo, pinakaway lami nga akong nadungog. As in, makakatulgon ka. Arang-arang pa itong niagi, mga yagala, marag okay pa, karon wa na dyan. Sige, karon sama na Pangulo. Eh, naamay, kiniman kong iyang karang mga vlog niya ron, no, ginapasabot niya, nga naay mga one ako nun niya gi-appeal sa una. Daghang kayo, mga yagala, sa sona ba, no? Daghang kayo, mga yagala, tinuod ga isyo nga ma-appeal sa sona, no? Naamang ganit tinuod ga isyo, pero daklit lang na isgutan, manitan, flood control. Mga kaigsuunan. Ginahanglan siya og focus, no? Mo tato mga yagala, isa sa mga mukaon, og dako-dako nga porsyento sa oras o sa script, mga yagala, pero tinuod man na amay, gigahinan man siya, pero para nako dili nga na ka-significant, no? Dili nga na magayagala kabugat. Basta gibutang lang dito nga sakit man sa yang buot, pero kasuhan mga yagala si Romualdez. Diba? Pero at least, muna lang ito yung bugat-bugat mga yagala. Pero may naot na nga dila ito pasakay. Hinaot na mga yagala nga dito, panugang spusta, kaya basi kita na po giilad ato. So, ang ako unta ang gusto madungog ato, no, unsaon maning atong unsay pamaagi nato aning atong nasod, no? Adik kay puro na lang ta ayuda. No? Ining crisis sa may tirada ani, no, nga nakatabang naman mid resolution sa payamong buhaton diha sa Mindanao. At inindot may gala madunggan. Sa nabilin ako nga tuig mo na tong buhaton, mag-train ta sa Mindanao, no? Bahala di mo ganahan ako. Tingali bay ikaw siguro makadungog ana, no? Kung moingon si BBM ana bay, kaya ngon siguro ka nga, murag na apagin ni kaayon ng tawana. Nga naman, pag maingon siya pananglitan nga, kahit na marami kayo na ayaw na sa akin, we want to hear from you, no? Kung sa'yo mong masulti sa negative rating, dili kay si Claire ang istorya, kay mausab mangod ang kamada kung si Claire na. Pwede man mga igala nga, maingon si BBM on taad to nga, I am aware 101% that we are divided, no, mayroon ng mga ayaw sa administrasyon, but ako ay tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Katunayan, oh, katunayan dayo na, katunayan ito na ang mga plano natin, oh, sa Mindanao magpapagawa na tayo ng tren nga paspas pa sa kilat yun, oh. Abtik pa sa Manatad. Ano ba yung Manatad sa Tagalog, no? Idlas pa sa Manatad, no? Yung mabilis na tren, no? Kapagawa natin. Sa Mindanao, kahit na ako ay binibiran nyo dyan, no? Pero hindi ko kayo kakalimutan. Mahal na mahal ko kayo. Katunayan ito na. Papabilisan natin ang tulay sa Samal. No, ipapaayos natin at ng kalsada diyan. Lahat ng wala pang tulay, lalagyan natin ng tulay, no? Lahat ng wala pang baha, lalagyan natin ng baha para magkatulay.
1: Sorry.
0: Pagkinganay mong madungog mga kaigsoonan, and makita nimo in just few months, gihimo, gilihok, makaingon ka, makahuna-huna ka bay nga. Maybe I was wrong about BBM. No? Payanay madunggan ba? Pero kung madunggan nimo mga higala karon after sona, no? Kumustahon ka? Kumusta mo? Unya mo yung rasmi, Mr. President, abin ninyo, no? Sa pagsulat na ko sa sona, naglisod ba ako? Pakialam na mo. At least ikaw, Mr. President, huwag kalisod o kaon. No? Huwag kalisod o kaon. Sabi sa kung sa matang sa kaon, huwag yung kalisod ba? Pero kami mga Pilipino in town, gusto pa mong ibati ron. No? Huwag pa may nahuwasan spas mo. Diba? Mga kaigsunan. Pero unta og ganang ang buhat lagi pas, buhat lagi pasona, ang buhat lagi pastorya, mga higala. Wala eh.

0: Di na kinahanglan pang pakpak kag apil. Kung pananglitan ba kaya galagi, pang tuman to tanan ba? Katong wala kang unta nanguna bitong mga istorya. Kaya manguna bitong istorya, wala. Ipit. Pag-ingon nga, magpapakulong tayo ng mga malalaking isda. Ay sus, ginoo ko, bisang pag mga pis-pis, wag yun.
1: Ay, ah!
0: Nya, nagbutang pag ukag timeline, eh, murag yung gi-burden imong kaugalingon, gibutangan pag yun mo, bago magpasko. Oh, di siyempre ang tao, kabalugod ng tao, kanusa nang bago magpasko, di pit sa 23 na, 24 ana. Gatang-atang sa tao, mga igala. Unsa man ni kanusa man ang paskuhan, eh, Paskos 2025 o 2026 pa. So, pakyas, nga naman, giuna mang istorya, gipauhay mang buhat. Kung giuna lang unta, mga igala, ang buhat ato, oh, di luwas. Karon, mga katropa, oh, naguna na pong istorya. Unya karon mga igalag mo mag-end na lang po ning tuiga mga igalag wag yapon mapriso si Romualdez. Nya bisan pag unsaon nimo mga igalag pwede man sila mo ingon nga ay wala man palang ebidensya. Mayong wina Pilipino kami ra gibuang ninyo gyud. Musamot unya kabaho.
2: Bullseye.
0: I mean kining perioda ni no kining lame duck period no maunta ni mga igalay nabilin nga pamawi. No, pamawi ba nga ibisag ikaw karon mga igala taga Mindanao kung makita ni bitaw no bisag ingana ra nas BBM bay pero gitinuod bay goodbye okay hon jug kag di ra sad ingana ka di ra sad ingana kaway ayong administrasyon di sad the best pero di sad worst di ba naay mga kamalian pero daghan sang nahimong maayo bay
2: bullseye.
0: Nakaroon ko na, pangita ko na mag sa inyong tanaw. Pananglitan mo yung zero billing. Dugay raman tanag zero billing. Sige, pasalamat na kay gi-execute. Pero abin mo, tinuod lang zero billing naman. Dugay naman ang mga public hospital ka zero billing. Karoon na ba na? Kamu, tanaw niyo, karoon na na? Siyempre, magbuhat ito kag public hospital and then mukuha kag private room. Kaya na may private room sa public hospital. Siyempre, magbahayat yung additional. Alam mo naman yan. Diba? Si Rubiling na karon lindot na kay katropang Arnel. Ano rin sa una? Wala ba din na panahon ni Digong? Kapit ang panahon pa yata ang noon yun. Nagsugod naman ng si Rubiling mga igala sa mga pampublikong hospital. At ito, sulay dos privado, diba? Tumataging ting imong billing dito. O, naana na daan mga igala, proyekto na sa gobyerno, kinanglan lang maimplementar. Magiyahan lang tarong nga ma-implement yun siya. And besides, mga kailangan nun na si Rubiling because of universal healthcare law. And universal healthcare law, napanday mga higala, panahon ni Digong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, naibago?
2: Bullseye!
0: Para ka BBM, wala man. Huh? Alas 7.35 na may galantag na sa itong bagbanag-banuban. Sige, usap na agam na iyang gingon. Kaya nag-share man na siya nga. Galisod siya sa pagsulat sa Sona. Sige daw. Mayang buntag ni Elmer Bumanglag, no? Nagalantaw gikan sa Badok, Ilocos Norte. Northern Luzon, tagala Filipina, tagom Sir Arnel. Gitaban kong tagadire. Ay. Maayo. Sige.
3: Para na ang yung actual na speech na ginamit ko, tiniyak ko na nasa boses ko ang lalabas. Ay may nagtanong sa akin kung tapos na yung Sona, ika ako hanggang sa pinakahuling oras, meron pa rin akong binabago. At ang katotohanan, nung lumabas na yung speech ko, meron pa rin akong binago habang ako nagsasalita. Kaya pag basta't may naisip ako na mas maganda ang pwedeng pagkasabi, yun ang aking ginagawa. Pangalawa, Mr. President, nakailang draft kayo bago nyo ma-finalize ang speech? Nasabi nyo ba ang lahat ng...
0: Tama na, Gab! Maura man din unod, ano na, pandamay na. Bagong video. Bagong videos presidente, nag-share lang siya kung sa kalisod magbuhat og script. O bago ka dungog ang Digong bay nag-share nga naglisod siya himog script. Scripted na lang ganyan mong istorya, maglisod pa ka, naunsa ka. Alas 7.37, move on ta.
2: XFM, Katropa.
0: Kini ato magpadagoroban, of course, may galatod ganin nyo sa Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, o Premium D3. Nindot ni mga igalang combination, no? Ang Santon Vitamin C, mga kaigsunan, ang kadabes kayo, labi na sa itong mga katropa niya nga medyo magluya-luya. Dali, maulanan, may igala, kalintura da yun, masubhan da yun. Diha mo, tirada ta mga igalang Santon Vitamin C. Unya ko, napatay extra na kwarta, nindot na i-partner may igala sa Santon Plus Gold. Parehas na ko, mo na mga igala akong ginahimo, tandem yun ang duha, no? Usay, makalimot naman ko si ikatulo, pero paniguraduhon yun ako na nakasanton vitamin C ko at the same time nakasanton plus gold ko, mga katropa. Mapalit na siya na ko na mga butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye!
0: O, Dias Mercury, mapalit na mga katropa ha, Dias Southstar. Oh, of course, ato ang mga igalang clinic na himutang diya sa may Ganti Road, doon may galas palengke, paliko. Na diha, nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy, mga kaigsunan. Padayon ta! Maing buntag diha, ibinisir si Chico Dandan Bucaron. Maing buntag si Sara Okot Sienes. Maayong good morning from San Jose, Negros Oriental. SP Bueno, Danny Barosa, Harold Salang, Donix Rilampagos. Maayong pagpaminaw diha. Nan! Arita sa dugang pa na ito mga katikaran, mga igalay iskutanan sa mga nagatanaw gyapon gano'n sa YouTube. Naa silang panimalay, mga igalag, naa silang mga trabahoan sa ito mga police officers na ito. Mga miyembro, mga higala sa Aguanta Party List.
1: Ayaw!
0: Alam, ayaw pagbalik kay Sikay, padayon lang sa pag-aguanta nga dunay kadasig. Ayaw kalimte!
4: Ayaw surrender, aguanta lang.
0: Muna mga higala, aguanta higala kay gisudlan man. Padayon ta. Kadtong baha mga higala, baha na tagab. Kadtong baha mga igsoon sa Dabaw. Tua dito si DPW Secretary Dison. Anaks kagang laki bay, sigig pamalikas bay. Sigig pamalikas kay kuno mga katropa. Putig tiil naman o. Oh. Ano siya? Pusang iring naman o.
1: Oh. Ayaw!
0: Putlig tiil naman, oh, bakit nagkaganito? Oh. Anak ng tukwa naman. Sabi mga pamalikas mga katropa, kaya nga nung gibaha. Oh. Dali naman to na human baha. Aga, siguro, bahaan ng gabi, ipagkabuntag, wala na. Gapnod nalay nabilin, anak maging ng Dabaw. No? Bugtong magpabili na mga gapnod sa mga pagbati. Apa na mga bugat ng mga balatian, gibanlas na sa baybayon, mga higala. Wala na! No? Karon mga kaigsunan, kaming pamalikas, gihype yun pag-ayo. Kasuhan ko no, investigahan ko no, etc. etc. Ang mga tao nag-move on na, mga katropa. Karon na sila siltation, well and good, kina siltation. Kinala pa ba ninyo na ipangalandakan? Kinala pa ba ninyo na ipagitas, tibo kalibutan that you are indeed tama, gumikan kay nag-desilt mo? Inyo man ang trabaho in the first place mag-desilt. No? Naamang yung dissertation mga higala nga buhaton nimo labi na sa mga sapa suba nga naas ba mga higalas dagat o naas bukana mga kaigsoon nga naman sayod man yung kang naibaha nga gikan mga higala gikas bukid mga higala banlas paingon dito sa baybayon oh asa ba ka magitag baha mga higala gikas baybayon pasakas bukid nabaingon na so believe, may galak kabahin na sa inyong trabaho nga kahibaw mo na i-community diha, no? Kisa may na-available nga pang desilt din ha, mga kaigsunan, pwede mong mag-desilt, no? Desiltation. Kalutan ng mga kwao ng mga balas diha, mga igala, para mulaom, no? Para mulaom, mga kaigsunan, og dili, pag iniga baha, mga katropa, no? Nya masugat sa baod, dili mo overflow nga to sa mga community, mga kaigsunan. Diba? Kailangan ba na ipangalandakan karon? Dapat na imamalikas ani mga higala ning realidad kani unagab, unang video.
2: XFM Katropa.
0: Sa May La Union. Baluarte ni Ortega. Oh, ano na? Ah, ayun, ano na? Oh. Oh. Normal lang din ito? Walay mamalikas ani? Oh. Aba terminal na yan ah. Oh, ano yan? Trading. Anak kagang laki. Pusang iring naman oh. Oh. Lumos-lumos tayo, lumos-lumos tayong kuan ba, chariot. Oh. Asa ni dapat bawang. Dili ni buang ha, bawang ni. Bawang La Union. Karungan ninyo basa dia. Bawang La Union, ni na buang La Union ha. Oh. Anya ka ni. O sa may tanaw ninyo ani, okay ra ni, normal ra ni. Okay ra ni kay dili man sila Duterte, di man ning lugar la Duterte ni. Oh. Ang nindot niya conclusion ani, ang nindot niya leader na to sunod si Risa Hontiveros na ana. Mura si Lovely Granada mo ngon Risa na tayo, Risa sa imong suwang. Kadungog ka Lovely atong vlog ni Iloy Bugres. Na. Mangakig kagid ba batyagan mo tong ba pa ni Bugres mga higala nga murag masinggan. Wasay kahadlok si Bugres. Oh. Kisa bang saan ni ron? Nagibaha man ning bawang law di ni buang ha, bawang La Union ni. Eh. Oh. Kisa bang saan ni? Kisa gi kisa mga higala ay baluarte ning La Union. Ortega? Oh. Oh. Ah, wala, walang kasalanan 'yan. Oh, kasi mga alipuris 'yan. Mauna di ha. Next video. Mm. Kawit Cavite ito. Asa man ang Kawit Cavite? Oh, ay ko ina nas bangkal na. Mm. Sige. Ay ko ina daplin is dagat ni. Oh. Mm. Asa na dapat Kawit Cavite? Lugar ni Emilio Aguinaldo, lugar sa Dela Remulla. Wala yung mamalikas, ade? Ila, Junbik? Hindi naman yung maluwarte, di ba, Cavite? Pila ba na yung kamong Cavite? Ang Cavite na kag-distrito. Distrito, kisa man yung distrito ni, kang, wala naman po si Miao Miao. Dasma man to si Miao Miao, Kawit man, ilahi man eh. No? Dasma man to si Miao Miao. Hmm. Si... ang Kawit Cavite, pero lahi man na siyang area. Nakaanha na ko aning Kawit dito gid mismo mga igala sa katong gibarugan ni Aguinaldo katong nay nagsakay nagsakay siyang kabadyo. No, kaanha na ko nang iyang bahay mga igala des Kawit. Mapo man ang lugar rapod. Nya kani unsa man ang gibaha mo rag balay naman gyud ning gibaha. Walay mamalikas dire, way mo ingon dire pusang iring. Oh, ano ba yan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Otherwise, pinili ang inyong pagkasabas baha. Oh, no, next video, next video.
2: XFM Katropa.
0: Hmm. Wala na? Duha na di ako nahatag di ay? Purbida. Tuloy. Pero puro Cavite. Oh, Cavite gyapon ng isa. Before kang kuan, kang Erwin Tulfo. Na nay katulo, no? Pero Cavite gyapon na siya anyway, pareha na siya pero tanaw na ko karsada man gud agab. Na nay kaputi isto nga oh. Unya taga diri na ba? Taga diri na stao, no? Karsada na ba eh? Katong bahas bangkal. Ah, makonsider to nimo na agud daplin sa dagadapsa man to sila. Kani may gala na tong as karsada tas taga Ilok na. Uy, binuang!
1: Binuang!
0: Kunya, wala lang mamalikas, ane? Dishon, di ka mamalikas, ane? Binuang ng istorya, ha? Ha? Kaya itong dito si Dabao, may gala, maka, malikas man ka dito, di ba? Kay, na, katong mga balay nga, 3 metros ragikan sa pangpang, gipang baha. Natural! Hmm. Pero kaniyo, nai white, dawa niya, oh, ito. Oh, karsada yun gab no? Murag barangay hall magkaisig ko ng yilo niya. Taga-ilok ba eh? Lauma oy. El Terrible Morales may gala. Wala lang mamalikas ane? Wala mo ingon ane mga igala nga putlig tiil ni mga tawhana ni giunsa man yung flood control. Ngano naabot mang sapuan di baha di sa karsada lagi? Oh, unsay mo santop sa inyong huna-una? Confidential fund? Unsay mo santop sa inyong una-una kap na nga taga Cavite karon, taga Kawit. Nga gibaha na nga iriyaha dia. Unsay mo santop sa inyo Sara Duterte? Amo na bahala dia.
2: All Bullseye! Bullseye!
0: Unya, kini mga susama ni ini, mga egala, mga baha, unsa ba niya, blood control issues related kay, basta baha, blood control issues related na, mga kaigsuunan. Kinsa naman kunoy, muimbestigaan eh. Ingon si Irwin nga, dili na kami. Kinsa naman kuno, paminaw na to si Irwin. I-reach mo na.
2: XFM Katropa.
1: Ombudsman said, sila yung nag-request na sa kanila na lahat.
5: That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa dun sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Mag-i-investigate ka. If you're fact-finding ka, you're investigating also.
1: When will you start the transfer of maybe turnover?
5: I will have to meet with the membership of the Blue Ribbon para pag-usapan namin when do we turn it over. Kailangan din namin ma-inform lahat ng members ng Blue Ribbon Committee.
0: Okay. Tanang flood control cases, asa na? Antonas Ombudsman. Now, we can only hope and pray, mga higala, that the ombudsman, mga kaigsunan mo, tininood, pero para sa atong sa Cavite, mga higala, ilaman ang lugar. Tinudon, basag kahato nila. Ila ba kasan ang tinudon nga ila, basag ang lugar, ila man sila may maipit, ala. Mao na'y pangutana, may higala nga nagtangag, ug dako, yung kayong gante, mga higsunan. Alas 9.49 na antak na magaygalas buntag. Wala tayo oras. Mali pa yung adlong Lunes ninyo. Kirda kong sayo, kaya murag nahurot akong energy ron. Ato na po din, tumara na po na ito ng santo, mga higala, para munindot atong paminaw, mga kaigsunan. Julia Masadlan, mayong buntag. Diba yun saan ako ni nabilin din si Ruel Ladaga Tuplok, maanod ka unta. Si Wilma Flores, gipasangil, nas kinaiyahan tungod sa ilang pagkakawatan. Ano man na? Tama. Sorry, hawan ako maapil. Ang lugar ni Luistro, binaha din. Tama. Thank you for reminding me, Elmer Bumanglag. Sir, salamat sir sa pag-remind ho. Ang lugar ni Luistro, may galagibaha. Putik. Pagbaha bagay kala sa Dabaw, sala, pulong. Duterte, Baste, mga ingana, mano yung mga sadaan. Pero pagbaha may kala sa La Union, Cavite, etc. Luzon, bagyo ang dahilan. Galing. Abot lang kung mga Pilipino, mga ingana, mo to o mo buy out sa ingana ng rason. No? Pwede na ninyo na. Alas 9.50 na may kalantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Again, wala tayo oras. Sa nga na lamang, skinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanyang kaaban sa nato. May galas, pikas, lawag, atong sparring partner, katropang gabalas. O gatong, wadya, assistant to na to, assistant regional director. Si Ralph Recto. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! Maying buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all! Katropa! X-M-

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gunigun pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
9: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
16: XFM Time, it's 10 o'clock.
17: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban ta sa pagkusuan.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
3: Exciting!

0: lalagid me mga katropa. Mayong morning sa tanan na wala. Sige, plaster na. Og mayong morning sa tanan mga suki. Tiba nyo pa yun yung ato ang tulaman ng kung ako ikaw. Oh. Siyempre, kung pala ko karong adlawa. Og ako inyong ubos ngayon galas kanina. Master, ito nini. Og si...
1: Yes, ako si Maring Inday Erika. Mga Maring, kamusta nga to ang adlaw karon nga Lunes? Untang nga naman sa mayong nga pagkabutang, mga Maring. Kamo mo sa mayong nga pagkabutang, ha? Murag balising sa mudaan, mga Maring.
0: Kanan.
1: Ha? Kaya, syempre, namin diri sa mayong nga pagkabutang. Wala may kikabalakan, kundi liya pasmus kusog lang, mga Maring.
0: Yes. Ang importante niya, mga Maring, na muratang nagsuot, muratang nag-PE. Muratang instructor sa PE. Kanang Arnis.
1: Marang Zumba instructor. Kung na ay Zumba instructor, na sa membro sa Momolan.
0: Momolan. Aba. Uy! Ala.
1: Membro sa Momolan. Kung sa Momolan ni siya, kinsa ni siya, di po rin sinansi.
0: Nawala na ang lan. Nawala na ang lan.
1: Kung saan ni siya?
0: Momo na lang. Momo.
1: Kami ni siya ka na.
0: Momo na lang.
1: First cousin ni Chitsir Granny.
2: Ano nang sinan si Binay, Ana?
1: O, oh, pinaila si Mokong kayo, ladies and gentlemen.
0: Yes.
1: Tia Darian.
2: Gaba.
1: Kana, okay na ka na.
2: Ay, siguro i-appel atong Juan.
1: Uy, mura kang...
2: May kumukton, oy.
0: Okay.
1: Mura kang kuan si...
2: Mabukan ako, nagpapagurang ko ng pakulot ay.
0: Hoy, ay, trivia sa mga... hilom sa mga kay. Trivia mga katropa sa to, mga followers. Kani si Maring Daria, kuhaan gini siya ka na nagaligo gini siya dagat, taga kuhaan gini siya ka na nga nagaligo siya yung proteksyon. Nasimpiat lang gini siya, imbis, ganing sunblock ang ibutang, tire block mo na siya.
2: Ayaw naman. Ano mas yung ilisan to, Master?
0: Ang
2: pangalan, Master?
0: Wala, uy. Mura man tayong
2: memory sa
0: katogan. Palaway, nagigang naong
2: di, ha? Tapos sa Gusmas.
0: Si Sriber. Ah, si Ikwan. Igan, si Igan. Si Igan.
2: Ang iyang... Maraming sumada.
0: Yes. Si Ghostbuster.
2: Ay, salamat kayo.
0: Kasi Slimer, oh.
1: Kasi na siya si?
0: Si Slimer.
1: Slimer pasok.
0: Ay, dayo ni, pukanta ka o saman? Sayaw lang ato PE instructor.
1: Oh, wala pa'y dayo maring kay Lunes Pakaran. But anyway, mga igala, alas Jess, 21 na ng atong oras. Mga maring, welcome din sa ito ang pinakadidling programa. Kini ang...
0: Kung ako, ikaw!
1: Live gikan din sa studio, sa Studio X. Mabati takaro, mga maring, diya sa inyo ha, sa inyong nagadaiya ng mga radyo sa XFM, Mati City, Davao Oriental.
0: Yes, XFM, dari sa mga General San Jose.
1: XFM, Bukidnon.
0: XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Og syempre sa XFM Bagarian.
0: Na! Hello, kasi ako tatatong itong amigo niya, itong katropa nga wala lang si Sanyo Nguyenyas. Ang ato ang mga constituents yung alamin ako karoon sa pagadian na nga karoon mga oras sa nagtakang nga.
1: Labi pa sa mga taga-iligan.
0: Na!
1: Lain lagi kamaring ay, lain lagi ka.
0: Oy, Stanley, comment bisa mo ang live, eh.
1: Lain lagi si Stanley, kinigid mo comment ay.
0: Si Stanley Duenyas, za!
2: Kami yung sinurat nag-mic, Master.
1: Nag-cambio na lagi mag-mic ay, nag-cambio mo.
2: Lihokin kayo ay.
0: Maliso, maguni siya niya. Magdipindi, maguna siya magigamit nga sabon.
1: Gali.
2: Dire di pwedeng blowin.
1: Wala na ba din nakalimtan nga mga XFM ring?
0: Wala na, Dabaw ni Mino na to. Dire. Dire na ta.
1: Ano di? Ngayon
0: di ba? Mamatay ka.
1: Ila po to.
0: Ila po na, mamatay ka country.
1: Ila sad na.
0: Ah, ba din video mga istorya tang importante ba, di ba mga importante sila so direta.
1: Yes, live on sa Facebook, paki-search lang pag follow. Ang ato.
2: Ano nga ba?
1: Nalagi ka maring.
2: Wala naman rin yung patroli. Huwag ka namin na wala. Nalipat siya.
0: Nalipat ko lang. Tanaw magugusa ito ang kuan.
1: Before anything else, ako dahil...
2: Paki-church, Javi.
1: Maring, ako rin pasalamatan ako ang gown today. Nga grabe yung kain. Nindot kaya akong gown. Ipatahe pa na sa Ken Barbershop.
0: Courtesy.
1: Ken Barbershop.
0: Aba.
2: Ken Barbershop.
0: Aba. Ganon ba?
2: Bi akong pasalamatan po ako ang hairstylist.
0: Yes.
2: Okay, supportive kayo ako inahan ay.
1: Ayun, siguro pa salamat eh.
2: Kaya ang iyahang mga sakop dito sa mga kanang senior and as yung saan na mo anak Ben?
3: Bayot
2: na ba? Bayot yun na.
0: Bayot, kung ano sa matigulang dito na mabayot. Ana.
2: Ako ginan nga, sure good sila.
1: Oh, doon na ganyan mga oban nga 50 kapit ayaw pa makadesidar.
2: Oo, agad.
0: Apo na rin si Icho Lima kung ma-decide na ba si Icho Lima.
1: Ay, salamat sa panood to Icho Lima ha.
0: Sa Galpo, si Greta niya si Guhan na Galpo ang leader sa gang. Aba.
2: Nabuhi na po si Alvin Guok.
1: Oy, nabuhi na saan?
2: Wala, nabuhi si Alvin.
0: Nabuhi, reincarnation na ba ito?
1: May pa si Alvin, nabuhi si, kuan si, ito si Joaquin. Magiging siya nabuhi.
0: Ay, na, kanina sa'yo kayang tanong si Wilma Joaquin sa mga.
2: Sa inyo, ha?
0: Oy.
2: Si kuan, si Mitch, si Mitch.
0: Si Mitch, ako lang yun ang, ako nga nang bigtian si Mitch Madugay.
1: Uy, tagay siguro ang
2: Mitch, ayaw kikupian si Mitch.
1: Tagay siguro si Mitch,
2: okay. Mudomong bihan yung trap po.
1: Sige, Julie, siguro na si Mitch siguro kay...
2: Oo, Mitch, basta pag saan niyang trapo si Master? Dumugon, oy!
1: Dumong magini sa glaki? Kaya ko bang trapo, mga maring? Ay, nako.
2: Si Commander Gabi, ganyan ka ito, nabaktas-baktas niya ka ito. Nagradyuan si Gabi?
0: Ah, si...
2: Madumugan, Gabi.
1: Asa ito? Naman niya?
2: Ganda, oy!
0: Katumang bahis-bahis niya ba?
2: Bahis-bahis niya, Gabi.
0: Gabi,
2: ah,
0: Gabi, bang? Pag kumanya, bahis-bahis, hudan siya mayroong buang.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako.
1: Ah, sige na mga maring ha, comment na sa to ang Facebook Live o inyo mga request na kay ato ng birahan tao to ang katropa, okay.
0: Yes, siyempre na ato mga nindot ng mga golden voices.
1: Bukalista.
2: May mga bukalista.
0: Bukalista sa Sip Sip Band, aba yes. Mga Sip Sip with me. Kasama na ninyo be. Kami mga Sip Sip, ringin ninyo mga bildi.
1: Sip Sip good time.
2: Siyempre.
1: Kaya kung doon sila yung mga okasyones na pwede naibitahan ang Sip Sip Band.
0: Man, kana.
1: Ano yung mga birthday? Ano yung mga...
0: Mara sa marimbang, ano sip-sip ban man?
1: Sige daw, be.
0: Alangan nga mga sip-sip namin sa mga station manager. Masama na, be.
1: So kami ang
0: sip-sip ban.
2: Sip-sip ban.
0: Oo. Ang ato ang kwan, ang ato ang producer na ito. Number one sip-sip si Toto.
2: Lain lagi sabihin mo sip-sip kayo. Ano lagi yung kamot? Saan mo ito?
0: Sip-sip. Lain mo yung sip-sipon.
1: Sip-sip man na ako eh. Siyempre, ako na yung inyong... ayaw pa naman, sip-sip tama rin. Kaya lami kayo sip-sip na rin.
0: Lami kayo ka lang. Sip-sip pa rin baka lang sabay tila ka ni Marie.
1: Tama to di daw.
0: Kani isa Marie, okay. Wapa ka sip-sip, pero nabusog na. Lain na kayo mo ay...
1: Anak ko kanina ba nga, yan ang ipasalamatan na yung sponsor. Ayaw sa pasalamatan, ipahimaraot siguro eh.
3: Ayaw ba?
0: Grabe naman yan, uy. Grabe talaga kayo mga ano ba. Uy, wag kayong maganyan, uy. Malain man yung mga tao
2: dyan. Ganun talaga, master.
1: Kasi ganun salita sa Hollywood.
2: Wag ka maganyan.
0: Ginaganoon niyo yung mga ano niyo.
1: Mga maring, ato ang programa atod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Takuna di apirminti mga igala ang Santon Plus Gold.
0: Yes. So, siyempre, ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Aba.
1: At pampagahe sa inyong tabadidoy.
0: Kaya ang Turbo Melanizer.
1: Sa iyo mong experience kumakainam kag Turbo, ikaw ba?
0: Ganyan si Wilma Joaquin.
1: Nabuhi na?

0: Gabi Production present the Marites and
1: Hi Elrin. Ako ng mga mga ande
0: Elrin. Ang ato ang mga nangitlog naman na ito. Bisiyang manok din na. Inaot ko nga kanana pong bisaya nga manok kay ka-brown-brown, maguna. Mamaura color sa imong 8-minute games.
1: Oy, ay maghawa din mga baling. Mabalik din mga ads at taoy. Kaya nakabutan din rin ay ads baling.
0: Na, di ay?
1: Ay, maghawa kini ang...
2: Kung ako ikaw!
0: Exciting!
3: Ayo! Ayo!
4: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: Unsa nga sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
4: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, more?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
7: Oh, sige ma.
6: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
8: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
9: Xanthon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jutro kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jutro kung saan ko pagniwang. Dayon, natungkad.

0: Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, inusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Duba, gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice.

0: and Healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Alright, balik ta mga katropa.
2: Maring, wala nyo napansin nga nabalbasan ko, Marjing.
3: Dili man gud mapansin, Maring, kaya murag ito man gyapon, Maring.
1: Okay, matod ba diri sa itong isa ka solid followers?
2: Who's that?
1: Si Wilma Joaquin. Ano siya? Yay, unsaan naman ko ni mo, Maring Erika, no? Magpabigti gidi.
2: Ay, magpatudo gidi siya, Maring.
3: Atong paaboton si Kuan na na, si Mitsuro.
2: Magpatudo sa siya, Maring.
1: Kana.
2: Bueno, mga Maring, balik talas 10:35 ng atong oras sa buntag na matiyapon ka sa pinakarili ng programa sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako ikaw, siyempre, dinilang, no?
3: Sa XFM Mindanao.
1: Yes.
2: Mga kuya, istasyon nga, XFM Mindanao ba?
1: XFM Philippines.
2: XFM
3: Mindanao.
1: Mindanao. Ay mo pagbuot kay...
3: Ako ko ni.
1: Yahasan na. Yahasan na. Okay.
2: Ay mo sab na. Mga Maring, kini ato ang kaduang pagbalik at hindi ka nato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi.
1: Magsanon Vitamin C!
2: Asa mapalik ang Santon Vitamin C?
3: Dili ka sa mga tanggal, ani Maring.
2: Hoy, amping sa Maring, hoy, kaya maulawan ta.
1: Siyempre, ano man ang mga uyotays, riyat beta, ano?
2: Asa mapalit ato ang mga produkto nga gigama sa Yes to Health?
1: Ah, siyempre, dito doon mapalit sa mga butika o parmasya sa mga lugar. Alam dito sa Layokay?
3: Nakakano.
1: Mabangkan mong sikad.
2: Aba si, si Uncle Tuti nga, sige naman, ato sa layo. Wala. Nakakano o iro na rin.
3: Wala may sikad diri. Wala may sikad diri.
1: Sikad diri.
3: Wala nandito ka lang.
1: Basing ma, wala kang og maligsagaga e-bike.
2: Hoy, taka na mo.
1: Eh, sorry ay.
2: Biki, magod na.
1: Ah, Biki.
2: Biki.
1: Ah, ano siya? A, B, K, D, A, F, G. Ana.
2: Ana na siya.
3: Ana pa si Aljo na mong katkat. Good morning, XFM Tagon.
1: Aba, mo na yung ingos?
3: Akaw ba ni Lita Balderosa?
2: Aba. Ayun, John.
3: Good morning, XFM Tagon. Gikan sa Canada.
2: Hoy, Canada.
1: Aba, pamatod din na kung nawagin mo sa Canada.
2: Mga Canadian din na sila, Maring.
3: Tagay, si Master. Tagay ko si Master O'Chocholate.
1: Chocholate milk.
3: Chocholate milk.
2: Kisapay na, kisapay na adil
3: mga katropa, may buntag watching from Digos, Salvatro.
1: Aba.
3: Request kanta paliyog master.
1: Salvatro, asig.
2: Salvatro.
1: Kanta sa natutong una mo, entrada sa tabi kayo para mag-warm up sa to. Bebe, katong
2: ako nga. Bigyan na to,
1: bigyan na to. Request ka rin
3: na ato po na ikuan si ikuan. Good morning mga katropa from Beauties. From Aglayan City, Malaybalay, Bukidnon.
1: Aba.
3: Kino iyong iyaan si Ate Josepina Tinambona.
2: Mm-mm. Hello, T.
3: Hello, T.
2: Hello, T. mga Maring, ato ang linya, ablig yahapon, 09663069569. Alam sa mga gusto diha nga mag-duet sa mga bokalista.
3: Pakanta, Maring Erika, bakit ba ganyan?
2: Bakit ba ganyan? Ang puso
1: okay.
3: Lang, ay... Saan
1: yung laki niya?
3: Nalagi, putol, putol na.
2: Kisa man nakihan.
1: Hindi mo na, mauna ka lang. Hindi, pirig-pirig, matong.
2: Maroy, paglabas ni GM.
1: Ay, kisa, ibalik.
3: Ayaw nakapila.
1: Ayaw nakapila. Nakatong lain, lain, anagam.
3: Lord, makinaw na tawa na.
1: Kapit, parang nagsikip. Parang nagsikip. Ano yung si Kelvin, patalinghog?
3: Kaya ikong si Lotte.
1: Oo. Parang si Lotte nga naasa luyo sa kuan kaning kani amakan.
2: Nagluhod.
1: Nagluhod.
3: Nagsulda, nagluhod.
1: Alright. Palakpak mga gibayran, hindi nang buntag, no? This song is dedicated to myself and I hope I like it.

0: kanang suman.
1: Ay, suman?
0: Kasi ala, kasi suman man. Thank
1: you. Ay, way, ayaw, pangaloto. Ayaw,
0: okay man, di ako na lang iyakan.
1: Kaya nagkito isa rin tumaring.
0: Asa ito?
1: Nangayog sabaw.
0: Anya?
1: Bukong ang naghan. Gamay rin sabaw.
0: Uy, maro-maro.
1: Uy, maro-maro ka niya. Ayaw ba?
0: Waiter! Madugang may waiter.
1: Palayo kong ice waiter. Siat pa rin.
0: Ako ni Be. Ako ni, ayaw na pa inuma ka. Naganta man ang siya. Makain kayong itang inom nila kay pabirat siya ka na bugaw mo siya kbaso.
1: Makakanta ka ta, Maring. Ang gihigot naman ang wire siyang liyong, Maring.
0: Ah, minta makurintihan na siya, we. Del PC, makurintihan na kundi, be.
1: Del PC, Nordico, tabangin, eh.
0: Kamot mo siya, Maring.
1: Sabi na mo, dahil si Bukanda Maring, kanang nungubang ugat lagi.
0: Ano yung ugat anak, oi? Makita pa rin ugat anak, puros mo na ugat.
1: Pano kong pagkain na yung music, Maring?
0: Kahitsa na lang siya.
1: Kahitsa na siya.
0: Nanuro na kaya, Maring.
1: Yes, grabe makakanta na yung kusumukaw dukot.
2: Ay. Tapos na lang istorya na yun. Hindi kayo naman madungog yung istorya.
1: Namang ko ito sa Pilidro. Huwag kalimot
2: yun, ha? Ano yung Pilidro niya?
1: Kalimot siya, Maring.
0: Lalo nung dukot, lalito.
2: Sa manisi, bueno.
1: Namin na magawa na siya nga, apili pong dili dukot gamay.
0: Kung gani, inagkawag sa ba, mabut-but, maghukad at ang dako kayo hukong, Maring.
1: Saka ba siya, bukog ba? Kanan dako ba?
2: Si Bueno, tingnan sa tamin. Sabi niya, tamin. Sabi niya siya, babungol-bungol na yun sa sabaw. Karuhan na yung mga style niya, ha?
0: Pa'y naalili ba? Tawag mo, tawag.
1: Sa nakabalon, no, ang ipangayo niya kay Bukog Dili Sabaw. Mas dagan pa man ang bukog sa sabaw.
0: Gani na, Maring, gadako sa bukog, Maring. Uy, gipili pag itong bukog gaduhan kay mga unod. Disulbad na ang pamahaw.
2: Oo, sulbad na.
1: Kasi ako kung itong nating takot siya, imo mo ko ipapaso.
2: Gulitin sa siyo rin eh.
1: Gulitin na mong
0: ko. Kung isang lalo niya.
2: Kadanghanap ako ng paso din eh.
0: Oy, shout out ako kang Harold Salang. Salamat kay Harold.
1: Ato timayaon siguro itong ting atong mga serbero na nga guwapa rin ito.
2: Oy, mga taga ilalito. O kaya, siya pinunan po natin na ilang.
1: Lita.
2: Lita.
0: Lalita. Asa pa?
2: Merapuentes. Merapuentes. Si...
1: Ang katong mga girl kilay. Ano si girl kilay
2: dito? Si Angry Birds.
0: Si Angry Bird ito siya.
2: Tapos kay kilay abot rin. Kasi kag nagkilay abot rin doon sila murang mga libel sa dalunggan.
0: Problema ba ito siya, Marika? Ang iyang banan, hindi naman mo gahi.
2: Okay,
1: nakaan ko ito mong kape di ay Marika.
2: Diyan sa ilanilita, kay di ay lalita, ang manadagang mga onsa di ay, ano man, asa ka kakita o babae nga na ibiguti sa agtang.
0: So, gipultahan na yun, Adia?
2: Oo, tourist pa. Tourist destination na diya.
0: Ano ba? So, bato na dahil Maring, gaadahan na nga on diyan.
2: Ato na ito, dapat magpapulta na mamon hindi rin kay karugtag na tao. Asa mo kay kitang babae nga na ibigyot sa...
0: Magtukot siya rin rin diyan, Maring. Kita tulo ang mag-silbidura.
2: Pwede, pwede.
0: Ika siguro mukhaon.
1: Yan, mukhaon na naka-crop top lang.
2: Correct. Ako, kakunta po na, korang yung atngal.
1: Hearts ka Maring.
0: Wala, nangit ka.
1: Hearts ka, ayos siya.
0: Makita itong imong kuhaan, itong mga dapi-dapi sa imong atngal.
2: Bahala na basta kayo sila maglaway.
0: Ang tahi?
2: Ang tahi na ko, kaya ako mag-iputangan o ka na nga duct tape.
0: Nagre kay tahi, ha?
2: Ay, mas Wilma, kay diliman maklaro ang tingog ni Master kay Marites man ng duha. Ah, tuduhan na yung ka, Wilma, ha?
1: Request ko,
2: call me by Dennis Diang. Kaya si Kwan ay
0: call me.
1: Dahil na ganyan.
0: Dari yan ay bahala.
1: Dahil na ganyan si Master Maria. Tomas. Yaman ang favorito.
0: Uy, si BJ's man eh.
2: Ha?
0: BJ's.
2: Asa man na siya?
0: Pero o.
2: Ay, be. Ito lang kantang kay Bubao. May pag-istoryahan nila mo niya. Ha?
1: Dahil na ganyan yung boss kay Dennis Diang. Boss. Bass man.
0: Asa man.
2: Morang sumer.
1: Mga bass. Request ko.
0: Mga bass? Mga bass call. Mga bass call me.
2: Palakpak naman dyan, mga binayla. Ay, palakpak.

0: Ay, mabasahan lang.
1: Dili na nakataon dahil pa rin.
0: Mabasahan lang, ha. Mana, ha.
1: Eh, Rani, yung kutong sabaw ka niya, Marin,
0: ang sabaw mong ganina, kay.
1: Kuya, okay ka na nga yun. Okay, bukong kang daghan.
0: Alam nga, alam mo kayo ito.
2: Sabi na katahao, di ko kakulala na rin.
1: Sito, makainan. Kandinis, diyang, oh.
0: Imo ana.
2: Katulad lang.
1: Hindi ko kabaluan ang mukhang ta.
2: Kandinis laso.
0: Kandinis laso lang. Kandinis laso.
1: Ah, pwede ito kandinis laso.
0: Oh, katana. Machichoy, magkasaon na.
1: Karancho.
0: Di ba? Karancho yung mga sao na. Mama na yung mga kwan si Masina. Kaya kanan pa si Kuala na.
1: Hindi ko kabaluan.
2: Muna yung kanan ni Wilma Joaquin.
0: Oo. Katawag
2: ko. Kasi ba yung in-check diri aga comment? Uy.
0: Request ko, mga boss call me.
1: Sa pangalan? Sa pangalan?
0: Kasi nga na nga.
2: Mga boss.
0: Hapon-hapon eh.
1: Mga boss? Mga na ingon niya?
2: Mga bus daw, mga metro, mga kuan.
1: Mga bachelor.
2: Mga yellow bus.
1: Mga LC1.
0: Kana. Kana, all ladies and gentlemen, Maring Daria!
2: Palakpak naman dyan, mga binayla.
0: Pero nasa kay participation sa kanta, oy.
1: Ay, hindi kabaluan na, oy.
0: Ay, sa still. Sige na.
1: Hindi ko kabaluan eh.
0: Kanta ha kay, requested song na. Sige na.
2: Go! Ladies and gentlemen, para sa mga taga-Bisayan, mga habal-habal drivers sa Bisayan,
0: kana?
2: Ano yung kanta inyong gihulat?
3: Ready yan, sopos-sopos.
0: Dilagay mo mag-istorya, dilagay mo mag-istorya.
1: Hindi ko kakalo pa siya pag-istorya mo.
0: Ano
1: yung kutong sabaw?
2: Letter in her eyes,
1: champion. Dikanta pa ka?
2: This bad all I wonder.
1: Ay, pwede mo nilililin may pag-istorya kay Lain na ka.
0: Lain na ka. Okay na magdita mag-istorya.
1: Lain mag-donasyon.
2: She didn't want a confrontation.
0: Bono! May bono niya!
2: To hear them apart.
0: Kasi ay bono niya!
2: She wasn't sure.
1: Kasi ilo kami sa unang sumasalmon.
2: Racing through her heart.
1: Nagikan pa rin sa Baganga.
2: I look into her eyes. Something.
0: Why sumba kayo di ha?
2: That's right. Oh, tama na, oy.
0: Dalihan nyo na rin kayo. Manglarot para mami yung abak ka.
2: Oh, kanyang kanta ha. Ito ni kanato.
0: Yes.
2: Sing Chong Chong.
0: So,
2: di ba mabasa iya ha?
0: Hindi naman ka. But, kisa na yung mga pangalanan niyo. Request. Ibutang mo na yung pangalan niya. Put!
2: Gani, aron nga ma...
0: ma-recognize!
2: Ma-recognize? Mahalok mo na sila, Marin. Kaya imo mo lang tirahaw nila mga pangalan, Marin.
0: Wala, Marin. Okay. Oh, si... Tirahaw rin.
2: But anyway, katong wa... Dili maayong nga pagkakanta. Hatundok ka na to sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Gana?
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, pakusgo ng imong cognitive function. Aron nga mas mo ligdong imong alimpatakan o mga pangunahuna. Makahinomdom ka sa mga amay dumduman.
0: Yes, okay na pag yun siya ay... Papagwapa.
1: Yes.
2: Kung sana siya?
0: Parampolya Jen. Ang glutachoni.
1: Papaputi.
2: Ang Santan Plus Coffee mix doon isang cup nga mangustin o malunggay ngun maan.
0: Ayang tiko. Oh, God. Siyempre, lansunis. Ang soybean.
2: Soybean na siya.
0: Yes, soybean.
2: Ang kamay, ana. Siyempre, sagulan sa mga manig. Samtang kainom ka o kape, dapat inumon sa dimo matagabi ang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yeah.
2: Aray ka mas malami yung pagkatulog, normal ang imuhang mga pressure sa dugo.
0: Yes.
2: Dapat may inumon ka ang Santon Gold Herbal Tea.
0: Correct.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea o sa katsa. Napalit na sa mga farmasya butika, nga dolinis mo sa inyong mga lugar.
0: Uh-huh.
2: Ay naman ato sa layo, kay kutasan mo.
0: Yes. Hoy, kaya nila lang. I grab this opportunity to greet my co-workers, DJ, Strass Reporter, Misty, si Misty Koy. Kaman ako sa Max FM Jensen, no?
2: Hello!
0: Oh, guwapa kayo ni Herbs, kayo ni Hello.
2: Herbs,
0: hello,
2: yeah?
0: Misty Baby.
2: Hello,
1: kaya ako nila taga-Max na
2: kami. Ato siguro
1: na mga taga-X.
2: Ato siguro kumusta ko niya ang pamitay siguro.
0: Hoy, okay, chokes kay pamintay ani niya dai. Pamatonisa bi ani.
2: Pamaton
0: eh. Pamaton eh. Pamaton eh, para di ko mauwawan ri dai.
1: Pamaton eh, o violet man o pink na.
2: Comment sa comment section.
0: Ay, bito oy, wala nang amiga.
1: Kanang kan Jan Burlado na ako kan tahon.
0: Sa mana?
1: Butang ediyak sa batro.
0: Aba, mukhang tagad ay siya. Abrihan ang red horse na be.
1: Pwede na mong kusaba-saba.
2: Ay, wala na may red horse. Kada man, tuba na
0: lang. Ay, kada na lang, big. Kada na lang.
2: Kinikantaha to ni kanato sa... O saan ang pahinungod nga kanta ni?
4: Ato yung pahinungod gang Jan mara, Burlado.
2: Marakag katong kanang Hollywood nga salida.
4: Ano siya ba na?
2: Si Lucy.
4: Ayun, live mo.
2: Katong mamusil. Okay, kabalo may English ba?
0: Mamusil. Kisa si, kisa na.
2: Ayun, si Lucy.
4: Happy to play pa sila yung kibungbong ato. Ayun ba? Pwede, nalisod yung story.
0: Ah, sige na.
2: Kung sa'yo masulti yung hapit sa mga mapusilan ni Lucy, ito lang baka tanong siya.
0: Ay, sa'yo manabong.
2: Kung sa'yo masulti yung mga hapit sa mga bigyan ni...
4: Metallica.
2: Ni Kuan, ni Lucy.
0: Gani. Okay na kayo na, bong, eh.
2: Nakita ka rin yung...
4: Ay, si Sansin na ito, si Kuan. Katong inin si Sansin.
0: Sansin Burgadis.
4: Burgadis,
0: from Bayugan City.
4: Sansin. Kalayo man din
2: niya. Is that you, Sansin?
4: Sansin, there na.
0: Go, Sansin! Go, Sansin! Go, Sansin!
4: Si Kuala, bahala ni mo na si Is Emre. Yes! Go, pagsama na mo!
0: Ano yan, gabas-gabas na mga katropa? Okay, di gawas na yun ang pagkakuan. Kaka-bordagol, ano yung kong kauman dire up?
2: Ladies and gentlemen, brailler.
0: Gikaling na ni, gikaling na.
2: Kaya din naman gitlog.
0: Alright, come on now! Ano yan ang mga ingala?
2: Stanley Durian.
0: This song is brought to you by Turbo.
4: Ayaw, diba?
0: Ah, kuya ako. Maraming si Guano. Para juga katong sira oh. Proses prinsipyo na.
2: Asawa ni?
0: Ni Zain Pangarti, asawa niya.
2: Di ukali talk.
0: Shrek, si Shrek.
5: Turn on your luck and no one will cheer there.
2: Sorry, silingan na, karon na ni.
5: Hey, I'm your luck and no one who cares.
0: Ah, delay ba? Okay lang delay magsapa.
5: Hey, B3, I'm your Oliver Brent now. Hey! Hey, B3, I'm forever there. Bro, magradyo.
0: Ah, sama na siya.
2: Bro, magpiskal.
5: I'm the eyes and you will see.
0: Tarungan ang kabasa, ha?
5: And you can feel.
0: Ha, sa?
5: Set back door, I'm a dream, mystery. I'm your eyes, what you will weigh, and burn while you repay.
0: Asa?
5: You know what set back door.
0: Be ako, Vic, inano mga rock and roll. Ha, be ako, inano, ha? Be,
2: sige.
0: Be, ano, okay, come on.
4: Hit lang siguro, master.
0: Ako, ha? You're my mask, you're my cover, my shelter. You're my mask, you're the one who play. Do do do do do do do do do do do do do do my deeds, do my wanna share.
5: No.
0: I'm a dream, makes it real. I'm your eyes when you will steal. I'm your...

0: 잘랐다. 기사했어. 아니 말을 해드릴까요? 그래, 스탑. 아니 내가 나줬고 안 떠들까? 아, 나 인터뷰하고 아이러면하고 CJ 피트필. 아, 세게. 아, 다 아스파스 인트로 아니야? 오이.
1: 발론 내기 발론.
0: 아이, come on.
2: 하나씩 보이는 땀인. 에펙터스 삼바오.
0: 오이, 고메이고 게 목사바오냐 또모인 날리또 하? 갤라맨이 삼바오이 날리또
2: 아, 그 내가
0: 블랙 마스타핀 도콘
2: 내가 미친
0: 그 미친 들비가요 아, 우리 레이 마카오파오 안 갤라맨 삼바오 I'm your dream, I'm your eyes, I'm your eyes and my pain. Oh my god,
2: I'm your eyes. Awala, mga maring, kung amis na lahat ng maring ako, ang nag-request si Burlado.
1: Mo gani, no? So, mga maring, atong oras, ay, doon na tayo, siguro 4 minutos na nakalabay sa alas dyan sa buntan, mga maring, ha? Palayo lang sa pag-comment, palayo lang sa pag-request, kayo mabalik niyo man lang sa mga pahinomdom. Kini ang XFM!
0: Exciting!
3: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
4: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
5: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako di ay si Robert Kamubulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo kada akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
3: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kindili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alright, so baliktad rin. Magsaba-saba sa tanong kaya. Siyempre, ganahan man sila magsaba-saba. Tanya, makaingon ka na sila nga. Grabe, kukaini sila. Ay, ganang nga. Mga nindot kayo, mga tingog ba pang... Pwede itip, good, no? Kanang itipos kanding, ya, itipon pos baka. Oy, shoutout na, good morning kay Linlin. Hi, Lin.
1: Ay, kamusta ito ang mga pamitay, tapay, ang
0: bantang. Morning. Salbar, good, nasalbar.
1: Salbar na?
2: Nasalbar.
0: Nasalbar, good. Kuwag siya, nakalatas siya sa search and rescue operation.
1: Wow, ba?
0: Congrats, Lin.
1: Congrats, Lin. Salamat sa imong pag-ali.
0: Si Lin.
1: Amo ang programa nga, Ridley Kaayo, Lin.
0: Oo.
1: Unta Lin nga ka nang okay na kaya Lin.
0: Sige.
1: Hoy, balik tayo mga maring gihapon live ta karon makit-an sa Facebook Live XFM 107.1 Taguam. Mhm. Nya kay pilya lang sa mga maring kay makit-an puta sa XFM Mati nga Facebook page. Ambot lang ka kay nakalabay mangul nga bulan na kay naglive pod ang XFM General Santos City sa ilahang page.
0: Ila pod na.
1: Ila sab na.
0: Ila sab na. Og
1: basta kay unsure live madungog sa ta karon sa XFM Bagarian.
0: Na. Ana non. So, ana lang ato lang ay greet ato atong amigo niya ang ilang station manager nga si
1: Kenneth.
0: Ay, but sa pangalan, basta kasi
1: Kenneth, si SM Kenneth Bustamante.
0: Oo, oh, kana.
1: Sa Jensan, si SM Ruel.
0: Si Ruel Cortez.
1: Dumantan,
0: oh, dali si SM Ernel Cortez. Dali.
1: Sa San Fran,
0: si Ray Surabasquez.
1: Si Ray, dali si Ray.
0: Dito si Ray, si Ray Alintona.
2: Yes. Ang samati.
1: Sa mati si Kwan, si Bipo Pichon.
0: Bipo, oo, kana.
1: YCD, ha?
0: At syempre sa pagkadian, ang itong mga ginaidolo, di ang reporter nga, di ba sabasa si Stanley Duhinyaza?
1: O, ganit ay na-request din. Oy, good morning po di sa mga taga-Bukidnon kang SM.
3: SM
1: Inday Marie, good morning. Good morning, SM!
0: Yes!
1: Og dunay nag-request diri ang mga maring confidential ning request mga maring.
2: Basahan daw maring bi.
1: Pwede mag-request og she's gone kang kanang pina Stanley Duenas ang version.
0: Ha?
1: Nagipina demanding mo na.
0: Aba, demanding sa may mo kanta na.
1: Ikaw kay kamay bugaw.
2: Ikaw kay mo man ang
0: idol. Kay mo ay.
2: Mo man ang idol si Duenas.
1: Stanley.
0: Ayaw man ang
2: idol. Idol man mo na si Stanley.
0: Lahat takaroon diri sa may sa lang pagadian.
1: Pagadian.
0: Okay mga katropa, lahat takaroon diri sa pagadian ay sa kabuhan ring nakita na diri nga diri na pita pitingil ngiga gyud.
1: Lang ngiga ngiga gyud. Oh, ladies and gentlemen, she's gone.
0: Sige.
1: May master in the tanini.
0: Hindi, nasag po nga sa nandunggan mo dali.
2: Ang tinin na sumasalmot, nagigikan pa na sa barangay Kilag ding, okay. Laak, Dabao de Oro.
1: Nabit-bit pa na sa kasakong putyukan.
0: Pinakuha ni Stanley Duenas ni.
1: Stanley Duenas. Ni kanata sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dyan ay collagen o glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Aron nga... Mas malimpyo ang lawas mag Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, correct.
1: Di may magsaba-saba kay
2: Adeline na may kundi. Nana si Stanley, isa po yan si Stanley.
1: It's a meaningful song. Ano yan o? Palakpak mga binayran.
0: Ay, pakpak po niya. Ay, binayran may mga kanina muntang.

I was wrong. I said.

0: Bana ka na putla. Putla na ninyo kay ganahan pa mako sa kontrabaho.
1: Cylinder ka, cylinder.
0: Hindi, cylinder ko. Ora na kan. Wala na kao pa dito sa bukid ka pala siya maaalis siya, bus. Eh, baka nga bus, wala na ko na charge ang mong solar, asural.
1: Ay, nako.
0: Oy, sige na, oy.
1: Ay, 11 minutos na nakalabay sa alas 11. Unta nga na natagbaw mo sa kuan, nabuhong mo sa tuang kanta karon ha. Hoy, good morning kaya kapaminaw po na karon si Ma'am Philly Feliciano o si Ismaela Sabiliano, Sabiliano Asuncion. Good morning kayo yung duro ha, mga beauty.
2: Ay, grabe.
0: Good morning sa tanan niya. Ang ipang, siyempre, ayaw mong kumpiyansa. Imni ninyo yung nagsantun vitamin C na inyong gibote. Kaya para di mo magpislang o di mo magsigiksimot. Sige mo ka, panikma. Kasi yung talmauan, magsige mo ka ng mainitan mo diha. So, apingig na inyong kalawasan diha, ha? Pagsantun, vitamin C.
1: Correct.
2: Correct, correct.
0: Okay, sige.
2: Gane, correct.
1: Okay, sa to ang mga... 23 ka mga barangay dress dakpayan stagob labi pa diha sa kuan marino dan sa mga namati karon dinha sa may bingkongan diha tagani na mga mare.
2: Yes, ato ang tumayaw na mga kuan diha na mga nakakaputi lagi dito kaniya mare.
1: Oy mga NARS mangguto sila.
2: Ay, mga NARS dito.
1: Kay daghan man kung na duhara isa ra NAR. Ya kay daghan man sila.
2: NARS.
1: Ay, dito mo ko na sa istorya ba? Ano ito ng babae? Uy, dito mo sa ko, ganyan yung mga nayo, siguro yung chick-up dyan, ganyan yung mga NAR. Huh? Yung pataka raman ko, isa yung NAR, ganyan kama ito sila. Lugangi for S, NARS.
0: galing mo talaga.
2: Asa mo timbayaon ang mga taga-Apokon?
1: Ay, mga taga-Apokon. Good morning, mga taga-barangay Apokon.
2: Bisan pa diri po sa barangay Magdum.
1: Ay, barangay Magdum. Good morning.
3: Good morning.
2: Grabe yung daghana sa akong ikaw, oy. Tulog ka barangay yan?
1: Grabe dagana. Ay, dahangkin ng mga tao diya ba?
0: Yeah.
1: Di po neto kalimtan mga maring diri sa mga namati po sa barangay Kuama Bugan.
2: Pakiusap maring?
1: Barangay Kuam Bugan.
2: Hinaya man na maring. Hinaya yun maganda.
1: Barangay Kuam Bugan.
2: Yes.
1: kang kapitan kuan po di ay kang kapitan diri sa may Nueva
2: Versa.
1: Kang
2: hello diya ka. Pino ka kaya itong manok diha ka? Pwede na kapayasan?
1: Pag may ka-schedule cup.
2: Busy kayo mga bayot cup, oy.
1: Kay kuan ba diha? Kayo mga kuan ba diha?
0: Schedule cup?
1: Kay mga schedule cup.
2: Daghang nakalinyada?
1: Oo.
0: Kap, manala niya media kap ka na nga. Timag-timbangan lang sa mga Bisaya manok na to niya. para atin sinig uli.
2: Kasi niabot na nag-uno or 0.9?
0: 0.9. Okay na. 0.5 may kasagaran. 0.5 may kasagaran sa palingki.
2: 0.5. So, gagaan pa.
1: 0.5? Hindi pa na mahalin, uy.
0: 1.5. Ano ba?
2: Okay.
0: Okay, sige.
1: So, wala naman tayong oras, mga maring. Salamat talaga niya.
0: Sa inyo, pagpadangat. Thanks for attention, Tulumanong.
1: But anyway, ano na itong drama sa ito ang Tulumanong.
0: Kung ako ikaw...
4: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa, kauban ang mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
4: Og master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa, kung ako ikaw katropa.

Alright, Daniela. Ano sugus pa yung pamatasan. Tuhuti ako nga makahatag sa kuang pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako niya ay si Rico, taga Nuevo Iloco. Grabe kayo ako suliran garon mga maring. Kay usa ko ka anak nga nagproblema niya ako ang amahan nga guwang naman takayo perpeti badlungon na kayo eh. Nakahaom para pag inisya siya ang mga kumpare niya nga mga pertipod ka balbahutog pong dagko. Kana bang tiguwang na mga maring bangay mga mahal o niya pagkuman naligapon siya makadawat nga guwang na siya. Niya pertipod yung adarita, mura naman yun na ikasugakot. Gani ako ang mga maring, gusto lang ako nga tagaan ko ninyo o ganing katinawan sa ako ang problema karon kay mura naman yung hindi ko katong maghayang ani akong ginadala nga problema mga maring. Uy, tungkol na niya akong amahan. Para masairan nyo ninyo mga maring kung unsa gyud pasabot ani ako suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Asa ka, tay?
1: Ay, malikadyadong. Okay. Kwal mo sa akong mga kumpare dito sa gawas. Meeting-meeting mo ron.
0: Meeting, tay nga. Huma naman, meeting yung senior. Meeting na po mo.
1: Naman, good, may mga grupo, good. Dami mga tuda ba?
0: Asa pa nga siyang grupo, tay?
1: Kadang tortuda.
0: Masibot pa sa buto na, tay?
1: Mga turbo, good. Mga turbong tiguang ba?
0: Ayaw naman. Naana po na yung mga kalaki, tay. Basta kung saan po na yung buhaton nyo diya. Sige na po, mapanaghoy na sa kanto.
1: Ako, correct. Ako, ito sa ako kay kiling basing mabiyang ko sa ako mga kumpare. Diyan sa kalong.

0: Mga pare.
1: Ay, pare. Umusta mga pare?
0: Busa mo.
1: Pare mo nga, kuya, lagi kayo ng ibunga, barugrod pare. Wala rin magay si Aning Elvis Presley, pare?
0: Ay, ako rin mag-isol. Dahan naman niya akong mga pulo, pero gisiwayan akong son. Sakto mo man na yung Japon.
1: Pare, si pare si ano, pare?
2: Pare!
0: O, pare.
2: Kanina naman, pare? Pare.
0: Ano, kiyak-kiyak magkado?
2: Ay, kung naman ko ni pare, nag-inom ko ka ng Artro.
1: At kakauni siya o kining suicide pod, mga suicide pod.
2: Ayun, ikaw di pare, wala ka ni kaon.
1: Ako pa rin, hindi rin basta-bastang taktada ka ng mga arthritis. Ay, sasa! Arthritis, mga mip, ka ng mga ram. Ano, kabalumog o say ram, mga pa rin.
2: Ano naman na ram pa rin?
1: Karabak, rayumahubak, umumularia. Saka, santun, vitamin C, man ko.
0: Wala na mo, sako.
2: Ano naman pa na yung mga pa rin?
0: Wako'y ginom, bisa doon siya, pero pwedeng gayanin ako, wawoy.
2: Yawa
1: ba na pare? Kung ko na ni mga pare.
0: Lahay mo agi dito ang mga chicks among purok. Taguyan ako. Wait, wait.
2: Yawa.
1: Ako pare. Sasiyan mo pare. Pagtaguyan ako sa babae pare. Basta lagi dito sa mga dalagat. Na. Pagtaguyan ako dito pare.
2: Asa mo na dalagat pare?
1: Dito ano sa mainit uslop. Yan pare.
2: Asa uslop din ba?
1: Pagkukuan, lain naman muna mo, pare. Pag mahisgot mo na mo lugar, pare. Kaya bubawag akong tingog, pare. Mas talaga kayo, hindi ka banting pizza, hindi ka atas pizza. Amatang
0: lili siya pagun siya, no? Mas talaga, Prim. Basta muling yung bahay, Prim.
1: Pare.
0: Pasiwil ako din gamay nga ko.
1: Pare. Eh, ayaw tayo. Imong warpil, pare. Lain mo siya mabubo, pare. Pare, magbubo niya, pare, ang alam.
0: Luwag na na, pare. Wala may kununin ako.
3: Ayun ba?
0: Hindi natin mag-istorya mga ingana. Basta ako, pare, grabe pa yun nga ako. Mukhang bati pa yun ko.
1: Oo ba, pare?
0: Nakaplano ko rin kung nga manto ko sa tagom kay
1: binuang wala ba?
0: Manto ko sa perido. Kay kumujirjir ko.
3: Ayaw naman.
0: Hindi magkumadlo kami na magkukturbo.
1: Magamit ko rin ka. Epektibo ganyan turbo pare.
0: Oo, napakul din rin. May idom
1: ka. Paim na kuro ka lang pare.
0: Kaya moksisili naman yung
1: kapilin niya. Kaya papapagot ato. Kaya si Parisiano pare.
0: Parisiano. Asa naman eh, si pare? Mag-iso na magtikaw. Sige na,
1: asa siya pa rin siya, pare? Muro mo na siya ganun na nasuhan o bunot, pare?
0: Buga niya kung tanaw sa imo, pagamping, oy. Magamping ta.
1: Ay, pagkuhan, pare, pangaji, pare, pagbugikan ganun ninyo, pare.
0: Ay, pre, malto na ko, pre, mo.
1: Sige, pare, sige,
0: dito ko, spikas kanto, kay tingawas mo nun sa mga estudyante.
1: Mga senior high, mga senior high, pare.
0: Mga senior high. Manitsi, tapong ko nito. Ay, bumunin ka na ako, yung mga batan doon.
1: Kala mga shopping. Pare, naku na kuhan mo. Naku na pansin mo ganina, pare, pag-antar ng barangay, pare. Murang nakaitapan ganina, pare, nga katong shopping king lawas.
0: Correct.
1: Murang na-aksyong kitiw ang imuhang tamadinoy, pare.
0: Mugin na akong kainahan, pare, oy. Pasang importante gayo pa rin ako.
1: Sige pare, asa magka? Mag-uban na siguro ito pare. Ibili na rin si Shano pare.
0: Shano, nilera ka magka,
1: pare.
0: Do.
1: O baka pare?
2: O pare, sige.
1: Pare, ato siya pa. Pag-inom sa nito kaan ka pag lihubak naman rin siya pare.
0: Ibili na rin, may problema pa.

0: na pa rin mga chicks, mga, well, mga trabalti mo siguro ng mga kwan. Akiling mga mul.
1: Bari, guwapon, bayan na pa rin.
0: Hi, chicks.
1: Bari, hungaw naman pa rin.
0: Alinat mo dagoy kay hungaw naman na itong ipon.
1: Pari, hungaw naman, pari, uy.
0: Siya pari, tanay na nga gito, ang kabo.
1: Pari,
0: wait.
1: Uy, pari, muna ganahan ako, pari, uy. Ganaga jacket, pari.
2: Asa matama na kay, day? Asa tama na kay?
3: Diyan
0: na siya na. Ay, sus, kung doon na patay motor, maka... Good morning, ma'am.
1: Good morning, ladies.
2: Ay, tay, good morning sa dinyo, tay.
3: Maayong nga po.
0: Ayaw may tawagang tatay. Tawag kami. Tanang, agot.
1: Ako, aga. Aga, tawag ako, aga.
3: Unsay aga?
1: Aga, petot nusto. Ay, kasi nga, ni mo, day.
3: Ako si Chuchay.
0: Amo, Chuchay, ikaw isa, day. Isa, gani mo.
1: Pangani mo, day.
2: Ako, day, si... Si Asli.
1: Asli?
4: Ayaw naman.
1: Matay, yes. Pangkwan, maganda pang bambijukihan, maganda pang...
0: Mugod siya ako madagong permintin dito sa gasmin.
1: Asli.
0: Asli.
5: Limpol, ano?
6: Apas na ikaw pa rin.
0: Apas
6: na ikaw pa rin. Apas na ikaw
1: pa rin. Pare, sano?
6: Namarigay. Partner, manungin mo pa rin.
2: Ay, yun yung amigo.
3: Amigo na yun eh, tay.
2: Ano naman, nawag tayo CDR?
4: Ayaw naman.
1: Ah, pasensya mo na mo anaday kay kanya mo lakaw na bilin ng isang katiil, ano?
0: Mamagandang iya mga tirada
6: ay apod na. Ay, mo pare, matira man mo pare, uy.
0: Pare.
6: Uy, palingko na pare, kasi kita kayong tiil.
0: Palingko diri.
1: Pare.
2: Tay, pwede mamunta na sa lapit ang kuan pa mo sa kay Dri Aoga ng habal-habal driver pa ingon sa Tagbaros.
1: Ako po, ako habal pa ko, day. Ako din mo, habal pa ko.
0: Oh, ako po.
6: Pabukin, di ka.
0: Habal na po, wala ko.
1: Pare, pare siya doon.
6: Pare, ko na ko niya, pare.
2: Kamu tayo ba, mga tiguang ng pro, mga yagayagaon, pa kaay mo man nanti.
1: Ako dahi, sultiyata ka dahi. Ako, kaya pa na kong mga 16 ka round, good. Kaya ako na sultiyata ka, ako yung pinakamangtas doon sa mabaryo sa
0: umas. Layor na siya ako dahi. Ako dahi, ako lagi magkwal lagi. Basta kayo kinyo-kinyoan ko na akong mayo yun.
1: Ako na kay, ako na kay, wag mo na i-imtan na, day. Kaya basta
6: lang
1: kay pagta.
6: Wala yun na kayo nasira sa kuha, day. I-plasing na na, day. Ako na na, day.
3: Kaya pa ni Masi, tay.
6: Yes.
2: Kaya pa, day, katay. Nga marag-maksin may kag-bit-bit sa imong bagta.
6: Panukad pa lang na, miss.
4: Ayaw naman.
6: Miss, panukad pa lang na, miss.
2: Kamatod idab, eh.
6: Laban sila, miss.
0: Ayaw mo din.
6: Dito sa likod. Ay,
0: pasinsya na kayo. Kaya gaon mo niya ako mga amigo. Sa tino lang yun na ako kung grabe dyan kayo kung ipangalaan kong grabe.
1: Ako dahil sotiyata ka. Ipangaan kong Durstrigan. Durstrigan kayo yung senior.
6: Idol, di mo na.
1: Ako to, kay pakakita itong mga guan, mulihok ang dunga na ito. Ah, palayo na kayo kung basta lagi ako ang patigamihag yun.
2: Sige tay ha, ka na muwato na mi kay
1: day.
2: Baklayra siguro mi.
6: Ayaw nga, day!
1: Ayaw nga, day! Ako'y bahala ni mo, day! Ako'y bahala ni mo.
0: Ay, ako rin. Day, kuha akong contact number. Kay, kung siya manggaling makinaon siya, ako'y luwag kay kong kalubinan.
1: Day.
0: Malbayang biker ka rin.
1: Asay, day, 1-5. Oh, imuhan na niyo, pangalawans ni mo.
0: Day, ako'y Trishmel.
6: Day, naay pitaka, ibutang na ila, kwarta din, day. Mahan na ako, pitaka, coach.
2: Ato na, may, oy, grabe ka ako, Andrea, mura guwap man, takabot din ang bagyo, pero hangin man kayo.
1: Grabe, hangin nun, magunin sila, good, day.
0: Tinawag na mo, gigol.
6: Kasi si ano, mga ba?
3: Grabe naman yung, mura man,
2: takabot. Sige, tay, ato na,
0: may. Oy, day.
1: Mga maring! Na nakasumbong na ko nga katong ko nga akong nga amahan nga si Papa Rico, Papa Simo. Kining pa kayo malakit ana ko dito sa kining dito sa may kanto nga gijaming-jaming ko mga babae pero medyo hanginuna gyud. Kutun abtan ako silang duha nagistoryahan na sila tong babae o ginani mga panghitabo.

0: Uti no lagiday, ha? Sip yung kasako, basta kaya kuwi mo karun kay. Nga kung pangumaron, maayo ba yung dating?
1: Kumusta na yung papangumatay?
0: Sinawag daw, timga siyang bunga.
2: Ayaw naman.
1: Hindi daw tayo noon ka na. Hinoon ka na, ay mga gidi na makita sa toa mo na naman tayong mga apo o ka ng lulo ga istorya diri, ha?
0: Ayaw ko ginaga po, lulo. Basta lagi na, may gudyog ka nga ako lagi. Doray kapahignan ni mo sa bukas o sa DRMC.

0: Bushamu.
1: Sorry kay Miss, kay mong totoo ang istorya kung tatay Miss, kay kanang tiguwang naman kuno siya Miss, niya kanang kabaw na kami sa kung saan ipinultian, hindi na tinuod.
0: Uy, mo pa dyan kong pag... Pagtago pa ko niya ako, mga tirada nga ako, tinuod, makain mo pa manjog ko.
1: Tara tayo, uli na ta. Uli na tatay.
0: Ay, ako binap...

0: ईगो
1: Bapa pare? Siapa menjai? Ego sibuk hati dumpul pare.
2: Ya suka ikan pare. Oi. Hau sikit gigi balik mengapa pare.
1: Pare, pare, jadak kau bapak gue dari sini. Gue nurimun pare.
3: Pakaliko sa aktres. Kita king-king siya pare.
2: Ya wawak pare.
1: Macai pare tu?
3: Na ego sa kong siti pulgadas.
1: Sagundok yun, sagundok
2: yun. Marami ka taas na nila pa rin.
3: Pagduso na ko nito sa sako nga, apupo.
1: Wala magkaya, pari, wala magkaya. Pag-igo sa hain na dumpol, pari, wala magkaya dingog. Okoyoy, okoyoy. Wala pari.
3: Murang doon na po'y nadungog na ko.
1: Tuyawag ko dibukan.
3: Pag ino niya, okoy anak ko nga, ay, imusab na.
4: Ayaw naman.
1: Pari, yun sa manibutos, pari?
2: Sa manibutos, pa-discarte, pari?
3: Ay, basing mag... magpakuan mo, mag-imagine mo, magahiya na noon.
1: Ay, pag-inada, pari, kaya kayo suntihim eh.
2: Nga naman ay mong gahi, pari?
3: Pero talaga, pari, maukay mo na po dito kay... dating po sa kahaliyokan sa Perido.
1: Batay ko yun, kaya ito may hana to.
2: Ano pa itong may hana, pari? Nisukol ka, pari?
3: Giyakaan mong kulya, pari.
1: O na, pari. O na, pari, yun sa mga pari. Pari, buwan na nang imo matunis, pari. Ya pare, yun sa
3: mga ganyan. Yakan ko niya pare.
1: Baba pare.
3: Pagyakan niya pare, basya.
1: Ap, baba pare.
3: Pasigong ko siya nga, sige. Bakit, baby.
1: Bakit pare? Sige ba pare?
3: Pare. Sabi pare. Nagurog mo niya ako siya.
1: Wala pare, wala pare.
2: Pare. No.
1: Wala yun pa pare. Ay, magbiti na pare.
3: Basta. Nakana ko pare nga. Grabe kay epektibo gining turbo.
1: Ano na kaigon magkaya pare?
2: Pamatod eh pare.
3: Gusto kang pamatodan?
2: Pare.
3: Talikod.
1: Gulitan ako pare. Gulitan ako rin. Duwag kabungtan ay matuwaran ko
2: pare. Ayaw pare. Tabakan pa kunin po. Ayaw gulit pare.
3: Pare.
2: Ayaw na pare.
5: No.

0: Kain sa giras hapon.
1: Oh. Oh, pero sila sa ipag-jamin-jamin nga na iskulang na pare, kanan yung mga kwan. Baka nga lagi. Kiyos ako doon lang isa ka, kauban niya pare nga, nakita na ko pare, gibaklit pa itong isa pare. Gipatuan pito pare.
0: Unsa?
1: Gierbing si mong gibigyan si mong papa. Oy, gis.
0: Mama, pre!
1: Galaw-gawa ng papa.
0: Naura na kung tatay, oy!
2: Pre! Ayaw naman. Hey! Yung papa ba?
0: Oo.
2: Akong papa nito na pagkabangon, pre.
1: Ay, papa nito, di ba, pre?
2: Papa.
0: Ba't ka nag-press mug na, o?
2: Hindi niya makalayo. Hindi niya kalayo. Amahan mo na ako to.
1: Buha nga lang, pre. Buto, pre. Buha nga si papa, pre.
2: Si papa, pre. Wala nagkabangon. Ikalintura, pre.
1: Tanggal ang kawan, pre. Tanggal
2: ang siguro. Kinangalan ako yung mga papa kayo. Mga yung pantambal. Ano naman siya ko?
1: Na!
2: Ano ako, papa nga.
0: Ay, naman. May pinamik ka magsisilin.
1: Tanggal gasket, pre.
2: Sa gasket.
0: Ang ganis tatay
2: ko. Na-apil kayong orin. Ang orin yung bull. May bulbo?
0: Siguro siya nakita ang check siguro yung patol siya mo nang ana siya
1: ng bisibo. Eh, istoryado yung papa niyo, pare. Baka nga ng papa niyo. Wow, raman na pare. Istoryado yung
2: papa, pare.
0: Naman siya, pag-auso na ko. Tay! Tay!
3: Eh, ako. Bosya mo.
2: Ayaw naman.
0: Sa maling mga... Hihatod siya kong mga markada dito nga. Imo mo kung gibigyan to imong kumpare dito sa... Pikas kanto ko, no?
3: Uli, may simul to nga gaya pagiling ako din. Ako gipamatundan yung dahandos na ko.
0: Simulso ka na miling sa mga babae lang doon doon?
3: Awa mo po'y musukol ako di laki na. Isa mo rin mga batanon diri.
1: Nakakita ni mo ganito eh. Nakakita ni mo ito. Kung ano yung papa ni mo?
2: Ako amahan ba? At bisita eh. Siguro ito. Palitig tambal ito. Imo mo ito gibigyan.
3: Naka-video mo? Ayaw nyo kipos. Basig mag... Magkwado ka rin. Magbailar.
2: Grabe niya matawa. Nung kailangan nakitaan tayo. Kaya kung amahan yun. Grabe.
3: Sumabag ikaw na po.
2: Pa ayaw
4: naman. Kasabot mga maring ni ako ang amahan nga. Mura ba ka ng tinuol ba na ng giingon? O nagikuan ko na ito yung pati kauban niya nga yung kupari, yung gibigyan kay hindi ko na mo tuo sa yung istorya. Nagkaroon mo ng istorya sa kuha nga, sige ko na siya katang-atang ko na sa kanto. Ito na yung mga, nagtrabaho o ganang mga China-China ba, sa itsik-intsik. Ilang tangan niya rito, sabi-sabingo niya. Kung ako yung mabingo niya nga, gibigyan ko na niya, ako nang gismering cookies na niya. Muto nga, nayo sa kanlaw niya na, inani mga pangitabo.

0: Bawasan ng buga pa.
1: Ali mo, bangin sa ko sa gawas. Kaya mo lang init pa na kuha ang lawas.
0: Ay, atog layo ha. Ya. Hindi na po magbabadlong ha.
1: Sige, sige. Ay, nga kung nagrabi mo noon kakuhaan sa ako. O masisalig niya nga mahal niya.
2: Sisira ang bulaklak, tarong aray na ang saya-saya.
1: Kalamining bayhana ni Agis ako. Ay, miss.
3: Ay, hi, tay.
1: Wait, Will.
3: Tay, kumusta?
1: Kalina, miss. Masulobo ng akong bultag. Daw sa nakita ko ibong puti kayong sampo. Nawala nga kong sampo.
3: Mau ba, tay? Ano ka sa kong sampo, tay, tay?
1: What is your name?
3: Just call me Emeline.
1: What a nice name you have.
3: Ay, nabi ko'y tato sa sampo, tay. Nakita ni mo?
1: May I say?
3: Ah, dara, oo.
1: Oh, no. Oh, my God, ne.
3: Lain na tayo. Ay, well, dito. Hindi ka halata ang ating ulang na tayo, no? Ay,
1: kanya tumagod na kababata na ko si Douglas.
3: Si Douglas?
1: MacArthur.
3: At guwa nga na ginain mo tayo, no?
1: Bata dito mag-isgot, anak, kamawa ako momentum.
4: Ayaw naman.
3: Sige tayo,
1: Ay, single ka day.
3: Actually, nanay nanguyab na ako, pero langanin ko masugot tayo, kay Lumon man kayo niya, di ba rin ko malingaw?
1: Ayaw nagsugot ang Lumon doy. Ang kanang Lumon equivalent to day.
3: Mau ba?
1: Suwako ka.
3: Susmarag ikaw tayo nung kanang ikaw, diba kayo, kaya jolly kay ka.
1: Masa ba man day?
3: Marag butika, jolly kayo.
1: Arabi po nun. Pagana makita na po tagaway.
4: Ayaw naman.
1: Tama kayo kay magkuha ko siya kung senior payout karon.
3: Asa man ko ni mo dadon o ubanon ko ni mo?
1: Aw. Di ko mo sugod nga ikaw magbuot kay may nga magkadito sa Jollibee. Pero kung ako'y pabuton.
3: Asa man tatay?
1: Gusto ba kang magkakita o sinaw ang daom, team ka sa bunga.
3: Kasi man, Ted, kasi baka ato nang lutan ka ron.
1: Uy, ayaw lang siya kay sayo pa.
3: Mawa ko
1: momentum.
3: Kasi man, ako tayo, kuwari ba ako, ready to mingle ba ako tayo?
1: Uy, magpalaban ba ko.
3: Tayo, lalik dito tayo.
1: Ay.
3: Kasi man, kasi man, laki pa rin lang dito tayo.
1: Ay. Ang akong anak.
4: Tay, ayaw naman.
3: Manay mo, anak ni mo na, tay?
0: Miss, may buntag ni mo na. Ako na yung amahan. Ay,
3: di si magsabot na tayo. Mag-third jack on dami.
0: Unsa?
3: Oh, pero di marag din siya makakaya siguro, sir.
0: Tay, unsa naman ka, tay?
1: Siya ba, Jack, yung mag-ubako momentum?
3: Tay, sir, makakaya pa limong papa, sir. Kaya maghanggat siya sa kwanser, kaya magkuhan siya pension now.
0: Miss, sorry kay Miss Samis, kanang gamiton nun mag-uniyah ang pension. Gamiton, kipalit yung mga tambal ba, mga reseta ba. Miss, sorry miss, ako na yung mga ipasilo sa'yo mo, miss.
3: Sige, sir, miss, pwede ko, sir, sa man. Dili, miss. Kalbi ako, kanang sapsing beko, payat beko ko, sir. Ganahan ba kay gani yung alawas pa, sir.
1: Ay, ikaw ba, ibubawad akong mga tirada nga. This is my tirada, man.
0: Tay, ayun si papadlong ba?
3: Sige, sir, isa ko, sir.
0: Oh, sige, miss.
3: Pabalita ko sa'yo mga kanmay, mga patoy-toy, sir, be.
0: Miss,
4: ayaw naman.
0: Alas sa'yo yung lugar, miss. Tara ulit ah, sa mukha ni mo eh. Tiguha nga kasi babadlong ba?
1: Ah, uli makaigo ni mo, ay mo po na.
3: Mga maring inani bagid ang mga tigulang nga kanang wapa na human sa ilahang misyon nga isip usa ka ulit tao o isip usa ka mga adarit. Kaya kung amahan, guwang na gini kaayo. Si Tinta na ni edad ani. Pero grabe kay active kaya po kayo sa mga inani, labi ng mga kitag babae, mura siyang mo balik siya pagkabata. Daghan ko na kayo siyang kuan, daghan ko kayo siyang mga ugat nga mga babuhi pag makakita siya o ganing babae nga, labi na ganang payaton, ya, gamayon, ya, kanang mga niwa nga yung babae, ganahan kayo siya anak. Mga maring, Unsa may inyo matambag-tambag ko di ko ninyo be kay galibog na jugo ani ba? Wala jugo kasabot sa kong gibati mga maring. Panginaot ko nga inyo kong tambagan. Kay maulaw na jud ko sa mga silingan bahin ni akong amahan nga grabe tiguwang naman unta niya magpataka ra hasmag og mga babay. Ako ra gyud na ulaw ani mga maring. Panginaot ko nga inyo kong tambagan. Dini na lang kutob. Rico.

0: tuman na pag hindi ka kasama by Max Urban. Sana yung katana?
1: Galing siya sa Itchyworm.
0: Itchyworm. Okay. Yes.
1: 46 minutos mga igala, mga maring, nakalabay sa alas 11 sa buntag. Yan naman, tigapon ka sa XFM. Siyempre, akin ang pinakadidling ang programa sa Isla sa Mindanao.
0: Kung ako ikaw.
1: Siyempre, ato nabati ganina mga igala, mga maring, ang suwat tampok, agi. Sa ito ang sender na ito. Grabe mo niyang kaagi.
2: Mayroon si Maximo, oy. Ang kuyawa ko ng tigwanga, oy.
1: Mukuan po ko mo...
0: Mas masyapol pa.
2: Grabe.
1: Ang sa manok daw, kung ganador na karaan na mas kuyaw na daw kayo na mugit ko.
0: Kuyaw na lang siya.
2: Mayo ang tigulang na.
0: Oo, kanang mga kuwana, kanang... Ganador. Brudkak pa, pambrudkak.
1: Pambrudkak. So, kini si kuwana ba, pambrudkak ko siguro na. Kaya mo, tirana pa mampun sa siya.
0: Oo, kanang kumbaga sa manok na siya mga maring. Kanang daging grabe na naging champion na.
2: Pero
0: pambreeding
2: pambreeding yang
1: style. Five times na ana.
0: Ana.
2: Pambreeding.
0: Pambreeding.
2: Pambreeding.
0: Kung sa manok niya, kasi siya nga mga direct makilso ba niya, mga
1: sweeter,
0: mga sweeter, mga lemon, mga lemon na roundhead,
1: mga lemon juice.
0: Dili ba kana, dili ba kana kanang katong kwan kanang guwapo kapay.
1: Unsa man to siya?
0: Guwapo kapayasan. Ano, no?
1: O, di ba ka ito mga Lundi car nga bread?
0: Kasi Lundi car.
1: Lundi car lang.
0: Galing mo mga Lundi car.
1: Kasi Lundi car.
0: Lundi kapayas.
1: Ay, nako. So, ang kaagi niya, nakatutok sa iyang amahan niya nga, kanang madlungon niya ba nga, kahit siya ang kanlo kanya basin lagi daw makatunong lagi daw ka ng kuan.
0: Di na ulo na sa siya marin.
1: Kung niya kayo, di naman siguro kumpirmado nga ka ng kuan ni siya, ka ng makakaya pa kay... Tiguang naman siya.
0: Tiguang.
1: Nakainom ako na ni Turbo daw.
0: Turbohan.
2: Base po.
1: Turbo pa.
2: Base po, mare.
0: Gilalimang ko katong mapapa sa iyang...
2: Katong iyang kupan.
0: Giapil. Gi... Pamatunan gin niya. Gani pa.
1: Hapit na bali ang ilugon.
0: Ana, no? Hindi, mga inana nga mga factor ba? So, siguro sa mga tiguang na yun, mga inana.
1: Naing
0: pero na ba yung mga tiguang ka na behave na kayo?
2: Dapat yung tiguang sa una man, tipalit huwag ka ng
0: turbo. Turbo? Ano nito na sa bangkilang?
2: Si Tinta, anyos man to.
1: O, tirada sa?
0: Tirada, oy.
2: Taga Asuncion.
1: Uy, taga Asuncion.
0: Driver ng pinikap, driver ng pinikap, di ba?
2: Pinikap mo.
1: So okay na kaayo na siya.
2: Eh, anak siya kaya kuha mo kong asawa kay 26 anyos.
0: Bata pa?
2: Oo. Si Tinta niya 26 anyos sa laban pa.
0: Dahil kay Bia, no? Mga sa kabuan kapin.
1: So ito doon ang tanaw ni Dirig, doon na ba yung mga gatambag diri ang mga maring? Kaya ito din tambag ganit, kaya apikin na nga itong oras mga higala.
2: Idol man na niyan si Master.
1: Idol ni Kinsa Maria.
2: Nagtanaw ko ninyo, idol from Buhangin, Davao City.
1: Oh, si mga taga Davao.
0: Madam February Aquarius. Badyas Buhangin.
1: Salamat sa mga taga Davao na mati karon diri an sa tuang panaguban. Wala man tigong oras maling tabagay na siguro ay.
0: Be ako tambang ani
1: kay kita. Ni siya.
2: Paspas kay oras.
0: Sorry, kore ko paminaw. Ay mong papa, ayaw lang kay na siya kasabi. Kuwala nga istorya ay lang unya pag uman na basag dila sa istorya sa siya mga kumpare. Mga anak kay kabalok ka, Rico. Ano gina mga tigula, pabuhay na sa dugo. Pero wala na lang siya sa buhat. Istorya na lang na, ha? Ayaw lang na siya, kwanak. Ayaw lang na pakawawi sa mga tao. Kay papabilan mo.
1: Gani.
0: Gawas, huwag nagyo ni reklamo. Ano niya nga gikuan. Ana, pero sa mga tanaw, istorya naman, ha? Katong iyang kumpari nga iyang giyang giirbingan. Ila po na.
1: Kaya lang siguro ito kamuk si Silin.
0: Patay lang kamuk si Silin.
1: Karoon na di kayo maladaan
0: man. Kung nasaman man, nabitadain lang.
2: Pwede siya.
0: Pwede. And always remember, Rico, na just respect your parents and follow your heart and follow your dreams.
2: Yes.
0: And that's it, thank you.
2: Napo idungag si Ismaila. Basta hindi amari.
1: Why? Sabi niya, hindi mo makita din niya.
0: Hindi mo makita pa din.
1: Good nun, katropa akong tambag, anak sa iyang papa, patua sa basa kanila, tira, tiya darya. Mga katropa, kahit dako o basakan, iyang lulo.
0: Asan may,
2: Patraktura.
1: Patraktura. Patraktura di ay.
0: Hala, sige, mamanyo ka na.
1: Iyasab na.
0: Iyasab na.
1: Wala pa tayo kakaoras ang doon rumapon. Kita magkaoban rin ang doon tulong manon.
0: Kung ako ikaw.
1: Nakasalamat, on.
0: Thank you.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni muli, ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Batugod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza peace plan.
2: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
1: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Padanghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar, ayon sa pag-asa, makaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila. Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga, at inasa lulubog alas 6:22 ng gabi.
3: XFM News Nationwide.
2: Apat na katao na ang nasuwi habang anim pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang tatlong bahay sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, tatlong tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67 anyos na pastora. Kabilang sa mga nasuwi ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa anim na iba pang nawawala, kabilang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
3: XFM News Nationwide.
1: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa La Mesa Dam matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kanina bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa ang mahigpit na monitoring sa La Mesa Dam para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na maaaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po, ito'y pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mga 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa naipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
0: Patuloy pa rin tayo namin sa pag-undayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-assure sila na sapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo ng mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawit ng DSWD ay tiniyak po natin na nakatayo sa mga hazard prone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods and matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago natin maipabot sa ating pong mga kababayan.
1: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Abang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagbaha at pag-ulan.
3: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan, habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramin ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-avail ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyal sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
3: XFM News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Ito'y para maiwasan mga katropa at mabawasan din po ang pagbaha kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang mga tuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig, baha, patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura para hindi ito mapunta sa mga kanal at drainage system.
3: XFM News Nationwide.
2: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulan. Katropa natin sa balita, El Sarudar ng XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza-like illnesses o mga sakit na may sintomas sa trangkaso, lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa karaniwang sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakit na lamunan. Madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may naramdamang sintomas, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pangkalusugan. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide, hinimok po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga alkalde na mas mahigpit na bantayan. Ang mga opisyal naman na tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian, lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Rimulya, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan, kundi pati ang mga tanggapang nagpoproseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikay din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa nilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Rimulya na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang at may mga alkalde anya na hindi sangkot sa mga ganitong illegal na gawain.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senator Kiko Panghilinana nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan na pondo sa flood control ipa-audita. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
5: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Giit ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktual na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensyang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Higinit din ang mababatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon, maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chanco ang hamon kasunod ng mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay flood control scam.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang aligasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
3: XFM News Nationwide.
1: Maaaring tinanggi ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang aligasyong siya nasa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys na lamana unang pahayag. Ito'y matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at iginit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya, mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live. report.
6: 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Sa tugon ng masa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinyon o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po ang XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
3: Balitang balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Inangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang grand opening ceremony na dinaluhan ng daan-daang Dabawenyo, mga opisyal ng pamahalaang lungsod at 11 deputy mayors mula sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
8: Mga Dabawenyos, let us stand tall and proud. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao, and this is the true meaning of Kadayawan.
7: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ayon sa City Tourism Operations Office, nasa 68 milyong piso ang inilaan na pondo para sa humigit kumulang 26 na opisyal na aktibidad ng festival, kabilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing taunang festival at tourism events ng lungsod. Samantala, isinagawa na rin ang send-off ceremony para sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang bantawan cultural performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40-anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga mga otoridad ang 45 anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman. Nauwi umano sa pisikal na alitan ang kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
10: Patay isang 24 anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 na madaling araw nitong Agosto 10 sa intersection ng R. Landon Street at Usminya Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang nasawi na si Ariel Teniedo, residente ng sitio Baksan, Barangay sa Pangdako sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon, galing sa Usminya Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan, 55 anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. Landon Street na mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo na galing naman sa Kulon at pauwi sana sa barangay sa Pangdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabocos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente, mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiya na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Nagsiliparan ang mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ang mga kabahayan ang nasira, kung saan mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang na sugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa syudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa syudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
1: Mga katropa, ang ating Balita International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches na ang Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Iginit din niya na may mga bahagi ng plano na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang pamahalaan. Samantala, nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos na hikayatin ng Israel. Nasundin ang kasunduan habang iginit nitong natili sila nakatoon sa pagpapatupad ng Peace Roadmap. Dumarating na rin ang pagtutol ni Netanyahu habang papalapit naman ang halalan sa Israel kung saan naharap siya sa matinding pressure mula sa kanya mga kalyadong konserbatibo na tutol sa naturang kasunduan.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industriya. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
3: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Mga katropa, ang XFM News Sports natin hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at dalawang beses na nakabawi sa score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang

0: tropa. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo, maulan, ingat po tayong lahat. Araw po ng Lunes, August 10, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: San ang mga karamdaman? Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The secret of health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang ating pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naho, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algie, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo. Habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. And of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Okay, sir, dyan po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa ating pong mga programa. At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Kinakailangan

0: Kundi ng atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics natin mga ka-wellness ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, ipipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan ha. At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa ha. Oh, i-send nyo lang, i-text nyo po sa atin pong hotline number ang inyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Oh, kahit huwag nyo nang lagay ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa atin pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa atin pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics mga ka-wellness, okay? O, sa mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, eh pwede ipadala yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing na mga produkto natin ha, ay pwede yung mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar ha. At ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store, ay pwede ma-avail ang atin pong mga produkto. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
1: And syempre, meron po tayong Yes to Health product sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Siyempre, sa Yes to Health, meron din po tayo mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog, dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon, at yan ho ay ibinibigay ng ating mga consultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung bugok-buyang Korean therapy, meron tayong biosupper therapy at iba pa ano, na pwede nyo itanong sa lahat ng ating mga consultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboanga Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamboanga Plus Coffee Mix.
5: Secret is secret of health.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan ito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa pitong tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano? Na ganun karami ang meron po nito. At isa sa pito na mga adolescents, ano? Itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang 19 na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami, ha? Ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laki, ang laking kalugihan pala ng social ano natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. In kabuuan, sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilan pa sa mga porsyento na yon ay talagang natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
7: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation nitong smartphones. Nung na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones, mm-hmm, and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% mm-hmm na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. Mm-hmm. That is roughly or 12 years mark time. Hamakin mo, mm-hmm, sa pagtaas na 52% by just 12 years. years, sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit ng tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25, tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin, ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Doc Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Eh, well, before, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun ka talamak. Ano? Pero bakit ngayon, sa ating panahon, ganun kadami? At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo maedad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Ngayon, mga kabataan, karamihan, ang nakakaranas ng mental health problems.
1: Yun nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinukompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, yung sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements, and lifestyle and social status. Makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo. Kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, yung may start thinking, for example, bakit wala akong ganun mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? Bakit ako'y napag-iiwan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh.
0: Tama, oo.
1: Wala. Ay, ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
7: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
1: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yung kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin, we are something bragging like ourselves is nasa 30 to 40% lang. Sa, kasi parang ang yabang mo naman, harap-harapan. Hoy, alam mo, bagong kotse.
7: Mahangin masyado.
1: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage, nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comments, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback, then ano mo yung reward? Oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
1: Then because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. At gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
1: Oo, gagawa ulit ako. Then, nati-trigger again. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment. Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive. And, paulit-ulit 'yon. So alam naman natin ang dopamine, isang neurotransmitter po 'yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention and movement. So yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ay strongly involved din sa ating brain process ng learning, And yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun yung sa ano. Sa kaya nga, karamihan dyan, diba? Pag ikaw ay nag-post, kailangang positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na.
0: Mm-hmm.
1: O kaya kung walang mag-like, yung may kismawahe mo, ikaw, hindi ka man lang nag-like, diba? Yun yung nangyayari. Mm-hmm. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic. Mm-hmm. Ano? Na up to 59% ng mga teens sa experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano? And kumbaga nga ngayon, ang isa sa pinakadabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado, kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan, eh.
0: Yun yung realidad
1: natin. That's the reason why napapanood nyo kami ngayon, because we are in a digital world, ano? So, 30-minute limit, ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka ng tingin, ang latest. So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Challenge.
1: Saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron kang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan may curfew ka rin. No?
0: Minsan, hindi titigilin yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha.
1: Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
1: Yeah, nga,
0: mas napapascroll ka lalo.
1: Oh, lalo ngayon. Kumbaga, matindi ngayon ng mga nangyayari.
0: Oh.
1: Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Ibig sabihin, Doc, itong mahabang pagbababad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan na nagkakaranas ng anxiety. Ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults.
1: Mm-hmm.
0: Kahit nga minsan matanda na, di ba? O kaya nga sabi nila dun, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
1: May hiwalay.
0: Hiwalay daw daw yung Facebook.
1: Kasi minsan sinasabi nila yung daw tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oh, hindi nakaka-adapt.
1: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Oh, kaya sinasabi nila dapat may sarili kayong Facebook.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pagka-exposed ka sa social media, ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun na yung realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Ano kasi, 'di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Ron?
7: Kung titinan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumuno doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature
0: may
7: work.
0: May pros and cons pala yan.
7: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health.
0: Oh,
7: pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload. Constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update na nagkukos ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails. You reply to the emails and also you take heed to those notifications. Pero nakaka-burnout din sa ating pag-iisip. Uh-huh. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness.
0: Uh-huh.
7: At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island.
0: Tama.
7: Uh-huh. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends, and they were lonely, as lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algie is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung binsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility and also yung tinatawag natin sa work sa digital world. Meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga ay hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging komportable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong magpanahon na ma-socialize, later on it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness ano, sa atin pong mental health. Nako, kumbaga yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, ano, o yung negative side. Etong digital work, ano. So, nasa sa atin 'yan kung paano natin babalansehin. Ika nga ano, kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po eh ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede nating gawin kasi yun nga nandun na yung reality ano, na tayo nabubuhay sa digital world ay ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas dun sa mental health issues na pwedeng makuha natin dun sa mga ganong gawain mga ka-wellness. At kung ano din yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed or masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, social medias or ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
8: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
9: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle at ano ang impact nito sa atin pong mental health?
1: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin ano, sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong ano daw yung masasabi natin doon sa mga ano new setup ngayon? Kasi nagsimula ito after nung pandemic ano, nagbago bigla yung kumbaga yung ano, yung landscape, how we work. Ngayon, uso na yung tinatawag na remote jobs na pwede kang, actually, napakaganda. Kailangan nating balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure. Kasi sa loob ng bahay ka lang eh. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na ano na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Kapag kulang mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh. Diba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pa pag maulan, naturally meron tayong nararamdaman na parang lungkot ng buhay.
7: Depressing mood.
1: Based on study, yun yung doon mo maikokonik yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makaka-produce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. So vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, less exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least. Pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. O kaya kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because dandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Ayan. Saka, kinakailangan talaga. Hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pili silang tumanda, mga partners.
0: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong sedentary. Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo, ano? Ay kahit pa paano, nakakagalaw-galaw yung pangangatawan mo, yung mga joints mo. Ay kahit pa paano, nakakakilos, meron nag-move. Ang problema, kapag nakatutok na tayo, nakafocus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
7: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
0: Dahil tutok na, focus na focus sa work nila. At usually naman talaga, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness. Ano? Pag ganun yung work natin. So ang downside nun, hindi nagiging maganda yung epekto nun sa atin pong physical body dun sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nag-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta dun sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nag-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang epekto nun or bad effect dun sa mga nabanggit po natin. Ano? So, pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam nyo ba na, ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. Mm-hmm. At the at sa kabilang banda naman, kapag ka wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo, dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang na-distribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun, yung kanilang production. Isa na dun, yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang ano dun, malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging maganda yung paglago ng atin pong brain area, or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga ano, yung mga heavy workers, mga farmers, mga construction workers, ano, at iba pa na nasa labas yung trabaho nila, at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
1: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila sa field.
0: Oo, pagkahapon yan, nako, ang sarap na
7: sarap
0: matulog. Oo, halos, minsan nga, halos hindi na nakakain. Bagsak na kagad. So, di ba, ganun ang isa sa mga effect po noon, mga ka-wellness. Ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung atin pong mental health, even though na meron tayo, ang trabaho natin is remote work, ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon, kahit na konting minuto lang, sa pag-exercise, mga ka-wellness. Ano? Walking and jogging, tansyahin nyo na lang yung panahon po ninyo, since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano? You can manage your time, mga ka-wellness, ano? So, pwede kayong ano, yung iba, nagkakaroon ng ano, mga home gym, kung tawagin. Bumibili sila ng mga equipment nila, at doon na lang sila nag-strength training sa kanila pong mga tahanan, ano? Meron yung iba, yung mga, ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, tai chi, at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yun sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
7: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work, ano, is itong tinatawag natin sleeplessness. At kalimitan, nang dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba, gusto mong manatiling gising during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa dun is uminom ng kape o di kaya ng mga energy drink in order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or economic part ng isang tao, kasi mas malaki ang pera, lalo na kapag ang kliyente mo from US. Tama, mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work, nagpapataas ng isolation and also screen time, na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan kasi gusto mo pang kumita, malaki ang sahod. Let's say, nakakukuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan, tatlong $2,000, gusto mong mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan, no? Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
7: Is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety, kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine, nakakatulong sa productivity in small amounts. Mm-hmm. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao, siyempre, especially sa remote
0: kung
7: work.
0: Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
7: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas yung Red Bull at meron yung tinatawag talaga sila, yung ano, yung 2 hour, merong ngayon na yung iniinom,
0: energy drink
7: na 2 hour power, 3 hour power, depende doon sa gusto mo. And ang content is caffeine. Mm-hmm. So, ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain. It blocks adenosine production na kung saan hindi ka na napapagod. Palaging, well, of course, ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan. Mm-hmm. Palagi mong natitrigger yung yung tinatawag natin yung hormone na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan palaging
0: activated.
7: Oh. Well, supposedly kasi yung ano yung tinatawag natin adrenaline yun yung ano eh
0: pang emergency cases
7: and that is yung kumbaga yun yung lakas for the old age na kung saan dun kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store doon sa ano doon sa
0: banano, wala nang deposito.
7: Wala nang deposito.
1: Bankrupt na yung bank account mo.
7: Bankrupt ang bank account.
1: Naubos.
7: Naubos na. Ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50 anos, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na productibo yung ano, yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Yung ano, yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag ka palagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo, yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-exercise, nahihirapan silang bumaba yung timbang. Mm-hmm. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, nagpo-produce na ang epekto kasi ng maraming cortisol at saka adrenaline, it inflamed the body. So of course, ang gagawin ng katawan para ma-protection na dun sa inflammation, magpo-produce na maraming fat deposit sa katawan. Mm-hmm. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. Mm-hmm. And also, yung tinatawag natin sleep disruption. Poor sleep, late day caffeine, nagli-lead sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also doon sa mga, let's say, na diagnosed na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, is na neutralize yung effect ng mga iniinom na mga gamot for anxiety and depression. And also yung tinatawag natin withdrawal crashes. Mm-hmm. Yung parang dito ka sa taas tapos pag nawala ng epekto, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Kasi yung dopamine boost, yung katulad na nga minensyon na kanina ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, kailangan mo ng mas intense pa na bagay
0: para ma-sustain
7: mag-produce siya ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce ng satisfaction, hindi siya that causes depression. Mm-hmm. Kasi hindi ka satisfied, hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense.
1: Kaya sinasabi ni iba, need more thrill.
7: Need more thrill.
1: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung thrill.
7: Ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Mm-hmm. Hindi maganda. Kaya ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely na if you have already sustained nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon. And ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine, o yung tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulog na kung saan maibalik yung circadian rhythm ng ano ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix doon sa lalo-lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold Capsule nandun sa kape natin. And also, it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay paraging walang tulog, haggard ang mukha, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione, which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang collagen na kung saan nagpapa-firm ng ating balat, na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sasabihin, tanda-tanda mo na, hindi ka na nalabas dyan. So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have, yung kasi yung currency natin sa social interaction, na meron kang confidence to share your to share your experiences. Pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That is why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness.
10: The secret of health.
0: Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag na huwag kalimutan, ha? Take po kayo Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote ang yung work natin or kung ano man yung atin pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung atin pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algy, na mga effect ng remote work sa atin pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. Alkaline based po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit paano maka-cope up yung pangangatawan po natin dun sa damage na naiudulot yung downside ng remote work or itong digital age kung tawagin, kahit paano maka-cope up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least 2-3 capsule a day ng Santon Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin. Take Santon Vitamin C. Combine nyo po yan sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga Doc sa informative na talakayan na na-share natin sa atin po, mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot nitong digital stress, kung tawagin, sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi natin sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yun mangyayari. Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit paano sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihang magtanong. It's text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng live dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
11: The Secret of Health. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
15: Zafron Plus Coffee Mix.
16: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about our about your health, ay text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ang upan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural at wala pong side effects. Ha? Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable mga kababayan, ha? Kung gusto nyo masubukan yan, eh, pwede yung mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at gawin na rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabili yan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health wellness clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discount. And of course, atin pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo ring mabili ang atin pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot, itong atin pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan. Yan.
1: Palawan.
0: Marami tayong mga avid listeners po dyan. Ha? At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo. Marami tayong mga katropa dyan na laging nakaantabay sa atin pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon, ha? Ano yung mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng ano, matinding ulan at binabaha.
7: Baha.
0: Eh, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness, ha? Mag-apply kayo ng Santon Plus Herbal Oil natin, ha? Lalo-lalo pagkalulusong kayo sa mga ano, floodwaters, ha? Para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga ano, contaminated waters, mga
1: lalo
0: kawalas.
1: Na yung tinatawag na leptospirosis.
0: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan, lalo-lalo sa mga lugar na ano, binabaha talaga lagi.
1: Meron na, meron ng mga natala na namatay sa leptospirosis. Mm-hmm. So, kaya hindi ito biro, nauri ng infeksyon. No?
7: Lalo na dyan sa syudad.
0: Oo, yan. Yeah.
7: Rampant talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyadong, wala pa masyadong kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nakapaw.
1: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa ano, gali sa mga taga.
0: Nandun, oo. Kaya apply kayo, ha? Santon Plus Herbal Oil natin. And of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Ano? Kaya huwag kalimutan, take po kayo Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C, at Premium D3. Mm-hmm. Panglaban natin yan sa mga ano, mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness, ha?
1: Oo. Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na ano na pinadala sa ating pong himpilan, ano? Eh pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
0: Sa mga ka-wellness natin na gustong magpadala ng kanila po mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
17: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
1: Ay, pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Mm-hmm. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong coffee na para gisingin ka. Mm-hmm. At yung dopamine mo ilabas lang. Mm-hmm. Ano, dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema po yun.
0: Yun. Okay. Hello, Doc. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
1: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
0: So sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes. Mm-hmm. Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, ano? Si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. At si Doc Wendell naman every Thursday. Mm-hmm. Sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday.
1: Sa Batangas.
0: Sa Batangas naman si Doc Algie, ano? So yan yung mga ano natin. Sa Quezon City, meron tayo dyan na Doc yung mga consultants natin.
1: Meron. Meron tayong daily schedule po dyan. Mm-hmm. No? Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. Mm-hmm. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
0: Ayan, kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, i-ano nyo mga ka-wellness, ha? I-contact ninyo ang atin pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants. Pwede nyo i-contact ang kanila pong numero. Sa Quezon City branch natin, pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ko ulit yung
1: 0908-562-4060.
0: Ayun, nandiyan
1: sa screen.
0: Nandiyan sa screen natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? Ito, Doc, another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
1: Doron.
7: With regards sa Santone Plus, is ang benefit sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. Yun, secondly, is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy. Kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
1: Saka napakaano yun sa cholesterol level.
7: Mm-hmm. Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And, pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santone Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, uminom po kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Huwag lang ninyo talagang isabay doon sa maintenance medicine ninyo. It's either mas mauna ng or mahuli ng 1 oras hanggang 2 oras para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santone Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santone Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. Anti-inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa premium D3. Premium D3 natin para sa cell protection po natin.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga kabayan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo, yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santon Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante niyan sa integrity ng ating mga blood vessels. Mm-hmm. Ano? So, take care nun, yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Mm-hmm. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sinelli po ito.
1: Yan, frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi mm-hmm. Santon Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan mm-hmm. o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement.
0: Mm-hmm.
1: Na kaya frozen siya, kasi yung other muscle, kinukontra niya yung movement ng other muscle.
0: Mm-hmm.
1: O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas mm-hmm. yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo yung ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday.
0: Mm-hmm.
1: O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to relieve yung mga ganyan, frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
7: Mm-hmm.
1: Masakit na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan, and also meron siyang vitamin C.
0: Mm-hmm.

0: Utang kong sabihin kanina, maganda kasi kapag hinaplusan mo noon nung santon na plus herbal oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, magko-cool down. So nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
1: Okay. Ayan, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Yan po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong maubos po mga ka-wellness. And of course, alagaan ang ating sarili, mag-ehersisyo, magpaaraw, kumain ng tama sa tamang oras and also kumain ng mga masustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
0: And of course, thank you very much sa lahat na ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunin.
1: Thank you so much Doc Algie at maraming salamat din Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katropa. Exciting!
1: Solve ba sa tugstugan katropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa XFM. FM.
2: Sa gugma.
3: Ako, giminaw na kay Kunin.
4: Promise?
3: Promise.
4: Ako po, giminaw na ni mo.
2: Kasakit.
5: Pero diba, give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
8: Morris!
9: Unya ka ron! Pahilag

0: mismang X-rated. Inyong makauban, ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-rated.
0: Alauna y media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-rated. Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be The One by Jimmy Bontoc. At tanginin nyo niya ito, Mubalik si Babe Sabrina para sa itong programang X-Rated.

0: na 45 na sa hapon, mga babe. You're still listening here at XFM Philippines. Maayong hapon sa tara, mga babe. Nato diha ka ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa. Of course, yun ang gihapon sa programa nga X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha nga nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao, labi na sa tuwang mga sister stations, mga babe. Naminaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, diri sub sa XFM 99.1 Mati. Og mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga babe usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Francis. Og ang mga babe nato nga nakasubaybay karon sa tuang programang X-Rated diri sa may XFM 99.9 Tacloban. Of course, sa XFM 88.3 Cebu. Asa man mo naka-plaster karon, babe? Unsa man ang mga posisyon ninyo di? Grabe sa posisyon.
1: Natuktan ko.
0: Sabi sa unsa man ang posisyon ninyo di? Unsa man ang gikabisihan ninyo di, mga babe? Sit back and relax. Kay si Babe Sabrina ang bahala sa inyo, ha? Kumusta man din yung adlong Lunes? Grabe, kaapas-pas sa adlaw, mga babe. Murag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na no, i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today, no, mga babe. Natay mga suwatan po nga ipadala gihapon diri sa to ang programa nga angay natatagaan og pagtagaan. Ayan, mga babe. Kanaman to. Sa mga gusto nato diha nga, mga babe, maggusto magpadala og mga greeting, shout out, ilang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi, insabay nyo hang i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat, ipadala sa tuang text line sa 0969-333-0537. Otrohon ko, mga babe, 0969-333-0537. Unya, sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang tuang text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page, mga babe, kung gusto ninyo tanawon unsa bagay na ang anini Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka, ano naman, isa ka simana naman ang ilabay. Wala pa mag-ihapon naman nakiti niya ang itsura ani. Delayed lagi, no, ang ako ang effects dere. Delayed, guys. Pwede ninyo i-search sa Facebook, mga babe, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search lang na ninyo kay makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po nyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na di ha? O, well, nag-plaster ka, siguraduha nga natimpla na ang kape nga healthy ang ating Zantone Gold Coffee Mix, mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwa mga stress. O, hogard over zoza nga mga naong. Okay, digid malikayan, mga babe. Adlong Lunes pa lang, gipang luya na, gipang kapoy na, kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho, nang hago na kay gnawong. Muna nga, aron dili ta haguog naong babe. Manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta. Ato ang abaga na to ang panglawas sa Zantone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanit, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas. Ato ang pamanit. Na blooming gihapon ta despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zantone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. Ang magpahimsog sa tuang panglawas, magpa-blooming sa tua, and of course, makaha-enhance sa tuang focus and mental clarity. So, ato ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive ato ang adlong Lunes. Para dili ta lutang, no? Kanang daghan magutag mga babe, usahay nga lutang kaayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon dyan ko na apoy times na medyo lutangers po si Babe Sabrina. una nga dili gyud pwede nga dili ta mag Xanthone Gold coffee mix. And sometimes akong ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina iced coffee na ko atong Xanthone Gold coffee mix. Diba? So okay kaayo atong paminsa. O, plaster na diha, babe. Lingkod na sa inyong mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na diha. LL na diha. Lingkod-lingkod na. LL na diha. Laray-laray na. Kay sugda na nato taon-taon. Ang atuang X-rated drama. Oh, excited na po sila. Sana pagkay drama karon. No, kay na iuban nga. Mahiligon ka ayugid maminaw og drama. Labi na sinanay tatay diha. O, oh. Nagpahipi, gipakusgan yun ang ilahang radyo. Kaya magsugod na daw taod-taod ang drama. Ah, diba? Apo diha itong mga, ano, mga babe na to karon sa mga gasolinahan na lahin ang gidut-duot. Nagdut-duot, nagkanang para sa mga, kasi tawag anak ng pang-gasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rated. Sa mga babe na itong naminaw ka rin sila mga tindahan, mga kananan, asa man mo naka-plaster diha. Sige, kusgin na inyong radyo. Og, of course, sa mga drivers na ito diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan, kalma. Easy lang sa mo diha, ha? Dalan sa, well, naminaw sa programang X-Rated, pakusga na na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: nga adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining mao ang tampo karon mga babe. Atong giuluhan og mantika og lihok. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Og aron ninyong hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Love you kay tika, Albert.
2: Love sa kayo ta ka, Shoni.
1: Ayabaya ko biyay ha, Albert.
2: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes, promise. Di good ka na may tabong. Kaya din ako kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man, sab ako. Di na ako kayo mawa sa kong kinabuhi.

0: Marisa, hagpatar ko ning kamong gaydaan, kaya magpalit una ko lamas dito sa eskina.
1: Ay, ulagi.
0: Aya, nagtak ang nabiya ko para utan. Huwat na lang taato nga bubukal ang tubig. O sige, arisan ko.
1: O sige, oy. Tiwaso lang sa naku gamay ang akong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita kamatis, eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Diyan ako. Oh. Marisa! Papa man ang ginini mo hagpata ang kamunggay?
1: Lagi!
0: O sa'yo lagi? Nga pila naman daw ka minutos gikan sa akong paglakaw. Siguro mga 15 minutos na. Wala pa ginini ka makalihok? Sus! No! Nagkawasawas ang ginit tubig sa kaldiro nga akong gitakang para pagkautan ta? Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Marang gigihapon ang imong posisyon. Unsa ka man taon, oy?
1: Lagi!
0: Lihok na taon day, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Kung agis ang atog, pamahaw be, Marisa.
1: Ikaw lay lungag. Uy, kay maligo lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to, para hindi gumana ako. Ikaw dahil yun ang musunog kaligo.
0: Sige. Psst, eh, Marisa. Marisa. Ang sa kamantahan, oy. Habi na kong naligo, anak ka. Wapa mong ikaw mong kihol. Matuog mo nung kagbalik.
1: Lagi. Mabango na lagi ko karon.
0: Ay, ambot lang ni mo, Marisa. Kamatikaon, bagay ni maglawas.
2: Damura magagkaroon pa ng imo asawa.
0: Ba?
2: Kaniyan to raman ha, natapul lang yun.
0: Pero grabe na kay karoon pa, oy nga. Hinayim kay glihok. Yung matikaon kayo.
2: Nga, ipaunsa man ang imo. Nga imo man ang asawa.
0: Ay.
2: Ay, mog yung dawato ng kinaiyan niya. Asawa naman ang imo. Dawatan lang kamaturan. Ngayon na na imo asawa.
0: Ba?
1: Saan naman ng atong anak? Hugaw mo kayo din ni Sala? Manglimpiyo ka ta?
0: Awasa pa! Naglaag!
1: Ay! Malipay unta tanga ni Ana. Nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iyang asawa. Pero ang kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang unta kong limpiyo din isbay kay hugaw kaayo. Nayo! Kalat na kaayo!
0: Kulwa pa unta ko yung lakaw. Tabangan unta tika. Pero naamago ko importanteng lakaw.
1: Ah, lakaw na nga to, kaw. Ako na lang maghinahinay.

0: Marissa? Marissa?
1: Oh, oh. Sige mo gudang mata nimo.
0: Wa pa gud ka kalimpyo. Gani na sa kong paglakaw. Nagulit naman ka ng silhiglanot. Gahigda di na sa supa. Nakalakaw na lang gani ko. Balik tulog ka oras. Karun, mawa lang gihapon yung posisyon. Naghigda lang gihapon di na supa. Nga nagulit ka ng silhiglanot. Wa pa gani ka makalihok. Wa pa gani ka makalimpyo.
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang ni.
0: Unsa? Unsa?

0: Nag-ugdas gyud ko og maayo sa akong asawa, babe Sabrina. Wala na gyud kabawon sang akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gamitang bungan rin nga kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nilang may ugag to.
2: Mau ba? Oh, kadiyat lang ha? Kaya ako sa karyon sa kwarto. Dali sa, susut sa, ari lang sa supa paglingkod. Stoy.
1: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako na ikipasuot silang training. Nasa sofa. Kiko na di ha?
1: Ula ke, kadiyot na good kaayo. Humana ko og basay ni magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kaya mag-CR sa ko. Marisa, parang ka mag-ilis?
1: Lagi, gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: Ay, ikong tasal paabot ni mo. Ay, ang saban, ako na lang paunahon?
1: Ayaw, mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Kawan ba? Pasensya ka na, ha? Nag-ilis na si Marisa. Kawan, lalang ko siya gibuhat din na gun.
1: Okay na, Julio, oy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga, usa ka oras, gikan karon, magsugo na ang kasal. Kay alas dos, malang kasal sa simbahan.
2: Sige, akong ingnon. Alauna na baya. Sige, ariun sa anak ko. Marisa! Huwag pamalingin ka diyan mo parug! Sige mo kagbasa ng magasin! Ano sa maga? Huwag kay plano mo lakaw? Nabiri paabot din mo!
1: Lagi!
2: Lagi! Unsak man taon ay! Lihok na diha!
1: Oo, lagi!
2: Training, nang. Training.
1: Uy, hala, nakatakpilaw manday ko. Ay, unsa na bang oras? Uy, alauna, 35 naman di ay. Asa naman di si Marisa?
2: Una lang kasiguro ng training. Kay uapagin mo humahal og ilis, Marisa. Una dito, aron makatambong pagkasal. Ayaw nang agda akong asawa?
1: Ha?
2: Asa naman sab ka?
3: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga plag trabaho?
3: O lagi pa. Mo trabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
3: Ari sa ko pa.
2: Ay, pst, dali sa. Unya na. Tagangi una ko dito og kanon be. Ikahuman makalakaw ka. Sige na.
3: Si mama day pa.
2: Ay nato pagsalig atong mama. Kaya nakakita ka ng matikas baboy, yakod buntag mugahe. Mali mong mama. Mao ay na pag-asa niya. Ambot. Kanus aka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligo basa-basa ng iyang magasin. Kaya ba na biya ka na niya nga kung makalingkod? Lisod, yaki pa barugon.
3: Sige pa. Maglungag lang sa kupang niya. Pero, kamuro ibantay pa ha?
2: Sige. Kaya mulakaw sa kukadiyot kay kuan, magpalit sa kustindahan. Gidaw ko! Hoy! Marisa!
1: Nga no? Samo kragod ni mo eh? Nagbasa pa ko yun yung magasin.
2: Wati ni mo tanawa ang gilungag ni Devon?
1: Itanaw man!
2: Gidaw ko! Uy, nasulog ng pikas bumbu sa atong kusina!
1: Naara man sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na. Di na masunog ang atong bahay. Di na masunog.
2: Moray mo reaksyon? Ha? Kapoy ba yung panday ng abuhan, ha? Lisod ngayo! Buwas sa lihok na diha. Tabangi kong paong sa kayo.
1: Karyot, karyot kay. Hapit na mo enda nga kung gibasa.
2: Ah! Lihok na diha! Tabangi ko!

ni ang daho kaayo na akong problema, babe Sabrina. Grabe na gid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko ma-high blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana mao kini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Patay gyud kaayo mulihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang gyud ni nga nahimo nang 50 kapin ang iyang edad. Kun dili naman lagi ni mausab, unsa bay akong himuon? Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Hoy, nausab. Tambagi ko ninyo, daghang salamat. Julio.

0: adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, natungkan

0: Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Magbisiti ang news, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamo diha, na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dako tabas sa ko ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral laxic permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting!
7: Exciting!

0: That was One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka emotional ba kayo na to? Mura man taga gipang bulagan din. Grabe ba ka ano?
1: Isi.
0: Hugot-hugot kayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry ng mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. Yung sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanin sa tuwang mga babe ni Naminaw karon oy. Di na lang pag magsaba ang apil pud ko. Papiyong-piyong pa sa One Last Cry. Before I leave it all behind. Maka. Matuk-anta.
2: Natuk-an ko.
0: Hi. Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa to ang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? No, ka na nga, hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gyud ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better turbuhan gyud na para dili magluya. Ayan, ang ato ang letter sender si Tatay Julio. Huwag ang asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw, lihok mantika daw. Sige, mga tanda ta sa mga babe na ito nga nakaroon sa Picas Linya kung unsa ba dyan ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka naka-plastar?
3: Yes, hello babe. Isang
0: magandang iano sa ko is CPR. Kaya di ko kaginaw. Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
3: Actually, diha babe, init juga yung panahon, babe. Grabe juga, babe.
0: Grabe, guys. Sama ka init.
3: Init, babe, sa kainit sa imong kagwapa, babe.
0: Uy, damo na to ni, uy, damo na to ni. Mauni siya ang literal na harap-harapan kang niloloko.
3: Kasi ang nagloko si Mabe. Kaya ako makoon, babe.
0: Hindi na lang ko mag-tell, babe. Oy, kay mano niya, ma-showbiz niya ko.
3: Walang napansin ako, babe, ba? Walang something with walang kayo mong mood karon ba? Dili pa sa itong mga niyagi si Mana, babe.
0: Okay, kwan, magod ka ng sometimes crying shoulder. crying soldier, no? Anak gid na. Anyway, dili na nato ni hisgutan nang ako ang love life. No? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe.
3: Dili na
0: nato
3: ni hisgutan, babe. Sige, bisimusakit ka na yung mga
0: pinahan, babe. Dirita sa love life ni Tatay Julio. Kaya nakahuna-huna, rabas Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako, babe. Tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton.
3: Matay surti ang tatay, babe, ay.
0: Ano man?
3: Surti ka, babe, kay ang iyang bana. Ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Sige, na magkatuog.
0: Okay. Babe, sibog gamay, babe, kay Murag.
3: Ang matang ipaabot, nakatuog na lang ito. Ipaabot sa iyari. Grabe po ng Nanay Marisa, o inga. Tapos kung tagiing na lang dito niya nga, dili na siya muna yun. Kaya ang nagpaabot, dili na magsigpaabot. Ay, tapos niya. Nasunog na lang, bali, miingon naman noon nga. Because bung-bung nga, binuwa nga naman na. Dili na naman ako kang Marisa sa iyang asawa, babe. Kaya nga, doon saan naman na iyang asawa. Ay, ako pa sigurong tataya, ay tataya, ano.
0: Makusian, yun.
3: Okay?
0: Makusian, maguripatan yun.
3: Wow, yun. Kung saan mapun nga, kung saan mapun nga na si Marisa po nga, anong napili, anong ka naman po napilian niya, yung saan nga, nga na naman nga, pirte na mga idea naman mo, wala naman ang lubot, ipapilitan o pandikit, di naman maulbot. Naita. Kaya ang kwala lang sa iya, siguro na, bibigyan ko lang, may mayong na lang siguro niya ba, saan ko naman nga, nga naman lang yung,

0: so I know
1: on. Nga naman yung asawa, warte mahimulya.
0: Makakita pa ka taa naging nga nga but ay ka ng mindset in real life?
1: Wala pa mo ko nakakuan yung nga na, babe. Wala pa ko nakakuan yung nga na, babe.
0: Wala pa. Ayaw sa Jud, babe. Ayaw na lang sa Jud, babe.
1: Nag-ibod, babe. Wala pa mo ko nakakuan po, babe. Kung naamang galing, itag naaong ka.
0: Ayan. So, mas maayo pa. Ano na lang po. Yun-uyuna na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
1: Pag-iwala lang
0: yun, babe. Yeah, babe, nanguta naman siya kay basindog ka ng naay mga medical complications, pareha sa basig menopausal period, na yung ana. Sabay, mas maayos, sabto na lang niya, no?
1: Oo, sabto na lang yun na niya, babe. Kung saan ka mga naka-asawa mo siya, ginga na, ang iya na lang na, kung sa may lihukon niya, kung sa may lihukon nun, nangawa na lihok sa iyong asawa, trabahuan na lang, bahadili na lang po mo. Pagsamo. Ay, ay mam, kung rason na biyahan tungkol kay inganay mong sawang, anong ipakaslan man yung una, sa ora pa, unta.
0: Ay, gabi, naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag. But anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
1: Sa... Babe, oo. Oh, pwede mo shout out, babe.
0: Anay, bayad, kiss.
1: Ah, basa ikaw, babe. May problema mo. Kiss na mo na yun. Oh, kiss na ko, babe, oh.
0: Aba, mo kiss gidi, ay!
1: Ay, babe, shout out ko, babe, sa mga friends, babe. Shout out ako si Fatima, si Miss Chinay, si Julius. Then, sa kang kuan, babe, kang sa kong utulay kay Badoy, nga nagluto. Badoy buok, nagluto o kuan. Bulad, itlog, o talong, babe. Sa iyo, babe.
0: Lamiaan na, oy, marag nagpaibog mang kadari.
1: Ayan,
0: salamat ka, ayo. Maayong pagpaniud to diha. No, hapon naman ka naniud to, oy.
1: Oh, ina si Badoy, babe.
0: Basing ganahan siya nga, ako'y muhungit niya. Basing ganahan siya hungitan. Oh, nga nung karoon pa ka naniud to, babe? Ako'y hungit, babe.
1: Ay, siya. Ay, si babe daw ang hungit sa'yo mo, ha, to.
0: Ay, pasapod niya. Beto, babe, so, Marvin, salamat babe. Kayo. Babe, salamat, ani na lang, babe, atong utrohon, no, kay para pinatamis, naging gusto ko makadungog sa imuhang mag-ingon kog mua-mua chup-chup imong ingon.
1: Sige.
0: Nakatawa ko. Sige, manukad tang duha, para tang duha. Babe, dagang salamat sa pagtawag. Mua-mua chup-chup.
1: Dagan kay salamat, babe.
0: Pero nalahi man to mayan kog mua mua chup chup ang imuhang iingon, babe, kay sige, otro na ko ay dagang salamat, babe. Ako ang muingon lang kusi una gid nako na imong bugan ba. Ang dangan natin eh. Marated PN na tadi SPG. Dagang salamat, babe.
1: Oo. Nawahay mong bad mood, man. Nakatawa na
0: sa Beta, salamat kayo, babe. Marvin, sa pagtawag.
1: Salamat kayo, babe.
0: Ayan, salamat kayo, babe Marvin. No? Another caller sa Pika. Grabe po to. Uy, wala dyan kapaminaw si babe Marvin sa kuwa. Balahe, ginag niya ang dagan sa iyahang sayang ending. Babe, mayong hapon. Sa itong pangalan, asa ka naka-plastar ka ron?
2: Mayong hapon, babe. Si Fatima ni from
0: Mako. Si babe Fatima from Mako. Uy, hapit na may mulaag diya sa may Mako. Bakita kits ta puhon, ha? Puhon.
3: Hi.
0: May nga na ako kumulaag ko, babe Fatima. Unsay sudan diha sa inyo, ha?
4: Isi.
2: Sabaton ka na ko, makaanay ka din puhon.
0: Aba, puhon. Sige, babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuwang X-rated drama. Unsay mo'y katambag kay Tatay Julio, makigbulag na siya.
2: Ako lang ikatambag kay Tatay Julio nga. Yan lang sa buton ang iyong katawa kay Mami Kod Katapulan, eh.
0: Kung gano'ng makaingon ka nga, Tapulan, babe? Ano
2: lang itong nagtatang niya, anak, huwag ka noon niya, huwag ba'n pa'y. Hindi ko nasunod ang tibuk, balay.
0: May gani, kaya ang dituras bubong sa ilahang kuan. Kaning dapog.
2: Yan na din ang Tapulan na babae.

0: Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw na ingon ana si Nanay Marisa, nga nag-50 anyos pataas na. Sa una, dili man daw ingon ana.
1: Mo gani. Siguro sa yapo nang kuan, yapo nang lihok dyan.
0: Hmm.
1: Pagod na sa huwag kapatulan.
0: Oh, di ba gibalik kayo na magitaw nga ingon ana, no? Nga kanang, sagun sa huwag sugo, gahi, gyud.
1: Oh. Mm. Yeah, ang ako lang ikaw ni panggalo na lang tong iya ang mga magasin, iya ang mga pasahon.
0: Mm. Pocketbook.
1: Mga pocketbook, taguan na to kung hindi din niya makita.
0: Unsa na lang may lingaw ni nanay ani?
1: Hindi na siya makabasa.
0: Mm.
1: Eh, di yan tong kanan. Di naman makalihok. So, ilang ang malihok ko nang pagbalay. Sige na, ano ang lingkod, ligbasa at yung mga magasin.
0: Mm. Wala na siya mahimong nga trabaho. Wala na yung mahimong nga trabaho kaya nagsige na lang og magasin.
1: Sige na lang magasin. Tapos yung kauban.
0: Hmm. Nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
1: Mara sa duri ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Naraday ka diha. Abin akong nawala. Abin akong gibiyaan ako. Anad, biya ako mabiyaan. Binako gibiyaan na pod ko nimo.
1: Ay, para sa ko RD. Okay na di sa kabiyaan bisag sagunto pa.
0: Dali ra pod ko mailad babe, mutuo ra ba pod ayon ko. Bitaw babe Fatima. Patuon jud ay ko. Patuon jud ay ko. Bitaw babe Fatima, salamat sa imong advice no kay Tatay Julio nga kuan na lang siguro ni murag pauyon-uyonan na lang gihapon nato ni kay wa man gitay mahimo ana. Taguan na lang nimo to Tatay Julio ang iyang mga kuan. Iyang mga pocketbook. Sige babe. Sige babe, laban diha. Shout out na.
1: Shout out din ako si Marvin, si Julio, si Dato Kali, o si Ben, o si Aldrin, o sa buong halalab di ay si Ate Chris.
0: May gani na appeal pa ko, nauna-hunaan pa.
1: Nauna-hunaan mo kami.
0: Salamat babe Fatima sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utrohon nga to ang atong ending ha kay para ano para. Pag moingon ko babe og mwa mwa chup chup ang imong itubag. Pahirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige. Tumawag kayo. Sige, tababala na to ang inyuhang talent ani karon babe kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwa mwa chup chup. Nanindog akong balahibo. Babe Fatima, salamat kayo. Amping kanunay.
1: Ay. Amping pod.
0: Ayan, mga babe, no, grabe, muraga, makulba-kulbaan, mamputag ahat, aning ato ang mga pa-extra-extra. Bakit may paganyan ka nang nalalaman, babe Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo, may anak, yun mo. Babe, ang atong oras, alas 2:40 na sa hapon. Diri yun nakita sibog sa itong mga basahuno, no, kay somehow. So, sige na itong dawat og mga caller, baka napasagda na ito ni sila ng taon gabi. Kanyang mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanaw sa tuang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon sa inyuhang tanan. Sa mga naminaw karon diri sa tuang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga angayong lisuunon di ha. Dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. No? Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Maayong hapon sa Primo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman apelyado na yan. Pang rich kid, no? Yung parang ingon na bitong dating, ay si Don Lazo de la Vega. Unsa to yung pangalan, ay apelyado. Si Don Lazo de la Vega. mga ganyan ang atake niya. Maadyong hapon, babe. Sabrina from Bohol. Barangay Canlambong, Dimyaw, Bohol. Shout out po. Gwapa man di ay ni Puli ni DJ RC. Daangan natin istorya ha, oy. Dali radyo ko mailad. Nga, nailad na pagkukaroon mga babe. Sige na lang, atong dawato. Okay, panagsarapod ta ka, dungog ani nga mga... Babe Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Diha mi ba kagahapon? Oo, nag-agi-agi mi diya sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo din yung New Sambog, New Corellia, Davao del Norte? Ana, ano mi na andiri ba itong isa ka listener? May mga paingon ana na no? Ay, mamasa tag mga ano, dribi, mga advices. Ano, babe, comment inyo mga advice, mga babe, or i-text sa tuwan text line 0969-333-0537 o trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio. No, in tawon, Tatay Julio. Anyway, na din rin nag, si ano, si Tatay Oka. Kung tinuod nga gigugma pa ni mo siya, tabangi siya. Kaya ang kami nyo on dili karera kung kinsay pinakapaspas mo lihok. Talagi. Grabe, tinuod naman ni inyo ha mag-advise. Si Madam Fedri, si Babe Fesa may General Santa City. Tambag na ko, babe. Istoryahan na sila og tarong. Kay usahay ang tambal sa problema. Dili tambal gikan sa butika, kundili tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, careful eh. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasabang. Uy, tininuod lagi nila mga advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag mo tungod kay hinahinay siya muli, kung sao na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70, basin ikaw na po ang tawag mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay, napagyod. Gikan diri sa may turil si Babe Dodong. Hello sa imo damay nga hapon. Tatay Julio, ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan. Basin kakapoy na sa iyahang lawas. Mas maayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyuon. Hindi ba sa basa lang mga advice? Bitaw, no? Uy, dili na tuilisan ang asawa kung magkaedad na kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matod pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa may Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyong mga advice. Daghan pa kay advice diri oh. Ato na basahon unya sa unahan. Ba't karon ato sa ninga tagagpag ako sa kay basig mahutan na pud kog oras. Kadaghan akong chismis. No? Sa kadaghan akong istorya, mahutdan kong oras, mga babe. Tambagan nuna ni Babe Sabrina si Tatay Julio, mga babe, ha? Unya, basahon na to na inyo, ha? Mga dugang advices. Seryoso kayo? Ayan. Sige, atong advice si Tatay Julio. Tatay Julio, maayong hapon ka ni mo diha. I know for sure na minaw ka karon. Nouna sa tanan tay. Ayun, sa yun na magbulag tay. Uy! 57 anyos na in taon tayo. Niya si nanay po, 50 na po kapin. No? Murag, dili na siya edad para sa mga ingon anak siguro. Para sa kuwa lang, ha? Say mo ang gisa-isay tayo, no? Murag dili siya para sa kwalang for me. Murag dili siya ordinary nga kanabitong katapul. Murag ingon na ba? Dili siya ordinary nga kapoy lang. Kaya kung napalibutan tawag mga elders manggod sa tuwang community, sa tuwang panimalay, masabda na to nga somehow naagay mga ingon na ano, mga nanay tatay na to nga medyo luya na dyan ang ilahang panglawas. Murag dili siya ordinary nga katapulan, no? Suma sa imong giingon tay. Kung tinuod nga imong gi-mention kaganina nga sa una very active si nanay, dili siya ingon ana nga medyo ng tapulan. Tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok. Nya, permi kapoy, no? Permi kapoy ang lawas. Tapos dali ra matulog. Halos wala na siya'y gana. Nga buhaton ang mga buluhaton sa inyohang panimalay. Posible nga, posible lang ha. Nga dun ay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro, somehow, tanawin po na to ang mga factors. So, nga nung na yung mga ingon-ana nga panghitabo. Kasi as you've said, tatay, dili siya ingon-ana dati. So maybe na ay reason. So tinuod somehow no sa ako pong nakita observation nga ang menopause mahimong makaapekto pod no sa lawas og paghuna-huna so sa kababay. Even gani ka nang kami magdysmenorrhea, naidalaw, malahi gyud. Magawas ang pagka dragonessa. So what more if ingon ani na nga stage no? Ang uban makasinati gyud na og kakapoy, walay gana. Lisod sa pag-concentrate, no? Apan dili na to angay dahil isulti nga, menopause rapod yun ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga dunay mga kanang ginabati. Namagay times nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na day ginaproblema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kasi siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, o ban pang kondisyon na kinahanglan ipa-check sa doktor. So sama sa tuwang texture kaganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabangan na to si Nanay Marisa, dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasa ingon ana nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal nato, no, nga mga elders na, possible ngayon ana po na tuwang buhaton. So, pwede na to siya dadon, aron ma-check sa doktor. Pwede sa tuwang Yes to Health Clinic tay. Kay libre ang ato ang check-up sa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. So, pwede ka magbisita sa tuwang mga klinika, aron ma-check si Nanay Marisa. So, mo dyan ang una, no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Wala ko naingon na nakatay ha. Pero siguro nadala lang po ka sa imong emosyon. No nga ka nang naging nager ka tungod po sa kumaga reaction ni mo sa gakahitabo kay nanay. No, mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon. Imo siyang inform na medyo naingon ani na. Medyo na kind observe nga lahi na sayang paglihok. Mas maayo nga mahibal-an gyud kung say tinuod nga kahimtang no sa iyang panglawas kaysa nga bulag dayon ang resort na bulag dayon ang atong mahuna-huna. Ngano man gid na mga babe no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag gyud dayon kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ano ingon ani man? Beto, may tungod po no, sa imuhang presyon tay, no? Kay sige, lagi kag kasuko, no? Dili malikayan, taas imuhang blood pressure. No, hinumdumi ha, nga dili masulbad sa kasaba, gid ang problema. Ang sa kabana tatay, og asawa, dili man perfect, no? Kabalo man dyan taana. Adunay mga panahon, nga ang usa ka kapikas na to, mo'y manginahanglan sa to ang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod, gid nga love ni mo siya, og nalagpasan na yung pila kakatuigan tay. No, kung love gyud, paningkamutan una nato nga tabangan og sabton si nanay. Dili dayon ta magunahon nagbulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si nanay sa doktor, aron masuta ang iyahang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalom. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naaka sa iyahang kiliran kaysa pasagdan ni mo siya or biyaan. Wala pa man ko ani nga stage, kining kami new on. Og dili magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami new on, no, dili lang na siya para sa adlaw, nga kusgan mo, malipayon ang usa ka tao, or unsa pa na diha mga babe. Kay gani, di ba sa wedding vow in sickness and in health, di ba sa kasakit og sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka, ano, pakadungog ana, but makadungog ba ko ana? Oh, pero mo to ingon dili lang na siya sa ingon ana nga mga panahon. Kundi dili labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya imong kaparis, imong kapikas og pagsabot og pagatiman gikan sa imong kapikas pod. to Tatay Julio kay mura sa Tahilas kita paminawon diri nga para bata na minyo no kanang mura jug. Anyway mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Sagun sa amo nato ni kembot-kembot ning orasa. Pagkapaspas man jug kaayo. Oy, paspas man kay mulihok. Sa mga babe nato diha nga nakiguban sa tong programa karon. Medyo pigado tong oras mga babe ha. Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban manggihapon taog mga adlaw. Dili lang gihapon sa X-rated. Sa mga nagpaabot silang mga greetings diha, ilaha mga requests, and of course, ato na i-play niyo mga request ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay, mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Maayo na nang hinay muliho kaysa kusog muliho pero lain dayang gadtuan. Gabi naman. Gunahanan yung mga advice karon na. Or active kayo dyan. Anyway mga babe, di na ito mahurot og basa inyo ang mga greetings inyo mga tambag. No? But daghan kaing salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna. Sa mga nakiguban sa itong programa, gikan alauna ay media, hantot alas 3 sa hapon. Og mga adlaw na pod babe sa lahi na pod nga istorya nga itong kakuhaan og pagtulunan diri sa X-rated matag hapon. Salamat sa makausab. Og mooto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karunggikan kay Tatay Julio. Tatay Julio, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa
2: broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: ini ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo, o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige, lo.
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Batugol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Time check brought to you by XFM Time, it's 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Suntown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting! Exciting!
5: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exa

0: Freunde. XFM Darum.
1: Exciting.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: This is 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko kakiang-kiya. Archie D.I.N., taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Gunse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at pres.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogod taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
7: Exciting!
8: Exciting!
5: XFM time, it's 5 o'clock.
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: So, ay ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver na makaubala ko, permiti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhin no.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting!
7: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: gamit ang peke na pistola. Aniya ang atong report.
1: Gidako ang usa ka lalaki human nga naghadlok gamit ang peke nga pistola ngadto sa driver sa usa ka puti nga Toyota Town Ace sa barangay Tamuntaka, Dato Urin, Sinsuat, Maguindanao del Norte niadto na kalabay nga adlaw. Matod sa inisyal nga impormasyon, gingong gikak sa suspek ang maong armas samtang nagdaga ng sakinan. Inungdan nga nangayo og tabang ang driver sa mga Marines nga nagbantay sa checkpoint. Gilayon nilang gisiguro ang lugar ug nadakpan ang suspect. Sa pag-inspeksyon, nasuta nga plastic imitation gun lamang di ay ang gigamit. Palayon ang investigasyon sa motibo ug posibleng kaso nga ipasaka batok sa suspect.
0: Tribong mansaka sa mawab, dili kuno mutambong sa gikatakda nga IP day karong simanaha. Atong paminaon, ang report may express balita. Si katropang Lar Sanyol.
2: Gikompirma sa kadaguang leader sa Tribong Mansaka sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro nga dili sila mutambong sa mga aktibidad sa selebrasyon sa IP Day atol sa ika-67 araw ng Mawab karong Agosto 11,
3: 2026. Well, Agosto Mari, no? Listed sa tuang indigenous political structure, wala tay Indigenous People's Day or wala tay allow ng kalumunan na pagpasiugdahan sa Tribong Mansaka o sa lungsod sa Mawab.
2: Sa eksklusibong interview sa programang Bullseye kang Jury Donato, IPMR, nakadesider na matod pa ang highest governance sa Tribong Mansaka sa Mawab sa dili pagtambong. Kinihuman, nabati nila ang kahiubos o diskriminasyon sanglit wala matod by formal ng koordinasyon nga gihimo ang LGU Mawab alang sa mga aktibidad sa IP Day o ang tukmang venue diin ginaipahay kayon.
3: O sa tinood lang, gibati yun na mo ang diskriminasyon.
4: Yes.
3: Namaingon sila nga walay diskriminasyon. Sa manawa, manggaling diskriminasyon, but part nako as IT representative. Ibati na ko na.
2: Matod pa ni Jury Donato, nito Agosto 5, ning tuiga, nakahigayon matod pa siya og pagpangutana atol sa sesyon, kabahin sa preparasyon sa aktibidad sa IP Day, o gikan na yon nga sa Lorenzo Gym, ipahigayon ang maong aktibidad. Rason, nga iyang gikwestiyon, o kung nga

0: Liyo sa Megatent.
1: Kung doon ang nagunta, kung doon ang lahat sa usaban, unta, dapat nagpadala silang tao sa opisina o nag-hisgot sa bahin sa changes. Ang tanan mang good, sir, walay coordination.
2: May coordination, no?
0: Mahinom naman ni Atong Agosto 6, nagpagawas o pagbaybalo si Mayor Myril Apit, pinagi sa iyang Facebook post, nga dili tinood ang hungihong, nga dili matod pa marayon ang pagsaulog sa IP Day, o giklaro, nga marayon kini, o gipahigayon sa Megatent. Sumala ni Donato, wala siya gipatawag sa meeting, kalabos sa usap-usap nga venue sa IP Day. Diin unang gitumbok ang Lorenzo Gym, Mawab Gymnasium, o kagulahi ang Megatent, nga gipahibalo lamang sa Facebook, o gilidirekta sa mga membro sa IP. Gisulti usab ni Donato atol sa interview, nga gikunhunan ang naandang budget sa IP Day, gikan sa 200,000 pesos, nga gamiton sa mga papremyo, o pagkaon, nahimo na kining 78,000 pesos. Dugang ni Donato, ang pagpahigayon sa LGU Mawab o IP Day, dili ilhon, nga legitimate sa IPs. Salita ka-desisyon matod pa ang konseho sa Tribong Mansaka, nga wala o sa IP Day, karong tuiga, og dito na lamang gamiton ang pundo sa Eprman Celebration sa bulan sa Oktubre. Samtang gisulayan og kuha sa XFM, ang panig ni Mayor Myril Apit, niya itong Agosto 7 sa hapon, apan, pakyas mahinabi ang mayora, tungo sa gigong daghang aktibidad, ang iyang gitambungan. Walig piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix.
3: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lars Sanyol, alang sa Express Balita, Mindanao.
4: First Mayor Rilampagos Interfraternity Basketball League nagmalampuson sa Kapalong. May Express Balita si Katropang Bong Algabre.
5: Malampuson nga gipahigayon ni adtong Agosto 9, tuig 2026, adlaw nga Domingo ang First Mayor Jose E. Rilampagos Enter Fraternity Basketball League Season 1 sa Villa Climenta Gym sa Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipunduhan ang maong torneo nga nagpalig-on sportsmanship ug panaghigalaay tali sa nagkadaiya nga fraternity teams nga miapil sa maong kompetisyon. Dako usab ang gihatag nga mga premyo alang sa mga mananaog, alang sa champion 15,000 pesos, first place 10,000 pesos, second place 8,000 pesos, third place 5,000 pesos, o consolation prizes 5,000 pesos matag team nga miapil. Sumala sa mga organizers, ang maong kalihukan dili lamang kompetisyon sa basketball, kundili usa-usab kapaagi aron mapalig-on ang panaghiusa sa komunidad o sa mga nagkalainlaing grupo nga nagtinabangay alang sa kalinaw o kauswagan. Gipasalamatan usab ang suporta ni Vice Mayor Kim Quisada o Mayor Rilampagos. Ang kalihukan na himong usa ka malampusong panagtapok sa mga atleta, fraternity members o mga residente sa Kapalong nga nagpakita sa kusog sa panaghiusa pinaagi sa maong dula. Katropa siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C.
3: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Samtang usa ka batan-on sa Davao City ang gingong gikulata human gimingong gusto siyang mutira og miyembro sa LGBTQ. Atong sayron ang kompletong detalye sa balita. May Express Balita si Katropang Marvin Ibano.
6: Nakaangkon og daghang bunog sa lawas ang usa ka 23 anyos nga batan-ong estudyante nga si alias Archie nga taga Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Human kini gikulata og duha ka nagpailang police intel pasado alas 2 sa kadlawon dili pa lamang dugay. Atol sa pagpablatter niini, giangkon sa biktima nga human sila nag-inom sa Beer Plaza bagsa Kalinan poblasyon. Nakabuhi matud pa kinig pamahayag nga naghinam-hinam siya makighilawas og binabayi og gidudahan nga posibleng gituuhan sa mga armadong sospek nga kanila gitumbok ang maong pamahayag rason sa kalit nga pagpangulata. Tungod usab niini, hugot nga gikundina sa pamilya sa biktima ang panghitabo. Ilabi na nga nakitang wala matud pay gihimo ang responding personay sa Kalinan Police Station samtang padayong gibunog ang biktima. Hinungdan nga nagpagawas sa ilang kadismaya ang kabanay niini uban ang panawagang masilutan ang mga sospek ug maaksyonan ang nagpasagad nga responding kapulisan.
7: Shout out kay kutong police diay katong nagkulata dito sa atong bata gabi sa Beer Plaza. Luoy kayo. Kita bang ang duwa, labi na sa isa, katong isa ka, nagpahila ko naway ng police intel daw siya daw. Karang duwa kataw dia, na nilipinsahan karon dia sa police station sa Kalinan, na wala daw yung nakaila. Pag-imbestigar lang kuhan ito, kung labi na sa kang mayor, basti, mayor, mga ilamig tapang sa inyo ha, ay nai police na ng Kalinan na rin ha, mga bayulinte kayo ba.
6: Sa pikasbahin, sa gipagawas ng opisyal nga pamahayag usab sa Kalinan Police Station, ubos sa pagdumala ni Station Commander, Police Major Robel Saavedra, giingong dili kabahin sa ilang police intelligence ang mga nangulata, subay usab kana sa kumpirmasyon sa biktima. Giimbestigahan na sab niini ang wala pahinganling mga sospek. Lakip ang gikareklamong duha ka mga sakop niining niresponde atol sa insidente. Nasairan nga miani og nagkadaiyang reaksyon og spekulasyon ang maong panghitabo ug nunot ini nag-awhag ang kapulisan ngadto sa publiko nga likayan ang pagkonklud dayon o pag-akusa kung wala pay kumpletong impormasyon labot sa tibuok insidente aron malikayan ang pagpakaylap og fake news ngadto sa katawhan. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthon Gold Coffee Mix.
4: Samtang sa Bukidnon, mga katropa, suspect sa pagpatay sa iyang mismong kalib-in partner, may ambak sa Atugan Bridge. Patay! Atong sera ng kompleto detalye sa balita, may express balita si katropang Hanilo Tabios.
8: Gikumpirma ni Police Captain Erwin James Tabiquero, Chief of Police sa Libuna Municipal Police Station, na ang lalaking na niambak sa Atugan Bridge sa lungsod sa Impasugong mga alas 6:20 sa gabi nitong Sabado, Agosto 8, mao ang suspek sa pagpatay sa iyang live-in partner. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Tabiquero, ibutyag niini nga nakumpirma ang pagkatawo sa suspek, pinaagi sa ulagway nga gipadala sa Impasugong MPS, ug mismo ang inahan sa suspek ang nag-ila kaniya.
9: Tinood nga katong ni ambak gapon nga lalaki sa Atugan. Mao ka to atong suspitsado no sa pagpatay kay alias Fritz Kiada no. Kini na confirm nato pinagi sa picture nga gi-send sa Impasugong Municipal Police Station og mismo gyud pod no gi-identify sa mama og itagani nang itagpaagi pod nga ang mama mao ay makaadto sa maong lugar no.
8: Gila ang suspect nga si Melvin Lura, 34 anyos, og residente sa Purok 4B, Gawad, Kalinga, poblasyon Libuna na Bukidnon. Ang suspect mo ay gitudlo nga nipatay sa iyang kapuyo nga si Fritz Kiada dito sa lungsod sa Libuna. Diin ang patayang lawas sa biktima na kapalagan sa usa ka pinihan niya itong Agosto 3. Sumala ni Police Captain Tabiquero, pila na kay gayon nga ilang giawag ang suspect nga mo surrender na aron matagan o higayon ang hustisya sa ligdong nga pamaagi. Apan taliwala sa mong mga hangyo, gipili sa suspect nga dili magpadakop nga buhi.
9: Atong giawag no si Milvin no, pila ka interview na to sa media. Nato bang niya mo kaso, pagbatagaan siya o panahon sa korte, apan wala ginia buhata.
8: Dugang ni Tabiquero, namonitor na nila ang nahimutangan sa suspect o nakuha usab ang cellphone nga iyang giprenda tungod sa kagutom o kadesperado samtang nagtago sa Impasugong. Bisan pa man sa teorya nga posibleng naginusara ra ang suspect sa paglabay sa patayng lawas ni Fritz Kiada, nakapadayon gihapon ang investigasyon o pag-interview sa mga katapusang nakainom aron masuta kung aduna ba kinikauban o ritabang kaniya sa paghimo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
4: Samtang sa General Santos City, adunay usa ka lalaki. Dakpan! Human nga gingong nang lugos o gigagaw. Atong sera ng kompletong detalye sa mong balita, may express balita, si katropang Philip Oligario.
10: Nagtingkagol sa selda ang usa ka lalaki nga nalakip sa listahan sa most wanted person sa General Santos City tungod sa gingong pagpanglugos sa iyang menor de edad nga igagaw ni atong Enero 2026. Ang mga operatiba sa Tambler Police Station sa koordinasyon sa Jensen RRU 12 nagsilbi og warrant of arrest sa duwa ka ihap sa statutory rape batok sa lalaki sa Purok Saydala, Barangay Tambler, Dakbayan ni nakalabay alas 5:30 sa hapon. Gila ang dinapan nga si alias Acer, 23 anyos nga ulitabo o taga barangay Magsaysay, Pulomulok, South Cotabato. Apan kasamtangan na puyo sa Purok Badisil, Barangay Tambler. Ang warrant of arrest gi-issue ni Presiding Judge Jerome Clarin Viatesola sa Family Court 12 Judicial Region, Branch 11 sa Hall of Justice sa General Santos City niatong Mayo 4, 2026. Samtang walay girekomendar nga piyansa alang sa akusado. Giingong gilugo sa suspect ang iyang 13 anyos nga igagaw nga babae, duwa ka higayon niatong Enero 2026 sa ilang puyanan sa Barangay Tambler. Sa pagkakaroon, hingpit ng yatumang sa suspect ang ipasang at kakaso, bato kaniya. Mga katropa, kape ba nga din ilang makapalagtik sa tumpang lawas apan kanunay makahatag og healthy body og strong immunity? Mag-Xanthon Plus Coffee Mix na! Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
4: Samtang dito sa Pulumulok, ang Sabong Operators Association, andam kuno nga mupasakag kaso batok sa mayor. Human nga giundang ang beating machine. Adunay detalye si katropang Chris Ligaspe.
11: Nagplano ang legal counsel sa mga local cockpit operators sa Bulbulok Sports Complex nga mupasaka og administrative case sa Office of the Ombudsman batok kang Mayor Bernie Palencia sa Bulbulok South Cotabato human sa iyang kalit nga pagpaundang sa usa ka lokal nga derby ning niaging semana. Ang maumbangi nagsugod sa wala pagsugot ni Mayor Palencia sa mga electronic betting machine atol sa kalihukan nga iyang giangkon nga nakalapas sa mayor's permit apan gikwestiyon ni Attorney Franklin Gakal ang desisyon sa alkalde og nagkanayon nga si Mayor Palencia arbitraryo nga milihok og nakalapas sa mga procedural protection. Tuod dinhi, sigun sa maong abogado nga ang mga operators sa sabungan nag-andam na og formal nga reklamo batok ang Mayor Palencia nga nag-aligar sa pag-abuso sa otoridad o mga paglapas sa mga katungod sa nag-uputog permit. Wala pa'y gipagawas nga reaksyon si Mayor Palencia sa gibutyag ni Atty. Gakal nga ombudsman case apan una na niining gikabutyag nga adunay municipal ordinance nga gabawal sa betting machine sa ilang lungsod nga iyang gipaimplementa isip punong ehekutibo nga maoy tigpatuman sa lokal nga balaod. Tinguha kanunay nga ligo ng imong immune system pagtubar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, ex-FM News.
4: Ug maukad to ang pagatod sa mga dagkong balita sa Mindanao, karong adlawa, atod ka ninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ako gyapon ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM.

0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit akong tiil, samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, ako natira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
0: Exciting!

Alright, daghan kayong salamat no sa minsay sa awit ni Lapis kagabion mga kaigsunan. Usan ni siya ka dako kay nga question alang kanatong tanan nga kung maangkon ba nato ang tanang bahandi. Pero kung wala si Kristo kanimo higala igsoon, dunay bikil or dunay problema sa to ang future, labi na gyud sa to ang eternidad mga kaigsunan. No? And then, may gabi, di ay, no, kang Ma'am Shia Rodriguez. Sir, pa-shout out po kay Sir Christopher Paulati dyan sa New Society Apupong. Murag sa may tago, manggihapon ni, no? Ma'am, Sir Christopher Paulati, pa-shout out ka ni Ma'am Shia Rodriguez. And then, God bless inyo ang tanan din ha. Welcome sa ato ang programa. Ana si Mama Shia Rodriguez. God bless po sa inyo, sir. And then, kang Sir Julian Liano, may gabi po. Magabi po sa imuha, no, sir? Naot nga naamukron sa maayong kahimtang mga kaigsunan o welcome usab kanimo, no? Welcome sa to ang programang ang tingog sa Reformation. Kung doon na pa mo'y gustong ipatimbaya, alap, welcome ta din hino. Pwede pa mo nga mo paabot sa ato ang programa. Comment lang sa ato ang comment section mga kaigsunan. Doon na po may mga pangutana. And then, welcome ang inyo ha mga pangutana. Ipaabot lang sa ato ang comment section para matagaan na to ni siya o pagtagad, igala o igsoon. Now, karon, magtuta sa amubo na to nga pagtuon mga kaigsunan, agi lang ni siya og pagpahinumdom kanatong tanan. No, no one is exempted bisan kita or kita nga nagsulti, kamo nga nagapaminaw din ha. Atong isipon ang ato ang kahimtang is level ta. No. Himuo lang nato nga kung atong gibasa hala ato ning usahan sa pagtuon. Usahan na to sa pagpamalandong. And then, kung asa ta mo lugar, asa ta pwedeng kanang kaya na to, or I mean, kung atong sabton pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan, nga dili ta mulabaw kung unsa ang nakasulat, yung dili po ta ingon nga kanang kuhaan na to kung unsa ang mabasa mga kaigsuonan, no? And then, good evening po sa ato ang mga kaigsuonan din na sa May San Miguel, no? Katalonan, grande, labi na yun ang Laget family, di Mendoza family. Mayong gabi, kaninyong tanan din ha, o naanta mo karon sa mayong kahimtang mga kaigsuonan. O ani na ta sa pagpamalandong, sa aming labing simana, ato nga gisgutan kung unsa ka importante ang balaod. Unsa ka importante ang law of God. Unsa ka importante ang rules and regulations. Bantayan mga kaigsunan, tungod kay pag mag-isgut ta og rules, mag-isgut ta og balaod, kaakibat ana niya ang peace and order. But masabot, pag mag-iskot ka og roles, apil ana niya mga kaigsunan ang order. But masabot, hanay. Ang usa ka lugar nga dunay gipatuman nga balaod, makita nimo ang peaceful, hanay. Kay kung ang tanan pa lang, kung ang tanan pa lang, no? Kung ang tanang tao pa lang mga kaigsunan musunod sa kung unsa ang nasulat sa balaod, dili na ka makakita og mga bantay tanod, no? Dili na ka makakita og mga pulis, mga auxiliary, di na nimo makita na, no? Di na nimo makita ang mga army nga garobing, ga operation, ga GO, no? Ga checkpoint. Tungod kay wala na may mga lawbreaker. But ipasabot, kung ato lang nasabtan o ato nga gisunod, ikaw mismo or individual eh. No? Kay individual, mangunta mo sunod.
dili man ay ingon nga si papa o si mama lang ang musunod niya, ang imong anak is dili na. No. Buraga, usa na siya ka household mga kaigsoonan, kay ang sitio, ang barangay, or ang munisipyo, o ang syudad mga kaigsoonan, is ang composition na, nag-start na siya sa every family. No? Ang usa ka community o ang usa ka society mga kaigsoonan, nagsugod na siya sa matag pamilya. Karon ang roles, disiplina, order, hanay nga atong gipangita mga kaigsoonan, mag-start pud ni siya sulod sa pamilya, no? Burag ang atong gisgutan karon ba, burag natandog pud ang ato ang pamilya, no? Tungod kay, no? Kaingon tag yes gyud kay ang imong anak, imong bana or imong asawa or relatives ba nimo, kung giunsa nimo pagpadako, kung imo bang gitudloan ang pagka masinulundon sa mata ginagmay nga mga roles and regulations sulod sa pamilya, dili na na lisod mga kaigsoonan nga pagmuagto na na sa gawas, either sa eskwelahan ba, sa trabaho, or sa bisan asa nga mga transaction, pag dunay naanad na nga musunod mga kaigsoonan, pag ang usa ka bata na tudloan, say for example, dili mangaway. So once nga matudloan nimo ang bata ni abot ana sa gawas, dili gud na palaaway, no? Pag dire sa balay, tudloan nimo nga ops kanang 5 og piso din na ayaw ginanyo gihilabti. Kay bisan pa og ako na amo anak ka nako, pero once nga imo nang hilabtan, charge gyapon na siya nga pagpang hilabot. But ipasabot mga kaigsoonan, ang atong gipangita karon is unsaon nato nga atong ma-apply ang nasulat sa balang kasulatan in terms of order. Ang Ginoo mga kaigsoonan, duna nay nahanay na daan nga programa nga ang tao igo na lang mo follow. But ipasabot, igo na lang ta mo sunod. Naghanay na siya og mga angay na tong nga himuon, labi na gyud kong kasuguan maoy isgutan. Now, ang atong gisgutan karon mga kaigsoonan, dili ni ingon nga mao mangud na ang inyohang gituuhan, mao mangud na ang inyong pagtulon-an tungod kay mao man na ang inyohang mapunang imong itudlo. No. Atong gitry og locate mga kaigsoonan kung kini bang ato ang gisgutan is gusto ba nga ipa-apply sa Ginoo sa atoa, ipatuman sa Ginoo sa atoa, or totally banis na wala na, or naapay nabilin nga mga balaod sukad sa karaan kaniadto nga ang uban nawala, ang uban valid gihapon, ang uban nagpabilin, no? Karon importante na to nga masayran mga kaigsoonan nga ang gamit sa balaod, no, atong tukion kadali nga ang balaod mga kaigsoonan, once nga ang tao, no, once nga ang tao makahimo og paglapas, but pasabot ani, once nga ang tao mga kaigsoonan na siya nahimo nga usak ka krimen, anahan anaon na to pagistorya, no, may gabi iday kang Sir Dib Nidalgo na late daw jud siya gamay, no, may gabi sa imuha din ha, and then kang Ma'am Amy Aguirre Resyonero, maayong gabi o maayong pagpaminaw, welcome sa to ang programa. Now, sa mga lechoner na to, atong gisgutan karon ang balaod. But pasabot, naghisgot na karon og law, order, peace and order. Naghisgot na og hapsay hanay. No? So, atong gisgutan mga kaigsoonan, naanatal din hi, nga sumala pa ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 7, Versikulo 7, siya mismo nag-sulti kanimo, nagpaabot sa kung unsa ang iyang pagtuo or unsa ang iyang panlantaw mahitungod sa balaod. Tanawa ragod mga kaigsoonan, kung doon na may Biblia din ha, itis tingi og ukab. So kini nga ito ang gibuhat mga kaigsoonan ha,
agi lang ni og pagsubli sa mga butang pwedeng magamit nato sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Og pwede pod nga once nga to ni nga makabot or masabtan og matungkad pag-ayo ang husto nga kahulugan ini nga mao nga nasulat, pwede nga mahimong hapsay linaw ang imuhang kinabuhi. Nga naman, tanawaragod nung sa igingon ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa Roma Kapitulo 7, Versikulo 7, ato ang basahon, ang pulong nagkanayon. Busa unsa nga itong igaingon ang kasuguan sa laba, kana dili mahimo. Take note. Question mark. No? Ang kasuguan sa laba, mismo gitubag rapod sa mga bersikulo, kana dili mahimo. Kay dili, no, apan ako wala unta makaila og sala kun dili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon dili ka maibog. Buti pasabot mga kaigsoonan, ang kasuguan day ang gamit niya is to detect sin. But pasabot detector ni siya. Kay balon kanya, oops, nilampas na ka sa boundary. Dili na ni mao na ni wa na ka ni subay sa kasuguan. Wa ta nagtudlo diri mga kaigsoonan nga once nga mutuman ka stugo, mo nay basihan sa Ginoo nga luwason ka, no. Ato lang nga pasabot din hinga in order nga ma-identify na to og mahibal-a na to nga ikaw og ako naa na ka sa sitwasyon sa pagpakasala. Tungod kay ang kasuguan, mo nay mutudlo ka na to, mo point out sa to kung asa ka nasipyat. Inumdumi mga kaigsunan kay ang bala ang kasulatan, giisip ni siya o gipakasama ni siya sa salamin. But pasabot ng salamin, pag manamin ka, makita nimo kung unsay problema sa imuha, no? Unsay naa sa imuhang nawong. Pwedeng naa kay muta, manamin ka, oy makita nimo naa kay muta, makuha nimo. No? Naa kay buling sa imong nawong, makuha nimo. Subot ipasabot mga kaigsuunan ba? Nga

tan-aw nya naibog ka sa imuhang kasing-kasing. O naibog ka, nakapanapaw na ka sa imuhang kasing-kasing. Subot ipasabot, ang giapas na to diri mga kaigsunan is kanang dagan sa imong unahon na unsa na ang asa na naabot ang imong mga imahinasyon, asa na naabot ang imuhang mga plano o motibo mga kaigsunan kay ginatimbang biya na no. Siguro kabalota unsay word nga appreciation, no? Appreciate, no? Kabalota unsa ang pag-appreciate sa usa ka binuhat. Pero pag once nga mulampas na gay na siya sa iyang boundary mga kaigsunan, diha na mag-start ang pagkwinta counting nung no? Oops, mali ka na, nakasala na ka ana. But ipasabot mga kaigsunan, kita gi pahinumduman nintak na as kagabion nga dapat mag-amping ta, no? Dapat atong i-try og susi ang ato ang kaugalingon kung nagsunod ba ta sa linya nga gihatag Ginoo nga bisan sa karaan tong gihatag, but still sa ato ang panahon karon still existing mga kaigsunan, kan active pa na siya, no? Never na siya nga mawala or never po na siya nga wala on. No? Kay tungod kay pagmingon ng uban nga wa na ibalaod, ay kapila naman ka na napaw, no? Pila naman ang imuhang asawa, pila na imong kabit, no? Kay pag iog wala na gani, ang bala ang kasulatan bisan gani si Apostol Pablo mga kaigsunan. Kung walay balaod, wala daw kunoy paglapas. Kung walay paglapas, wala poy pagpakasala. Nya kinsa mahino unsa uman nimo? Wala na kay wa mo kay sala, di dili pod ka maghinulsol kay wala gud kay sala god, no? Dili ka wala kay angay hinulsolan. Kay wala man kay usa nga nalapas tungod kay wala lagi balaod. Pero kung ibo nang ibutang ang balaod, nya still na siya nga ga-exist. Still na siya nga valid mga kaigsunan sa ato ang panahon karon. Then once nga imuha nang malabag usa sa anak nga balaora, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan mga kaigsunan, kung no, sumala ra ba sa nasulat sa balaang kasulatan nga once nga imo malapas ang usa ana, nahimo kang malinapason sa tanan. Sumala pa sa James chapter 2 verse 10, no? Dili ta makaingon nga ah grabe ang Ginoo nga isa lang ganito kong gihimo. Gihimo mang zero tanan. No, dili. Sumala pa sa nasulat mga kaigsunan, kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibook nga kasulatan, take note, tibook kasulatan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, maga malinapason siya sa tanan. Bantayan na to ha. Unsay lawom nga pagsabot nga angin atong masabtan og unsa ang mga gusto nga ipaabot nini nga mao nga bersikulo kanimo kanila og kanatong tanan ni Galaw Igsoon. Simple ra kayo. Once nga naibog ka, mubutang nang simunahon na musunod ana, pwede nimo nang kawaton. Bantay ha. Kay ang human na pag naibog ka sa usa ka butang, ang next ana nagplano ka nga imo nang kuhaon. Charge na ka og kawat. No? Or ang butang ba or ang asawa ba kay lamay sa kasulatan ang ayaw ka ibog sa asawa sa imong silingan, sa imong sikatao, sa iyang maid, no? Si iyang boy, kay basig lalaki day o babae ang naibog. And then kung kumprontaho na dayon ka sa imuhang asawa, no? Bantay na to ha, ihapon na to, naibog ka. Human, nakapanapaw na din ka, kaya naibugog ka. No? Human, gipangutana ka, kung unsa ka tinood, ni-deny ka, nakapamakak na ka. Ana ang dagan o sitwasyon mga kaigsunan, labi na gyud kung musulod ka sa usak ka sitwasyon nga bisag kabalo ka nga mali, imog yung sudlon, no? Imong pug

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong ginom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika. Santon.

Check us now, 3 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga avid listeners, samahan nyo sa Did You Love sa programang Love Life Stories. And yes, mga sweethearts, sa gabing ito, sabay-sabay tayong ma-in-love. And yes, now for a Love Life Stories with me, your Deji Love. Dear Deji Love, kung mahal ka talaga ng isang tao, bakit kailangang maging problema pa ang nakaraan mo? Hindi ba dapat past is past? Hindi ba dapat tanggap niya ang kabuuan mo? Ako nga pala si Katrina, 23 years old at isang masahista. Galing ako sa isang mahirap na pamilya, Deji Love. Wala na akong tatay, binawi siya sa amin ng sakit na cancer. Ang nanay ko naman ay isang labandera. Mayroon akong dalawang mga batang kapatid na nag-aaral pa ng elementarya. Sa hirap ng buhay, Deji Love, kinakailangan kong huminto ng pag-aaral at magtrabaho para matulungan sila. Namasukan ako bilang isang masahista pero may extra service sa pinapasukan ko. Ibig sabihin, pwedeng kasama sa package ang katawan ko, Deji Love. Ang pakikipag-sex sa mga lalaki. Pero depende yun kung gusto ko. Oo, Deji Love, ginawa ko to hindi dahil sa pera lang. Ginawa ko kasi gusto ko. Para sa akin, wala namang masama kung enjoyin ko ang buhay ko sa ganoong paraan. Wala naman akong boyfriend at isa pa, wala akong balak magkaroon ng relasyon dahil alam kong sakit lang yun sa ulo. Maraming beses na kasi akong nasaktan, Deji Love. Paulit-ulit. Unang boyfriend ko, Deji Love, ay sundalo. Niloko ako kasi yun pala, may asawa na. Pangalawa, Deji Love, pulis. May asawa din. Third boyfriend, negosyante, ganun pa rin. May asawa. Napahiya pa nga ako dahil pinahiya ako ng asawa. Palagi akong kabit. Kaya natatakot na akong magka-boyfriend. Kaya sa trabaho ko, di mo ako masisisi, Deji Love. Kung bakit nakikipag-sex ako kung kani-kanino without feelings. Importante, masarapan ako, masatisfied, ay okay na. Ayoko ng boyfriend. Walang boyfriend. Yan ang gusto ko at dapat. Pero minsan gugulatin ka talaga ng buhay, Deji Love. Nakilala ko si Paolo at nagbago ang buhay ko. Nang magtagpo ang landas namin, Deji Love, nakilala ko siya sa birthday party ng friends namin ng kapatid ko. Saktong medyo maganda ang ayos ko noon at talagang nagpaganda ako syempre. Habang nasa gilid ako, lumapit sa akin ang gwapo at machong si Paolo. Tapos nagkakwentuhan kami. Nagkatawanan at aaminin ko, Deji Love, attractive siya. Gwapo kasi siya at saka ramdam po noon na mabuti siyang tao. Sa kwentuhan namin, Deji Love, sumasideline siyang singer kaya nagbigay siya sa akin ng calling card. Tapos kontakin ko raw siya kung may maghanap sa akin ng nangangailangan ng singer sa event.
nagsimula kasi tinext ko siya noon, tapos madalas na kaming mag-usap. Nagkatawagan hanggang sa mag-chat na kami. Nagsasabihan ng I love you. Ingat ka. Ganon kami ka-sweet Deji Love sa chat. Hindi ako ilusyonadang babae pero umasa ako na sana ay mahalin ako ni Paolo. Wala namang masamang isipin ko yun kasi single naman ako. Pero syempre, Deji Love, sa linyada ng trabaho ko, pwede rin hindi. Hindi ako nagsisinungaling kay Paolo. Alam niya na sa spa ako nagtatrabaho. At isa akong masahista. Nabanggit ko rin, Deji Love, sa kanya na umi-extra service ako sa iba kung may kliyente. Minsan, pinuntahan niya ako sa trabaho. Magpapamasahe daw. Siyempre, Deji Love, ginalingan ko ang pagmamasahe sa kanya kasi pakitang gilas din ako sa kanya. Hanggang sa tanungin ko siya kung may extra service ba. Sabi niya, oo naman, kaya nga dinayo ko pa to kasi mula ngayon sa akin mo na lang to gagawin ha. Nagulat ako, Deji Love, at sa mga oras na yon, kinilig ako. Walang paligo-ligo eh. May nangyari sa amin ni Paolo. First night, first pa lang, sobrang galing na satisfied mula. Buhok ko, saya, sayang masaya ako.

masaya ko, masaya ako, Deji Love. Binigyan niya ako ng dahilan para tigilan ko ang makipagsiping sa kung kani-kaninong lalaki. Naging mas extra sweet sa akin si Paolo, maalaga sa akin. Sobrang saya ko, Deji Love. Naging kami, Deji Love, at buong akala ko ay okay na kami. Hanggang sa umuwi ang nanay ni Paolo galing sa Davao. Siyempre, ang ini-expect ko, Deji Love, ay ipakilala niya ako. Kasi girlfriend niya ako ng ilang buwan at wala naman kaming problema. Pero nang mapag-usapan namin ito, biglang naging malambot ang lahat. Sabi ko, Love, ilang linggo nang nandito mama mo, ipakilala mo naman ako. Tagal ko na rin hindi nakapunta sa bahay mo. Lagi na lang tayo nag-check-in. Mahal kaya, magtipid kaya tayo para sa future natin. Hoy, bakit ba ang tahimik mo? May problema ba? Nakayuko lang si Paolo, Deji Love, tapos sabi niya, hindi kita kayang ipakilala kay mama, Katrina. Akala ko kasi tanggap ko eh. Akala ko dahil mahal kita, makakalimutan ko yung trabaho mo. Katrina, pakiramdam ko malito eh. Pakiramdam ko dapat hindi ko na lang pinilit na maintindihan. Kasi hindi ko pala kaya. Kaya ngayon hindi kita maipakilala sa pamilya ko. Naawa ako sa sarili ko, Deji Love. Sa mga naririnig ko mula sa taong mahal na mahal ko. Sabi ko, ito naman, ang sakit-sakit naman magsalita. Joke ba yun, Love? Love naman? Love, kalahating taon na tayong magkarelasyon. Matagal ko nang hindi ginawa yun. Tsaka hindi naman na siguro kailangang sasabihin pa natin sa kanila kung ano yung nakaraan ko, diba? Past is past nga, diba? Huwag naman ganun. Ito na ako. Hindi na ako ganun, Love. Okay na tayo. Deji Love, bigla niyang iniwas ang sarili niya sa akin na dapat sana'y inakap na sana niya ako ng mga panahon na yun, ng mga pagkakataon na yun. Tapos sabi niya, Katrina, sorry. Pinili ko naman eh. Sorry, Katrina, pero hindi eh. May ibang lalaki pa siguro na magmamahal sa'yo na matatanggap ka ng buong-buo.

Pasensya ka na kasi akala ko kaya ko. Sorry, Katrina, pero ayoko na. Sobra na akong naiyak noon, DJ Love, at sabi ko, Love, akala ko ba tanggap mo ko? Akala ko nung kinilala mo ko, nakita mo ko sa likod ng mga nagawa ko. Paolo naman, hindi ako masamang tao. Siguro mali lang ng direksyon na napuntahan ko noon, pero wag mo naman iparamdam sa akin na hindi na ako pwedeng mahalin. Paolo, nagbago ako dahil sa'yo. Mahal kita, Paolo. Sana kahit dun man lang, maging malinaw sa'yo. Totoong nagbago na ako at mahal na mahal kita. Totoo yun. Umiyak na ako, DJ Love, kasi ang sobrang sakit. Ang daming tanong sa puso't isip ko, bakit? Sobrang sakit na kinakailangan pa niya akong maging girlfriend, na kinakailangan pa niyang mas mahalin ko siya, at umasa ako sa buhay na kasama siya, bago pa niya ma-realize na hindi pala kami pwede sa isa't isa. DJ Love, ang sakit-sakit. Sobrang sakit. DJ Love, ako nga pala si Katrina. At ito ang aking love life stories. Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, thank you so much for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga gustong mag-advise ng ating sender tonight na si Katrina na nasobrang nasasaktan dahil pinaasa lang. Alright, you can text me up to our text line. And by the way, special thanks po muna sa mga sumusuporta. Thank you po to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, and of course, thank you so much, Attorney Lingling Estabillo, our Vice Mayor. And syempre, ang nag-iisang negosyante, Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo ng GM Car sa Magpaayog Sakyanan. Our text line, 09855-947179. Again, 09855-947179. So sa lahat ng mga nasasaktan ngayon, sa lahat ng mga in love, feeling in love, be with me tonight. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air.

May mga taong dumarating sa buhay natin na pansamantala lamang at ang sakit ng kanilang pag-alis ay bahagi ng ating paglago. Love is in the air, this is your Digi Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

Alright, 25 minutes past the hour of 7 and this evening, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now na nagsasabing, hindi ko na alam. Alright, our text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, sa mga mahilig magkape, inom na og kape nga pang-healthy, nga walay sagol nga kimikal. You know what guys, ang pagbitaw sa taong hindi ka na mahal ay pagpili sa sarili at simula na ng tunay na kaligayahan. Mas mainam na magpaalam kaysa magtiis sa isang relasyon na wala ng pagmamahal. Kaya ay advice sa ating texter na sobrang nasasaktan ngayon, broken-hearted at nag-iisa sa kanyang boarding house. Enough, be in love, and ayan, kunan mo ng leksyon yung ating sender kanina, my love, na sobrang nasasaktan. Kaya nga, yun lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Huwag agad-agad bumigay. Dahil masisira. It's a lesson learned, you know. I know, kasi tayo mga babae, pag natikman, di ba? I understand that situation, my love. And I love you so much, okay? Love is in the air. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakakay gusto niya? Charot.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa

ang iyong nakaraan at handang ipaglaban ka anuman ang mangyari. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air.

0: Sige, so tapad ni mo imong husband karon, ma'am, or na LDR mo?
1: Tapad yun ako po.
0: Ay, wow noon. Kinikilig ako. Okay. Sige daw, para sure daw, o naadjud ba na, padungga daw, be? Sige daw, be?
2: Hello.
0: Ay, hello, sir. Ay, sorry, sir. In love, gudi. Okay, sige. On say ato, ma'am, mo advice, ay, mo share og love story?
1: Yeah.
0: Okay, sige po. Go ahead.
1: Share na po sa kong love story.
0: Mm-mm.
1: Since I was in college, so until now, ito ka maayon, ginawa sa kong sinabuhi. Na wala ko niya pasaydi sa time na single mom ko.
0: Mm-mm.
1: Na akong mga parents, pinanggap nila akong mga anak.
0: Mm-mm.
1: And then, sa punto na po nga, isa ko na, hindi siya eh. Basta-basta nga mga pag-sulay, akong kinabuhi. Pero wala din ko nag-doubt nga, kanang ma-doubtful ko, kanang malain ko, or sanay, basta be strong lang din sa akong kinabuhi nga mas kinaato siya nga single mom ko nga dito ba nga nagig ko sa Ginoo, wala ko niya pasagdi, and then ako mga parents na ganing kanaganing tabangan ko nila kanang naagid ilang love sa ko abang nga para sa akong mga kids, then nag-abroad ko, then naminyo ko with ano pa, 1 year yung anak na ko. Tapos pagminyo na ko, then nag-abroad food ko, and then nana ko iba na atong na time. And then anak ko mga, and then during 10 years ko sa Kuwait, wala ko kay balo di idol sa Pilipinas, na ginong akong bana. So, inato siya nga flow, and then nagkita mi sa DWD, nag-talk me about ang mga anak. Maruto siya ka ng, perfect good siya ka ng na wala na siyang pamilya, na broken na, pero kung anong ginako, gisalag lang din ako tanan sa Ginoo. And then tama gudayo no, nga, naaging ihatag ang Ginoo nga para sa imong kinabuhi. Maski na down ka atong first or second, yung hindi yung natong na,
0: okay, yung first, yes. Yung first mo, ma'am, is kasal kayo or
1: wala, single mom ko after na
0: single
1: time.
0: Ma'am. So kaduha ka nasakitan og lalaki, gipasakitan kag taman-taman.
1: Murag ana gyud siya, pero
0: sa ikatulo karon, ma'am, nga imong husband is palangga na ka.
1: Ay, pinangga kay sa tanan. Ito siya akong second within 12 years me, pero dili gyud na nawakuan na mo ang pag-uban. So, karon nag-allowed si God sa akong pinabuhi. Napagamit po diya sa Ginoo. Anag din na basta, masinun sa padini mo, pa-bright, sa school, unsa ka, pero sa love, mabulok. Pero, napay chance nga gihatag si God nga perfect boy sa imuha. Anong perfect nga love kay kasay sa katao. So, maskin unsa pa inyong mga circumstances, problema. Kaya kung like mong good is always abroad, always lupad o blind nasod. Away, Hong Kong, or Singapore,
0: ah, so
1: or another country.
0: Ang pasabot ni mo, ma'am, katong first and second ka-live-in ba na is that kanang pag mag-abroad ka, magbinuang sila. Pero kanang ikatulong karon, wala gyud nagbinuang. Kaya nag-anto sa ka-mingaw.
1: Oo.
0: Tanang,
1: ana siya, basta sa imuha po, maskin ato akong experience, basta naalang gyud si God nga magpagamit ka kay God o bansang pamilya, grabe gyud ang blessing nga flow sa inyong pamilya. Dili ko niya pasagdan nga kung mga anak college na, high school na.
0: Pila ka buok imong anak, tulo, ma'am, sa
1: tulo?
0: Sa karong imong bana karon, wala kay
1: wala mo anak.
0: Wala mo'y anak, okay.
1: Pero grabe ang gumas sa Ginoo, blessing nga gihatag niya sa mua. Kanang dili gud basta-basta. Muingon ko nga, kanagaling sa sense na first na mistake ka, sa second na mistake ka, pero sa third, nagudag i-preserve si God na para sa imo imperfect man.
0: Mm, yeah. So, wala po'y bisyo ang imuhang bana karon.
1: Naalang siya si Garibyo, pero mao mo gid yang sense to birth.
0: Pero dili pareha tong dili pareha tong mga first and second nga palahubog unsa ba? Sorry sa word, palahubog ba? Or babaero lang gyud? Babaero lang. Ah, okay. Babae lang to talaga problema, no? So kaya
1: mag tumud kay nako permanent sa abroad, siguro nangita gyud sila og babae nga mukuha niya mo comfort. Ana kay then within 12 years kasi kag ina Bruday, 10 years.
0: Oh, so nasakitan ka that time niya, karon in love na. Dugay na mo ana imo husband.
1: Pero pagkasakit na ako, akong mama nag-comfort ini siya nga napaihatag si God sa imo ha. Kung napandol man ka, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So mo na siya nga inspired na ako, maski na broken hearted ka, maski na unta pa ta sa kong kinabuhi, dapat na gyud si God in the center of our life.
0: So si Lord lang kinapitan mo nung mga panahon na yon. Yes. At yon si Lord nga nagbigay sa iyo ng lalaki ngayon, no? Gitagaan jud kaniya og ganang bana nga palangga kay kano.
1: Buten kayo professional, nai work sa government, ano ba? Preserve sa Ginoo ng pag-antos.
0: Oh, wow. Congrats.
1: Sa una, wala ko. Nasa trabaho man. Ang isa, nagsaligra sa kuha. Ano, pero,
0: kumbaga, ikaw ang nagbuhi sa imong laki sa una? Kumbaga, ikaw ang nagbuhi sa imong laki sa una?
1: Oo.
0: Oh, ya, karon ikaw na ang gibuhi. Wow.
1: Kaming duha, tinabangay, uy.
0: Ah, tinabangay.
1: dilip na pwede na isara ang trabaho kay dilip. Ang saan na lang ang needs sa mga bata. Pero love, good na ko kayo akong kuhan karon ay kauwan.
0: Wow.
1: Ano na siya, basta na ang Ginoo. Kasi nabot mi sa tanan ng sitwasyon, within 8 years, nag-yud mi. Ana na siya. Wow. Hindi na ako malintan sa iya ka ng anniversary or birthday. Nag-good pa flowers, Ana. So, in-anag-good ka, love.
0: Ay, ano na yung flowers?
1: Every day in love.
0: Grabe, no? In first.
1: 42 na ko. Tapos siya, 63. Pero, grabe. Butan siya, Ana. Hindi na ganyan ng age does not matter, but naasi God na yung center sa inyo ang life. Mundot yun ang flow.
0: Wow. Ma'am, wait lang ha. Yung first live-in ni mo is that, naamoy anak ato isa or duha tolo? Ay, duha.
1: Yes, isa na.
0: Isa. Ang katong ikaduha, duha. Katulo man imo anak, no? So, karon wala mo'y anak. So, bisan wala mo'y anak, happy mo.
1: Oo, happy yun, kayo.
0: So, dili yun ay anak ang makapaligon sa relasyon, no?
1: Yes. Wow. Kaya yung pag-sarge sa isa't isa.
0: Wow.
1: Then, kung may problema, isuriyaan lang. Kung may magludlood, wala lang, ilom na lang.
0: Ay.
1: Din katawa.
0: Na, ay, sinabta na yung kinatawa. Anay, raday mo mag, ano, never mo nag-away, ma'am. Niabot ba sa
1: point? Ay, naagod na ay. Naagod na ay.
0: Ah, di maiwasan.
1: Hindi nun magkuan, magsinbagay, magkuan, sa baba lang.
0: Never kay kulatan, Aron.
1: Wala.
0: Pero katong ni Agi, katong first and second husband, gikulata ka ato, ma'am? Nadapatan ka ato?
1: Murag, treated jud ko niya nga i-ano.
0: Nadapatan ka? Nadapatan ka?
1: Pero wala man ko nadapatan. Kay mo ingon man ko nga, kung patyon ko ni mas akong ato ba, nga dito na lang sa iyong lugar. Ana ako ang kuan. Kay ayoko pagkaulawi na sa kong atubangan sa kong mama kay pastor. Pastora sila, dili ko gusto nga ma-stress sila or unta.
0: Okay.
1: Oh,
0: okay, yes. Pastor and pastora. Wow, kaya pala. Okay, so
1: dili na ko ipakita nga kung natay problema makakita akong ginikanan, malain sila. So kung wala na kay gusto go. Kuan, asa na imong gusto? Moto, nag-DWD, annulment na lekulang, anak.
0: Okay. So,
1: ang pagkabulang.
0: Na-annul na mo itong second, ay mong second husband?
1: Wala. Planning. Pero dugay na gito ay mga 12 years naming mula.
0: Okay, at least. Wow. Sobrang so happy with you, no? Kasi nga, at the end of the day, first, naging single mom ka sa unang lalaki. Pangalawa, naging single mom ka dahil ayun, niloko ka ng paulit-ulit. dahil sa babae. And now, sa wakas, no? Natagpuan mo na si Forever, mahal na mahal ka, at ginagawa ang lahat para sumaya ka. Yes. Thank you, ma'am, sa pag-share sa imuhang love story tonight. Yes po. Okay, paki-off, ma'am. Salamat kaayo. Alright, sa lahat ng mga in love, kinilig tonight. Alright, guys. 50 minutes past the hour of 7 and this evening, lahat ba ay in love? Huwag kayong aalis. At yes, this is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air. Sa lahat ng mga in love, katulad ni Christine, na sobrang in love. Yes. Yes.

0: Ay,
1: ano sa rin mong birthday cup?
0: Eh, November to.
1: Usang tuig ka cup?
0: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw-gaw. Bungo sa ito'y.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, pakurati na yun, par.
3: Exciting!
4: Alright, exactly 8 PM and this evening, and still kayo pa rin po nakikinig sa 107.1 XFM Tagum and 99.1 XFM Mati. And to Christina, sobrang in love at sa dalawang nagmamahalan ngayon sa ating caller na sobrang sweet nila ngayon. Okay, ito ang kantang para sa inyo habang nag-i-enjoy kayo ngayong gabi. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Alright, 8 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now sa lahat ng mga avid listeners natin. Ayun po, sobrang nag-enjoy ba ang lahat ngayon? Oh, hi to Christine na kinilig sa ating caller. Na sana daw ay matagpuan niya rin ang lalaking mamahalin niya forever. Na sana ay matanggap din siya sa kanyang pagiging single mom. I love you, Christine, and I'm sure mangyayari at mangyayari yan in God's perfect time. Alright, sa lahat ng mga in love, special thanks po muna tayo ha sa lahat ng mga sumusuporta ng ating programa. Okay, maraming salamat to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nicole Sway Baguio, Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor, and of course, Ma'am Rowena Duwalyo, Pastora Rowena Duwalyo, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat po, Datagong Police Station, Sir Bahan, thank you po. Sa lahat ng mga kapulisan right now, sa lahat ng mga in love, ayun, medyo... Oo, medyo dili pa kayo okay si DJ Love, pero okay na. Saan mo na DJ Love? Uy? Oo, not feeling well ako, no? Kaya hindi ako nakaprogram nung Thursday kasi nilagnat. Oo, ang tawag noon? Labhag? Alam mo, labhag? DJ Love, uy, labhag. Calendar Love, ano ba yun? Calendar Love pala. Okay, and babasahin natin ang mga text. Sa mga nag-text, thank you po. Sobrang nakakataba ng puso. And once again, sa mga gusto pang humabol ng kanilang mga greetings, ayun, text me up once again. Sana yun. Please, maawa ka. Hindi ko kasi memorize yung text line ko, guys. Ayun, hi nga pala kay Sir Jonathan. Sir Jonathan, no, kung medyo luya na o glig, luya na, daron mulig on ang imo mga kabukugan, sir. Turbo lang yun na. Pag turbo lang yun, sir. Okay? So, our text line once again, 09855-947179. Again, 09855-947179. Ayon. So sa mga sir na to din hahanga ka ng medyo ang edad is 40. Okay, medyo di na mo gahi ang mga bukog. Pagahiun na sa turbo. At turbo lang ang katapat. Kaya plus sabayan mo pa ng kape. Talagang very active si Manoy. And this time, once again, our text line is 09855-947179. Okay, sa mga gusto mag-appeal og Don't Watch ha, by the way, natay Don't Watch every Tuesday and Friday din na sa Rotary Park. Okay, hi sa mga single karon, DJ Love. Shout out naman sa mga single, labi na kay Jessica. Ay, grabe po mo katawa sa DJ Love. Ano mo katawa naman pag yung single? Sorry lang, guy. Love you. And DJ Yasmin. Okay, no. DJ, I'm Yasmin. Okay. DJ, I'm Yasmin, 16 years old. DJ, nakoy crush ba? DJ, ay, di ko makatulog. Sige, guna-huna sa iya kada gabi eh. Adlaw gabi eh, siya akong huna-hunaon. Murag yun ko, og tralala DJ, ay. Howd ka, ayaw siya mo basketball. Makabuang, pero dili ko niya ginapansin, DJ. Paplay naman, di makatulog sa gabi. Ay, di makatulog sa gabi. Ayun. Ay, di makatulog. Ay, di makatulog. Hahanapin ni DJ Love yun para ma-enjoy mo yung crush childhood mo. Time can never mend right. And good evening, DJ. I wanna greet my two kiddos, Jaya and Jen. Og sa ako ang bana nga mukaon na pod. Karon sa ako...
1: Sana all!
2: Ay! Ah! Secret!
0: Alright. Ayan. Thank you all.
1: Sana all!
0: And pag-shout out naman, did you love our Mesa family, Poras family, Saraza family, La Pascua family. Madamo gid nga salamat DJ and more power sa iyo DJ. Ganda naman. Stay safe and healthy. God bless. Thank you po, Mom. Mom, pahinay-hinay lagkaon. And good good evening, DJ Love. Always listening you here sa akong car. Happy to hear you again. And baby, pwede kitang tawaging baby ko. It's okay, sir. Oy, baby ko. Sorry if I call you baby ko. God bless you. More power to your program, DJ. Nandito lang ako if you want or need anything. Okay, baby ko.
1: Sana all!
0: And makahappy lagi makadungog sa imong tingog, DJ. Makompleto na pod akong gabi, ani. Love you, DJ. Pwede ba kitang tawaging babe ko? Ay, since wala akong GF, balik atik-atik lang ko, DJ. Pwede? Anya. Play Dayon og love songs nga My Love Is Here. Dedicated na ako sa imuha. Sige na, DJ. Para mabuhi akong dugo. bitawad, DJ Lonely Boy here, tambay-tambay sa akong sakyanan while naminaw sa imuhay.
1: Sana all!
0: Thank you, sir. Wow, ganahan lang ikaw, no? Kanaganing, sa time na ni DJ Love, manulod na mo. Wala, asa manulod?
3: You're wrong.
0: Manulod na mo sa inyohang car ba? Sakyanan. Para paminawon na ko. And thank you for that. Sa malamig, sa malamig. DJ, paano ba magsimula ulit? Oh, DJ, dahil single mama ko, dahil hindi na ako virgin, ganun na kababa ang tingin ng mga lalaki sa akin. Ang sakit, DJ, naman, oy. DJ, oy, six lang habol sa akin. Anyway, DJ, pwede pa play ng I'll Be Over You? Ayaw mo, anak, boys naman, please. Ito, boys, ha, makinig kayo, boys. Ako, saan, utsa-utsa mo na akong kuhan. Most focus ako, ani, ako tong single mom. You know what, boys? Pag makadungog ko og mga kanang ingon-aning mga babae nga kanang mag-share sa ilang love story, kanang maingon sila nga single mom ko, DJ, kanang ginagamit lang ko, kanang DJ, sorry sa akong tingin mo, kanang wala pa magyugay ko na ulian. Nilain ako mo hilak. Uy, kamo, ako po yung pahilak ka. Pero mo say, makahilak mo juga na yung mga single mom, no? Kanagan na yung gamiton lang ba? O kanang mga single mom, deserve kayo nila higugmaon ay. Kanagan yung boys, kanang, ayaw mo pag-matter nga sa kanang, ako na, di na virgin, di lang, pwede na natirahan, pre. Ayaw. Boy, sir. Di ba love niyo ako? Makinig naman ako yung, babe, sweetheart, love, pakinggan niyo naman ako. Pwede ba? Pwede ba yun? Baby ko? Pag may matagpuan kayong babae, makikilala kayong babae in the future or in somewhere down the road, pwede ba? Mahalin nyo? Ingatan nyo puso niya? Kung hindi kayo interesado, kung tingin nyo, kung tanaw ka ninyo nga single mom, kung tingin nyo single mom siya, please, wag nyong ipasubo yung sarili nyo. Hindi, wag kayong mag-isip ba, ito single mom, tira lang ko ani, okay na. Diba? Sakit nun. Wag nyong saktan yung mga babae. Isipin nyo, may magulang kayo, may mama kayo. Paano paano kung ang mama mo, 'di ba? Paano kung kapatid mo babae, tapos sasaktan mo? Ganun lang. Masasaktan yung kapatid mo babae, 'di ba? So, yung mga single mom, deserve nilang mahalin. Deserve na deserve nilang mahalin. Okay, so yun lang, no? Huwag niyong, tulad na lamang ng ating texter ngayon, no, na-emotional na po ni si DJ Love. Ano mang good ba? Pag may makakuan kong mga single mom, maluoy mo rin kung kumutan akong kasing-kasing, or there's something na ka na ganing, pahag, be, pahiyakap. Sa tanang single mom, karun, be, gakson tamo. Pero kabalo mo, kamo mga single mom karon, love kayo mo ni Lord. Sen laban lang sa buhay, kaya nyo yan. And I know someday may lalaking mamahalin at mamahalin kayo kung sino talaga kayo, kung ano kayo. Tulad na lamang ng ating caller last, di ba? Last week, Wednesday yun, hanggang gabi, di ba? May caller tayo na first, nagkaroon sila ng anak, sinaktan siya dahil sa babae, pinagpalit siya. And then, nakatagpo siya ng pangalawa, siman, pero niloko pa rin siya. At ngayon, di ba? Merong lalaking mahal na mahal siya, tanggap siya. At caller natin kanina, di ba? Single mom. Tapos, and I believe, langga, I know sa'yo din, trust me. Pag nakita mo na yung lalaki na yan, invite si DJ Love, ha? I love you, langga. Okay. So, padayon tagbasa sa mga greetings, B. Wala na naman ni ato mga... thank you, ha. Pero hindi naman lahat ng mga lalaki ganun, ha. Kayo talaga. Okay. Paano ba? Ano magod, oh? Sir, okay man ang naamoy panghuna-huna nga. Okay, mutira, ana. Pero unta, pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyo makipag-sex sa isang babae, pahalagahan niyo. Okay? Kanang pagpahalaga ba ang kanang porket na hilabta na nimo, wala na, goodbye na, biyaan na, di ba? Dili na i-text, dili na i-update. Ayo, wag ganun. Oo. Pero kung ang imuhang mindset is that sex lang siya, for fun lang, ayo na lang patuga-tuga. Actually, ang mga babae mo dawat man na sila. Kami even ako, I know, baba kasi babae ako. Kami nga mga babae, pag mahilabtan ng isa ka babae, magka-feelings yun na siya. So kung nahilabtan mo siya, then dapat untay mong kinapahalagahan, di ba? Ganun. Pero kung wala kay pagpahalaga, huwag na paghuna-huna nga ka na, sepang sex na, pang kamara na. Dili ba yung una na ang mga babae? Okay, naunsa naman ko. Pasensya na sa boses ni DJ Love. DJ, paano ba magsimo? Okay, basta na. Invite ka na mo sa bar, mag-inom since birthday pod na ako, DJ, please. Ria, sorry, Judy, Ria. Never good ko nagaan ha og bar. Wait, ano sa bar man? Pwede man sa balay, o, diba? Pwede man sa dagat, or bisan asa, hotel, restaurant. Bakit sa bar? Ria naman. Metaw. Sorry ha, lang ka, umubalibad ko, dili ko muan ha. Love you, happy birthday na lang. And DJ, nagkauna ka na ako sa car now, nag-inom og kape. Michael D.I., gusto ka magkape? Palitan ta ka sa Starbucks. Wow, you want? Thank you, Sir Michael. But medyo wag na. Kasi mas masarap magkape pag Santon Plus Gold. Ay. Pero masarap naman ang Starbucks din naman. Okay. Sige, Jana and Rainier na in love. Ayun, nag-request ng on this day na sobrang mahal ang isa't isa. And Mary Grace and Josh. Wow, sarap naman ang ginawa nyo tonight. Nakaka naman. But yes, I'm so happy for you guys. And to Sir kanina nga nasa iyang sakyanan. Sir, I'm so happy, sir, nga give backgrounding mo sa DJ Love. Dahil mahal na mahal kita. ipi-play ko syempre ang request mo at ayun, di ba? Naghintay ka, dyan ka pa sa car. Okay, thank you sir for making us number one background tonight. Sa lahat ng mga avid listeners, huwag kayong aalis at malapit na rin naman tayong mag-bye-bye. Love is in the air. This is your day, love. Iingatan at mamahalin ka forever. Kaya naman sa lahat ng mga in love, stay in love at sabay-sabay tayong ma-in love. Love is in the air.

right, 31 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. And yes, maraming salamat po to Harold Salang ng Porok Tres Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Maraming salamat sa'yo. And to Ma'am Arlene, na hindi na naniniwala sa pag-ibig. Ma'am, huwag naman ganun. Alam mo ma'am, ako kahit sobrang nasasaktan ako, kahit sobrang sinaktan ako, kahit papaulit-ulit akong saktan, maniniwala at maniniwala ako sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ma'am ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kung walang pag-ibig nako, 'di ba? Kaya nga kahit nasasaktan tayo ay yes, stay in love pa rin. Dahil masarap mabuhay sa mundo na in love ka kahit na nasasaktan ka. Yes, did you love kahit na nasasaktan, masaktan ang paulit-ulit? Oo. Maniniwala at maniniwala pa rin sa pag-ibig. All right, sa lahat ng mga in love, maraming salamat.

relax, enjoy sa pakikinig kay Deju Love. You know what, naiyak ako habang binabasa mo yung binabasa ko yung sulat mo, Katrina. Ang bigat, sobra. Anak, nung sinabi mong kung mahal ka talaga ng isang tao, bakit kailangang maging problema pa ang nakaraan mo? Yes, tama ka doon. Dapat tanggap. Dapat, past is past. Pero Katrina, minsan, yung mga taong akala nila, kaya nila, hanggang sa harapin na nila yung totoo, hindi pala. Now, I want you to know this. Hindi ikaw yung problema, okay? Yung takot niya, yun ang problema. Katrina, nagsisinungaling ka ba? Hindi. Nagpapanggap ka? Hindi rin. From the start, sinabi mo sa kanya kung sino ka, kung saan ka galing. Yung ginawa niya, yung minahal ka muna, pinasaya ka, tapos iniwan dahil sa nakaraan mo, yun yung masakit. Hindi siya umalis kasi masama ka. Umalis siya kasi duwag siya sa sasabihin ng iba. Yung sinabi niya na may ibang lalaki na magmamahal sa'yo, na tatanggap sa'yo ng buo, Rowena, I mean, Ma'am Katrina, translation nun, hindi na kaya ng pressure niya, kaya ikaw na lang mag-adjust. Yung trabaho mo, hindi ibig sabihin na mababa kang babae. Narinig mo ako ha, hindi ka mababa. Ginawa mo yon para sa pamilya mo, para sa mga kapatid mo. Saludo nga ako sa'yo eh. Para mabuhay sila, para makakain. Hindi ka masamang tao dahil doon. Tao ka na lumalaban, tao ka na nagsasakripisyo. At yung sinabi mo na gusto ka rin at wala naman masama kung i-enjoy ang buhay na dahil single ka naman. Katrina, wala akong i-judge dyan sa trabaho mo. Wala akong i-judge sa'yo. Buhay mo yan, katawan mo yan, desisyon mo yan. Pero, Katrina, ngayon na gusto mo ng pag-ibig na totoo, deserve mo yung lalaking hindi ka. Pangkama lang, syempre. And mas masakit yung binigyan ka ng pag-asa tapos binawi, oo. Mas masakit to kaysa sa mga ex mo na may mga asawa na. Kasi kay Paolo, naniniwala ka na forever na. Ito na yun. Kaya nga, nagbago ka, diba? Tumigil ka para sa kanya. Nagmahal ka ng buo. Tapos sasabihin niya, sorry lang, sorry, hindi ko pala kaya. Yun yung sugat na hindi basta-basta gagaling. Ngayon, Katrina, ano ngayon? Una, Ma'am, magluksa ka, okay? Iiyak mo yan, isigaw mo yan, hindi kita pipigilan. Hindi rin kita pipilitin na mag-move on agad-agad. Healing is a process. Karapatan ng bawat isa ang masaktan. Karapatan mo ang masaktan. Tao ka. Normal na masaktan dahil sinaktan ka. Isang taon, no? Mag-iisang taon yung pinagsaluhan, ang masasarap na pagmamahalan, sex, sweetness, romance, and happiness together. Isang taon na nag-a-I love you siya, nag-a-I love you ka, ingat ka. Isang taon na pinagsaluhan yung sarap. Normal na masaktan. Pangalawa, huwag mong isisi sa sarili mo. Hindi dahil masahista ka, kaya ka iniiwan. Iniwan ka niya kasi hindi siya yung lalaking para sa'yo. Yung para sa'yo kahit anong sabihin ng nanay niya, ng kapitbahay, ng buong mundo, pipiliin at pipiliin ka pa rin. At yes, piliin mo ulit yung sarili mo this time. Yes, tumigil ka noon makipag-sex sa customer para sa kanya this time. Tumigil ka para sa sarili mo. Tumigil ka para kay Lord. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil pagod ka na. And Ma'am, mag-ipon ka. Mag-aral ka kung kaya mo.
alagaan mo mga kapatid mo. And ma'am, yung value mo hindi nasusukat sa kung ilang lalaki yung nagbayad sa iyo, ilang lalaki ang gumalaw sa iyo. Value mo nasa kung paano ka lumalaban para sa pamilya mo. Ito yung totoo, Katrina. Kung mahal ka talaga, hindi ka itatago. Hindi ka ikakahiya. Ipaglalaban ka. Ipagsisigawan ka. Kahit palihim, yes, kahit palihim. Hindi ka sasaktan. Si Paolo, minahal ka sa hotel for sex para sumaya siya, lalo pat sinabi mong magaling ka sa kama. Lalo pat yan pa naman ang gustong-gusto ng mga lalaki. Na, di ba, yung mga babae dapat magaling. Pero, magaling ka nga sa kama pero hindi ka naman kayang ipagmalaki. Ipagmalaki sa pamilya niya. Katrina, hindi ka kulang. Hindi ka sira. Nasa maling tao ka lang. At darating yung araw, may lalapit sa'yo na sasabihin, Katrina, kwento mo sa akin lahat at mananatili pa rin ako. Yes, Katrina. In God's perfect time. Hintayin mo lang. Alam ko ang sakit ngayon para kang kinatay na buhay. Pero pangako ko sa'yo, Katrina. Pangako ko, trust me. Gagaling at gagaling ka. Trust the process. Mas matatag ka pa sa cancer na kumuha sa tatay mo. Mas matatag ka pa sa hirap na dinanas mo at kakayanin mo rin. Katrina, I love you. Nandito lang si Deji Love, ha? Hindi ka taiiwan. Tuwing gabi na maiyak ka. Tuwing gabi kapag hindi ka makatulog, kapag tumutulo ang luha mo, isipin mo lang, maraming nagmamahal sa'yo. Isa na doon si Lord. Kasama syempre si Deji Love. Katrina, mahigpit na yakap sa'yo. Gusto kong ikwento. Kung gusto mo ikwento sa akin ulit, pag malungkot ka, nandito lang ako, ha. Hindi kita hahatulan. Hindi kita ikakahiya. Hindi kita i-judge. Bakit? Kasi nung mga panahon na in love ka, nung mga panahon na sobrang nasasaktan ka, nung mga panahon na umiiyak ka, durog ka, wala ako nun. Wala ako sa posisyon na husgahan ka. Pero nasa posisyon ako para mahalin ka at yakapin at ipagdasal. I love you. Alam kong mahirap mag-move on. Sobrang hirap niyan. But kakayanin mo kapag nagdadasal ka. Alright, sa lahat ng mga in love tulad ni Deji Love, maraming salamat. Oo. And patuloy lang sa pagsisend ng love story kay Deji Love. Oo. Promise mga langga, sweetheart, my love, baby ko. Hinding-hindi ko kayo ipapahiya. Hinding-hindi ko kayo sasaktan. Iingatan ang puso mo habang buhay. Oo. Alam mo, mas masasabi ko magkakasala pa ako. Oo, makasala pa ako pero dili ko makasala sa imuha. Nga naman, ang imuhang love story, akong ampingan. So, bisan pag unsa pa naka below the belt, bisan pag unsa pa naka her. No, ay dili ko KJ. Dili ko close-minded, open-minded ko. Open ko. At maiintindihan kayo ni Deji Love. Kaya naman, mamahalin kita forever. Alright, sa lahat ng mga nag-text, ayun na mag-text kay time for us to say bye na. And maraming salamat po
sa lahat ng mga nakikinig right now, sa mga gustong again no, sa mga edad 40, 50 no, kung 40 years old ka dili na mugahi, kung 50 years old di na gyud mugahi, 60 years old di na gyud mugahi sa mot. Inom lang og turbo. Turbo lang ang sagot para magpadayon ang gahi. Gahi sa lawas ba? Kamu ba? Basta ay kamu na bahala atong sabot. Okay, and iwan sa mga gusto magkape, kape lang ng Santon Plus. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga in love dahil sinamahan nyo sa Digi Love sa dalawang oras ng ating pagmamahalan sa pinakamalamig at pinakamasarap na gabi. Kaya naman sa lahat ng mga brokenhearted right now, naramdam ko kayo. And I pray for you that Jesus loves you so much. You know what, guys? Kakayanin mo yan. Okay, and sa lahat ng mga in love, stay in love. At alam kong kakayanin natin to. Pakiramdam minsan natin na ginagamit ka lang para kang naging pansamantalang tahanan o tulay habang lugmok pa sila. Tapos ay iiwan ka na lang kapag maayos na ang lahat. Ibinigay mo ang oras, pag-aaruga at pagmamahal. Ngunit ang gantimpala ay ang kanilang paglisan. Ang pait ng katotohanan, hindi lahat ng minahal ay para sa atin habang buhay. May mga taong itinakda lamang para sa isang yugto ng ating buhay, hindi para sa dulo. Nakamove on na sila, masakit kasi habang ikaw ay naghihilom pa o inaalala ang nakaraan, sila ay handa nang magpatuloy nang wala ka. Ito ang patunay na nagmamahal ka ng totoo. Ang sakit ay tanda na naging tapat ka sa iyong nararamdaman. Now oras na para sa sarili mo. Kung paano sila natutong bumangon, ito na rin ang pagkakataon para ibaling mo naman ang pagmamahal at atensyon sa iyong sarili. This is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Love is in the air. Right here, right now.

0: 个声音冇 soft， 我系
1: 唔算得讲 high， 人 soft， 人 soft soft 笨噶啦。
0: Ikaw sir, ikaw ba? Hindi nga, hindi mo ko bitawag diri sir nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuna ko aday, aday ka ng pwede ba? Ka ng Bombay style na ko aday? Bombay style.
0: So ka Bombay style sir?
1: Kana kung 12 months to pay?
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Max Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Oy, parang lodi. Grabihas damgon ako parang lodi, oy.
2: Bao ba? Usa man din ang imong damgon ay pare.
1: Parang lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
2: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
2: oh, siya may problema.
1: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Siya ilas, ha?
1: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede, exciting kayo.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo,

0: nakaka trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: Ura!
4: Kapitan!
3: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
4: Hot!
3: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
4: Luod! Exciting!
0: Exciting!
5: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
6: Hi, baby! Putahe sa gabi-i na.

Kain kita sa ming baryo. Regine Velasquez with Dadalhin. Asa man ko ni mo dalaon, Vivi. Murag ganahan ko anong idea ba nga imo kong dalaon somewhere. Kanang murag mas nice siguro kung imo akong bitbiton karon sa kananan. Mura man ginang ako ang kahinaan, Vivi. Ang kahinaan po ng puso ni Cinderella ay pagkain lamang, baw. Ang pagkain. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi, una ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban ang inyuhang Disney Princess nga gihinay-hinay lang kong istorya actually kay medyo nagkauli-ulian nang ako ang My Precious. Wala ka siya tantong ni Karat. No? Pero tungod sa katugnodris panahon, marami ka nang ipang ubusip po. No? Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. May gabi once again sa mga katropa nato, mga bibi nato nga namin all over Visayas and Mindanao. Live usap kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyohang Disney Princess. Bisaya version, magkauban-uban ta ninyo, magkauban-uban. Mag-uban-uban ta ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Oh, kabalo ko nga medyo ang uban medyo busy pa, medyo nabaguhan sa imuhang adlaw karon. Murag, mura man siguro ganang. Unsa ba na nabay bag-o aning adlaw? No? Aside sa shine ay bag-o. Wala man siguro yung bag-o aning adlaw. Okay naman siguro light-light lang. Light-light! Na? Oo ko. Karisay nun, namang gani na si sa trabaho, gahilom-hilom lang. Oh. Stressful, no? Panindigan nyo yan. Okay, sa panahon karon, di na kita dapat magpili-pili og trabaho. Bikong unsa na lang yun ang, unsa yun ang, trabaho nga available din ha, nga kaya ragid kayo sa imong skills, sa imong knowledge, then go for it kay pait kay ang kalibutan. Maunang sa kapait sa kalibutan, magpili-pili ba karon og trabaho, nako, og ikaw po ang mabunutan anang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, good luck po sa imo. Maunang dapat gidbi, aron malayo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, managang kita. Saon man, inom ka og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Imuha ka na siyang isabay 2 or 3 times a day. Ninud ka na siya bika magpaligun din na siya sa imong immune system. Maskin pagka nang daghan na kay di nang sakit sa imong palibot, ligon gihapon ka. Sa panahon karon, dili ka pwedeng magluya labi na kung ikaw ang nagbuhi sa imuhang pamilya. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa tanang pharmacies nationwide. Specifically diri sa Bukidnon, na akit ay available na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy. We also have in Generica, nationwide na siya bi. And of course, pwede po kang musaka sa tong official radio station diri sa XFM Bukidnon. Kung naay magkura na sa imuha, o dapat nga naay tatak yes to health. We are FDA approved and we are also halal certified. Kagahapon, bi, wala ko nag-absent. Sabihin ko mo, absent ko kagahapon na. Na ako gahapon. It's just that wala mi internet diri sa Bukidnon. Wala mi internet mo nang wala gid ko nakalay, pero nara ko kagahapon o na nagduty ko oy. Ako mo absent. Ayhan ako mo absent kun dili na gid kaya kung una halimbawa nagkamang ko. Kaya di na dyan ko ka-duty, Anna. Pero pagkaya pa sa kong lawas nga na kong dili. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. Taas ato eh. Ang atong Sir Vivi question karang gabi una, hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang intern...

0: ma-feel niya nga siya na lang usa. And that's the time na maka-feel siya og kanang more guilty la. Di ko katanao straight sa yung mga mata. Meaning, guilty na siya. Whenever you are communicating with someone, dapat kinahanglan jud nga. Dapat na, kinahanglan pa gani. No? Dapat jud nga, ginatanaw ni mo siya straight sa iyang mga mata para makita niya ang imuhang sinseridad. Diba? Itong isang adlaw na ako'y gihusay, di ginatanaw sa kong mga mata. Very guilty. Sa inyong komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa to ang official hotline number 0945-443-5869. Pwede po sa to ang mga live karong gabi una. XFM Bukid Noon, palihog ko po follow, po like, po share bi ha. Makita niyo kung kaanyag diha. Char. Junlin Ryan. Thank you. Pitpit Digal, thank you so much po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Labis, na ako gahapon mi wala lang internet. But I was here yesterday, up until 11 gihapon. Randy Bakumo, may gabi po yung sa Palawan, Puerto. Hi po, may gabi i. Oh, wala, diyan ko lang absent gabi i, mami. Happy, happy, happy birthday kay Mommy Josefina Tinambunan.
1: Happy birthday!
0: I wish you more birthdays to come. I wish you all the best in the world. Hello po sa imuhang family nga naakaroon diha sa Maylan Tapan, Bukidnon. Akong manghod, si LJ and Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi, manghod. Thank you kayo sa imong pagsilip sa live for me, ha? Si Kuya Lem ng Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. May gabi, iya.
1: Thank you!
0: Wala daw biya ay kamuram mamiya. Wala biya ay nga nang mamiya man. Wala biya ay. Antusin na niyang batasan kay nanana diha. Wala biya ay. Monski, anin yon, Kuerpo?
1: Thank you!
0: May gabi diya sa imuha, Mons. Naulian na gidang internet bito. Naulian na gidang internet for some reason kagahapon bito. Maski yung saon na ginako. Nag-try na ganimi yung data kagahapon. Wala yun. Sorry kay mami ha. Usually kapag kawala ko sa Facebook page, pwede pong kunin mo nga, pwede pong nimo i-download ang atong application sa Play Store or sa Play Store, i-search lang XFM Network Philippines. Pwede mong makadungog sa to ang programa ha sa tibuok kalibutan. Kung dili ko nyo makitan sa live, madungog ra ko ninyo sa radyo. Bitaw nyo mga reaction karong gabi una ha. Mga ilhanan nga guilty siya sa imo. Muraga. Diba? Isa sa mga ilhanan ako nga guilty ko sa kastao sa kataos imuha. Ligi na mong tanong straight sa mga mata. No? Whenever na siya mga explanations directly sa imuha, dili kina siya katanaw sa imuha mga mata. Kanang murag na siya, kanang na siya ginatago or unsa ba din ha. Basta kay, isa na siya sa mga ilhanan. Pero kung naamoy mga komento din ha, akarong bi ma-appreciate kay nako, pwede ko ninyo nga i-text once again sa 0945-443-5869 kung naamoy, aside sa kanang dili katutok sa mga mata, unsa pa ba'y laing ilhanan na guilty ang usa ka tawo sa imuha? Sa relasyon! Gani? Mailhan na nimo nga imong partner guilty sa imo na siguro nagibuhat ng mga kababalaghan. It's either nangita naglaing-laing sayal or laing pantalon. Matinga na lang ka, ana, kay sweet na kay na kalit sa imo. Sweet kay na siya, matingala ka kay sa unang panahon, hindi mo gini-sweet akong partner sa kuha, hindi mo gini-sweet akong bana sa kuha, hindi mo gini-sweet akong asawa sa kuha. Unsay na ah? Diba? Nakatry na ba mo, anak, na mura nabaguhan mo ba nga? Ala, nagpanghatag na lang niya siya buwak. Ala, gilutuan ay kunyag pa ni hapon, pamaho pa ni Wadto. Hala! Hala, yun! Kano'ng mga nahaka pa ni bago good nga mga action sa imong partner na, maglahi-lahi sa iya. O, saan mo nakaon? Mora ba dahil ang pangunta na nga, nakakaon kaguan? Ba? Mauna siya, Biko. Mauna nga, matingala ka. Kung matingala, gani ka nga. Ay, no. Usab lagi niya kung partner. Nagi something sa kong partner. Mang spy na ta. Ha? Mang spy na ta kay basig nanay something ana. Hindi mo lang alam. Ala, di limon.
2: You're road.
0: I'm not road. I'm not road. Charus. Hindi ko road. It's just that realidad, bangod na siya. Oh, asa naman po ka nakapunit anak Cinderella? Kaagi. Kaagi ko na sa ing, anak sa unang kanang. Tingala na lang ka kay sweet, sweet siya kalit sa imo. At tingala na lang ka kay kanang. Ginabuhat na niya ang tanan-tanan para dili ka mawala, para mag-stay ka lang. Diba? Oh, buhatin na niya tanan-tanan para dili ni mo siya masakpan. Tingala lang ka, murimit na siya dinago ng kwarta. Aba. Sana all. Kuya, ugid kayo eh. Text na ha, 0945-443-5869. Naka-download na, dili man madungog kung walay internet ninyo sa station na... Ay, tama, correct. Sorry me. Tama, Demi, no? Sorry, kay Mika. Karoon pa ko ka-realize, anak, Mina. Unsa di ay ko, I'm so floating right now. Sa naman eh. Pero bitaw, ha? Oh. Hi, kang Alan Arellano. Diya sa may kan, kan Inas Montosuerte. Carmen Bohol, si Gemma Pailanan, o kang Ricardo Pailanan from Cantigbian Bohol, kang Merlin Baynosa, Inot Belista.
1: Thank you!
0: May gabi po, thank you kayo ha sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Diha lang mo ayong panghawa din ha, kaya na ako'y nabalitaan nga naan na po yung sa kamag-asawa nga sige og away kaya wala na daw panahon ang iyang partners. Ya, hala! Nako, dili kina siya pwede, baby. Kinahanglan dyan na inyo ng solusyonan. Kay basig unya, oray, og ka nang di na kadool sa iyong partner kasi gigi kapoy na kapermanente. Di na siya dapat rason. No? Dapat dili na magkapoy-kapoy labi na pag-abot sa ito ang mga partner kay na, overthinker ba yung mga babae? Kami mga babae, mabikil may gamay, bungkag dako. Na? Monang! Bikil gamay, bungkag dako. Na all. Realidad to siya. Gawain bikil, away dako. Kinahanglan ang sikreto gyud nga imuhang mabuhat para mabalik nimo ang feeling sa imong partner sa imuha. Is honest ka, tapos naadyog kay transparency. Kung na kay sala, sulti yung kas iyaha. Pero kung sala, ganyan nga, ng babae ka or ng lalaki ka, Ginoo ko, Lord. Layas dito. Kaya kung sa ako akang balay nag-ingon, anak, diigid ko musugot, anak, B. Pero kung kusog ang ato ang problema, simple ragyod ang tupag, anak. Turbo Men Enhancer. Kinatong Turbo Men Enhancer, B, mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Tag 85 pesos lamang po. Grabe ka barato, B. Grabe ka barato. Oh, dilis, wala kay rason. Ngumingon ka nga, di ka kapalit, di ka ka-afford tungod kay barato lang igayo. 85 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang duha or tulo ka-adlaw nga gahi gyud ang dapat manggahi. Sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga dili ka-anak, perfect kayo ang Turbo Men Enhancer tungod kay sa mga kalalakihan, magdugang kini og sperm count. Munang, kung kaluyahon ang problema, isaragyod ang ato ang solusyon. Ayaw kalimot sa pagpalit sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina.
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

lang sa day ko. Patakar mo ko giyaw-yaw. Ay, turo-turo-turo-turo. Saha. So, rani ka nang panoy ka nang dita makapangandam ba? Ka nang mo, takapanudlay. Sanday ka, day. Balik ta sa itong programa karong gabi o na ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. And of course, ayaw po kalimot sa imong kagabion karon samtang namino ka sa mga ninod kay nga mga musika. Mas maayo nga magtimpla ka sa ito ang lamian kay nga kape. Ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kay na siya ang kape para sa imuha o sa imuhang pamilya. Ilabi na kung ikaw pang gabi ang duty yan, need mo nga, la, nagmatapat, magmatagig ko, dapat tinigid ko magtulog-tulog kay. Basi pagmata na ako, wala na niya akong ipang bantayan. Kinahanglan ng imuha, ganyan siyang bantayan, kinahanglan nga alert ka at all times. Kung magkapi na lang man gani ka, kanang kapi nga aside sa magkapi na ka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Available na po nga itong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makapaputi, ganyan siya makapahayag sa imong pamanit. Naaki na siya available sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Manghatag-tag ko, Anbi, wait lang ha. Mingaw na ko, Ani, manghatag. Marag wala magulo kong sparring partner karon. Ay, para karong gabi una, biha. Kabalo ko nga gimingaw na mo, Ani.

Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg. Kung asa tagaan mo o tagaan minimo. Biligtad. Muhatag mi sa imuha og mga scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. Kung naa ka karon sa Facebook Live, makita nimo ang mga scrambled letters. Simple lang gid kay mohang buhaton bi imuha lang tagnaan kung unsa nang mga nakasulat diha sa atuang Facebook screen. Para po sa mga namino karon silang tagsa-tagsa ka mga radyo, pwede kay mo nga mutag na bi inyong buhaton lang mag-create mo og words. Out from 34 letters. 34 letters. Charot. Pero magkanang kuan. Bibidjaw, pero mo ko sa text line, B. Kay basic na anay ni tag na din ha. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. It is now 250 pesos. Woohoo! Dako na ni, oh. 250 pesos na po ang atong jackpot prize. Hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Dapat na, ano ka, oh, makatagna ka ni kay. May na lang na kay pang-load sa imong bebe. Ba? Sige. Atong number one, sige, 0945-443-5869. Kung ganahan ka nga mutagna, pwede ka pang mutagna up until alas 10 po sa kagabion karong gabi una. Hello sa kong girlfriend nga si Martha sa Tagadigo siya na greet from Andy ng Jensen. Thank you! Lamat kay Andy. Hi kay Armand ng Buhol. Hi po kang kisani? Amo ba? Sige, magandang gabi. Aba. Miss na kita. Miss na miss ka dyan. Narong sa'yo, magkayo mo manawag karong gabi una, B. Kung sa may naas at mong kagabiun na sa'yo, magkayo mo nanawag, hindi pa manting tawag ron. Ha? Dabi, ito nang testingan ng tubag, B. Kipasig manluod ni. Dabi. Ay, hala, gidecline. Sorry. Tawag balik ko. Anong nanawag man mo? Sa may naakaroon nga, unya pa man unta ta mag-entertain og tawag. Sige na lang. Maing gabi po, mga yuunta ko ka-textmate ka ng dili pilian kay dili pod ko pilian. Unya na ako i-announce mong number kung imuhang i-identify. Imuhang i-specify diha kung lucky ba ka or bye. Marag diha, ma-announce yun ako ng imuhang number. Biya, tangin ninyo niya, taod-taod ang ato ang laa. Dili live, wala man si Double B. At tangin ninyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession. Ay, nako, lahi ni nga istorya, B, kay murag mga kinabuhing siloso and silosa ni. No? Nakasuway na baka na makapartner ka nga, grabe ka siloso or grabe ka siloso. Alay, Ginoo ko, murabag natuok. Mga ingon ana. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you. Salamat kay si Charlene. May gabi si Pitpit Digal. May gabi ipod. Ana si Randy Bakumo. Request ako ng miss na kita. Si try na ito ha. Si Alan Arillano. May gabi ipo. Request ako ma'am ka ng salawahan. Salawahan. Salawahan daw B. Kisa may salawahan. Ano mag-request mo ingon ana ang kanta Broken? Ha? Broken mo? Kasi karo man kung mag-request yung mga kanta nga ingon anak ka na kung labi na ka ng kahit gaano kalaki. Ano ang kanta? Murag grabe nga desperate moves kayo bang murag dili mo maingon-ingon nga gakasakitan na di ay ka. Charot. Pero bitabi ha, kung sakasakaling nga murag bugat na ginagimuhang dugahan diha, dinagin mo ma... wala na kayo mapagawasan sa mga hinanakit, pwede ko nimong i-message itong official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukid noon. Tapos mag-message ka sa kwa care of Cinderella. Pwede gid kayo nga ako na maghatag uga ng kinabuhi sa imuhang kinabuhi. No? Again, i-message lang ko. Pwede po sa ito ang number 0945-443-5869. At tangin ninyo once again ang ato ang rated SPG nga programa karon taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa ang putahe sa gabi. Manungog gihapon ninyo ha sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, inyo ha usab madungog sa itong official radio stations
Sir Radyo Amigo. Mabalik po ang inyong hanggang ni Princess Unya taon-taon. Ayaw mo pang hawa. Plastar na mo diha. Timplahan ang imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taon-taon ang atuang gipaabot sa tanan. Ang ato ang putahe confession sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa premium

ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, natulog ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga

0: may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: Atako, iskunta.
7: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan ko, okay?
8: Saton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Katukay ko ang pasalamat sa Saton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi, doon akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Saton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay aladiyo akong pamati. Unya, lutmal akong menstruation.
8: Saton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Saton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Saton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Saton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Saton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Saton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Saton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
3: Santan Plus Herbal Soap.
15: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap. Wins

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kum Amino Kasex.
2: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang usod at duha na kabuok bulan.
3: Exciting!

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit. Sa mga ginahan, gihapon magpahabol sa ilahang mga confessions diha. Pwede rin kayo, biin nyo akong i-message itong official Facebook pages, XFM Bukidnon. Reminders lamang po sa mga katropa nato nga namino karol over Visayas and Mindanao, ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Mga yung isa mga ginikanan nga naminaw karon o kauban ng inyong mga anak na kamuna lang usa ang guide kaya wala man kudiha para ma-explain sa ilaha usa-usa kung sa mga angay nga buhaton. Meanwhile, timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix tungod kay magsugod na ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
6: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Chinchin. Pirmiro, Cinderella. Kiligun kay ko sa kong uyab. Kanang tipo nga grabe siya kaklingi. Grabe siya kakulit. Grabe siya kasweet. Dili siya seloso, Cinderella. Dili po siya higpit nga pagkalalaki. Ang gusto ragid niya, kung asa ko, dito siya. Masing dili siya invited sa mga lakaw nako, sa lakaw sa kong mga higala, magkuyog-kuyog na siya o willing kayo na siya nga maghulat sa kuha sa gawas para sabay minga mo uli. Abigid na ako, Cinderella, sa una. Grabe lang yun kain na siya ka-sweet. Sa pagdugay sa panahon, Cinderella, napansin na ako nga murag sakuan na lang gatuyok ang iyang kalibutan. Wala na siya sarili nga lakaw. Di na po siya makipagkita sa iyong mga friends. Like, literal nga ako lang ang iyang gusto kabanding. Kapag naa siya'y free time, automatic yun, Cinderella, nga ako ang iyang pangitaon. Usahay, Cinderella, muhang niyo ko nga gusto ko nga mugawas kaubanan ko mga friends. Pero murag maglisod siya og sabot, Cinderella. Kaya ang gusto gid niya, makuyog siya sa amo. Niabot sa point po, Cinderella, nga nag-resign siya sa iyang trabahuan aron makauban lang ko niya sa kong opisina. Kabalo siya kung unsa kagamay ang amuang sweldo, pero nag-apply gid siya sa kuang kumpanya. Ang iyang rason, para daw kuno sabay minga mag-lunch, sabay minga mag-uli sa usa ka adlaw, or adlaw-adlaw. Hangtod sa nabalaan na ko ang kamatuuran, Cinderella. Nigdako dahi siya, or nagdako, nga halos siya lang gid usa kay OFW ang iyang pamilya. Ang iyang kauban sa balay, iyaha lang yung lola. Ang first girlfriend daw niya, gibiyaan daw siya og nahimo daw silang LDR. Sukad ni Edo, Cinderella, mahadlok na daw siya ng mabiyaan. Ang gusto daw niya, permiti lang gid nga maguyog sa usag-usa. Hangtod sa

0: Welcome na usab nito programa The Secret of Health. Oganyan na usab inyong health consultant at CJ ni Druda inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kabuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tungkol kay nindot man ang atong pagtulog na. And then syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab kamo mo pahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mong comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungong kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito. No, sa Jensan. Ayan, live observe kita karon mga katropa madungog. No, sa XFM 95.9. No, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon. Siyempre, labi na din sa Malaybalay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health. And XFM 91.3 San Frans. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan na to karon. Isip nga tawhanon, kining kwarta bitaw, mogid ni usa sa pinakahinungdan. Nga din, adunan tatay gusto buhaton, apan nagbabag. No? Nagbabag sa dalan, kining gitawag na to kwarta. Tinuod, mangin, mamagin na yung realidad, mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron. No? Nanginahanglan na gayod o kwarta o budget, no? Apan mahitungod gayud sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. O kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe, no? Kung kaya rin mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo, no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayos sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose, no, sa ato ang Naturopath Clinic, para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosupper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yestro Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Matih, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na Tugjan sa, no? But soon, maybe. No? And then hoping, diin mukatag pa ang ato agayong Yestro Health Clinic din higayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yestro Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no? Tungod kay wa pa jud tay branch, no? Din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. No? And then, ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then, syempre, itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon ta, mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rin nga diin human ka mo na check-up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines, libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa, no, samtang gina-explain nato sa ilahang diin himuon ninyo ni, ha, pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon muingon gitawon sila, Dok, may tag isulat nato na, may tag pwede ba Dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa unsa pa kamalamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Manan sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. No, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, Walang taon, dako jud kay nilang kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Pakita na daw nila silang mga anak o silang mga apo, padigid sila masayop na. So, monay kanindot ha ang mga servisyo na ginahatag sa Just to Help Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no? Kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matudukan ang imong balatian, because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas nga kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Ug mao nay tinud nga pamaagis pagpanambal. Wa ta gatudlo og kanang mga instant nga murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay, mao nay ingon sa uban. Okay, ang importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mao na ha panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinis sa Davao Region. Kung kamo anaa dinis sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa Tagum Cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Pole Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Mga ka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayud sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, anaa kita sa public market na. O, naarap po tas palingki mga katropa, no? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang ha, o dili linyada ka, basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din abot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dito pag adlaw Sabado tungod kay mao kanang atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And then ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din gayud sa Tagum mataga Miyerkules, Huwebes, and then adlaw Birnes, kaban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o katong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha, sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17 628-44. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa atong text line number. Balik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, ano sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romy Lacato.
1: Taga-asa pa sir?
2: Iyaw pa rin.
1: Ya, bago man ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang pinko.
1: Kailan po nakadugay sir nga din mong gipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Ito ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kamusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic surut sa Kitsikataw. Kamusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin. Nawa na po lang sakit sa pungkulo.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin, sir. Huwag na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo karon sir, sa tanan nga diin nagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo suway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang istingan mo, sa itong nag-i-pratic ko nga po.
1: Yeah.
2: Istingan nyo nato, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan nato?
2: Romy Nagata.
1: Ayan. From?
2: New Orleans.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag-tusog sa Gino, magpalawas ka mo pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

0: kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na vitamin C, mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayod, mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimo, gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang Santon vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo, pirmi, ha? Mag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din, ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, na may focus sa papers, or any saman nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og klarado nga pangisip, na? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha, nga to ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika, gayod nga dool sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LVTN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then, syempre, katropang Alan Abayas, no? Ang asintado. Katropang Alan Pais, no? Nagtanausap siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. Ato ta, mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini, pag hatag ko pagtagad, na? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutan, ha? Masigmang load, hilabi na kay kagahapon, ha? Wala na ito natagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan og hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka. Kanya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak ng mga symptoms, shortness of breath, no? Maglisod o ginawa. Or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Ng mga cellula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niyong mga taba ng cellula, din sa circulation sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, edi na mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon na tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na to ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na to ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nina ang kondisyon, so expect nga din kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na to ga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba nga selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na to ga poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi na ito makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mixerin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug asa tela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, uno, una, ayun na ipainom may mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, namino tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o unsa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao ganihilig buinom og alak, Mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay napopo mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang Premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mga gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, maugin na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ay inumon, siyempre mo gayod ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayod kini o vitamin A and beta-carotene, gidungagan pa o zeaxanthin lutein, no? Nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado ga din madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag-inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Hindi na gin mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, masagya pong orasa, masagya pong stasyon ang programa The Secret of Health. Pauban sa gapon ninyo ang iyong health consultant si Jay Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc, may buntag watching from Matina Aplaya. Ugma, uban ni sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og ano magitay igong oras, ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. Bye mo tags tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa, bisag wa mo mangutana, alas 4:35 na mga katropa! Exciting Filipinas!
1: Nga sa karon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tara! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

0: exciting. Can it be done?
1: Good morning, master.
2: Good morning.
1: I believe ako nagtuo, master, nga imong idol si Alan, katropang Alan Abay.
2: Yes, siyempre, Alan Abay, sa good ang ato ang mga people, mga my friends.
1: Kano sa mo na himong idol?
2: Idol, katropang, kwa pa ko, nagtrabaho pa kong Pilcris.
1: Aw, abi na katupang ka nang siya nag-broadcast na ikaw pa.
2: Mao kay kung Pilcris gani. Siya nagwan pa siya. Nanala siya sa yahang
1: nasa UMBNBN.
2: Good, good morning, mga
1: my
2: people,
1: friend.
2: Mga my friend.
1: Yan, di ba? Mura pong idol ni mo si...
2: Yeah! Kahit pa ito atong mga amigo diyan sa pagadian.
1: Manamay ka di, Master. Uy, yes. Martes na po!
2: Yes,
1: ate. Dayon gil gahapon ng Lunes.
2: Dayon. Bong, masalamatan na to. Ato lang mga gahomong.
1: Praise God.
2: Nakamatata mga katropa. Nakainom tag init kay kape. Nakatama ka tong tiil sa salog.
1: May gani mga katropa.
2: Nagliok-liok ta.
1: May gani mga katropa. Kasi si Master nibangon pa. Kayo ka pa nagdadayon na ng tulan.
2: Kasi no, ako si bakod lang taon. No, kailangan pa tayong purpo sa nikilimutan na. Daghan pa tayong mga mayroon nun. Mga mayroon nun ngayon sa town lord. Sila lang sa lord kay. Gisi pa kayo meron. Sila lang ko sa kuwaang kami. Okay pa man kayo, Midri. Bahala
1: ka. Okay, right.
2: Oh, bahala ka. Litsi-litsi ta ng mga bayron nun. Pero, importante niya nga buhay ta, mga katropa.
1: Importante, okay. Mayroon tayo, mayroon tayo bayron nun kung mawata ang anahabilin, dili. Marang inheritance mo ko na bayron nun.
2: Inheritance mo ko na siya. Marang kagwapo na mo ba? May churahan. Kaya kachurahan mo, mga katropa. Bisa mo na
1: utana. Inheritance gina.
2: Inheritance ni. Klaro, ano, natuog mo siguro mo. Klaro pa na.
1: Away mo piyong-piyong.
2: Away mo piyong-piyong.
1: Kaya mo panahon na. Ay, magdoko-doko. Pamino, magtarong kay radyo ng ato.
2: Gane. Kung nakatanaw mo din sa itong live, bro, na ipalo na itong like na itong
1: Facebook. Ipalo na. Kung ano, subscribe na mo sa itong YouTube.
2: Ganahan po.

0: Pero mali ba pa
1: kita? Pasa tayo, busy pa kayo ta, daga sugoon pa
0: ina, ina lang gino. Lord, ayo sa mi kay.
1: Lord, ayo sa mi Lord, ayo sa sila la sa Lord kay busy pa kay Lord niya. Na pa may mga trabaho sugoon pa ming isim. Oh. Ah, sugoon pa mi daga pa kay sugoon mong isim na mo Lord niya. Ah, sila la sa Lord kato mga wala ay mga kwarta.
0: Wala pulos kalibutan.
1: Pulos kalibutan. Oh, para kato mga kawatan. Wala na
0: kato bang mga kawata magsigi pagsip suyop rin ha. Kato na siguro sila.
1: Kato mga adik Lord, wala na to ipa kwarta Lord, ipa hipusa to kami Lord.
0: Di, di ka gusto nga magbago ang mga adik?
1: Ha? Ah, nara ko na nila ko. Eh, ilasan na. Ila po na mong.
0: Ay, Ginoo ko bitaw. Ala bango na mo din mga tropa unya magduyog ta, magdungan ta mga tropa. Atong ipanalangin karugad dawa mga igsunan ang atong mga langin kita sunod bang magahom para kita mga tropa hatagan o gagian ining adlawa mga igson. No!

0: ni terima kasih terlepas atau pagi goban gumikan kay wak mata mangundang mga kaigsoonan. Master, kumusta man din ha, Master? On sabay imong pagtimpla diha, kumusta man imong kape din ha, Master?
1: As of now, no? As of now, humanag yun ang ako isa ka mga Santon Gold Coffee Mix. Ganina pagbatala to, kay Murag, siyempre, lahi magkakayo na nga pagbatala to at ay kape. Pagpakape na ko, bong, kayo ngungug, lahi ragyo din kape na to, bong. Lahi ra gyud
0: mahatag. Lahi ra gyud sa tanang kape.
1: LRG kayo as in lahi ra gyud.
0: Lahi ra gyud. Ba? Murag mo pud gyud pangapi karon ni kuan ni former municipal councilor Richard nga Langgido. Akong amigo nga gamayng tao nga halos katuloon akong lawas. Dari sa Santo Tomas Davao del Norte, mga kababata na mo.
1: Ako ikakaw nga si Jun Lagumbay, nga mga manay na yun. Nangapi mo na siya. Labi na si Mayor Jun Relampagos.
0: Ako, mo nang last week ang lawas.

0: Si mo na yan, inom na nga Sandon Gold Coffee Mix.
1: Si Mamiligil, kato insurance.
0: Oh, si Mamiligil. Oh.
1: Si insurance nga coffee ang inom. Kato ba, pabaskong sa lawas.
0: Mo
1: na ilang lawas.
0: Mau na sila. Mau na. Oh.
1: Ay, itong katong kape nga makapainit.
0: Ay, itong steak. Ay, itong
1: kape. Ako, abay na mo, Master, kaya ang uban, gusto kape nga kanamutuskig ang ikog sa pagi.
0: Kana.
1: Ikog sa pagi. Ikaw gusto ka ng kape nga matuskig.
0: Ako na naman tayo turbo. Ano mga mga mili makana naman tayo turbo.
1: Nakabantay ko nyo, Master. Nakagilok giloklok nga kape nga makatuskig sa ikog sa pagi, Master.
0: Dili, wala na ako ato Santon na gold coffee mix. So, kung ngayon kang pampatuskig, katong turbo. Ayaw nakato atong kape nga pangkuan mong. Kaya naman tayo turbo, Bong.
1: Ako, Master. Nagplano ko, Master, nga maghimo ko kanang kape nga pangpatuskig sa ikog sa pagi. Pero, akong himoon katong dili siya mutuskig kung dili partner ni mo.
0: Katoy mo partner ah.
1: Oh, katoy yung partner mo. Mo ka na, Master.
0: Ako,
1: murag amot ma, sigo bala, Master.
0: Bala ka bong. Ako mo bala magbuhat ka na bong. Basta ako mo, ganahan pa mang kusong trabaho, turbo radio ko bong. Ikaw, murag din naman sugal sa ganahan sa trabaho bong.
1: Pandamay ka niya.
0: Pandamay ka bong ah.
1: Maghimog ito. Pero, kung makaturbo ka, Master, malipay yung misis.
0: Ay, sa manday. Malipay si misis.
1: Mala ka, si Master, tanawar ng bulo sa Master niya kulay, nagnaiturbo.
0: Automatic pa na. Para siya kay kalbel malaka onya kay si paring lar talaga dama siya giha giandam sa tuwa nga edit kayo mga impormasyon nga mga nindot kayo mga balita niya so ang mga tribong mansaka sa mga waba dili mo tabong sa serbisyo sa IP at celebration sa IP saon man ani mo be saon man ani mo
1: murag aduna na ikuan master aduna
0: na ikuan na complex na
1: aduna history na kato bitaw tawag nato bitaw kanang ang anong isiparit ba ng ilang kalihukan sa kan murag discrimination kay nganong naida ko nga kalihukan nganong di maidungan diha isiparit man sila lahi man sila
0: nganong ay
1: so ang
0: gi nay
1: mga problema nay mga explanation ni ana ang IPMR ato na paminaw
0: ato lang na paminaw no niya ni paring lar
1: kay kung ingutag sa dakong kalihukan gusto unta siguro sa mga IPMR member og labaw sana sa mga membro sa Lumad nga gusto nilang mamansaka nga makuan sila ma unsa tawag na makita sila sa publiko
0: yun. Ma-recognize
1: sila nga sila
0: nga
1: dili lang sila sa unang panahon nga magtago unaa sila din ha aron nga mutipon sila nga susama region walay discrimination
0: kana
1: so murag ana siguro nitabo ambot lang unsay mahitabo
0: ano ni sayro niya bong sayro na tunay kay unya man ni usa man ni balita man admit sila tag basketball ani nga paliga ni sa first mayor Jose Relampagos Inter Fraternity Basketball League ato na ko sa
1: gipanghatag ng premyo
0: gipanghatag na usa ni
1: human na tong Pizza Nuevi na
0: human na human na
1: oh human na
0: mayor Roger Vinimo pasikan
1: pasikan mo tong bantayan kay first muna.
0: Best.
1: Sikan.
0: Mayor, sa sikan, yung panula, mayor. Ako, good mo, submit yun may mayor. Mayor Joe. Kaya na, kami ni Charles. Kami ni Charles. Simo na ko lang, Captain Bull si Charles.
1: Ato mo daw dito sa Bukiran sa Gupitan, panula.
0: Ha?
1: Bukiran sa Gupitan.
0: Huwag mo na yung problema. Basta masakyon lang ko ito sa iya. Masakyon lang ko sa iya hanglan cruiser.
1: Baktas man ta.
0: Ha?
1: Baktas.
0: Mayor, pwede
1: rin. Kimahag yung krudo.
0: Si Mayor, huwag may problema na si Mayor. Kaya mayroon na, may problema na. Dito ta magdula sa gym. Ano di ay?
1: Ay, nako.
0: Shout out mo niya, Mayor Joe. Kabalong ka. Wala man na sa ingon pagkuhan. Kami amigo, yun may Mayor Joe. Tingala mo ba? Sobrang tanining ay, pala nga lang, sige, may kanna niya sila ang balay sa una. Wala pala na mayor sa una nga, sige, may kanna niya. Kaya kala si Jinx o si Dagul, amigo kayo na sila.
1: Oh, si Dagul.
0: Basmate na sila mo na, sige, may kanna niya sa ilahang balay sa una.
1: Si Atty. Jinx? Asa ka bago ni Atty. Jinx si Joan?
0: Kala, bong, ato, saan ako na dito si mayor mo, tahan ako na dito.
1: Ang damay ka.
0: Duha ka, provincial nga top most wanted sa manibong ka tinoon. Bong dinasikop ang kunin niya sa maya. Sabaw din Lord, tinoon eh.
1: Gisikop, gina. Kaya si Kuan God, si Police Colonel God nagsulti ang Glenn Christenis.
0: Kuyaw, makay na. Kuyaw, makay na ito si... Ito ang si... Ito mga kapulisan.
1: Pidi na ito.
0: Di mo na basta-basta. Kaya buutan mo siyong kayo.
1: Sa buutan.
0: Snappy.
1: Sa snappy.
0: Mapiti, snappy.
1: Anak yun, anak yun.
0: Sa maning MCH sa driver sa Santo Tomas Bong, babe, pagsulti, pamatod eh ko rin, babe, nagpakita mo na ni talento.
2: Talento.
0: Tinoon eh, sa araw na Santo Tomas?
1: Oo, oh, hapit naman. Kapitsa 14, kapitsa 14, ata magkuan gyan, ang araw na Santo Tomas.
0: Mama, mama. Mama,
1: kapitsa 14. So good naman.
0: So, ganing isa, babe, usama na ka tinoon, babe, luwas o ka kasaligang tubig, kikipaligon mo ko din sa
1: SBDP.
0: SBDP.
1: Barangay, Kipalili.
0: Kipalili, asama na
1: niya? Sawata.
0: Sawata?
1: Katubi tong, barangay Kipalili, dito may nakaantubi na dito. Ilan ito, ilatim, kanyang katubi tong kaobat sa buhat.
0: Nasa
1: TV.
0: TV kisa? Kito na yung TV?
1: Laki ko itong nasa television. Television, yan ko rin sa una. Yan na, nasa Israel ka ron.
0: Asama na, sa GMA?
1: Dili, kato si Kuan. Kalimot ko.
0: Assignment na lang na.
1: Assignment. Oh, nakapamista mo ito. Mana ilang lugar.
0: Mana na.
1: Kuan, nakipalili ka ng... Diha, good, lison ng tubig. Diha, pero... Nasayod ka diha, nga tubod man diha.
0: Flowing.
1: Kanang gika sa bukid bitaw.
0: Nga kuan. From the mountain.
1: Top of the mountain, the water.
0: From the water, water and the rain and the blue. And swim, praise the Lord, hallelujah.
1: The water from the mountain.
0: Yes.
1: Goes down to the download.
0: Yeah, okay.
1: Downline.
0: Be, unsa man ni bang be? Unsa man ni 640 ka mga beneficial?
1: Okay.
0: Beneficial. Unsa man ni siya, nga nakadawat ko rin sa...
1: Uplift cast assistant sa New Corilla.
0: Ano nga matakapilan eh? Ano nga matakapilan eh? Hindi matataka ko New Corilla.
1: Magan eh. Pero igagaw man mo ang vice mayor
0: niya. Gaw. Sabi niya siya gaw. Pedro niya. Gaw.
1: Sabi niya mo.
0: Gugaw.
1: Nakanaw na si vice mayor Lagumbay nga aka ni si Master Tanini. Kwa na ka ng dato puti ni.
0: Dato puti ni. Kana si Angaw Jun. Kwa na kayo na ng low profile kayo na. Di na naman malahan nga kwan. Nga kanyang politician.
1: Correct.
0: Kaya basta mang bulanon nga ni. Mga simple ra kayo na. Di na niyo mahalata na. So, mo tinood yun na ibang. Tinood yun na ibang assistance mo.
1: Ano, tinood na.
0: At doon na ito ni Dito.
1: Oo, na ito lagon. Uli, ano na po yung upat ka ba nga People's Organization sa New Corilla, Mister? Nga gimonitor ka ron, ubos ka ni sa Padre Program.
0: Yamatra, tinood
1: na. Ito na sa iyo, Padre Program.
0: Oo, gana.
1: Ito na sa iyo.
0: Hindi ka ba sa Padre Program? Padre Program.
1: Padre Program, Miguel Master.
0: Yamat ko na yung sariya, habong. Yamat ko na yung sariya.
1: Kung sa Yamat, perting Yamata. So, okay, Master!
0: Si.
1: Yan!
0: Dago sa nato ni, kaya alas 4.54 na!
1: Alas 4? Ay, wala naman si Kana.
0: Oh, asa man daw tong kwadre?
1: Ay, tama kay nanangid ito.
0: Ata dito nangasi.
1: Sugo sa lawas.
0: Sugo sa lawas.
1: Kalimot ko na. Iubo na ko.
0: Sige. So, usama ni Onya ha. At ang ganyan yung mga katropa, alatay ang itong mga Mindanao reporter, Sidline. So, nagrabe kayo na. Diya sa kanyang alatay din sa may XFM Jensa, no? Kay Matod pa rin, buong Onya, buong ato ni Sairo, no? Mga pag-maritis, sana siya? Pag-maritis. Sana eh? Gibawal sa pulumulo. Grabe, wala.
1: Oh, mga maritis na, bawalan na. Magtapog-tapog ko na, bawalan mo, panlakpon mo.
0: Mga PME na sila.
1: Mga
0: Philippine Maritis Academy.
1: Ayun! Mauna na.
0: Unangin na ninyo diha. May na lang, one appeal ang mga media ng mga maritis, no?
1: Okay, pataka lang ganit mo diha, kung ano pag maritis, mga tropa. Delikado!
0: Matod pa sa kung nabasa sa Kwanbong, ang mga maritis ko, no, mauna ko na nahimuog CCTV sa mga barangay, mauna na sila, honorarium. Murang anaw na sila, dito lang ipagsangitan sa spuste. Walao na ito mga CCTV para wala gasto. Marang kayo, kung gusto kang detalyado, ng mga kwan, sus, kanang labaw pa sa HD, mga maritis. Kanang mga maritis. Wapay patay, tuan na dito, ginala na sa hospital. So, usama ni Bing, usama po nito sa may bukid nun. Driver man ko na sa motor nga angol man ko na ini na unsa naman tao ni matawala ni
1: unya nga ingon nga dili magkuan dili magdinanghag lagi
0: so daghana ni ay ato ni nga kwadro niya kay pero daghana gini akong giwala man si akong akong idol doy si Stanley asa naman ni mga
1: si Stanley
0: ay si Stanley dia sa SFM Pagadian na
1: ano na pinalaki gikan sa Tubay sikop. Tubay? Matag Tubay, Bohol? Asa Tubay na
0: pin? Ubay man to, Ubay.
1: Ubay na
0: eh. Ubay, Bohol.
1: Tubay, sikop kini sa drug buy-bust operasyon sa Kabadbaran. John J. Librias Unya. Hingan lam ng lugar. Hingan rin. Kabadbaran, Retso.
0: Kabadbaran. Ayaw mo, sige, galaw ko niya.
1: Kabadbaran. Samtang, doon ay siyam ka mga sex workers. Uy!
0: Siyam
1: ka mga sex workers og usaka minor di edad nariskyo kini sa NBI
0: aba
1: human lagi nga gi-raid aw ga gi-raid Gerinda. Ang Restobar.
0: Sa mga
1: Coronadal City, duha ka mga bugaw usab ang arestado ay mga kuan na ay bugaw
0: po. Mga kuan eh, mga...
1: Bata, mga tuta dito na, mga magkuan ka ito, inom, naday mo dool dito nga. Kanang gusto ka, Master.
0: Masyain ka, sir?
1: Ano? Masyain ka, Master. Sa sinaw pa niya ako sa patos. Masyain ka. Namay dili sinaw di, sir. Ito pa sinawan, sir.
0: Kasama niya nga, magsyain man ka nga, chirilas man ko. Masyainan man ko. Ang amod lang si Angela. Good morning, kang Angela ninyong doon. From Kuwait. Aba! Si Angela. Si Ma'am Lea Manalaysay. Kumusta naman ka, Ma'am Lea? Si Nita Valderosa.
1: Wow, si Ma'am Nita.
0: Aba.
1: Good morning. O si Angela.
0: Angela, watching from Kuwait daw. Muna yung ato.
1: O napod rin si Agaw Arnolfo Umaki. Diri karon sa may San Luis. Sa Don Pedro, Barangay Don Pedro, San Luis. San Luis, Daago San Dilsor. Dilsor, Dilsor na. Mato pa niya, good morning. Invite ta ka sa Amo Pista. August 15, 16. Unya, third araw ng Barangay Don Pedro. San Luis, Agusan del Sorgao. Oh, dad Astanini. Pinoojo dili, Madayon. Barangay Iski Election 2028 na first Monday, November. Dili, kanang
0: dayon.
1: Kay kapitan man si Agaw Arnolfo Umaki. So, nangimita siya, Master, kung nagpinsakin
0: si Bisa. Si. Ano rin ko ba doon sila, Ma'am Nita Valderosa? Ano na sila para ate
1: sa layo kayo na, Ma'am.
0: Sila si Ma'am Lea Manalaysay, dalo na tunay. Sila si Angela, dalo na tunay dito.
1: Matay, ingo siya sa layo. Nanganhagi ko sa inyo hanggang layo yun na.
0: Gani.
1: Bita, Master!
0: Hoy! Alas 4:58.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santong Blasco!
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Blasco.
2: Santong Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na o madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Safe. Yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: Alright, balik right. Terimaster.
1: Balik. Kamanse, Nyoko, Sambog, Barangay, New Sambog, Corilla, Davao del Norte. Oy, mga constituente. Constituente ni Vice Mayor Lagumbay.
2: Ah, mga constituent. So, salamat kayo na talan, mga katropa na to dyan, ha?
1: O, napo din ni si Jory Hill. Mata, good morning ninyong duha mga idol. Pa-shout out lang ko dire sa Purok 3, Barangay Suwaon. Kapalong og birthday di ay nako karon. Oy, happy birthday ni mo diya sa.
2: Happy birthday
1: unya unsa may ato karon birthday maka nimo.
2: Bakwan mo diya kaya.
1: Naa kay miingon na ka happy birthday nako unya master ari ri master kay birthday nako master
2: at least masulba na inyong pamahog pali unto diya ana na ko diri kay
1: kay plano
2: pero plano sa may plano ni mo diya kay kabalo ka kay karon
1: Jory Hill happy birthday
2: kabalo mo ka nga basta birthday kanina na kay bakor pila ka birthday si pareng Larno
1: mao bago ka lang unya mato pa po ni Elmer ga Curioso Cabillo mato pa good morning sir Bong og Master Inday Tanini.
2: Aba.
1: Si Kuan pa, Ralph. Tamimi.
2: Ralph. Ah, dire tabong,
1: Apo si Kuan Ralph. Si Orlan nga Garcia Fabular. Morning sa inyo, sir.
2: Aba.
1: Napo di si Kuan, napo di mo amigo.
2: Ah, kasaman.
1: Ah, imong amigo.
2: Jo tabong.
1: Oh.
2: Ah, to na amigo, na dili na boy. Dili na boy dinato katong si Piato na to amigo kay bisag
1: si John Jampon. Ang manghod ni Ricky Dong Jampers.
2: Oh, kana.
1: Dari sila Pilipino.
2: Oh, salamat kayo niya. Kaya nalagtanaw din mo sa itong live. Eh, biyato rin pa si Karol si Larmi. Kaya ganina rin.
1: Oh, kaya nakabaitamin sila si Lar. Nakasandun vitamin sila.
2: Alas 5 gis na.
1: Okay.
2: Bira. Tribo nga mansaka sa mawa. Dili mo tambong bong sa celebration sa IP Day karong adlaw. Lasa Jol.
1: Ato sa iron.
3: Live report. Gikumpirma sa kadaguang leader sa Tribong Mansaka sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro nga dili sila mutambong sa mga aktibidad sa selebrasyon sa IP Day at sa ika-67 araw ng Mawab karong Agosto 11, 2026.
4: By virtue of customary, no, listed sa tuang indigenous political structure, wala tay Indigenous People's Day or wala tay allow ng kalumunan na pagpasiugdahan sa Tribong Mansaka o sa lungsod sa Mawab.
3: Sa eksklusibong interview sa programang Busay kang Jory Donato, IPMR, nakadesider na matod pa ang highest governance sa Tribong Mansaka sa Mawab sa dili pagtambong. Kinihuman, nabati nila ang kahiubos o diskriminasyon. Sanglit wala matod pa ay formal ng koordinasyon nga gihimo ang LGU Mawab alang sa mga aktibidad sa IP Day o ang tukmang venue diin kinaipahay kayon.
4: Sa tinood lang, gibati yun na mo ang diskriminasyon.
5: Yes.
4: Na maingon sila nga wala diskriminasyon. Wa manggaling diskriminasyon but part nako as IT representative. Ibati nako na.
3: Matod pa ni Jory Donato, ngayon Agosto 5, ning tuiga, nakahigayon matod pa siya og pagpangutana atol sa sesyon, kabahin sa preparasyon sa aktibidad sa IP Day, o gikan na yon nga sa Lorenzo Gym, ipahigayon ang maong aktibidad. Rason, nga iyang gikwestiyon, o kung nga rong dili iusa sa mega tent.
4: Kung doon na nag-unta, kung doon na lang ikausaban, unta, dapat nagpadala silang tao sa opisina o nag-isgot kabahin sa changes. Ang tanan mang good, sir, walay
5: coordination.
3: Mahinom naman ni atong Agosto 6, nagpagawas og pagbaybalo si Mayor Myril Apit, pinagi sa iyang Facebook post, nga dili tinood ang hungihong, nga dili matod pa marayon ang pagsaulog sa IP Day, o giklaro, nga marayon kini, o gipahigayon sa mega tent. Sumala ni Donato wala siya gipatawag sa meeting, kalabos sa usap-usap nga venue sa IP Day. Diin unang gitumbok ang Lorenzo Gym, Mawab Gymnasium, o kagulahi ang mega tent, nga gipahibalo lamang sa Facebook, o gilidirekta sa mga membro sa IP.
4: Kay bisan-isa nga nag-reach out sa ato na sir, gikan sa LGU. Balito na po, walang proper coordination, gikan sa mga meetings, wala kong ipatawag as focal. And hangtod ng mga panahon na walang isa-isa na reach out sa ato ana.
3: Gisulti usab ni Donato atol sa interview nga gikunhoran ang naandang budget sa IP Day gikan sa 200,000 pesos nga gamiton sa mga papremyo og pagkaon nahimo na kining 78,000 pesos. Dugang ni Donato ang pagpahayon sa LGU Mawab og IP Day dili ilhon nga legitimate sa IPs. Salita ka decision matod pa ang konseho sa tribong mansaka nga wala usay IP Day karong tuiga og dito na lamang gamiton ang pundo sa Eprman celebration sa bulan sa Oktubre samtang gisulayan og kuha sa XFM ang panig ni Mayor Myril Apit niadtong Agosto 7 sa hapon apan pakyas mahinabi ang mayora tungo sa gigong daghang aktibidad ang iyang gitambungan. Walig piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang saan kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
2: Alright, sa
1: bong may problema, Master. Kung may problema, nga nung di man gilga, pila rin pagtubag sa mayor. Pila rin pag-explain sa mayor.
2: Anong
1: likilikayan mo noon sa mga mayor? First term pag-ani ka, yung anak na ka din ha.
2: Mabon,
1: mo mayor. Na mainit ko na istoryahan yung mayor ba?
2: Ayaw, lagi. Kayo, kalma lang.
1: Ang heart.
2: Okay, bong, salay
1: mahalong. Okay, samtang sa pigas bahin, mga katropa, sa itong mga balita. Malampuson usab nga gipahigayon ni atong Agosto 9, 2026 adlaw ka Domingo ang first Mayor Jose E. Relampagos Interfraternity Basketball League Season 1 sabay Villa Clementa James sa Barangay Manique Municipality of Kapalong Davao del Norte. Gani gipunduhan matud pa ang baog torneo ang nagpalig-on kini sa panaghiusa sportsmanship o panaghigalaay tali usab sa nagkadaiyag mga fraternity teams nga miapil kini sa maong kompetisyon. Dako usab ang gihatag nga mga premyo alang ato sa mananaog sama sa champion nga nakadalang nakabitbit 15,000 pesos, first place 10,000 pesos, second place 8,000 pesos, ang third place 5,000 pesos, consolation prizes adunay 5,000 pesos matag team usab nga miapil. Sumala po sab sa mga organizers ang maong nga kalihukan dili lamang kini kompetisyon sa basketball kun dili usa-usab kini kapaagi aron lamang mapalig-on ang panaghiusa sa komunidad ngadto sa mga nagkalain-lain usab nga grupo nga nagtinabangay alang kini Skalina ug kauswagan. Gipasalamatan usab ang suporta ni Vice Mayor Kim Quisada. Ang maong kalihukan nahimo kining usa ka malampuson nga panagtapok sa mga atleta, fraternity members ug iuban sa mga residente sa Kapalong nga nagapakita kini sa kusog ug panaghiusa sa pinaagi usab sa nisgutan nga dula mga katropa. Samtang sa pikas bahin alas 5:15 na mga kaigsoonan, dinigapon sa atong mga balita, nagpadayon usab ang pinakakusog nga kampanya batok-gato sa mga wanted persons sa Davao del Norte Police Provincial Office kung DNPPO. Og resulta kini sa pagkasikop usab sa duha ka mga provincial top most wanted persons sa nagkahiusa usab nga operasyon nga gipahigayon ni atong Agosto 6, 2026. Kani gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel o Police Colonel Glenn G. Cristenes, Provincial Director sa DNPPO, ang nagapadayon sab nga Manhan Charlie operasyon sa lalawigan. Kani sa unang operasyon, alas 3:15 sa hapon, nagtinabangay nga mga operatiba gikan usab sa Sawata Municipal Police Station, Provincial Investigation Detection Management Unit, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Oga Sikan Maniober Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 ang nakadakop kini sa top 4 provincial most wanted person sa Puroka Mahayahay, Barangay Dakudaw, Sawata, Davao del Norte. Ang 22 anyos ga suspitsado gidakop pinaagi usab sa warrant of arrest nga giisyu kini sa Regional Trial Court Branch 2, Tagum City. Alang kini sa upat ka ihap sa mga kaso nga naglakip meaning statutory acts of lasciviousness, sexual abuse, ubos kini sa Section 5 open and close parenthesis B o sa Republic Act number 7016 og acts of lasciviousness ubos usab sa Article 336 sa Revised Penal Code. Kani sa ikaduha usab ga operasyon alas 6:15 sa gabi na ikop usab sa mga pulis sa Carmen Municipal Police Station, ubos usab kini sa CIDG Davao del Norte Provincial Field Unit ang top 6 most wanted provincial wanted person sa Puroka 4A Barangay Magsaysay Carmen Davao del Norte. Ang 31 anyos nga suspitsado gidakop pinaagi usab sa warrant of arrest nga giisyu kini sa Family Court Branch 3 Panabo City alang kini sa kasong statutory rape diin walay pyan sa usab nga girekomendar. Ang duha ka mga dadakpan karon nga panahon na analis kustodiya sa tagsa-tagsa ka mga police station samtang gipasa na usab ngadto sa korte ang kakulang usab o ka ang pagbalik ngadto sa warrant of arrest aron mapagawas usab ang commitment order. Gani gipadayag usab ni Police Colonel Cristinis ang matupa koordinado kunong pagpaningkamot sa mga operating units o ang ila kunong ligon nga dedikasyon sa pag-atubang sa hustisya sa mga wanted person. Matod pa niya. Nagapakita kining duha ka mga malampuson nga operasyon sa ilang walay hunong kapag tinguha usab sa hustisya o sa pagpapalig-on sa seguridad sa komunidad, pinagi usab sa padayon nga pagkigtambayayong sa ubang mga law enforcement agencies mga katropa. Alas 5.18 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Hatod ka na ito mga tropa gato sa Santon Vitamin C. Basta mga Santon Vitamin C boost your immune system, balatian layo mga katropa sa imong kalawasan. Aktibo sab nga mi-appeal karon ang mga motorcycle for hire. Ito ang ginatawag ng MCH drivers sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sa duha ka nagkadaiyang kompetisyon isip kabahin matod pa sa selebrasyon sa 67 araw ng Santo Tomas ni atong nakalabay usab nga adlaw gipahigayon ang best model MCH contest o MCH sound of contest sa tubangan mismo sa Vice Mayor sa office diin nagtigom ang mga MCH drivers aron labag ipakita ang ilahang talento sa pagkamamugnaon o kahibalo sa pagdisenyo sa pagpresenta usab sa ilahang mga motorsiklo. Ipangunahan ni Municipal Vice Mayor o MTFRB Chairman Maria Los Inday de Hisica ang maong kalihukan nga nagatumong kini sa paghatag usab oportunidad sa mga driver nga nahimo kining aktibo gakabahin sa pizza usab ug sa mga programa o sa pista sa mga programa sa lokal nga panggamhanan. Dili labang kompetisyon matud pa ang maong nga kalihukan kun dili sa usab kini kapaagi sa pagpalig-on sa panaghiusa o kapanag-uban sa sektor sa transportasyon sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kani sumala usab sa organizer ang maong aktibidad usa sa mga highlights sa araw ng Santo Tomas nga nagapakita kini nga ang mga MCS drivers dili lamang kini katuwang o katimbang sa transportasyon sa katawhan kun dili usab adunay talento o abilidad nga angay ipasundayan sa komunidad mga katropa. Alas 5.20 na mga kaigsoon na rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gisugdan na usab ang usa ka mahinungdanong nga proyekto nga gilauman matud pa makahatag kini og mas limpyo og mas kasaliga nga serbisyo og sa tubig sa may barangay Kipalili. Human usab sa balampuson nga groundbreaking nga ceremony alang kini sa rehabilitation improvement of the level 3 water system sa Purok Jis sa Nisguta nga barangay nga lugar usab ni kaubang nga timbal. Ang maong proyekto gipatuman kini ubos usab sa support sa the barangay development program og gilauman nga makabenepisyo dili lamang ngadto sa mga residente sa Purok Jis kun dili sa uban usab nga mga kapurukan sa Nisgutang barangay. Sumala usab sa mga opisyal ang maog nga proyekto usa kini kadakuga lakang aron labag masiguro aga luwas limpyo og padayon nga supply sa tubig nga makatabang sa pagpaayo usab sa kahimtang sa panglawas, sanitasyon og kinatibuk-ang nga aktibidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Mitambong usab sa kalihukan sila si Municipal Vice Mayor Hasinesa Binasbas uban usab sa mga miyembro sa Sangguni Agabayan nga sila si Konsehal Baltasar Coyos, Konsehal DC Libado o nga Konsehal Rosemary Biernes. Bisan wala matud pa makatambong si Municipal Mayor Silvano Banot na Papa Banot Gahi o ang uban pa mga konsehal tungod lagi sa lain pang mga opisyal nga giatubang o gipang-atiman. Ila usab nga gipadayag nga ang ila kunong bugos nga suporta sa proyekto isip kabahin kini sa padayon nga kalabuan sa munisipyo sa Sawata. Nakita usab sa kalihukan ang presensya sa Municipal Engineering Office. Ubos usab kini sa pagpanguna ni Maria Cristina Ayukan ang CMBE nga nagdumala kini sa technical nga aspeto sa nisgutan nga proyekto mga katropa. Alas 5.22 na mga kaigsunan samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nakadawat na sa CAS assistant ang 440 ka mga kwalipikadong benepisyaryo sa ginatugtog uplift program sa New Corilla, Davao del Norte. Atul kini sa payout ni atong milabay usab nga adlaw. Gani ang mga benepisyaryo sakop kun sa pinis sa group to nga mga poor o near poor households nga gipang apod-apod. Kapag pagdaan kini mga ayuda, pinag-usab sa koordinasyon sa MSWDO, New Corilla o sa DSWD, Field Office 11. Magpadayon o magpadayon matud pa. Karong adlawa ang Agosto 11, ang katapusang hugna sa payout alang kini sa mga benepisyaryong wala pa makakuha sa ilahang ayuda. Gani ginaawhag usab sa MSWDO ang mga benepisyaryo gamutambong kini sa nagitakda usab nga schedule o magdala kini sa gikinahanglang mga dokumento alang sa husto usab nga verifikasyon o validisyon. Apil usab sa payout ang mga wala makaklaim, wala nakaklaim sa miaging schedule tungod kini sa balido nga rason. Basta matod pa makapasar sa gikinahanglan nga pa mga proseso mga katrop. Alas 5:23 na mga kaigsunan sa katapusang bahin sa balita gikas Davao Region. Gi-monitor usab ang upat ka mga People's Organization o ginatawag PO sa Barangay del Monte o Barangay El Salvador sa New Corilla, Davao del Norte. Ubos kini sa Poverty Alleviation and Development for Rural Economy o ginatawag ng PADRE Program. Gani ang mga organisasyong gi-monitor mao ang kababaihan para kini sa kaunlaran El Salvador, Paradise Integrated Farmers Inland Association, Association sa Kababaihan sa Del Monte para usab sa kaunlaran o Del Monte Padre Association Organization. Atol sa monitoring, gipangutana ang mga opisyal sa matag asosasyon kabahin kini sa ilahang kahimtang mga panginahanglan sa ilang mga panginabuhi ang negosyo. Gilauman usab nga pinaagi sa Dole 11 Davao del Norte o ang lokal nga gobyerno padayon usab nga pagkigalayon sa New Corilla nga mas mapaligon pa ang mga livelihood program o mapalapad ang mga oportunidad pang ekonomiya alang kini sa mga taga New Corilla o Corillahanon sa nisgutan usab nga lugar. Kini mga katropa gikalipay kini dako sa pipila usab ka mga membro nga sila adunay dako nga papel ug hatagan nagpagtagad sa komunidad labi na dinhi sa lungsod sa New Corilla.
2: Oras! Uy! Alas 5:25!
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
6: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
7: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir. Nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na dai ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tas grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
18: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
3: Alright, balik tayo na katropa. Nansa ba niya?
4: Sama ko na yung lakawa ko din. Nansa ko din yung lakawa niya. Ay mo, pag-inana ba?
3: Hindi mo gusto magpaana.
4: Nansa ko mo gun. Ay, kadiyot lang. Bigi sa mga niya, pambigyan na niya. Pambigyan na niya.
3: Gaw ko na lugar mag-arigid mo Barangay Don Pedro. Okay, kapitan, kuha alam mo dre. Mayo gabuntag, pa-shout out ko dere sa Purok Size, Mamakaw Kapalong o kay Mama nga naa garon dre asa dito asa iyang trabahuan karon. Oh, nya unsay nindot nga wa na inahandya. Kanang narbaho di kamo na pudihan nagtikaw-tikaw karon, di ba?
4: Ah, magyan, magyan, magyan. Kung
3: trabaho sa ginikan sana. Oy, kang Rina Tad Algabri, kutsarito lapis sa Umalgay nga to sab kang Gregorio Pinton na Algabri de Compostela, Davao de Oro. May buntag di mo niya gaw. Nga ni kang Kase kay Norman nga Garcia. Oy, Brad, gumusta man di Brad? Ako ani ma kaning may ni manugtog og kuan sa simbahan.
4: Ah, kwa pianista choir, choir.
3: Pianista choir. Oh, kani sa Valencia City Bukidnon.
4: Oo.
3: O gari ka Sirlita Patambag o gato kang George Sihas Laurenti. Oy, kaubad sa broadcast sa Davao del Sur.
4: Ay, yamatra, yamatra.
3: Oy, naapod rin si, naapod rin akong kuano si Griseline Pilones Algabre. Di basta-basta na yun. Gimonitor kita.
4: Grabe kayo, grabe kayo. Sama, napanalang kay alas 5.33 na. Kay bigyan na nato nero. Saman.
3: Bigyan na imo diha.
4: Saman, okay na.
3: Bigyan na.
4: Okay na naman naman kay XFM Jensen. Nag-atang na naman. Kay, nagpanika na naman si okay. Cherizal Lighid. Kay patod pa niya. Marites, pag Marites, bawal. Gibawal sa Pulomulok, South Cotabato.
3: Ginaliman. Di ka pwede dito, Master.
4: Hindi pwede. Di ka
3: pwede dito, Mupuyo.
4: Action, tagbalising ang style na. Baby. Usama na, Cheriz. Sultihin ko na may Cheriz.
3: Okay, Cheriz.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Gipatuman sa Barangay Landan, Pulomulok, South Cotabato. Ang usa ka ordinansa nga paggangon ang pagkatap og malisyoso nga chismis, mali nga impormasyon ug walay basihan nga istorya nga moresulta sa panaglali sa komunidad. Sumala kang Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito, tigsulat sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, daghang reklamo sa barangay ang nagsugod sa mga istorya nga gipasapasa hangtod nga nahimong dakong panagbangi. Matud pa niya, daghan na kayong oras ang mausik sa mga barangay opisyal sa paghusay sa mga away nga mahimo untang malikayan kung dili dayon imarites ang nadunggan sa silingan ngadto sa laing silingan. Ilawom sa barangay ordinance, makamulta og 1,000 pesos ang first offense samtang 1,500 pesos alang sa second offense. Gawas ni ini, mamahimo usab nga manduan ang nakalapas nga mangayo o pasaylo sa social media. Apan, klaro sa maong ordinansa nga dili niini sakop ang freedom of expression tungod nakatutok lang kini sa mga chismis nga mapamatud-ang milapas sa maong probisyon human sa imbestigasyon. Giaprubahan sa sangguniang bayan sa Pulomulok ang ordinansa ni adtong Hulyo 10, 2026 nga ipantuman sa Barangay Landan samtang suportado usab kini sa mga pipila ka residente tungod kay ang chismis gawa sa pangdaot ug dungog mahimong makaguba sa panaghigalaay, relasyon sa pamilya ug maayong panag-uban sa mga silingan. Sa pagkakaron, wala pa'y formal nga reklamo nga napasaka sa barangay sukad na aprubahan ang maong ordinansa. Mga katropa, imbis chismis ang atupagon, magpagwapan na lang gamit ang Clear Skin Herbal Soap aron makaangkon o glowing o malartista nga kutis. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Alright, takasalamat, Cherish.
3: Balay, si Cherish. Sige po, chismis. Away man yung
4: away. Papas na rin si Cherish Leghid, ay mo. Pasok kayo sa Asay. Pasok kayo, pasar kayo sa Asay.
3: Makras ba dahil si Tuto, ano, di pa na pasok sa Asay.
4: Grabe, pasok kayo. So, ang katong ato picture to, asa tong
3: mga bridge. Tuto, makras ba rin na.
4: To picture, diba? Kagikumot ang white, be. Gikomot ang white. Mula mo pag maritis niya, kaya masuko na lang
3: niya. Gikomot
4: na mga katropa. May pinili na sa Pikas Bahin, may driver.
3: Oo, Pikas Bahin, ha?
4: Kana, sige!
3: Anton, mga laksa ka ng white.
4: Pakang, pagin, pagin ko yan. Uy, driver sa motor, naangol, humana, ni Bangga sa wooden cart. Michael Ricabo, unsa man ni Kel Karuhan ay mo ang buhok ni Akel. XFM Mindanon.
3: Michael!
2: XFM Mindanao Reports.
7: Naangol ang driver sa motorsiklo, human kini ni Bangga sa wooden cart, samtang nagbiyahe nga lango sa ilim ng makahubog ni atong Domingo sa hapon, Agosto 9, 2026. Nahitabo ang aksidente sa intersection sa New Batangan Bridge sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang naangol na ilang si alias Alex, 38 anyos, base sa investigasyon. Ang motorsiklo nagbiyahe gikan sa Barangay Poblasyon, paingon sa Barangay Batangan. Pag-abot sa mong dapit, ni sulay kini pag-overtake sa kariton nga resulta sa panagbangga, nakaangkon og mga samad og bunog sa nagkalain-lain nga parte sa iyang kalawas ang driver sa motorsiklo. Swerte na lang nga nagsulob kini og helmet, hinungdan nga nasalbar ang iyang ulo sa mas grabe nga kadaot. Gidala dayon ang biktima sa Valencia Polymedic Medical Hospital aron matambalan. Ang motorsiklo og wooden cart gidala na sa Valencia City Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ang gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
4: Alright, alas 5.37 na ito ni paspasan kay lalaki gikan sa Dubai. Gikan sa Dubai, sikop sa drug bypass operation sa Kabadbaran. Ani alas si Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Balhog karon sa silda ang usa ka 34 anyos nga lalaki human malampusong nadakpan sa gihimong operasyon sa kapulisan ug nakuha ang gibanabanang 10 ka gramos nga gituhang shabu sa Puro 4 Barangay Mabini, Kabadbaran City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Agosto 2026. Giila sa mga otoridad ang dinakpan nga si Raymond Masida, 34 anyos kinsa, residente sa Puro 3 Barangay Santa Ana, lungsod sa Tubay, Agusan del Norte. Base sa report, ang nakumpiska nga 10 ka gramo nga suspected shabu gikan sa posisyon sa suspek nga nagakantidad sa 68,000 base usab sa Dangerous Drugs Board value. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan sa Kabadbaran City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Edsel Montero Caramonte ang Chief of Police, inubanan sa mga personahe nga gikan sa Provincial Intelligence Unit kuna PIO sa Agusan del Norte ug Sican Provincial Mobile Force Company. Sa pagkakaron, ang dinakpan ana-ana nakakustodiya sa Kabadbaran City Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug bag-atubang sa formal nga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
4: Daghang salamat, Junji Librias.
3: Thank you so much.
4: Ang atong oras, alas 5.39 na. Okay, so, ulam, yes, adrita sa Pikas Bahay, no? Okay, alas 5.40 na yung abong. Okay, siyam ka six workers o Osaka minor didan na rescue sa NBI human gi-raid ang Resto Bar sa Coronel City. Aba, ato paminahon be, duha ka bugaw arestado Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Nagpabilin sa kustodiya sa DSWD 12 ang siyam kababae nga nag-edad og 19 anyos hangtod 27 anyos. Ingon man ang 17 anyos nga minor de edad, human nga ma-rescue sa NBI SEMRO kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Corona del City ni nakalabang simana sa gabi. Sumala ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermalino, nga nakaabot sa ilang buhatan ang mga human trafficking activities sa maong bar, kundiin ang mga GRO pamahimo nga musayaw nga hubo o makigtibol sa customer o galing magkasabot sa presyo, diha mahitabo ang pag-take out sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sunod sa 3 ka oras, ang 2,000 para sa sex worker, samtang ang 500 pesos para sa management. Sa operasyon sa NBI, nasayran nga na pulo katuig na nga nagabaligya og unod ang mga babae sa maong bar ug kasagaran kanila girekrut gikan pa sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaarkila sa mga customer nga nagkatidad og 2,800 pesos.
10: So aside from sa nagsumasayo sila ng kukutupan, pwede silang i-table, pwede silang akbayan, pwede silang bingin, halikan ng customer. And then kung magkasundo sa presyo, pwede kayo magkaroon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila.
9: Nakumpiska sa bar ang mga resibo, condom, syringe ug aluminum foil. Gisikop usab ang duha ka mamason o bugaw kundiin gialigarang ginapagamit og droga og shabu. Ang mga babae ay hamu duty apan walay nakuha ang mga otoridad.

0: Kalabot sa usa ka hulga nga nikatap sa social media bahin sa gingong pagpabuto og granada sa usa ka tulungaan sa lungsod sa Maramag. Sumala sa gipagawas nga public advisory sa Office of the Municipal Mayor ubos ni Honorable Attorney Jose Joel P. Durumal niatong Domingo, Agosto 9 na kadawat matod pa og report ang lokal nga kagamhanan kabahin niini. Gisuta na sa kapulisan kung tinuod ba ang hulga og 15 tang iya sa account nga nagpost niini. Nakigalayon na usab ang kapulisan sa mga opisyal sa tulungaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Gipahugtan na usab ang seguridad sa palibot sa maong eskwelahan aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente. Hangyo ni Mayor Durumal sa mga residente, ilabi na ang mga ginikanan og estudyante nga magpabiling kalmado apan alerto. Gidasig usab sa LGU ang tanan nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa maong mensahe aron dili mo samot ang kalisang sa komunidad. Nagpahinumdom ang mga otoridad niya ang paghimo og bomb joke o explosive threat online bisan pa og prank o binuang lang. Usa ka seryosong kalapasan sa balaod o adunay bugat nga legal nga sangputanan. Giawhag usab sa kapulisan ang mga residente nga adunay kasaligan nga impormasyon bahin sa nagpost nga ilayong i-report sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang health team gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustum Villafranca, XFM News.
1: Alright, dari sa katapusang bahin na...
2: Katapusang bahin sa balita.
1: Yes, wanted sa kasong qualified theft na nakpana sa Surigao del Sur, Ale Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Tanggong nakaroon sa silda ang usa ka wanted person nga nagatubang og kasong qualified theft human kini masikop sa gihimong operasyon sa kapulisan sa barangay Tagungon, Tagbinas, Surigao del Sur. Ang maong malamposong operasyon gihimo sa mga alas 10 sa miaging gabi pinaagi sa hiniusang paningkamot sa intelligence operatives og tracker team sa Tagbinas Municipal Police Station. Giselbi sa kapulisan ang warrant of arrest nga gipagawa sa korte batok sa maong wanted person tungod sa naisgutang kaso base sa kamanduan sa hukmanan. Gipahimutang ang kantidad nga 30 mil pesos isip gitak ng piyansa alang sa ang temporaryong kagawasan. Wala una ipagawas sa Tagbina MPS ang tinuod nga identity sa nadakpan aron pagsunod sa mga legal nga safeguard o pagpanalipod sa personal nga impormasyon ini samtang wala pa mahuman ang formal nga husay. Sa pagkakaron, daling gidala ang dinakpan sa buhatan sa kapulisan alang sa tukmang dokumentasyon o legal nga disposasyon. Gipahinumduman usab sa kapulisan ang publiko nga ang maong akusado giisip gihapon nga innocent o presumed innocent gawas na lamang kun mapamatud-an kining sad-an sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM.
2: Yan, thank you so much, Master. Diresenta sa ato mga pagpanibaya ni Master.
1: Kaya yes, daga na kayo nga. Sabi niya, daga na kayo nga. Nagulat niya ay, buha mga gudahan niya. Sabi niya nagulat niya eh. Pulat-tulat lang sa mga kay Kuana Nabi. Uy, si Dato Jerry Sisbino. Ang si Ma'am Lea Manalaysay, ama, salamat kayo
2: diyan. Matod pa niya, saan niya yung Ma'am Lea? Ang Marites.
1: Marites mura sa CCTV. Ama, gani, ama, si Bro Milanolog, salamat kayo ni Muda Bro Milanolog, katropang bongo, salamat kayo ni Muda. O si John Jampong Bayo Topaw, aba. John, ang imong manok na dyan, ay sige, gan ko na dyan. Bida ni mo, sige, nag-chat, comment kay manok, bisaya niya. Ping-ping, sana, Tanjano Montesilio, shout out, good morning. Alright, sige.
2: Napunin si Kuan, Harold Salang.
1: Oo, Harold Salang, Respina.
2: Oo, napunin si Kuan, napunin si Arnel Lobindino.
1: Lobindino,
2: naapod rin, naari. Basta naaslat tanan, Lula Sagid, Estrada, naapod diha. Nagalili lang gyapon. Nagalili si Mark Algabre Umaki, okay, gunsan ako ni. Mayong buntag ya, bubong, may buntag. Oy, gitawagan na to ang mga kuan naman, kaliwat na to sa mga Algabre, mga Ripulio Alingalan. Si Mama Binita, 50-50 karo na asa tamalanan, balay tamalanan, Risa Dabo del Sur. Ganihan kadlaon gidala. No, kay nagkuan ko nun, nag-atake unya. Murag 50-50 bato pa ni Tio Loloy kay naaday dugo sa utok. Bago pa yung istorya no, 92 at edad ni Mama, 91. Atong kuan ba, nag-istorya pa mi dito atong pag-ato na mo atong lubong sa amo pong uyuan. Ato nakalabay yung pizza 29. So, si Mama Binita, nag-istoy-istoy na pag-imil. Ginhawag, mar, makabot ang 100 ma. Siya murag kapoy naman yung dong. Ano taon, loo ay po.
1: So, anak ginano, sa katiguan ko yung ginabong. Ato na ginandawa to sa pag-imil.
2: Mauni ang amo.

0: inahan rin sa kuan yun sa Mindanao. Mga inahan sa mga Algabre. Kay sila, aktibo kayo sa mga...
1: Grandmother yun, grandmother.
0: Aktibo kayo sa mga klana mo kaniya ito. Yan, okay, Master. Alright, address sige. Ito sa atong lakad sa panahon, Master.
1: Sige ba, pinay mo.
2: FM, weather update. Weather update.
0: Sa atong lakad sa panahon, mga katropa dinis Davao Region, mga kaigsunan. So, Agosto 11, adlaw ng Marites. Marites, Martes di ay, dili Marites. Agosto 11, mga katropa. Uy, happy birthday na kung magawang ron. Kung magawang na mo, baki. Birthday na ron ni Monoy. Happy, happy birthday, Monoy Buboy. Yan, naga ng Anito Algabre vlog. Nasa airport, eh. Sigtog po ng aeroplano. Mato pag ipaabot karon ang party cloudy nga to usab sa usahay cloudy nga kalangitan sa Davao Region nga posible kiniga sundan usab sa panagsa nga pagdagom o pagkidlat o pagdalugdog. Ilabi na sa baga dapit usab nga mahimong maapiktuhan sa localized thunderstorms. Gani sa forecast usab sa pag-asa, ang temperatura sa rehiyon na mahimo kini gumukabat ngadto sa 24 ngadto usab sa 34 degrees Celsius. Busa posible usab gihapon ang kainit, ilabi na sa panahon usab nga mas hayag ang adlaw. Ay nako. Ang hangin samtang gilauman usab nga mo moderate ngadto usab sa strong nga kasagara nga muhuros kini gikan usab sa habagatan ngadto usab sa habagatan kasadpan sa mga kabaybayonan usab nga sa rehiyon. Kani gipaabot usab ang moderate usab ngadto sa rough nga kahimtang sa kadagatan. Busa ang mga nagbiyahe sakay sa gagmay nga sakayan, kinahanglan usab nga magmatngon sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon. So sa Davao City, isip mauni ang reference point sa Davao Region, ang adlaw usab karong adlaw Agosto 11, gibanabana ng musubang kini sa alas 5:31, nisubang na sa buntag o gamusalop kini ngadto sa alas 5:53 sa hapon. So di modo, ang daylight period mukabat ngadto sa 12 oras o 22 minutos. Wow, taas-taas gini. So, busa, alang kini sa mga ato, mga tigpaminaw, nga mugawas ng sayo sa buntag, ang kahayag sa adlaw, mga tropa, gani akaroon sa mong istasyon, magsugod kini mga tropa o klaro.
1: Mga klaro lang gani.
0: Klaro na sinaw na gani.
1: Sinaw na kayo.
0: Hayag ka na gani. O na, hayag kayo.
1: Hayag na kayo.
0: Ang insisisi, hayag na.
1: Mga gani.
0: Punta na kita sa adlaw. Gani,
1: hayag. Kita kay sparinglar ganyo, kapanikan na sparinglar ganyo.
0: Yan, Master, sa mani ang atong lakad sa panahon din sa Davao Region, mga katropa.
2: XFM, weather update, weather update.
1: Alright, wala tayo oras mong mga sige salamat mga katropa. Ugma na bonbon sa samang isasyon sa samang programa Exciting Pilipinas. Kaling ubos ng igalas kanginan, wala lain, Master Indaitan nini.
0: Ay nako, ang oras di naman ato mga tropa, di naman katugot. Apa naasik para katropang Larsan yon. Musunod na mga tropa sa programang Express Balita sa Buntag. Sa ngalan karon sa atong kauban sa Master Control, diri mga katropa sa XFM 99.1 Mati City, si katropang Kenz o katropang Gapikong. Kauban sa si katropang Bipo Pitson. Siyempre mga katropa, atong kauban sa Master Control sa XFM 107.1 Tagom City, si katropang Gab Alas. Inamigitimon kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. Musunod na si katropang Larsan yon sa programa sa mga katropang Express Balita sa Buntag. Alang sa Rico San Filipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umak Algabre. Dagan salamat mga katropa!
1: Exciting!
2: Exciting Pilipinas!

0: ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timani, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
4: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Wins!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan o reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
3: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Horas que tropes a XFM a les 6:04.
1: Express, palites apuntant. Express, palites apuntant. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, tribong mansaka sa Mawab. Dili mutambong sa selebrasyon sa IP Day karong adlawa.
1: Headlines. Headlines.
0: Lalaking nagmotor nakuha ang droga sa checkpoint sa Tagum City. Paslak sa prisuan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki arestado human ni pusta og 350,000 pesos nga walay kwarta.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Houthis giatake ang Saudi Aramco refinery.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Bensik gipakita ang duel batok kang batok kay Goff human sa dominanteng kadaugan kontra Iala.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, Mar Rojas wala na'y plano mabalik sa politiko matod pa ni Corina.
1: Headlines. Headlines. Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 11, 2026. Mga katropa, ako si Larsa Nyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo kalawas, gikan sa sulod paingon si Kawas, inumtaado adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag.
0: Katropa, gikompirma sa kadaguhang leader sa tribong mansaka sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro nga dili na sila mutambong sa mga aktibidad sa selebrasyon sa IP Day ato sa ika-67 araw ng Mawab karong Agosto 11, 2026. Sa eksklusibong interview sa programang Bus-Ay kang Honorable Marjorie Donato, IPMR, nakadesidar na matod pa ang highest governance sa tribong mansaka sa Mawab nga dili sa pagtambong. Kini man sila gibati og kahiubos og diskriminasyon. Sanglit walay formal nga koordinasyon ang gihimo ang LGU Mawab alang sa aktibidad sa IP. Og ang tukmang venue niini diin kini ipahigayon. Matod pa ni Donato ni atong Agosto 5 ning tuiga. Nakaigayon siya og pagpangutana sa sesyon kabayan sa preparasyon sa aktibidad sa IP Day. Og ikanayon nga sa Lorenzo Gym ipahigayon ang aktibidad. Rason nga iyang gi-question kung ang nganong dili usa ang mga aktibidad sa mega tent. Mahinom naman ni atong Agosto 6 ning tuiga usab. Napagawas og pahibalo si Mayor Myril Apit pinaagi sa Facebook post nga dili tinuod ang mga hungihong nga dili madayon ang pagsaulog sa IP Day. Og iklaro nga marayon kini og ipahigayon sa nasangpit nga venue. Sumalapad ni Donato wala siya gipatawag sa meeting kalabot usab sa o kalabot sa usab-usab nga venue sa IP Day. Dinunang gitumbok ang Lorenzo Gym, Mawab Gymnasium og ulahi ang mega tent nga gipahibalo lamang sa Facebook. Sa Facebook post nga dili direktang sa mga membro sa IP. Gisulti usab ni Donato nga atol sa interview nga gikunhuran ang andang budget sa IP Day gikan sa 200,000 pesos nga gamiton sa mga pagkaon o pa-premyo nahimo na kining 78,000 pesos. Dugang pa ni Donato ang pagpahigayon sa LGU Mawab og IP Day dili ilhon isip legitimate sa IP. Sanglit na kadesisyon na matod pa ang konseho sa tribong mansaka nga wala usab o wala usay IP Day karong tuiga o dito na lamang gamiton ang pondo sa April month celebration sa bulan sa Oktobre. Samtang gisulayan o kuha sa XFM ang panics ni Mayor Myril Apit yato Agosto 7 sa hapon apan pakyas kining mahinabi tungkol sa daghan matod pang aktibidad na iyang gitambungan. Alas 6:08 na ang itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Lalaking nagmotor na kuhaag droga sa checkpoint sa Tagum City. Paslak sa prisuan. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: Next.
4: FM Report.
5: Paslak sa Petsuan, ang usa ka lalaki sa Tagum City human kini nakuhag illegal nga droga sa dihang milatas sa gimuntar nga checkpoint sa mga sakop sa Tagum City Police Station sa Porok Magtalisay, Barangay Mangkilam ni siyudad sa Tagum sa milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Aljun, 33 anyos, Ulitao, laborer, lumulupyo sa Barangay Pagsabangan, Tagum City. Sumala sa report, gisulayan sa paghunong sa polis ang suspetsado. Sanglit wala kini magsulob og helmet apan nagmagahi kini og bisukol sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto, nakumpiska sa otoridad gikan sa maong lalaki ang droga nga nagkantirad og 2040, usa ka improvised chub totter nga adunay residue sa shabu, empty sachet og usa ka improvised stroscope. Giisyuan sa kapulisan ang dinakpan og TOP tungod sa kalapasan sa balaod trapiko. Samtang patong-patong ang kaso ang iyang gitubang nga naglakip ang paglapas sa RA 4136 Land Transportation and Traffic Code, disobedience to a person and authority ubos sa Article 151 sa Revised Penal Code og sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pinaagi sa inquest proceedings. Giimpound sab ang giminyong motorsiklo sa suspect ngadto sa LTO alang sa hustong disposisyon. Aron moligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Dagan salamat ka tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report. Samtang First Mayor Jose Rilampagos Interfraternity Basketball League nagbalampuson sa Kapalong alang sa kumpleto ni Italia katropang Bong Algabre.
4: XFM Report.
6: Malampuson nga gipahigayon ni adtong Agosto 9, tuig 2026, adlaw nga Domingo ang First Mayor Jose E. Rilampagos Enter Fraternity Basketball League Season 1 sa Villa Climenta Gym sa Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipunduhan ang maong torneo nga nagpalig-on, sportsmanship ug panaghigalaay tali sa nagkadaiya nga fraternity teams nga miapil sa maong kompetisyon. Dako usab ang gihatag nga mga premyo alang sa mga mananaog, alang sa champion 15,000 pesos, first place 10,000 pesos, second place 8,000 pesos, third place 5,000 pesos o consolation prizes 5,000 pesos matag team nga miapil. Sumala sa mga organizers ang maong kalihukan, dili lamang kompetisyon sa basketball kundili usa-usab kapaagi aron mapalig-on ang panaghiusa sa komunidad ug sa mga nagkalainlaing grupo nga nagtinabangay alang sa kalinaw ug kauswagan. Gipasalamatan usab ang suporta ni Vice Mayor Kim Quisada ug Mayor Rilampagos ang kalihukan na himong usa ka malampusong panagtapok sa mga atleta, fraternity members ug mga residente sa Kapalong nga nagpakita sa kusog sa panaghiusa pinaagi sa maong dula. Katropa siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nga salamat ka Katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Alas 6:12 na ang atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gi-monitor ang upat ka mga people's organization o PO sa Barangay Del Monte og El Salvador sa New Corilla, Davao del Norte. Ubos sa Poverty Alleviation and Development for Rural Economy o PADRI Program. Ang mga organisasyon gi-monitor mao ang kababayenan para sa kaunlaran El Salvador, Paradise Integrated Farmers Inland Association, Asosasyon sa Kababaihan sa Del Monte para sa kaunlaran o Del Monte Padre de Association Organization. Atol sa monitoring gipangunahan o gipangutana ang mga opisyal sa matag asosasyon bahin sa ilang kahimtang nga panginanglan sa ilang mga panginabuyan o negosyo. Gilauman sa nga pinaagi matod pa sa July 11 Davao del Norte o lokal nga gobyerno para yung pagkikalayon sa New Corilla, mas mapalig-on ang livelihood program o mapalapdan matod pa ang oportunidad pang ekonomiya alang sa mga taga New Corilla. Ulahing detalye katropa sa balitang lokal, mag-live-in partner nga nag-unong sa prisuan human maaresto tungod sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa Davao City. Alang sa kompleto detalye katropang Marvin Ibano.
4: FM Report.
7: Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan ang mag-live-in partner sa Davao City, human kini hiniusang nasikop sa mga sakop sa Bahada Police Station ug PDEA tungod sa ilang pagpayuhot og illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giila ang mga naaresto nga sila alias Bata, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high value individual, ug ang kapuyo ni ining si alias Carlene, 20 anyos, nga pulos residente sa Santo Niño, Barangay 23-C, Davao City. Naaresto ang duha pasado alas 10:58 sa milabayng gabi, pinaagi sa usa ka bypass operation kung asa na recover gikan sa ilang posisyon ang nagkalain-laing pinutos ng gituuhang shabu ug atol sa pag-imbentaryo. Giba na ba na ang nagkantidad kini sa 187,000 pesos subay sa standard drug price. Ang maong mga suspect kabahin lamang kini sa 39 ka mga durugista nga nadakpan sa Davao City Police Office sulod lamang ning tibuok milabayng semana agig pagpasiugda sa nagpadayong hugot nga kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga. Mga katropa, aron karon ni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras mga katropa, alasayas 15 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatog nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasang butika nga dolis mo sa inyong mga lugar. Lalaki arestado humani pusta og 350,000 pesos nga walay kwarta. Atong sayron ang kompleto detalye. Katropang Jao Pagutayaw.
4: XFM Report.
8: Arestado ang usa ka lalaki human matod pananugal sa New Maramag Sports Complex apan walay dala nga kwarta. Nailang suspect nga si alias Bobby, 29 anyos. Base sa report, nisulod si Bobby sa sports complex mga alas 10 sa buntag, Agosto 9, 2026, daw sige og pusta sa sabong gamit ang offline betting machine system. Gipasaligan niya ang mga teller nga nasa sulod sa iyang bag ang kwarta nga ibayad og sige kini og sugo kanila nga iparayon ang pagpusta samtang nag rayon ang mga dula. Apan mga alas 3 hapon, diyang gisingil na kini sa teller aron bayaran ang iyang dakong pusta nga niabot na sa 354,000. Dali-dali kining niikyas. Human personal nga nagreport ang teller sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station mga alas 8:30 sa gabi, daling gilusan sa mga pulis ang manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giandam na karon sa Maramag PNP ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong estafa batok sa suspect. Mga katropa, aron healthy it every day, mag-Xanthone Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad dres XFM Bukidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Jao Pagutayaw sa detalye sa report. Construction workers hamdan sa pagpamusil, gikawatan pa og motor sa Banga, South Cotabato. Alang sa kompleto detalye, katropang Chris Ligaspi.
4: XFM Report.
9: Naangol ang usa ka construction worker human gipusil o gikawatan sa iyang motorsiklo sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato, mga alas 4:39 ang takna sa kadlawon ning nakalabayng adlaw. Kilang biktima si alias Leo, 29 anyos, nga ulitaw o residente sa Barangay San Vicente, Banga. Sumala pa sa pasyon ng investigasyon sa Banga Municipal Police Station nga samtang namalit og sigarilyo ang suspect sa tindahan kalit miabot ang biktima sa kaysayang pula nga Honda CRF 150cc nga motorsiklo. Samtang nanaog ang biktima og nagpadulong sa tindahan, giingong gipusil siya sa suspect duha ka higayon gamit ang pistola. Naigo ang biktima og duha ka bala sa ubos nga bahin sa iyang liog. Human sa pagpamusil, gikuha sa suspect ang motorsiklo og misibat padulong sa wala matino nga direksyon. Daling mi-responde ang mga personay sa MDRRMO, Banga og ginala ang biktima sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronel City alang sa dinilaang medical nga pagtambal. Na-recover sa crime scene ang duha ka kabhang sa bala nga 9mm. Nagpahigayon karon og follow-up operations ang mga intelligence operative sa Banga Police Station og gisusi ang tanang CCTV footage aron mailhan ang mga suspect. Aron magpabiling healthy, karunay magtumarog Santon Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
4: XFM Report.
0: Salamat katropang Chris Ligaspi, nanukad gikan sa XFM Jensan. Samtang adunay 37 ka mga pamilya na wadag puyanan kung manasunog sa Surigao City. Alang sa kompleto detalye, katulad pang Limuel Ukay.
10: XFM Report. Mukabat sa 37 ka mga pamilya ang napituhan human gilamoy sa kalayo ang usa ka puy-anan dito sa barangay na Bago, Surigao City ni adtong Domingo sa buntag. Base sa report gikan sa Surigao City Central Fire Station, nagsugod ang maong sunog mga alas 10 sa buntag diin dali kining misaka ngadto sa ikaduhang alarma kun second alarm tungod sa kakusog sa kayo. Giila ang nasunog nga balay nga gipanag-iya sa usa ka residente nga ginganlan og Esther Garces. Tungod sa kadako sa insidente, daling miresponde ang unom ka mga fire truck gikan sa Bureau of Fire Protection, inubanan sa usa ka ambulansya o usa ka dugang unit gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dinalian nga clearing o rescue operations. Hinoon mapasalamaton ang mga otoridad tungod kay walay natala nga namatay or bisan kinsa nga nasamdan sa maong trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa mga sakop sa BFP aron opisyal nga matino ang tinuod nga hinungdan sa kalayo o ang kinatibok ang kantidad sa damyos nga gibilin sa maong sunog. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: XFM Report. Salamat katropang Limuel Ukay sa detalye sa report.
11: Balita sa buntag.
12: Express. Balita sa buntag.
13: Balita nasyonal.
14: Balita sa nasyonal.
15: Balita nasyonal.
16: Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang patong-patong nga balatian. Pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
11: Express. Balita sa buntag.
0: Atong sayron katropa ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
11: Balitang nasyonal.
14: Balita sa nasyonal.
17: Mga katropa, 15 na ang naitalang nasuwi dahil sa epekto ng habagat at tropical depression o Cyclone Luis at Maymay ayon sa Philippine National Police. Kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay ay ang landslide, pagkalunod, pagkakuryente, pagbagsak ng puno at rockfall sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon at Caldillera Administrative Region. Nakapagtala rin ng PNP ng 13 sugatan at 6 na nawawala habang patuloy pa ang validation ng mga ulat mula sa mga apektadong lugar. Nilinaw ng PNP na hindi pa kasama sa kanilang tala ang ng pulis na nasawi habang nagsasagawa ng rescue operation sa Cadiz City, Negros Occidental. Bagamat 15 ang naitala ng PNP, sinabi nitong 12 pa lamang ang kumpirmadong nasawi sa datos ng Office of the Civil Defense at patuloy ang koordinasyon ng dalawang ahensya upang maitugma ang opisyal na bilang ng mga biktima. Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa landslide na tumama sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City ayon sa Baguio City Public Information Office. Ayon sa ulat, isa sa 3 unang naisalbang biktima ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. 2 ang nailigtas habang 3 pa ang patuloy na hinahanap ng mga rescuers sa nagpapatuloy na search, rescue at retrieval operations sa Ground Zero. Nangyari ang landslide bandang alas 7 ng gabi noong Linggo matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat na tumama sa 3 bahay at nakaapekto sa 5 pamilya. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nailigas na ang mga residente sa mga high-risk area habang umabot na sa 14 ang naitalang landslide sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. Samantala, nagpapatupad muli ang Malacanang ng work from home arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw alinsunod sa Memorandum Circular Number 124. Kasabay nito, alternative learning modes ang ipatutupad sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga naturang lalawigan maliban na lamang kung maglalabas ng ibang direktiba ang kanikanilang local chief executives. Mananatiling operational naman ang mga ahensyang ang nagbibigay ng basic at health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, nasa pagpapasyal pa naman ng mga employer ang pagpapatupad ng work suspension o alternative work arrangements sa mga pribadong kumpanya at tanggapan na.
0: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ko na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron makita o maabot ang mga ambisyon, dapat tin abrimin dito ang Vision. Inom ta adlaw-adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule. Gikumpirma sa Iran-aligned Houthi group sa Yemen ang ilang pag-atake o nga ilang giatake ang Hassan Refinery o Refinery sa Saudi Arabia. Ito nakalabay ng adlaw gamit ang drone. Sumalapas sa Houthi military spokesperson Yahya Sari. Itarget sa ilang pag-atake ang refinery sa Hassan. Matod pa sa Saudi Arabia Energy Ministry, nga nasunog ang refinery apan dali ra kining napalong o walay na report nga nasamdan. Ang Hassan Refinery adunay kapasidad nga makaproseso og hantod 400,000 barrels sa krudo kada adlaw. Kumalausab sa Yemen military spokesperson, 7 katao ang namatay sa pag-atake o grabing kanadaot ang imprastruktura sa pantalan. Ang insidente na hitabo at pipila ka adlaw human ni pirma ang Saudi Arabia o defense agreement uban sa Turkey o Pakistan aron na utungod batod pa sa nagkagrabing tensyon sa rehiyon. Upo sa kasabutan, ang pag-atake batok sa tulo ka mga nasod, isipon nga pag-atake batok sa tanan. Apan wala pa klaro kung adunay o kung unsa ang mamahimong tubag sa Turkey o Pakistan kung adunay dugang pag-atake sa Houthis. Oras mga katropa, alas 25 na sa buntag.
13: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lang sa pangkama kundi dili pang sports pa. Mga mister nga dinaka makahatag kalipay kag misis. Pagpalabana sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
13: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, natapos ang 7 ka sunod-sunod nga kadaugan ni Alexandra Ayala human siyang gipildi ni Belinda Binkish sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Diretso na sa duha ka set ang kadaugan ni Binchik. Batok kang Yala sa score nga 6-4, 6-0. Din klaro na control sa Swiss player ang duwa, labi na sa ikaduhang set. Bisan pa niini, nakahimo si Yala og dakong kasaysayan sa miaging semana. Human niya makuha ang iyahang unang WTA Tour level singles title sa Washington Open ug unang Pilipina nga nakabuhat niini. Sa sunod nga hugna at bangon ni Binkic ang si Coco Gauff human usab makasulod sa quarterfinal sa Toronto. Para kang Yala nahunong man ang iyahang winning streak. Nagpabilin usab nga impresibo ang iyahang kampanya sa Canadian Open ug ang dakong momentum nga iyang makuha o nakuha padulong sa sunod niyang mga torneo. Oras mga katropa, alas 27 na sa buntag.
13: Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Herbal Soap. Usa ka herbal nga sabon katropa ha, dabis kini sa inusnos sa mga lagumon nga bahin sa imong mga lawas diha mga maring, mga paring. Pwede is laki, pwede punis bay. Kini ato ang sabon mga katropa gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dulmis mo sa inyong mga lugar. Sa headline si Parimar. Si Maruhas, mga katropa, wala na matudpay planong mabalik sa politika. Sigon sa iyahang misis nga si Corina. At ito rin sa iron, katropa, pinagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
13: Showbiz News! Showbiz Balita!
15: Good morning!
16: Yes, mga maring, usa ka maayong adlaw nga Martes today. Ay nako mga maring, mainit-init nga balita today. Ibutiag sa broadcaster o TV host nga si Corina Sanchez nga wala naman pay plano ang iyang bana nga si Mar Rojas nga mabalik pa sa politika. Sumalakanin ko rin na mga maring adunay mga alok ang MAR. Lakip na ang posibilidad na mahimong bahin sa gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dugang usab niya nga gialukan si MAR nga mahimong talk show host apan dili na kiniinteresado nga mudawat sa maong posisyon. Matag pa nga Agosto gihapon ni MAR nga makaservisyo sa publiko apan gikinahanglan nga ang posisyon nga sa iyang interes o dili na pareha sa iyang mga naagian kaniyo adto. Midagan si Rojas sa pagka-presidente ni atong tuig 2016 apan napildi kang kanhi Presidente Rodrigo Rua Duterte. Una na usab siyang nahimong kongresista sa Capiz sa senador o kalihim sa Department of Trade and Industry. Uloy mo rin, itilaw lagi ng tagam si Maring Mar. Agmoto mga maring ato ang subis balita today. Ako na si Maring Inday Erika de Ligwapa de Limes Nesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Salamat na bye! Thank you for watching!
0: Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 29 na sa buntag.
18: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Agosto 11, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalasa, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamagawa mong sunod na ang bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol, kini ang Express Balita sa Buntag.
18: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Nino Kazax.
1: Sa una, pobre kami. Ang sud at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santod Plus Gold.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santod Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Zanfon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santod Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
7: palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
14: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gida welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporeliya, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang himong na namo ninyo Facebook page para sa transparent of real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali.

0: ug junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zatone Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zatone Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zatone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutana na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zatone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zatone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zatone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zatone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zatone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, pagkatol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zatone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zatone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zatone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zatone Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: uban si Katropan Armel Cortez.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Yan ninyong tanan. Mga katropa, welcome. Welcome mga higala sa itong bagbarang kumanuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may galang Martes. Pizza 11 mga higalas bulan sa Agosto 2026. Sa nga, kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez alang sa tulumanong Bullseye. Magkuyog kita may gala alang sa mga paghisgot. Sa mga dago may gala mga isyu gisgutanan di ini kaw ka kuig zona do na ida kong kalambigitan mga balitang lokal, balitang regional o balitang national nga gala nakapatay og may gala sa atong nasod. Imuro sab may gala pagtibawa sa naguna nga mga katikaran, mga isyu nga atong hataga pagdagad mga igson ini sa atong pagpanag-ubanuban. Apan sa dili pa magaygalas paginod sa unahan tong titas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbayas sa atong mga pinalangga og suking tigpaminawan. Ilang pinagayon mga katropas, 23 ka mga barangay ang naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kaninyong atalan, good morning. Mayong buntag sa itong mga katropa, dili may gala sa lalawi sa syudad. Itong mga katropa, diya sa mga rural barangays. Pero sa mga gala sa mga katropa na ito, diya sa mga urban barangays. Mga barangay may gala nga na sentrong bahin sa itong syudad sa Tagum. Mayong pagbalikay sikay kaninyong tanan sa itong mga kaigsunan. Diya may gala sa may palengke, diya sa may terminal. Ya mga higala sa sentrong bahin, mga tindahan, ya. Mga kining private dwellings, mga kaigsunan na naka-tune in karon sa 107.1 XFM Tagum. Yan inyong tanan, mga higala, good morning. Kita nakapanghinaot nga ang rasyag panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda na budagaya ka na itong tanan, mga katropa ning laing adlo na sa laing panidasad sa itong bagbakaboy babaw ni madanlog ng kalibutan. Mayong pagbalikay sikay sa itong mga kaigsunan, of course. Itong mga men in uniform, itong kapulisan, kasundaluhan, itong mga teacher, at itong mga traffic enforcers, mga security guard, o ang tanan mga itong mga garbage collectors, no? Mga stawag nini may membro sa Senro, no? Nag-mintinar, may galas kahinlo. Dini mga galas atong dakbayan, alam ayong buntag ka rin yung tanan. Mayong pagbanik kay Sikay o sa itong mga kaisuna mga driver, no, nagahatod og sundo mga higala mga pasahero mga labi na mga estudyante. Siguraduha mga higala nga kumpleto ka para di ka mga higala malangan. Kay di ka kumpleto mga kaigsunan, mo na ginaingon nga makuyaw-kuyawan gyud ka mga kaigsunan baka kita kag blue nga uniform. Kay og kumpleto ka anong hadlok man gud, no? Tingala man tanong uban mga higala sa to, padaghan yung DIY, kumpletong papel kay nga nung. Basta baka kita baga higala o ulo sa LTO mo sa rasay man dayon. Kay, sa akong kabahin, balaka magagnaa kay papel, di ba? O mismo siguro ikaw kahibaw na kang doon na kay violation. No? Murag ikaw siguro, ikaw mismo may higala kahibaw ka nga doon na yung kay violation kay ngayon man nga. Mahadlok man ka, naka-helmet ka, no? Naka-kompleto ka, yung mahadlok man ka. Problema, isumbong na doon sa tuag, dakpon ka unya, wakay violation. O, ganun dakpon man ka, wakay violation. O, isumbong na doon eh. O, may buntag po di ay sa itong mga katropa na to, doon sa TMU na to. O, Tagum. Mayong buntag ninyong tanan di ha, sa itong mga kaigsunan di ha. Doon sa itong syudad sa Tagum, good morning. Good morning. Balog na ko og silib-silib aning diri sa may Domingo Street ba ni? Kanto aning SM? Kay, hindi ginatukod nga SM? Palihog ako og li-li ninyo diri, snipe-snipe, ginagmay kay matay, gihimo naman yun ning counter-fluhanan sa mga motor o mga sakyanan. Oh, ang problema ra ba diha kay, kining, doon ay kausa diha mga higala nga, siyempre, wabang ko mag-counter-flu, nituyo ko dito sa SMC, pagbalik na ko diha mga higson, kaya mo parking ko diri sa estasyon, hapit pa ko mga higala, hapit pa na ako mabangga ito nagmotor nga ni counterflow. Siya pa'y nasuko. Binuang! Binuang yun ang istorya ni Mudo. Ikaw na no'y masuko. Nga ikaw, kuyo ba yaron, ang mga mali, mga higala mo ay kusog masuko. No? Kato nagkahimo, mga higala mali, mo na no'y isog mo ni. Binuang! Irada karong mga panahon na. Oh. So, li ako na ninyo. Oh, sabi nagma, kung ano ninyo ba, ganang hap, iba. Iba, daghang kayo mumadakpan niya. No? Ano mga way mga helmet no nya ambot ang uban pod mga higala nga nalagay permi kadali ba. Bullseye. Gusto ko shortcut permente ang kinabuhi mga kaigsoonan. Aw, kadugayan gyud ma. Dali gyud na sila ka shortcut. Isimba ko matungnan diha mga igalang na naghaguros. Kay nag-apas pod sa traffic light, aw tiwas, no?
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Unya ang basulon dayon mga igsoon, aw katong nakadisgrasya. Mo na dayon to mga higala, makawa na dito sa mag-atubang na dayon ka mga higala, reckless imprudence resulting to homicide, kaya namatay naman mga badlungon. Mga na yung nakapait niya. Oh, mora bago yun na yung mga higala, kung ang balaod na to, bag na yung mamatay, oh, ang business na to dito mga higala, homicide. Oh, tandaw nga, ano man yung namatay man, aligsan. Aligsan man, ay, nisugat man, awa na, wala na yung problema, nisugat man na unsa. Importante, namatay na. Oh, mo na yung problema dahi. Lilo, oh, yung taon itong naas sa sakto mga higala nga posisyon, nasa sakto nga dalan mga kaigsuunan. Mo ay manubag. Oh. Nyawa man siya mga igala untay. Nyawa man siya na siya ay negligence atong apart. O siya fault atong apart mga igala kaya naa siya sa sakto nga lugar. Ang kabuang lang yun kaya na inisugat. Mo na yung problema diha. Dapat bitaw ka na itong hinahinayo na siguro na mga igala ng ato ang kining RPC na to. Anang pinalo na to mga igala. Kaya dugay na magay na. 1932 pa man siguro na bagay soon. Kinanglan siguro na may galang natay mga amendments ana mga unsay tawag ana mga galang revision sa ba? Ato na mga galang iuyon na natos panahon kay daghan na kaig mga kabuang ron. No? Nga wa na masakay mga higala sa balaod. Daghan na kaig mga tinunto ron.
0: Bullseye.
1: Alas 7:07 na bigalan tag na sa tubag para ko manuban maing buntag kaninyo tanan. Sa ato mga kaigsoon Andres sa Lalaway, Alaluigan sa Davao del Norte. Mga katropa nato diha sa May Island Garden City of Samal.
0: Good morning.
1: Kumusta? Kadali lang.

0: Alas 7:07 na mga iksyon ang dagna sa atong tulumanon. Mayong pagbalik kay Sikay sa atong mga katropa diya sa Panabo City, no? Good morning diya og sa yung brasab sa lokal kapangamhanan. Diya mga igala sa Panabo. No, diya mga igala sa pagpanguna usab ni Mayor Jory Lampagos. Good morning. Good morning. Og parayos kalambuan Panabo City. Alas 7:08 na may igala ang dagna sa atong pagpanguna diri usab sa may Santo Tomas. Carmen. Diya mga igala sa may Brolio Duhali. Sawata. No, diya mga igala sa may sa Asuncion. New Corilla, Kapalong, og Talaingod. Good morning! Good morning ka ninyo daan sa itong mga katropa usap diri sa Lawigan, sa Davao de Oro. Kaya mga igala sa Laak. Good morning! Mga katropa na ito diri sa may Mawab, Nabunturan. Good morning! Sa may Montevista, Mungkayo. Good morning! Diri ta mga igala sa may kining Compostela, New Bataan, og Maragusan. Good morning! Mga katropa sa nato, oh, diri sa may Mawab. Balik ka na ito sa Mawab, diya sa Nuevo Iloco. Salamat kayo ninyong tanan diya. Thank you. Mga kaigsuunan diya, kanunay, naminaw. Thank you. Makusganay na sila gradyo diya ron. No, salamat. Marusab, mga igala, Dries May Andili. Makusganay, gaya po sila gradyo diya. Thank you. Si Rinaldo Villapas diya, kumusta man? Hmm? Basta-basta ni atong amigo si Rinaldo Villapas kay kuan yun ni mga igala, nagkanunan ni nagkabiba mga kaigsuunan o mga Santon products. Ibuntag paanin niya, Santon Gold Coffee Mix. Oh, niya pagkahuman may galag pamahaw ani niya mutirada na sad ning Santon Plus Gold. Katong capsule, nabagyo Santon Vitamin C. Perting kumpleto hagyot. Thank you. Salamat diya sa Villapas family ha, diya sa may Andili. Ayong buntag ninyo. Good morning. Ya sa may gala sa asa pa man ta dapit manimbaya. Diri mga igalas mako mabini og pantukan. Good morning. Ayong buntag ninyong tanan. Diri sa mga kaigsunan sa may Davao Oriental. Og diri sa Davao City. Thank you. Asa man mo sa Davao City karon, abaka mo kalinan, marilog. Og nabaka mo diya sa Buhangin, Bunawan. Mabot sa tong 107.1 XFM Tagum. Kumusta man mo mga kaigsunan? Hinaot ko nga okay pass all right. Agato bagay galag kahimtang karon. Mayong punta ko sab sa itong mga katropa na minaw karon pinagi sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning. Mayong punta sa mga taga Bukidnon, kumusta man? Ayong buntag diha, salamat sa pagpahibaw, Dave. May gani kinakita na ko dayon. Wala ko mawan eh. Sige, ginod na sa unahan, mga igala, mayong buntag, pag-usap sa tibuok area, mga igalas, bukid nun, ugasa man imabot akong tingog karon. Ala kumbates ka nun ay. Alas sa 7:10 na, dagna, may galas, buntag. Ato silingang rehiyon na sa Badris Caraga Region, na may galas sa may Agusan del Sur. O gantanan, may igala mabot sa itong pagsipa. Pinagi, may igala sa paglantaw ninyo sa YouTube. O sa itong mga igala ang Facebook. So, Kabisayan, Mindanao. Apil ng Luzon, nga gibaha, mga kaigsunan. Mayong buntag, ganin yung tanan. Itong mga katropa riyas sa gawa sa nasod, mga miyembros, Aguanta Partilis. Kumusta man? Just bookin no, nabay magpamembro di Aguanta Partilis. Ha? Utanan niya itong mga kaigsunan, just bookin no. Sa man ang Aguanta Partilis, katropang Arnel? Kanigong atong kapitos. So, sa requisitos, dapat nag-agwanta ka, guwa ka mag-agwanta, dito ka sa Hayahay Partilis. Kanang, kung naakay, agwanta ka di as kapitos ni mo, agwanta ka sa batasan sa imong asawa o ka sa imong banang palahubog, no? O kaha mga igala sa imong mga anak, badlungon. Nabakay choice. Wa kay no choice. Kundili mga igala ang pag-agwanta. So may purpose ni nga Partilis. Awa, lista-lista lang, no? At least mga igalag magita kag lista na address Aguanta. Wa man ko malista sa ayuda ka tropang Arnel, Aguantahe. Pero magita kag lista, ilista na kanako. Na naman tayo kuan karon, mga siguro mga 1,000 ka miyembro na mga igalas Aguanta. Adi pa nagkapadaog og partilis na. 1,000? Oh, magastuhan ra kana mawadaan pag trabaho. Alas 7:11, may gigalang Dagnas Morning! Bullseye! Sa itong mga tigpaminawan, di abay galas dakpayan Sugbo. Mayong buntag, ganin yung tanan. Kumusta mo? Itong mga katropa riyan sa nagkadayang lugar, may galas Province of Cebu. Na nag-subaybay ka na ito, pinagis YouTube garon, may gala nagpalanog-lanog sa ilahang mga speaker o TV. Alam, mayong buntag nyo diyan, labi na das Minglanilia. Diyan mga igala sa Talisay, Lapu-Lapu, Mandawi. O diyan mga igala sa Danau. Lamay buntag ninyong hurot mga kaigsunan. Good morning! Of course, yun na ito kalimta na ito mga kaigsunang Bulanon. Oh, di nato ni pa yung igala pwedeng kalimtan ni kay kusog sa ni sila may igala. Oy, si Kwan di ay adya po dia sa Ronda Cebu. Oh, si Robert Camiging karon nakakomment na. Sige lang, mag-check attendance sa ako. Kay alas 7:12 naman. Harold Salang, may buntag sa New Corilia, Edward Lara. Oy, ang katong mga taga Bukid no nga gusto may igala magpatimbaya. Di pa po dia ka cross post dito speakers gab no. Sa ato na lang pwede mo mo comment mga igala sa amog Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagum. Mamaoro manig frequency. No, kay ang bukid noon is 101.7. Ang mo adire sa Davao. Tagum kay 107.1. Mama gamay ra. Gamay ra ligas, no? Igo ra na rambol, no? Abil man langit ya may galas Ronda Cebu. President ni sa Aguanta, no? Si Teodolo Likayan from San Pep Ilaya. Fatima San Pedro Duero Bohol. Ay buntag diha no. Odol kusog kayo imong istasyon diri sa San Pedro brag. Kuan siguro eh. Ay ako ra siguro tingog may kusog diha. Dili ang istasyon kay di pa makaabot. No? YouTube ra man eh. Oh. Ano maabot diha YouTube gina no pag signal may gala ra nang tuktoyok sa Davao del Norte, Davao de Oro eh. Ulisod na bagay tagtabok anong bukid noon. Oh. Oh. Na yung some parts mga igala of San Fernando maabot na pero nipis na. Share ang Shirley Liscano Seco Caminero may buntag na sumay Santo Tomas. O sa itong mga katropa usab at mga kaigsunan mga katropa na to. Pabana na to mga igalas buhat diri sa XFM Bukidnon. Good morning ninyo tanan. Good morning. Robert Camiging, Ron Ismaila Sabiliano Asuncion. Good morning si Ronel Ato na lang dyan. Iampo atong nasod. O katawan Santon, Santon Break Coffee usa. Mawa forever. Good morning. Si akong classmate Jake Tomas asa taga Canada na mga karon mas, no? Membro gyapon ka sa Aguanta Bardiles kumurag medyo hayahay na mga kada sa may Canada karon. Alas 7:14 na. Si Boy Juan Sanchez Laguras das Bansalan. Good morning. Mans Iyak may buntag das Badian. Good morning. Si Sinia Castillo, Merlin Herbosa og si Bibi Girl. Mayong buntag Bibi Girl sa Hong Kong. Good morning. Si LG Asigire mayong buntag og Marlo Dano mayong buntag. Now diri sab mga igala sa tong YouTube. Ubay-ubay na ni mga igala ning nagali-li diri. Ya, di na lang ako kay pasaw nang uban adro ako na lang tuloy na pasada na lang dito attendance na lang ta. Kay malangan ta. Flores Pina Cabalfin mayong buntag dias may turil. Kuryanong Hilason mayong buntag kalimtan na daw ang flood control kalimtan sa ilang alingagngag. Ha? Muna ginaingon mga higala nga ug ako'y taga ug ako'y Duterte karon nga politiko ug kaha ako'y pulong ron yung gugog tanawa ng inyong kabuang. Oh. Ni human katong baha sa Davao halos mo puyo na mo diri. Karon mga higala. Di pa na hinuo nato makatauan nga sitwasyon kay pait man. Mga kaigsunan, ang nahitabo sa Manila ba nga, krabi ang dagat ng basura. Yun sa mantaw ninyo ng Manila. O ginluan ba yapo ng tao ng digong? No? Bisag ingato na itong tanda ninyo kang Duterte, pero ginluan ba yan ng Manila? Ang Pasig River, mga higa, lagi panguhaan yung nagbasura ba? Sus, pagbalik, karoon na unsa, may tao. Sa niya? No? Krabi. Di naman spilling. O pwede pa lang yun. Pwede pa lang baga higala. Inga na pa lang kasayon nga mo kaming taga Mindanao mubiya na lamin ninyo. Bahala na mo diyan sinyong kinabuhi. Kung pwede, inga na pa lang kasayon ba no? Nga, di na tamang apil-apil dito eh. At least atuwa din may galag na ay baha. Mahubas man na yun. Dito nga atis may galag mubilin magbasura gatapunog. No? Mubilin magbasura may galag at tunitunilada. Napay kabuang nilang suyop-suyop kunuhay mga higala o baha. Ambot giyon sa to pag istirada nga gisuyop nila dito sa suba ila ra pong gilabay sa suba muna tag mga hanggaw ani sama may pag spilling na oy may paghigop da may gala tong gyapon kauban of course kanunay ang Santon Gold Coffee Mix lami kay na bay Santon Gold Coffee Mix sa mga taga Bukid noon pangutan na mo sa istasyon okay nanay produkto yata si SM Inday pangutan na mo diyan labi na sa to mga katropa ng mga miyembro natos class. Kumusta mo? Good morning! Ayaw ang pagpanik kay Sika ninyo niya sa mga magpamembro saan mo sa Aguanta Partiles? Kaya kung diha sa address bukid no, na ay Aguanta, na ay class, Dari sa ato astagom, doon ay agwanta partilis, pero kini ato ang agwanta partilis, mga igala, international, magunyot. Ha? International, pero nagatabang ni agwanta, mga igala, nag-aagwanta. O, di lang na mo ginasaba ba? Hindi naman bitaw. Ginasikrito na lang, kung sa may giagwantahan ni mo diya, oh. Tagaan na mo, panalitan, gaagwanta mga igala sa iyang asawa.
1: Pinawa!
0: Hataga na mo na sa may igalag bunal.
1: Ay,
0: Hindi ako puspusi.
1: Pinawa!
0: Alas 7:18 na! Parayo ta, may igala, si Kurianong Hilason, mayong buntag. Anahat, mayong morning. Romishal, mayong buntag diha. Si Den of Thieves, Usamis, Guanta Partiles, Usamis Chapter. Kinanglan nga nakasanto na mo. Amo na requirement, may igala, magpabimbrog, agwanta. Mamimbrog, agwanta, usa kabuok sa shay, may igala sa Santone Plus Gold. Sa shay na ba, kining blister pack. Amo na yung katropang Arnel, pwede na ko magpabimbrog, nakapalit naman kong isa ka, sa, kuan. Kining blister pack na po, ragu na kabuksod. Isa ka blister pack lang, kaya agwanta ba yata, naghana kaayo. Muna atong requirements, muna imong passes. Passes ni muna. So ka, para mamembro ka sa agwanta, palit ka og isa ka, kining blister pack nga Santon Plus Gold. Pakita ni muna ako, picture ni muna, certified ta ka. Ako may master diri. Kining nga grupo sa agwanta party list, ako'y pinuno diri, way magbuot. Ha? O sa man, tagaan ko ni mo kape master, timurag naga timplahan ko ni mo master. Alas 7:19 na may gala dagna sa dubag pa na gubaduban. Samta may gala dugang pa sa itong mga pagpanimbaya sa timbaya sa ta. Kay 7:19 pa man. Alas 7:30 man itong banat. Morning katropang Arnel, luoy ang mga nabahaan sa Luzon. Tinuod bitaw, luoy kayo. Every time mga higala nga dunay baha, mulutaw gid ang kapalpakan, makita nimo as a flood control nga nindot. In fairness to Davao ha mga higala, gamay kato nga porsyon dito oy. Kato gibaha baga katropa. Ang gibaha dito katong baha unong daan, unyang gibaha dito katong tagadapsa. Daplin sa sapa na moyo. Di syempre bahaon magyo ka diha. Ngano di kog kabahaon nga diha ka nagpuyo anang kasugat ng bulog tubig ug ang bawod sa dagat. Ngayon hindi kong kabahaon diya. Siyempre, pag kusog may galas bulog sa tubig, gikas bukid. Ni Dagayday, paingon mga higala diya sa Bukana. Labi na mga higala diya sa area sa may bangkal. Naturalmente mga higala, pag sugat po kayo ting taob, niya naakas daplin. What do you think? So may tanaw ni mo sa imong kaugalingon, styrofoam kay mulutaw? Mabahaan, yun ka! Pero dali ra magkain nawa bay pag hunas awa na pod karon ang Manila purya dili purya buyag eh purya gaba lain sa kayo og si Digong gyapoy pakasadon ninyo ana pero naiingon si Auntie Claire aminawa gani unya mga igala di ba ang ingon ni Auntie Claire ang sadan gyapon ani daka ang nakalabay nga administration mila naman ni mga igala si Claire Castro og nakalabay nga administration. Pansoy nada mga igalag, inganing administration, kanunay na lang mo compare. Gibaha na mo, gilunop na mo, ang inyong giyapong fokusan, si Digo nga wa na diri. Mabot na nga yabag niya. Dapat ang inyong focus niya, kung saon ninyo pagdakop, kung di mo tinuod yung mga kawatan, dakpahan ninyo o kinsa ng buaya. Di kayo magsigi glitok. Alagay mga igala, laparuho, grambong at sinilas. Yapas mo ka ng rambong at sinilas, gam? Baga-baga, magyun na, gahi-gahi ba? Muna yung lamisagpa, mga igalas, pangig ni Auntie Claire? Diba? Galutaw na mo, basura, mga igala, nagkuhan na tapunog na, ang imog yung pong malitok, nakalabay ang administrasyon. Unsa nga klase ng administrasyon eh? Kamu kuno, be? Kamu kuno, mga igalang, dumadapig ang administrasyon na. Galutaw na mo, diha? Ha? Grabe naman. Sa pamaysa sa nakalabay administration niya, ang kanang project ka, pananglitan, be? Dunay project gihimo last year. Dunay proyekto gihimo last year. So, more likely asagi ka ng pundo. If not from 2025 nga pinakakurap may gala nga pundo, pinakakurap nga budget sa Pilipinas, gikan sa 2024. Naara na di kadula may gala. Tung niaging tuig lang na human. Naguba karon. Sige sa imong basulon si Digong. Purbida. Muna'y nakapasamot mga higala sa abot ang taga Manila, no? Tanaw raman tani nila. Tanawa tong Tabaghak mga higala nga trolls kasi comment diri nga ipaimbestigahan ko nung tago mo gapil kay nako na flood control. Ni ari pa kadiri kay ilubong ta kanang tunaan. Labon bakante kay nang tunaan kanang nang guan diaw na limaw di SSM dapat ilubong ta kadiri. Oh, karon. Ah, katong inyong mga busing dito sa Manila, mo to imbestigahin ninyo. Dito sa Maylaon yun. Imbestigahin to ninyo. Dito sa Ilocos, mga igala, bagong nahuman ni Hiwid, oy. Oh. Awa ng inyong kabuang. Bagong nahuman, mga igala, ang flood control. Ay, kuinag kang digong na. Muna yung una-unaon. Muna tayo, mga igala, isilsil sa alimpataka ni Auntie Claire. Wa naman ay laing malitok, mga igala. Utropo ka. Gareklamo ni Karol Sigarin. Ay! Eh nga no, kuno mga igalang nalangan ang impeachment. Hala, paglangoy!
2: Hawa!
0: Ay! Kasi may basulo ninyo nga nalangan ang impeachment.
2: Ay!
0: Dapat kuno madali na. Tarantado. Ni pugin ang bagyo, pugin ang ulan. Kasi may basulo ninyo nga nalangan mo di si Sara. Binuwang naman.
2: Hawa!
0: Binuwang naman ang istorya, ha? Basulon lang gyapon ninyo ang tao, ka. Ultimo uwan, ibasol ninyo sa iya. Muna'y ginaingon, may galaw sa Tagalog pa, parang harap-harapan nyo na kaming tinatarantado, ha? Grabe naman yan, mga kaigsuunan. Ingon si Hoy nga, dapat, kuno mga galaw, accountability, dalion na. Hala, paglangoy diha, naon siya magkapugni.
3: Ay! I talk to my, where the...
0: Porbida ni mga tawhana, eh. Taka, salamat, Mr. President, sa imong greetings, nga ikaw ragyo nakasabot.
2: How about that?
3: And we...
0: Hawa!
2: Hawa!
0: Ay, nako. Alas 7:24 na bagay galad dagna sa Tobag Baragobanoban. Rodel Pascua maing buntag, John's 1028 Nadet sa Bareta, then of Teams Euphrasinia Babael, greetings na lang ko, ha. Danilo Flores mayog buntag. Mayong buntag katropang Arnel, igisagpa na og gaba si Ortega. Kinahanglan imbestigahan ang iyang kaugalingong baha. Nakaparilis na gani kunog 35 bilato. Milyones para kuno supplemental. Oh. Dugay pa'y manguros. Wala na na eh, no? Sila ba itong mga higala nakakwarta na daan sa flood control? Karon murilis na po kaya para kuno ayuda. Paldo-paldo na pong mga... Kuhan mga higala? Paldo-paldo na pong mga buaya. Si Marisa Sarmin from CDO, mayong buntag. Jay Promising, good morning, boss. Atong kape diha, ha? Dala a karong Sabado. Murag kapoy, siguro magdadaag kape, boss. Oh, yun, magdakog, kuan, magdakog mga isa lang ka-box. Kung ihatag ni mo. Okay, murag kapoy yan, siguro. Malayin kayo mag-suot-suot atong summer blue show mo niya. Murag na ba tagpasar? Murag na ba tagpasado sa exam sa PFR? Nga wala ba? Urbida. Alas 7:26 na, may kailan tagnas buntag. Usao man nato ng... Magyada... Kuan? Waka-kampiyot. Marina Donio, ang utok ni Ngagba, kalawang na Serdol. Jubi Ustos Armodia, Maricar, utro po na Sgarin. Gadanghag lang ang naong. Wa mauos, Madam Dingbak siya. Ayaw daw lagi. Oh. Musinggit na ba na siya? Musinggit na siya. Ray Flores, Kadrobang Arnel. Unsa man to si Tulo Laway nga lutaw man sa to iyang... wala, hilom lang to sila, pundo paniid. Mayunta ka ng ilang balay na gani mismo, mga igala mo yung mabahaan? No? Di man mga igala sa... Dautan man siguro mang hinaot alang sa kalisod sa atong isig kaingon. Pero Lord... Pasailo ami pero makaingon mi Lord. Pwede ba nga sila na mismong bahaon kanang ilag yung balay ang bahaon ba para matagamtaman nila ang kapait sa ilang pagpangap. No, pero na, pilaraman po yung pagbalhin, no.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Pag ma sila na mismong babahaan mga higala naman sa nilaing balay. Pero at least man lang makita nila mga higala. Eh, binimo kining tao nga way katagbawan. Pang Ginoo na'y mulihok, mga kaigsuunan, malitkan kayo ng dalunggan. Sus, dayon na magluhod-luhod, may higala, Lord, pasay luwa, Lord. Rosalie Tinibro, maing buntag, Laparoha na sir para matagam. Grace Sidicol, mayong buntag, humana ang baha Cebu, humana mang si Davao, ila na pod from Malabuyok, South Cebu Province, bisag unsao nila og tago ang issues flood control, mugawas yod. Mulang Wilson Humapaw, mayong buntag, good morning Boss Arnel from Yati. Isang lugar, no? Yati, Liluan, Aguanta, Party List Chapter. Seryoso yun ang lugar, Wilson. Mga ganyan lugar niya. Yati, Liluan. Yati, siguro, no? Maricar TV, gaba na lang yun para nila, sir. Rodrigo Espanyola, Sir Idol, morning. Shout out, Gus Talisayan, Lolo Espanyola. Sige, tanaw si mong live. Sige, salamat kayo. Si Uncle Eman Moreno, good morning. Good morning. Risa Moore, Pastora May Pilostratos, Jas Carmen. Good morning. John Jampon, good morning. Hinaro Solas. Good morning. Romeo Carillo Lubiano. Good morning. Randy Biit. Good morning. Ikan May Galas Purok Saiz Madao, mayong buntag rin yung dihas ng Madao. Good morning. Zinin Amoy Israel, Jiho Alvete Gisoro. Good morning. Romeo Carillo Anali Lara, Dong Toling, kinsa pa ni Cleope Mangguyaw Banal from Cebu. Good morning. Daisy Itulye Tarong. Good morning. Ping Ping Tanchado Montesilio, good morning. Good morning. Og si Jimmy Caralusan Limpangog. Good morning. Richie Pianyar, Kabagsoy Tisoro, mayong buntag. Richie Pianyar from Sambuanga City. Good morning. Shout out daw sa Maasin. Good morning. Josefina Tinumbanan. Alas 7.29 na may galantag na sa Tumbag Panaguban-uban. Jay Promising. Sumanin mo ni meaning sa kwan? Mo ni meaning mga igala sa agwanta ni Jay Promising. Ako po ang kalisod, giyahan sa paglaom, walay gibag-o nga paningka. Angay magpadayon, nanganay katumanan, tindog taliwa sa unos, amumahon ang kauswagan. Di basta-basta, ha? Anay meaning agwanta niya? Ano, na yung mga public, na yung panawagan, Gab? Wala. Alas 7, trying to labi ka lang, tagda sa itong pagpanaguban-uban. Mayong buntag sa itong mga katropa niya, no? O, ni how? Alas 7, midya na, mga kaigsunan. Good morning. Atong natay bisita, Gab, no? Nihaw ma. Alas 7:30 na baga katropa ang Dagnas morning para yon ta sa tumbag bago baruan sulumanong busay.
2: Busay.
0: Dito maglangan. Dito sa tong pagampo sa siguro ta mga katropa no. Para di ta bagay gala ma kanan. Oh yeah. Gin spill out mo bagid ba no? Alas 7:30 na mga igalan, tag na sa buntag. Dalita sa itong pag-ampus bullseye ay mga katropa para mabuligan ta, magiyahan ta, magkaigsunan ni atong bagbaraguban-uban, labi na karong simanahan.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Kusay. Inamdami kanunay mga igala. Yan daw tan mo sana ini ning katiling bangubikan. Kay mga tao nga dunay mahimo ga matarong nang iugpos lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Kusay.
1: Sabi ko sa paigala, kumusta og maayong buntag ninyong tanan. Welcome. Welcome mga kaigsunan sa itong tulumanon o sa itong bagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Mabati kita karo may gala dari sa duha ka mga istasyon dari sa Mindanao. Una dari mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. May buntag sa itong mga katropa dari sa Bukidnon. O dari usap may gala mabati sa ta sa 107.1 XFM Tagum.
0: XFM Katropa.
1: Natin na kita maglangan mga kaigsunan kay Hagbay Ramantang Nalangan. Kinanglan nga, samtang kamudya, gaigop-higop, mga igalas, lamian nga, Santone Gold Coffee Mix. Ato na rin pasadahan, mga igala, magadag ko, mga balita nga itong hataga, magtagad. Unahon na ito, bagutan mo atong baha, bagutan mo lusong baha, karong mga igalas, Manila. Pwede niyo yung mabadangat sa kamo, mga igalas, sa inyo mga reaksyon. Kalabot ni inyong iskutanan, gumikan kaya doon ay sugyot karon mga katropa, mga topic 1 na ito, Gab, di ba? No? Kini mga igalang paglugway o paghimo sa termino mga kaigsunan no sa barangay officials I think kung mapanday ang balaod ana mga kaigsunan including that includes SK officials nga himuon na mga higalang 5 years no ang term no sa barangay official mga kaigsunan uyon ba mo ana no sa ba inyong masulti ana mga kaigsunan. May buntag Esmeraldo Putin Hiludo Jr. Uy, di ba sa basa igagaw siguro ni Vladimir Putin siya. Samuel Saknahon, mayong buntag para Mikawayan Bulacan, Tubong Bukidnon. Ayan Simbawan, good morning dol. Tuwak-tuwak na punta dol.
2: I talk to my where the
1: da, may pagmutimplag kape. Kaysa kana na lang ako madungog. May pag magkapig Santone Gold Coffee Mix mga higala. Na dirita baga kay igsunan no. Gisumite karon ni Senator Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero ang Senate number 2387 nga nagtumong sa pagpalugway sa termino sa mga officials barangay o sangguniang kabataan o SK. Gikan sa kasamtangang upat katuig, pero wapa man ni ma-implementing upat. Na-implement na bang upat? Kasi ako magkahibaw mga higala ang upat mga kaigsunan at ito ni ma-implement after the election of 2028. No? After the election of 2028. Kaya muna yung nakabutang sa itong Republic Act na ito. No? Gi-question pa man ganit na mga higala. Naabot pa ng Korte Suprema ng pag-question sa constitutionality ato mga higala. No? Kaya nga nung gihimo ng upat, dili tulo. Nga ang uban ko nung mga higala, ang local government, tulo raman. Pero anyway, mga higala, ang sa barangay, ang nakabutang yun diha mga higala, shall be determined by Congress. Nakabutang mo mo ganyan, nakabutang. Huwag mo na mga higalang sabton, ato ka sa gitawag mga higalang statutory construction, pag mingon ganig shall, be determined. Klaro kayo na mga higala na yung burang direktiba ba, no? Nga, wa siya maghatag og fix mga higala nga period. So, pwede siya nga madeterminar mga kaigsunan sa mga balaod nun o balaod mga higala nga ipalabang sa Congress, which is we are referring to the both houses mga higala, the House of Representative and Senate mga kaigsunan. So, which shall be determined by Congress, pwedeng tulo, pwedeng upat, pwedeng lima. Or whatever is being decided, mga kaigsunan, of course, kanang di rapod layo sa layo sa kayog ang kapitan, mas dugay pa mga igala mulingkod kaysa presidente. Pwede ka rin naghimuog unom? No, pwede naghimuog unom. Gialang-alang man po ninyo ng dugay na ba na rabi na bang taasan ng kasuha o niya? Ilagod na, consolidated petition ko na ipasaka mga igala sa Korte Suprema. Kaya karon ang ending di ay di paka-epekto karong November. Mga kaigsunan na nanapoy kuan dapat unta to gihimo na lang daang unom. Na padayon ta mga igala nini. Gikabot yag nga kong maaprubahan, ma-reset. Usab ang sunod nga barangay og SK election ngadto sa Nobyembre 2028 ang proposed measure mag-amendar sa Republic Act number 12232. Yes, kani. Mo ni, no? 12232. Nga nagtakda sa upat katuig nga termino sa mga incumbent barangay o SK official. Gituyo usab ni ini nga makumpleto sa mga kasamtangang opisyal ang ilang termino hangtod 2028. Ilabi na tungod sa miaging duha ka tuig nga extension sa ilang paglingkod. Matod ni Escudero, importante nga mas taas ang termino aron mas mahatagan og panahon ang mga barangay og SK official sa pagpatuman sa ilang mga programa o proyekto nga kasagarang mulungtad og daghang tuig. Giingon niya magahigala nga ang barangay usa ka pinakauna o batakang level sa serbisyo publiko mga kaigsoonan. Lakip ang peace and order, community development o frontline services or government services mga kaigsoonan. Sumabay gala sa senador ang lima katuig nga termino makatabang sa paghatag og stability, continuity o mas epesyenteng pagpatuman sa local development plans o makapamenos sa mga disruption nga resulta sa kanunay nga pag-ilis sa mga opisyal tungod sa eleksyon. Ipasabot mga higala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure diin ang barangay official mahimo gyapon nga makaserbisyo og hangtod tulo kasunod-sunod nga termino samtang ang SK official limitado gyapon sa usa lang ka termino. Kay lisod sad moabot nag 40 te SK lang gyapon. No? Lain pod no. Kay may nga tulo kasunod-sunod nga termino, that's 15 years mga higala. Oh, unyag na himo ng SK mga higala og butang nato 20. No, kay SK pa man ang 20 ron. Oh, makadagan man na. 15 na lang, 15. Atong hangyoon. Oh, di 30 katuig na siya may galawa na. Nanganak na. Pasabot mga ikala sa senador nga dili mausab ang term limit rules ubos sa proposed measure. Diin ang barangay official makaservisyo gyapog 3 consecutive terms. Tungod ni ini, ang mga incumbent barangay official nga anaa kuno sa ilang ikatulong sunod-sunod nga termino, dili na mahimong mudagan sa 2028, magbaktas na lang sila. No, gipasabot ni Escudero nga ang pagpalugway sa termino gituyo usab aron nga mas ma-align ang barangay governance sa mga medium term development plans aron nga malikayan ang kanunay nga pag-reset sa programa o proyekto sa matag eleksyon mga katropa. Apan kinahanglan pa nga maaprubahan sa Kongreso o mapirmahan ngadto sa balaod, mapalabang mga higala isip balaod, ang Senate Bill number 2387 aron na mahimong epektibo ang proposed 5-year term. Sa yanong pagkasulti, kung mahimong balaod ang proposal ni Escudero, lima katuig ang termino sa barangay o SK official o ang sunod nga regular election mamahimong sa Nobyembre 2028 na kuno mga higala. Nan, unsa ba mga higala inyong masulti ni ana sa itong mga katropa nila sa mga kabarangayan? Ato sa dagihimo karong pulso, ipasubay nato na sa ato mga kaigsunan kaya daghag ni react ana, mga katropa, no? O man, sa akong kabahin ba, hinoon, gamayan gyud ko atong tulo. Katong tulo katuig, gamay ra gyud tong tulo, mga katropa. No, mas gwapo gani na og kanang lima, giunom pa ninyo na? Para parehas presidente ba? Oh. Okay man na, mga katropa, basta! Ay, basta diha. Kabalo man ka nga dugay-dugay gina siya maglingkod. Ay, yun, basta-basta pamili mga igala diha. Kwan. Una-una, unom ka tuig imong pag-agwanta. Warabay impeachment anang barangay captain. Ay, ha? Di ra ba na impeachable official by galang barangay captain, no? O niya, kung taglima ka tuig, niya each term 5 times 3, so 15 years na pwede niya may galang magsigi kag kasayop. No? Tanaw ang ginana tong tarong, bilion gini mo na challenge diha. Okay man na, tama man pud na mga igala ni ingon Escudero nga. Maputol man gud ang stability kay tulo ka tuig, upat ka tuig, no? Naay project. Di pa ka pasimintog balay mga igalas ka balay. No? Di pa kabayad sa iyang kaugalingong loan mga igalas land bank si kapitan mohuaay na, no? Alkansing gobyerno, no? Alkansing gobyerno, no? Ana na lang kay para di alkansing gobyerno. Pero tinuod bito, kidding aside mga kaigsoonan. Gwapo man na, no? Para sa ako, ha? I don't know para sa inyo. Kana lagi, ang requirement niya, Miguel, para makaingon ka nga nindot ng lima katuig, kung makakapitan kag maayo. Ha? Kung maka

0: gala basta maka barangay official kag igpanahon sa ayuda di mamili. Oh. Ano awa po kayo na? Basta maka barangay official ka mga igala og bisan pag parenti sila. Pero kay wa man siya nabahaan, di ko niya apilon. Napa ba na sa inyong barangay o pangitauno na kaayo? Ha? Ah, nasa day, naday inyong decision, umap, naday meaning sa, naday laing meaning sa iske. Kung ang isa kam iske, isang guni ang kabataan, ang isa ka iske ay sobra 40. Pwede gya po, no? Muna yung mga grupo ni Tanini. Sobra 40. Alas 7.45 na, mga igala, dag na sa tumagbarag-ubanuman. Kini oras ato kaninyo ba igala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga kaigsunan, adunay Bangustine, adunay Ampalaya, adunay Malunggay, Garlic, o Spirulina. Makatabang nips, kamudihang mga high blood doon. Asa mong high blood aning topic, magyaw-yaw ra ba dayon mo? O, labi nagmahisgutan ng ayuda nga wanyawa mo maapil? May na ba dayon mo, taas na ba dayon yung inyong simod dayon? No? No, naanap po ng ayuda, wag yapunta maapil, ana, puro na lang ayuda, wag yapunta maapil. No? Ma-high blood rabada sa mukha high blood. Pag inom sa mukha Santon Plus Gold, nganong makatabang man na may gala batok sa high blood na may ahos good? Ining ahos mga gala, doon na ni alisin. Pangan pa lang, tanggalon. Di ini ikaw ang tanggalon. Ang high blood na tanggalon. Alisin, mga kaigsunan. Sama nga taga-bukid nun. Ang mapalit na ba sa estasyon, SM? No, namarag na naman sa estasyon, no? Pilay presyon ni mo, SM. Maying buntag diya sa mga katropa na to diri sa, kuhan ha? Sa bukid nun, kung di mo kapalit diya sa mga butika, kay permi wala. Sag din na sila. No? Limahon pa ba nato na?
1: Pinawa!
0: No? Hindi na tama mong limaan ang di nato problema, oy. Basta importante, mapalit sa estasyon. Dili po stago, mga higalag, di mo makapalit sa butika, naadas clinic. Naadas clinic, naradas gantiro, do, dapit sa palingki. Ay nakabutang diya, Y2H clinic and pharmacy niya, makakita pagid mong palangga. Di ba? Muna ginaingon, mga higalag, nga radyo na TV pa, no? Kompletos ricados, mga higalag. Diri po sa estasyon, mapalit gihapon ninyo na. Pwede po kang diri ka mo palit kay makita ba minimo. May atang yung mga igala, ang dugang pa na mga karaban. Okay, sunod na to target. Andili man itong target na to, sunod karaban, no? Dito tayo maligya ta. Sunod karaban, wala na yung chikapay, diretso na maligya. Sugot ka sa dukan, ano? Dok, hindi na mag-chikap, no? Kung man naman sila na-chikap. Mupalit na lang na sila diretso. Di nakamalangan. Alas 7.47 na, mga igalang tagnas buntag. Parayon ta. Okay man na, mga igala, kanang extensions, barangay, o term, mga igala, sa BSK. Barangay and SK official, mga igala. No? Pero, ang requirement diha, mga kaigsunan, dapat ikaw, pamili, sad mo, mga, di man sa pag, kining politika, manggod, mga igsoon, ato ning katungod. No, it's our civil rights. Ato ning katungod ba, no? Mubutar imo na mga igalang katungod civil, mga katropa, but please exercise it with gamit sad mga igalang utok, no? Kung di man lang may dag utok, basig sentido komon. Kabalo ka mga igalang nga sige kahubog ng tawhana, kabalo ka nga wa joy nada. Itaas pud gamay imong standard ba? Apil na diha mga igalang ang moral ascendancy. Kung kay baw kang kanatawhan nagakabit-kabit nganong himuon man imong kagawad. Pwede din na nimo himuon ka tropa Arnel. Wala may balaod na ingon na but you can impose it on yourself. On yourself mga igala, tama ba tong grammar nako? Pwede nimo na, wa may balaod na ingon ana mga kaeksyonan pero bisagasan nimo nga angulo tan-aon kining mga ethical standard mga kaeksyonan, kalaban kayo ang moral torpitude. Ato ka sa kanan sa mga abogado, CPRA, di ba? Kalaban ang moral torpitude. Mato sa ka mga igalas government kuan, no? Sa mga government official. Mura gyapon, no? Kalaban gyapon ang moral torpitude. So, bisag wa na gisuwat diha, i-impose na sa mga kagalingon nga, mubutar ko akong barangay kapitan dapat dili mao leader sa mga kabit-kabit diri sa barangay. And that makes your standard a little bit higher. Sunod, dapat ang akong piliyon yung kapitan kanang kabalo mo preside. No, kanang kabalo mo kay og barangay man lang og barangay official man lang naglisod og sabot mga igalag ordinansa, impas ka diha. Akong piliyon nga barangay official kanang level up nako. No, kay kadapat take

0: Dapat duol sa batan-on. Kaya naa may mga barangay official ron. Kaya ako ang komentaryo. It is for everyone. Not just for anyone. Ana ba? Eh, bato-bato sa langit ang maigo. Kaya ni mo likay-likay lang. Pero di good ka makalikay, bukulan yung. Ana na lang. Kaya basin niyag na imalain ba? Mayingon nga, grabe siya ni XFM. Dili ay! Pahigmata man na mga kaigsunan. So may tanaw din yung sa amo karong mga barangay. Pahigmata na siya. Okay, gawas niya na mga educational background nga itong i-level up gamay, mga kaigsunan. Ano, guwapo gina mag-uban? Edukasyon o moralidad, mga kaigsunan. Kaya daghan man po mga igalang edukado, pero kawatan. No, daghan man po mga igalang mga edukado man tuod, pero ang batasan, mal-edukado man. Ana, no? Ato nang ubanon, ato nang... Putol, gamay raan ng barangay. Kahibaw mo kaila, mukinsan na dihoy. Kahibaw mo kinsan ng nanagan diha. Tewa mo kinsa na mga tao, da, na imudagan da, may, kinsa man, ikaroon raman niya diri. Niya dugay na ka diha. Malo na ka, anak. Unya, katog yung mga, labi na ng mga duols batanon, no, kanang, kay mo man ay makapaaligris yung barangay, kanang mga, barangay official nga, musugot nga, sige, magpaduwa ta, suportahan ang SK ba, kaysa karon po riyo buyag, ang pundo sa SK mga igala, imanipulate lang yung diapos barangay captain. I-manipulate ang barangay captain. Bawal man na. Ilaong tako ra ang tirada ni Cap. Nga naman, iya man sa pag-umangkon tong barangay SK chairman. Iya ra ba sa tong, kuan? Parente. Wa po'y alamag. Kaya basta lang mga igala nga, naka-eskwila na bitaw kuan? No? Gilibre na sa gobyerno pa-eskwila, ahuman. O, di mo rata gayaga-yaga, anak. Mura tagi binuang ana mga igala sa ato ang kuan ining sistema. Bullseye. Bullseye. Oh, Crispina Ludovici, master na master na hinong kuan. Dapat wala ng sabong at mga lasto dol. Ito dapat ang tutukan ng kapitan na di mada. At taga mambabatas sa play maraming kriminalidad nangyayari dol. Oh, diri lang daan sa ato ang mga igala sa tago. Dira mura bag uhong mga igala mga yelo nga mga box. Para mo patad mga igala mga sa tawag ana mga suertes lasto. Napay mga kaigsuon na po na to mga driver po iras maayo. Imbis kay daginuton pa kay income mag sige pagpatad. Bis kay dagino to na kayo, wala gani halos ikaulis pamilya may gala, ma sige pagpusta. Madungga na lang ni mo inig kahapon may gala mga 2 p.m. draw. Sayang wa ko kabali. Kada kong bungot sa itoy. Barangay Namo Dres Bisayan Village, purok maharlika gitambak na graba duha or isa na nga. Na ay dagko bato murag agianag sa pa. Syudad man unta pero gitambak mga graba murag dili balas na idagko nga bato. Asa man adapit kaya mo nang atuon be? No, atuon doon na to. Ito nang labian diyan na unsa na nang kuhan na nung gitambakan naman nag basig pagian nagtubig kaya dagko na magbato. Panawagan ko nos kapitan sa Bisayan Village. Purok maharlika gitambak sa among kalsada dili man balas dagko mang bato. Mura mag kita naon na muna. Good morning katropang Arnel Evilio Binimirito. Sir, karong panahon na kung mulan sir kagawad o kapitan, kung wa kay sapi dili kamudaog. Yun lang. Ano lang mga igala. Muna pinakadakong problema XFM katropa. Alright, alas 7:53 na may galantag na sa atong tulumanon o giniatong pagbanag-ubanuban. Of course, ito ganyan yung mga igala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Aron, league on, ganun na yung mga igala. Ako ha, kaghapon, reaction kong kaluya, mga igala, humans programa. Pero sa diag, akong giim, duha kita akong nainom, kaya nahutan mangkukog Santon plus gold nga kapsula. Akong giinom kaghapon, Santon Vitamin C, duha ka kapsul, unya premium D3. Na may premium D3, baligyas kinit diha. Napalit kong duha ka kapsula. Kaya murang mo action naman kong dungoy, kaya dibis kaya nakapamahaw ko, after, luya man. Tinga ako. Kining imnan ako ni Santon Vitamin C o Premium D3. Ako ning ubanon. Kay ako ning sagulon siya kay ang premium D3 pakuan maguni ka ng instant energy ba, no? Ayaw mo sig inom atong naa sa botelya nga banakon. Kay delikado to mga higala, makabuslot na sa bulsa, makabuslot pa sa imong kutukuto. May ni mga higala gumikan kay alkaline based ni Santon Vitamin C, unya ang premium D3 baga kaigsunan pang instant energy, unya VCO, virgin coconut oil kana siya baga kaigsunan. Mapalit na siya naguna baga butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye.
0: 755 mga higala dagna sa dubag managubanoban. Arita sa dugang panatong isgutanan, mga katropa.
1: Bullseye!
2: Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye!
0: Sige, lusong natagbaha. Kinsa ba, mga higala, ang po, ang basulon, no? Niini, mga higala, ang nahitabo karong ng pagbaha. Kay grabe man sila, mga higala, ka banha, no? Panahon nga ibaha, mga kaigsuunan, ang Dabaw. No? Grabe man gyud sila mga higala ka madasigon og ingana na gyud mga higala nga matud pa dapat gyud imbisigahan. Nakapamalikas pamanggani mga higala si Vince Dison sa pagbaha mga higala sa Davao. Karon mga kaigsuonan nga naingon ani ang Manila, kinsa ba mga igsuon ang dapat manubag? Kinsa ba mga higala ang dapat kuno nga managot ni ini nga sampit mga higala nga kahimtang sa pagkakaron mga katropa. Di ay tubag, no? Anticlair may una di agab, no? Tama ba? Di ay tubag mga kaigsunan si Anticlair. Kini, sa naman to? 1, 2, kinsa ang basulon sa baha. Muna pangutana mga higala sa taga GMA. Muna pangutana mga higala ni Iban Mayrina nga to kang Anticlair. Paminawa ninyong tarong ang tubag ni Anticlair o kinsa mga higala ang basulon. Sige, palihog ko.
2: XFM Katropa.
3: Episode of heavy rains and flooding. People are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that?
4: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan.
0: Mm-hmm.
4: So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss.
0: Mm-hmm.
4: So hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon.
0: Balik-balik!
4: Dahil nagkaroon talaga ng pag-iimbestiga. Sabihin natin, mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya.
0: Dahil lang, pabalik ko na to si Anticlair. Balik ko na to para mga klaro yun. Balik ko na to. Kinapamigi transaksyon ni Gab din.
3: Episode of heavy rains and flooding.
0: People
3: are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that?
4: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year, pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga
0: Stop pala ko.
3: Episode of heavy rains and flooding. People are understandably angry.
0: Kaya di ba?
3: People want a name and a face to pin the blame for this misery people want.
0: O kaya? Kanang makita na ko, makita. Sige ko no, Ralph. Asa yung tuplo ko niya, be? Kasi matublok ni mo itong video kay ni Tanini di, ha? Alright. Alas 8 na buntag mga kaigsunan sa ato niyang pagbalik. Ato ni Hatagag Pagtagad. Gumikan kay, kung nadungog, ipabalik yun ako sa inyo. Kay pagkahuman, mag-quiz ta pagbalik, ha? Ha? Umutimbla sa kong kape. Mga katropa, alas 8 naman po, natay palusot yung mga painom-dom. Ato nang gibalik kaduha para mabantayan ninyo unsa mga higalay tunada ni Auntie Claire. No? Kung ni angkon ba mga higala nga sagubang or di administration take full responsibility ining panghitabo mga higala karon o nangita na sa kapahiran mga katropa. Sa ato pagbalik atong ataga pagdagat kana mga katropa padayon na to. Maing buntag di AG Calis, Rodel Opinaldo, Johnny Angoy Mulato, Ann Mindres, og si Josepina Tinumbanan. Si Dagrum, good morning.
5: Good morning.
0: Nadette Savareta, Rilin Navarro, Francisco, Felix Edpalina, Rodel Pascua, Evilo Binimirito, Henry Wood from Davao.
5: Good morning.
0: Johnny Angoy Mulato, kisa pa may diri si Bibing Juliet Arboladura.
5: Good morning.
0: May buntag diha. Og si Jay Promising. Iyon siya, regards sa tanang incompetent nga mga barangay captain. Og mga konsihales nga murag nag-smile-smile na kay murag ma-extend ang ilang pagkatapulan. Mulang Hayahay. No na sila yung mga membro sa Hayahay Party List. No? Katong nanirbis yung tarong, membro to sa Aguanta Party List. Pero katong wa, wala to. Mga to mga katropa ang mga Dawlims. Dawlims Party List gabon sila. Dawat Limpyo Party List. Alas 8:02, balik tayo man lamang nini, kadyot lang.
6: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.